That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imumbu? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami imumbu. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Galing kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C,
1: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan,
2: wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
1: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
0: DTX mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at tibugit katama.
0: Mighty C mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan ko nga napawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
6: Ew, yucky.
7: Magspore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Nestor, ang sinaing.
9: Luto na.
8: Ang labahan.
9: Nakasampay na.
8: Ang uniform ko.
9: Naplanta na.
10: Ganito ako.
11: Tigasi.
10: Tigalaba.
11: Tigasay.
10: Tigaplansa.
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing.
10: Dahil kasangga ko
11: ang extend
10: supplement for men.
11: Gortez,
10: tapos ka ng maligo?
12: Yes, darling. Come to mama.
10: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Why should we use alkaline vitamin C? Mm-hmm. Ang alkaline vitamin C, dapat kin sa atong lawas, first and foremost, nga ebidensya, ang aton cellula needs alkaline kind of vitamin C. Ascorbate ang ginausar sa aton immune system. Ascorbate ang ginausar sa aton mga cellula. Hindi ginatawag nga ascorbic acid, no? So, ang kind of vitamin C yung ginasulod sa aton immune system is an alkaline kind of vitamin C. Ang munang-unang ebidensya. Number two, nga alkaline vitamin C, nga mighty C, pure C, super C ang usaron. Cause, bioavailability wise, anong ginatawag nga bioavailability? Ang mausar nga parte sa bulong mas dako kung alkaline vitamin C ginausar mo.
2: Ang comparison na, Sir Boy, is if acidic ang imo ginainom, it's only 25% lang ang bioavailability compare mo sa mga alkaline 100%.
0: DTX 500
2: 3 to 4 hours must stay sa imudugo din ipagwa lang
3: sa ihi.
2: But ang mga alkaline nga vitamin C it takes 10 to 12 hours meaning pa sa alkaline nga vitamin C pwede ka makainom at least 2 times a day para may vitamin C ang dugo at least mga kada mo kay
4: every 4 hours.
1: Why?
5: Replenish mo gid.
1: Nga aga dugay ang ginatawag nga ascorbate vitamin C, ascorbate nga vitamin C sa lawas cause it could be recycled by other kinds of antioxidant found in our body like glutathione. Ang glutathione has the ability to recycle oxidized ascorbate or vitamin alkaline vitamin C. Vice versa, ang alkaline nga vitamin C has also the capability to reoxidize. Tinloan niya liwat si glutathione. So partners ni glutathione, that's why gadugay sa lawas ang ginatawag nga alkaline vitamin C nga na sa mighty C and pure C. Ang formation sa ginatawag nga atherosclerosis.
0: DTX 500.
1: Paano bala ang alkaline vitamin C makabulig sina? Number one, ang LDL ay isa bad kind of cholesterol. Ginatawag nila. Ang good kind is HDL. But we need LDL. Kanlan sang lawas ng LDL.
2: LDL is not bad. Hindi gid man amugin na siya.
1: Ikaw bad.
2: So, because isa sa mga function ni bad cholesterol is magkuha asang sobra nga cholesterol nga gingamit sa imo selula.
1: Correct.
2: Gabad lang siya tungod kay why siya pili kung ano kadamo ang gipasulod mo nga mga cholesterol, amo man kadamo sige hakuton niya. Ang gin-offer lang ni alkaline nga vitamin C, Sir Boy, hindi man buot pahangop nga hindi nagigamadotlan kabalatian.
1: Hindi
2: amo na ya. Ginalikaw lang niya ang grabe nga epekto sang imo nga balatian.
1: Correct.
2: Diri kag kapatay mo. Ang grabe nga epekto sang imo balatian. Hindi man silingan nakainom na ka vitamin C, hindi nakapaghilanaton. Lanaton ka
1: dapat.
2: Pero,
1: lang galing,
2: tagisa lang kadlaw. Instead, pito kadlaw ka may lanat, tagisa lang kadlaw.
1: Saan kadlaw?
2: Tagdwa kadlaw.
0: DTX 500.
1: Alkaline vitamin C is the lifeblood of your immune system.
2: Correct.
1: 20%.
2: 20 times.
1: 20 times.
2: Meaning pa kung ang cellula ni liver need sa isa kapsula, ang imo nga cellula sa imo nga immune system, hindi lang isa kapsula.
1: 20 more times.
2: Sina. 20 ka kapsula.
1: 20 ka kapsula sina. So, da ang direct effect sa alkaline vitamin C sa imo. So, what happens if your innate immune system, kiuna-una na ginagaan is ang innate immune system, if your macrophages, if your neutrophils, which is your foot soldier of your body, damo-damo, kibilyunis ni sila. Bilyunis ni sila for my infection siya, bilyunis ni patay si ila. Dali na ni ila, lifeblood, bali suicide warrior na sila ya. That's why your body needs to produce a lot of neutrophils. Di ang lifeblood na nila is alkaline vitamin C nga ara sa mighty C and pure C.
0: DTX 500.
6: June 7 lot 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagtumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180/100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120/90.
0: DTX 500.
7: Para manikawan ang katarata or katarak sa mata, maguntat, panigarilyo, magsuksok sang shades or sunglasses para manikawan ang UV radiation na makadamage sang lente sang mata. Untati or limitahi ang pag-inom sang ilimnon nga may mga alkohol. Kini si Dr. Glenn Machado, isa ka medical doctor, nagarekomendar sang DTX 500 nga makabulig prevent sang pagdevelop sang katarata or macular degeneration sang aton mga mata.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
2: Okay, mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad sang Bacolod, kag subong man, mayong hapon Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan nga ginatiguluan, Ido Kalidad sa K5 News FM. Ining alagad, Doc Ed Sayusa, kag siyempre, opo daton subong, si K5, JG Tarnati, and Miss Erjoy Abelardo.
8: Hello, so of course, no. Good afternoon, kag happy Sunday to us all. Hello, K5 Sir Ed, welcome back again. And of course, no, I believe that, no, despite nga busy ang tanan, no, but somehow we are here, no. Ay lamang kita sa isa ka episode, no, sa atong nga programa nga we could able to watch, share our thoughts, no, our ideas, no, regarding sa our topic nga paga hisgutan ta subong nga adlaw. Of course, no, we are so great man nga kaupod taman subong adlaw si K5 Erjoy. Kamusta K5 Erjoy? I believe nga nagsugod na no ang inyong mga klase sa Bacolod City College. How are you?
9: Okay, good afternoon everyone. Good afternoon Sir JJ,
2: hi,
9: Sir.
2: Good afternoon.
9: Sir Ed and Miss. Good afternoon everyone. And of course, good afternoon man sa aton nga tagapanglamati dela sa aton nga FB live stream and of course sa ilang mga radyo. So good afternoon. I hope you have a good Sunday today no. So Sir JJ, yes, nagsugod na gid ang klase sa mga college. And of course, so good naman ang pagka-busy. But of course, we're grateful nga ay naman tayo liwat to share naman sang valuable insights naman sa atin nga mga listeners for our teachers, our students, and of course, dear parents. So, I hope you will all listen and learn today. Kung may ka mga questions or any insights, you can comment man sa atin nga FB live stream sa KK5 Bacolod.
2: Okay. Yes, Ante Sita, may pabalo ko lang, may gin-invite kita sa mga speaker. Pero anti sinaanay, akong tamyawon dira ang One Kabog Sports Invitational League Season 2 sa Kabog, Barangay Kabog, Siyudad sa Bacolod, tournament officials. Sir JJ, amon is ang atong president, Sir Danny Lopez. The commissioner is Joe Alan Iwarata. Secretary Gia Lagarto. Sports director, Bam Puntino Ilon. Technical committee, Gisbar Iwarata, Antonito Iwarata, Mar Dormido, Elizar Sumido, Dines Biblioteca, Alje Motya, Boyet Misi Saminte. Ina sila mga opisyal sang One Kabug Sport nga subong naga live gagara pamati sa aton sa Ila Gym dira sa Bacolod Kabug, Bacolod City. Subong man ginatamyaw ko ang gina-shout out ko gali ang Grupo Pusoy Dos, bo grabe man ba. With Chairman Jose Juju Bayot, member Novo Ledesma, Herbie Stutse and Richard Eriman, no. Ini nga pag shoutout inadulong sa inyo sang D3 Bio, DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Wow. Sir JJ, mayara ka pagatamyawan
8: sa bomb. No, gina-greet ko man sang happy birthday ang amon nga senior high school coordinator, Ma'am Giselle Di Garganyan, at the same time ang amon nga pastor na sa True Life Ministry sa Barangay Binian, Pastor Ryan Belote. Happy happy birthday. At the same time, belated happy birthday man sa mga upod ko nga mga teacher no, sa senior high school department in Lapezaina, Sir Julius Duwali and Ma'am Julianne Labrador. Wow. So happy birthday sa inyo tanan.
2: Sige, how about Mama Erjoy? Kakipipe Erjoy.
9: I would like to greet lang man sa aton nga mga avid listeners gate sa Edo Calidad, of course, Tita Sa Fasolina from Gonson, and of course, Joyce Velasquez from Alihis, and Tita Edith Empanado. I hope magpamatigid ka masubang sang manami.
2: Wow. Sige, Sir JJ, would you like to introduce our guest speaker subong?
8: Alright, so of course, no, gina-invite man namon no, ang amon nga mga suki nga tagpalamati kag nagatan-aw sa aton nga programa, no, which is Edo Calidad sa radyo. So today, no, we invited our guest, no, wherein it is in line with our topic last month, which is resiliency. So let me have the opportunity to, of course, introduce our speaker for today. So, she is a dedicated and passionate elementary teacher who has been serving at Antawan Elementary School for 13 years.
2: Wow.
8: Throughout her teaching career, she has inspired and guided countless young learners with patience, commitment, and excellence.
2: Mm-hmm.
8: Her years of experience have equipped her with valuable knowledge and effective teaching strategies. She is known for her hard work, compassion, and unwavering dedication to the success of her students despite no sang kalayuon sang ilang brutuan. Today, she will be sharing her insights and expertise with us.
2: Okay.
8: And we are truly honored to have her as our guest. So I encourage everyone to listen attentively and make the most of this opportunity to learn from her experience. So again, let's give a resounding applause to Ma'am Janet Varroa, Teacher 3 of Antawan Elementary School from Barangay Canlandog, Morsha. Good morning, Ma'am Janet. And how are you, ma'am? Kamusta ang... Is it your first time mag-guest here in the K5?
10: Actually, Sir JJ, this is my second time. So, naka-guest ko di 2 years ago sa ilan time ni Sir Jonathan kag ni Sir Galang. So, ako gid gapasalamat sa inyo sa dako na mga pribilehiyo ang ginhatag sa akon nga to share sa akong experiences wherein nga makahatag inspirasyon sa hindi lang sa akon nga katparehos nga mga teachers nga na assign sa Farflang, pero makahatag pag sa inspirasyon sa mga manugsulod pagit as teachers no nga ma ma-assign sa mga Farflang schools. So, I hope nga ang ako nga may experiences as my 13 years sa Mountainous Schools makatagit sa inspirasyon sa tanan kag mangin isa ini nga makamotivate sa aton yung mga learners. So, gusto ko gitamyawon ang akon gitauna first kid sir ang amo kon nga family sa Lopez Barangay Lopez Aina Morsha.
2: Sige. Go ahead, ma'am.
10: Sa akon man nga mga fellow teachers sa Antawan Elementary School, ang gagsakon nga teacher in charge, Ma'am Jean is Odango. Good morning.
8: Yes, okay. Mm-hmm. You know what, K5 sir,
2: sige.
8: Ed and Erjo, I'm very interesting diyan, no? Because our topic is resilience.
2: Mm-hmm. Resilience.
8: Right. I would like to ano lang, no, later on i-ask kay ma'am, no, nga nakalabo siya 13 years no in serving those young learners,
10: yes,
8: at the same time no ara sa far flung areas.
2: Oh, sige. Pronto siya nag-grocery JJ, let us ask kay ma'am kung what is antawan. Yes, kung ano ang mga makita naton, ano mga features ang antawan, nga nga daw gina-considered, ina nga daw may mga kabudlayan lang pagpagkanto, yes, dira. Sige ma'am, tell us about antawan. Yes.
10: Actually, sir, antawan is, antawan, sitio antawan sa una, Subong do Purok antawan na siya, that is the farthest sitio sa barangay Kanlandog.
2: Should Banwasang?
10: Morsha.
2: Ah, okay. Sige.
10: And so then, sa ina siya nga lugar is kung halingi sa Banwa, it takes siguro mga almost 1 hour to 2 hours kung through sa Balabal.
2: Okay, so, sige.
10: Pero kung maglakat kami sa una, sir, ginalakatan namin is from Hacienda Pass going to the school. It takes for 3 to 4 hours na lakat.
2: So ginalakat nyo from a certain place, mm-mm, tapos makadto kamo sa school. So mga pilan sa mga kakilobitro sang wala pa na ang presensya sang habalabal?
10: Ang lakto na naman, sir, dra na siya sa mga 7 kilometers.
2: Wow, 7 kilometers. So botseling yun.
11: Back and forth, 14 kilometers.
2: So back and forth, 14. Kaya nyo na, Ma'am Airjoy, kaya mo.
9: Kabod like, ginagura, sir.
2: Sige, may mga kabataan kita, kag may mga estudyante nga, hindi pa nila mahangpan kung anong habal-habal. Sige, tell us about what is habalabal.
10: Ang habalabal, sir, is a motorcycle. Nga is amo na sa ang way of transportation dito, nga maangkas ka. Amo na sa ang madulong sa imo dito sa school.
2: Oh.
10: And then, kung gusto mo nga maglagaw, kapag ito kong lagawan, kapag ito nga klase teacher, kung gusto mo magpaliwaliwa, pwede ka din lang madulong pagkatugid sa grassland.
2: So, muna siya ang habal-habal. So, ang habal-habal is tricycle, a single nga motor. Nga among sakyan mo pagkato sa inyo school. Tungod kay ang dalan, ano na siya mamang dalan? Ang habal-habal lang makasulod?
10: Ang dalan, sir, is makitid siya, din batuhon. Sang una, sa mga 12 years ago, pangarap ako, ang adra ko. So subong ya sir, yeah, that is gapasalamat din kami sa municipal government as well as aton yung mga barangay officials nga gin bulldoze na sang this summer.
2: Okay, nga sige.
10: Do, magpuluha po sa siya.
2: Okay, so antes kita mag-proceed, aton lang tamyawon si partner naton si Kaki 5 naton na Herson Galang nagsiling sa congratulations to Red Alert Dragon or Rescue Recon Youth NIR for winning champion in the recently concluded Risco Challenge of Murcia, the RRMO. Siyempre, ilan gini yan ni Sir Herson kag sa DRRMO Lopisaina National High School. Congratulations, kag partner. Manami agag malipayon lang sa pagpamati. Imo ni abyan si Ma'am Janet kag ang nang imo mga pamangutanon karon basahon ta sina. Sige. Sir JJ, you have something to say?
11: Yes, of course, no. I would like to ano lang, ma'am, ask, no, what is your motivation, no, of all nga schools, 'di ba? Wala ka nagduwa-duwang no nga to be there, 'di ba? What's your motivation, ma'am, after being gintawagan kayo that you will be assigned in the school, wala ka man nagregret or wala ka man nagdoubt, ma'am?
10: Okay, sir, no. So una-una, just sir, sa una, nag-render ko 4 years as a para teacher. So, pagtawag sa ako, nga mga ma, sa net, wala tamahin mo, diri kagit siya sa antawan. Ang hambal ko, wala ko yung problema, sir, sa kalayoon. Mm-hmm. Ano na iya, yes, ang lugar nga ina, importante, makasulod ko ya as a teacher one sa DepEd.
2: Wow, grabe,
10: so,
2: no?
10: So, that's why, I have already an idea about sa dira nga lugar. Pero, nag-anugit ko, kay it's because nga, laka lang yan, sir, ang teacher, nga maka-experience. Samo sina kay tiyang teachers nga reso bus hindi nila ma-experiencehan ang amo na experience dito sa Babaw.
2: Wow, kanami.
10: Where nga ma-share man namo diri sa ubos.
2: Sige, ang kanami blas ang term nga ang sa kadalom blas ang term bala nga ang driya nga mga teacher sa Banwa sa syudad wala tiyan nila na experience ang mga scenario ang nakatabo dito ya sa Babaw. Ang Babaw na namina ang dito sa may mga remote area dito sa ina nga school sa Antawan. Kaya ang Antawan, kung na-mention ni ma'am, nga 7 kilometers away, mm-hmm, sang una ginalakat nila.
11: Mm-hmm.
2: So siguro, ano kakapoy, no? Kagpila ka oras, lakton mo, lauay pang dalan, ma'am?
10: Ma-start kami na, sir, lakat from Hacienda Pass, mga 7 o'clock sa aga.
2: Maabot
10: kami ito, mga 10:30, 11:30. Sa dalan, pahuway. May mga pahuway na kami na magyan.
2: Ah, okay.
10: And then, nagyan na monster one time nga nagutom, nagit kami sa dalan nun. Nagugaulan-ulan pa to, nga chimpo. Nagpahuway kami sa isa kabalay. And then, Nag-ayo kami, sir, nga madigamo, pamahaw.
12: Nalanggit ka muna. Kung diin ka mo mag-abot, kagun batyag ka mo gutom, nag-ayo ka mo sa mga pamuluyo o kung sa pamalay. Grabe.
10: Sa ako, no, sir, doon nalipay. Makukwesti, siyempre, may bugas ko nga da balon, sir, mo. Nga, ay, nag-offer
12: so,
10: ko
12: bit-bit,
10: nga.
12: So, bit-bit mo ang yes, bugas sir. Sa imong bago, whatever, lesson plan, o kung ano pa da nga paternalyas.
10: Ay, ako, nang bugas ang iibanan. Ibigabing ipatigangon para pamahaw. Basta kadimalas man, sir, ang tagbalay mismo nag-offer. Ma'am, hindi lang, ma'am. Ang amo, nandiyan nga bugas kay bagbo. Tiwa, ito yung nabuhinan, amon bugas. Padayon, mangyapon, nga bugat. But still, sometimes, mag-amon, sir, nga mga kahitabo, nang sa gabi, matulog, nakukapin pa yung ulan-ulan.
12: Mm-hmm.
10: Daw ang imo nga balatsyagon nga mabatsyag ka kapoy, mabatsyag ka, maisipan mo kung pila ka kasandad sa bato.
12: Mm-mm.
10: Kahit ibatuhon ang dalan. As well as, malipay ka pag-abot mo to sa eskwilahan, ara ang imo perfect attendance sa imo bata nga nagahulat sa amon. Wow.
12: Before may pamangkot si Sir JJ, kag si Ma'am, si Kaki 5 or Joy, may pamangkot dito si Partner Herson. Abian Janet, why do you prefer to stay in a remote area when you have the opportunity to transfer to the central school? To di ba tutod ni may mga oportunidad ka nga makasaylo, pero still you choose ginpili mo gyapon ang remote area. Sige, anong mga rason kung nga ang nagtiner ka dira?
10: Ginpili ko ginan sa gyapon, sir. So actually kadamo na sa many times nang attempt na ko nga mag-transfer. Pero galing kay ang hambal ko, kinahanglan pa sa mga batang antawan nun ang akong servisyo. So that's why, at least nga makaya ko pa to serve them, padayon ako sa Gayapon.
12: It's a passion, Sir JJ,
11: yes,
12: no?
11: At the same time, no, it could be our reward man, no, kag-fulfillment sa isa ka-teacher nga, no, we could able to see our learners, student. No, nga, naging successful man in their chosen path. Mm-hmm. Despite, di ba, sang kalayoon sang ilang eskwelahan.
12: So ang stand ni ma'am, wala yan na ginatanaw kung nano ka bublay, nano kalayo. Ang ginatanaw niya ang futuro sang mga iyang natuduhan.
11: That's
12: no?
11: Why.
12: Sige, go ahead, sir.
11: That's why kaka-K5, sorry Ed, kaka-K5 urge, no? Kipagiging teacher are what we call the builders of the nation.
12: Correct. Yes.
11: Diba, we serve as a catalyst, diba, of change, changing the lives, diba, of our learners.
12: Sige, i-highlight tabi. We teach, kita nga mga teacher, ano gani, sir? Liwan
11: are tabi? Builders of the nation.
12: Man, yes. Builders of the nation.
11: Because we change the lives.
12: Change
11: the
12: lives. And?
11: And of course, diba, we transfer lives, we change lives, we serve as the catalyst of change.
12: Yes, kanami. Sige, si Kaki 5 or Joy daw something dumiiambal gin sa Kaki 5 GG.
11: Has hope to be
9: my yes, hopefully.
12: Sige, go ahead.
9: Hopefully, may enough.
12: Time, Kaki 5
9: okay,
12: or Joy.
9: Okay, so, hopefully na sir na kay since ano sa aman nga klase good pa may gina-highlight sa aman nga as elementary teachers hindi kita naman likawan nga maabot gi sa time nga maging parehas man kami kay miss na. So I have a question lang miss no, despite all the hardships nga ba makagina ang ibang nga teachers hindi nila ma-experience ang mga bagay nga ka-experience niya miss. So all throughout those experiences miss, ano ang mga lessons nga nadala mo miss nga sang una wala mo man na feel sa kaugalingon mo?
10: Siguro ang mangin isa kagid ka sir ka maligon o kung at ano ma-explain mo nga isa kagid mangin maisog sa pagatubang sa mga despite sa mga kabudlayan as a teacher no kahit ako subong as 12 years 13 years in service I am very proud to say nga may ara na kami produkto subong sir JJ.
12: Wow, congratulations.
10: They are going to graduate this coming August 20 as a magna cum laude.
12: Sige, kanami. Very good, good, no?
10: Sa, sir, sa may Mapua, Malayan, Digital College, sa Lago, ayas ang Laguna. Pero duwanan sila ang mag-graduate po, subong isas na is magna cum laude, and they are all scholar of NOSP.
12: Wow. Sir JJ, si, Mr. Joy, si Ma'am Charlene Joy Escala, nagasiling mayong hapon sa group sang Ido Kalidad. Ma'am, ang sang una nga chimpo ma'am sang samtang naga sang first year in service mo ano ang antawan elementary school may suga na bala may ikumparar subong sige ma'am.
10: So sa una sir way back 2012 wala sa suga.
12: Oo.
10: Wala man may supply na sang tubig that time pero ang among kita main problem sa una is ang kuryente. Kaya it's because nga hindi man ka may laptop si teacher pero hindi man siya makagamit sa multimedia kaya it's because nga wala sang current sang kuryente. And then mabudlay sa mo magpasa sa mga reports, especially kung sa mga online, kay delayed kami. And then isa gina sa every mag-ubra sang SIP kami sa unta sa school is always ang among ginatagline sir is ang kasanag mubas damlag ko.
11: Wow, I love
10: that. Among gina siya permi.
12: Kasanag
10: mubas damlag.
12: Kasanag mo buas damlag ko.
10: Kay para nga it refers sa ka buas damlag sa mga bata nga dra nang gid nang rely ang mga bata bisa teachers. Kay hindi kami sir pareho sa Adria sa ubos nga kung ang bata may problema sa isay labi, hindi siya kabalo magbasa, hindi kabalo mag-isip. Matapta ang parent na pwede siya mambalsa. Sige, ma'am, katsuturan ko lang. So, dito yes sir, hindi. Ikaw yung teacher, yes, sa imo ayaga sa ligang parent. So, we are very proud to say nga kung mapabasa mo ang bata mo, mapaano mo, that is already your success yes, as a correct. Teacher. So, dragit ko na nag-ano, nga, may bata, gay ko na sa una nga. Sang last year, nag-ano siya sa akon, gin-greet ako sa Teacher's Day. Tapos, abi nalipay na ko, sir, kiti gin-greet ako Teacher's Day. Yung ma'am, thank you, sir, sa ma'am, sa imo pagsakripisyo, kag sa pagpalangga sa amon. Nga ikaw, gin ang maestra, nga hindi ugit malimtan.
11: Wow.
10: So, sa dito nga part, daw nagduwa-duwa na ko nga, hindi ako malimtan. So, gipamangkot ko. Sa nag-ano nga, okay. ang singko, nga hindi mo ko malimtan to. Niya, ma'am, kaysa imo ko naghibi.
11: Ay, I love.
10: So, sige, pamangkot ko siya. Dagkati ako, sir, nag-reflect na ko sa kagalingan. Kung ano, kuning ang bata, ni nga mo naghibi na sa akon, sa amon nga sistema. So, that is why, galing, naghibi siya ko, no, sir, kay tungod nga hindi siya kabalo magbasa, hindi siya kapuli. Correct. O hindi ko siya mapap, kung hindi siya kabalo magbasa. So, that is okay. Time. Nagambasa, ma'am, actually, ma'am, wala gid ko nang hinulsol sa time mo nang hibi ko kay subong Mayo na ang akon yung obra. Kay isa na sa daw sa security guard sa ka mall sa Cebu okay. City.
12: So, grabe no ang kalipayan nga mabatyagan mo sa imo tagipisoon lain niya. Oo. Sige, subong ma'am, that was 2000 ano ganito
10: sa ring mo? 2012.
12: Subong nga 2026. Subong anong kinalain sa
10: 2026? There is a big improvement na. So kay sang last year kundi LMB sang 2012. Ni kita sa una sir mo 2012 pagsulod ko wala kita kurente hasta 2024 last year daw may ara sang family nga nag-donate no sang isa ka solar set sang worth 148,000 nga sila gid sir nagpa-install nga maka-generate solar maka-generate sa 3,000 watts nga pwede na makaano no? Sang nice. Bilog nga school.
12: Salamat sa sinang
10: pamilya. So sa Kadrio family no sa Hori Kadrio family. So thank you so much gid nga isa gid na kadako o talamdo nga sa eskwelahan sa inyo nga pagbulig sa eskwelahan. Okay. So until such time nga pagka July sir 2025 last year 2025 nagsulod na ang NEPSI through sa ilang sitio electrification project.
12: Oo.
10: Nga nasudlan na kami subong sa Negros Power.
12: Okay. Wow. So, subong may mga internet na dito?
10: May ara na, sir.
12: Okay.
10: Tapos,
12: sige.
10: Tapos nagagamit na kami TV sa Monya Klasi.
12: Sige. So, antes may i-share si Sir JJ. Sir JJ, siling ni may nagtamyaw dari sa imo. Kag siling niya, good afternoon, Sir JJ. Si Elmer G. Dulaca. Kag subong man, shout out gali kay Sir Juben Lopez. Nagpamati sa aton subong live. Sige, Sir JJ, go.
11: Mario, I have a question here, and of course, from Sir, her son. So, what were the most, kuno ma'am, what were the most memorable experiences you have that you motivated you to proceed further as a teacher in a remote area? So, before answering that one, ma'am, since when ni ganin establish ang Antawan?
10: Since 1968, it is already primary school pala na
11: siya. Ah, okay.
10: Grade 1, grade 2 pala na siya, sir, sa una. Tapos
12: 1968.
10: Teacher, ang teacher da is duwa na kabilog. Isa siya sa mga... ang isa sa grade 1 ka grade 2 ang isa sa grade 3 ka grade 4.
11: So may say ma'am no long run na gilit niya ang ano no Antawan.
12: Yes, oo madugay na no tungod galing sa kalayuan niya sa ano sa Banwa. Pero nagsiling si ma'am kaginang ang aton municipal official nagapangita na sang paagi para ma-improve ang dalan.
11: So may say ma'am before sir may to say it will have now 60 years next after 2 years correct?
10: Yes, sir.
11: Kaya 1968 correct. So may to say lawig-lawig na gilid na the same time damo na produce I think ng mga professionals or it could be mga product nila.
10: May ara na kami subong sir sa among time may ara na subong ara sa katapos ang Philippine Army.
12: Okay.
10: May ara naman naging produce na namon nga full-fledged naman sila sir nga teacher, nga drag man sila, nagatudlo.
12: Nagatudlo.
10: Mm. Nga, sang, during some time, that is already primary school pa lang siya.
12: Okay, sige.
11: So,
12: yeah.
11: Okay. So, arin lang ma'am, according to Sir Galang, now, what were the most memorable experiences you have that motivated you to proceed further as a teacher in a remote area?
10: Mm. Okay, so Sir Galang, good morning, Bian. So, ang ina siya, sir, hindi magluwas ang isa sa kabudlayon, sa dalan, sa kalayoon, sa eskwilahan. Pero na-experience siya, na-concern nga. Duwa lang gid kami ang nabilin during some time maging pangkakas ang mga para teachers. So natabo ang ako nga ang amo nga isa ko kaupod teacher in charge pa sa so nanaog siya ka may meeting ako lang gid siya isa sir halin sa kinder pa kadto sa grade 6 so hindi ko dili malipatan yo sir yung experience ko. Mm-mm.
12: So pila ka seksyon ang imong gintudloan sa sina nga adlaw ma?
10: Actually tag isa lang kami sir ka seksyon pero 7 grade sila.
12: Galing ang classroom management hindi mabudayan ka tungod kay ari ka sa piyak nga room.
10: Masaylo
12: ka sa piyak.
10: Masaylo ka sa piyak. Siyempre, ang kinder bala, sir, hindi mo gina sila yama. So, mga isa kami memorable experience ako nga wherein, nga daw, siling kumapadayon, kung yapo, kaya basi someday, kung manaog, kung ikang magkulang naman sila, bala, sir, hindi ko gusto nga sa mga mga bago, nga mga manusulod, nga ma-experiensyahan, anila, na-experiensyahan namun mo. So, ang ginhimo ko sa kamo ito nga time, ang ako nga grade 6, gin pang, ano ko gintistribute ko as a little teacher. Sa grade 1 asa sa grade 4. Ang masaligan. Kaya usually, mo naman langit na mahimo namun. Kag nag-start ko as grade 2 and then sa pagka 2013, 2014, nagsaka ko sa grade 4. But as ta,

0: vision na sa namon.
1: Okay.
0: Nakon, nga parang gambal ito nga, hindi na siya maliwat mo.
1: Mm-hmm.
0: May improvement ang school. E kag hindi ko malipat sa ambas ng isa ka school sa kon nga, you will never pass that way again, ma'am.
1: Oh, okay.
0: So, subong, padayon ka lang.
1: Kanamigid,
0: hindi mo na siya malipat. Hindi mo na siya mabalikan mo.
1: Sir Gigi, kanamigid sa ambal ni ma'am, no? Ang mga kabudlaya namon nga nakita, nasugata sa amon eskwilahan, ginhimo namon nga motivations. In all purpose, sinugid ang ginaservihan naton ang aton mga
2: estudyante.
1: That's why, sa mga kabataan natin.
3: That's sige, why, okay, Sir Ed, no? Kag Erjoy, I could able to relate kay Ma'am Varroa because sige, before, kung nag-public school ya, I've been teaching sa isa ka private school for 5 years. And okay, same situation kay Ma'am, nung we have also mga students, even though private school siya, nung students nga were in uhaw.
1: Okay? Okay.
3: Uhaw sige sa grasping for learnings, mm-hmm, di ba? Uhaw sila nga ipagwa ang ilang talento. That's why mm-hmm siguro ang rason nung nagdugay man ko for 5 years before
1: wow
3: I decided okay to go in public school.
1: Okay, talking about uhaw, nakita man na ni ma'am sa mga kabataan
3: yes
1: na dito, nga ang mga kabataan dito sa Antawan, gakinanlangid sa mga maestra manunudlo nga parehas yes nga may batasan.
3: Nga there is a passion ni Joya.
1: Passions? Kag above all diba is love.
3: Yes.
1: Love ni ma'am nga pagtudlo, kag love niya sa mga kabataan. Mm. Kay kung hindi si ma'am o kung hindi sa mga upod ni ma'am, sino?
3: Yes, correct.
1: So, amo na nakita knows nila. Sige, sige, Pablo Joy.
2: Okay. Is there a difference malami sa mga kabataan dito in terms ng ilang mga batasan, ng
3: yes,
2: way ilang ang behavior nila compared sa mga kabataan nga nagdako diri sa syudad?
1: Oh, oh,
2: and how do you handle it?
3: Yes.
0: Experience nga namon nga nag-join kami sa Tinabuay Dance Contest ang una, mm-hmm, sir, during sa fiesta sa December 8. So, nag-decide kami nga mag-join and then para pala ang mga bata namon ma-expose man diri sa ubos nga sa time ng mga ang iba nag-eskwela sila first year high school or junior high school sa ubos na sila kati wala na toya integrated school. So, ang ila pamatasan is different from the sadiri kay ang dito ya sir niya mahuloyon as when it comes sa pag-abot sa banwa. Daw hindi mo na sila kag oo, naka-culture shock sila kag may isa na sa kag isa na sa ilang at nga ano na nga way nga gauntat ang iban is because nga mahuya sila makihalobilo sa dere sa ubos nga mga bata. So that is why gambal gid ko na sa ila sa mga estudyante ko sa grade 6 nga ang inyo pag-eskwela hindi nyo gid na isaya pag untatan mintras may ara sang paagi kag may ara ang ginikanan nga nagupusuporta sa inyo.
1: Wow, kanami gid no. Oo, sige. So, pro, kung hindi ako magsala, ma'am, alumna ka sa Lupisayna National High School?
0: Lupisayna National High School.
1: Okay, sige. Grabe ang mga heart sa mga graduate, sa mga alum sa mga Lupisayna National High School. No, sige, Sir JJ, go.
3: That's why kanamin kakifeng Sir Eds, no? Nga, even though nga taga Lupisayna siya, nga, kag pwede lang man siya yung makatransfer in Lupisayna Elementary School, but somehow, no, I really give my salute yes, sa imo, Ma'am Varroa, no, yeah, for choosing.
0: Yes. Diba, kay Gambal naman, sir, kada mo na ganit, Sir Gambal, nga, balik ka na sa imo alma mater sa Lupisayna Elementary School.
1: Tungod bala sa kadugay na dito sa imo, dapat islan ka naman, dapat makatransfer. Since nga naka-experience ka naman sa kadamo, nga kabudlayan, bala, dapat makadto ka naman sa isa ka eskulahan, nga daw medyo mahapos-hapos ang pag-transport mo, bala. Okay,
0: galing,
1: sige,
0: sir, kaya pareha sa ako, ang hambal ko is, damo yan sa mga teachers, nga effective, kag mas nami magtudlo dira sa ubos. Kag ang ako nga serbisyo is still need pa sa mga batang Antawanon until now.
1: Oh, okay, ti ang mga kabataan kita blaster Sir JJ kag K5 or Joy nga kilalan mag-go ka sa ila level. No,
3: yes,
1: nga, even you are maalam ka, good ka nami, kay maalam ka, nami ka magtudlo. Pero may mga kabataan kita nga lauton mo ang ila level para malabot mo sila. Kung daw medyo hindi gid sila yakabalo magbasa, then go nga nubuon mo ang level mo man, mabend ka nga teacher para lang gid mapaalam mo ang isa ka bata. Kakipay Merjay?
2: Ay, so since aman man nga mga klase miss, no, nang-mention man ang mga teachers naman miss, nga ang mga students or ang mga kabataan sa mountainous areas, may yara gina-permi mindset nga gusto nila mag-stop or magpundo na gid sa pag-eskwila miss. So what are the factors miss nga agakalabot na sila sa mga amon ng mga decisions especially sa those areas miss?
0: Ang isa sa main factor guys is ang kapigaduhon. Kakakulang sang suporta sa mga parents. Pero I'm very proud sa amon nga nakatapos subong kay sila yes sir nangita na sila paagi
1: okay
0: kung paano sila makatapos sila pag-eskwela. kag parang ang ilahan dom is parang nga makabring back sang ila nga nga paggasto bala sa ila.

0: mga parents sa ila. Mm-hmm. So that is why sila ng Sir Ngaduwa nangita ginipagi sa una sa pag-eskwela ni isang isa si Nang Magnacam Laude. Naging working student sa San Junior High School mm-hmm. hasta sang grade 12 siya.
1: So gin ano ya, gin TS ba?
0: Gin antos
1: niya.
0: Oo, that is why so subong siya naman ang ating alas ang iya mga kinablusan niya makatapos man sa pag-eskwela.
1: Oh, manablang sacrifice and you will mm-hmm. be given a prize, no? Before si Sir JJ ang Grade 8 po sa doon sa Barangay Alegria National High School nagatumpok ang nagapamati amo sila si MI, si JJ, si BJ kag si Pards. Wow, grabe nagapamati sila subong saton. Sir JJ,
2: kayo ko mano ginatam niyo komanda ang akon nga mga STEM allied health parents nga nagatan-aw man via FB Live. So good morning my dear parents kag as well as man sa akon nga mga parents man sa Grade 12 STEM Allied Health Sciences mga nagapamati no kag nagatan-aw sa FB. Kag of course shout out da sa amon nga barangay kagawad na store nga every time no nga may air kita ya sa K5 ginamunay gyud pirmi nga gapamati kami sa inyong programa. Thank you so much.
1: Sir JJ kag Ma'am Janet, si Ma'am Maria Claricel Andres nagapamangkot. Good afternoon K5 teachers. How do you cope with burnout in teaching?
2: Burnout.
1: How do you cope with burnout in teaching? Sir JJ, do you have something to share?
2: Siguro it's part of kung paano mo i-dwell ang situation.
1: Okay. Sige. Okay. So can you cite example, Sir JJ?
2: We all know nga kita mga teachers, 'di ba, we have our priorities in life, pero once kaara kita ya sa classroom, 'di ba, ang atong priority is the safety, ang learning sa atong kabataan. Mm. So because again, no, we serve as their second parents, so therefore, kung ano ang atong naginhambal sa ila, 'di ba, we do believe nga it's for their own good.
1: Good. Okay, sige. Salamat, Sir JJ. Na?
2: Si Ma'am Baroa, have something to share.
0: Okay, so sa ako naman yung Sir Enchok, talagang hambal mga kita ang ikaduwang parents mm-hmm. sa mga kabataan no, sa classroom. So sa amon, sa amon niya, Sir, sa school, is once nga ang bata nakakadto sa eskwelahan, mm-hmm. kamo na iya bahala.
1: Okay.
0: So wala na iya siling nga ang mga bata. That is why na believe lang ko dahil sir kay mga bata will train na iya sir nga ma, mm-hmm. nga malakad sa eskwelahan on their own, especially ang mga kinder na mo subong sir bayaan mo na isang parents ya mapuli lang na sila ya sa ila lang nga sila hanon. Mm-hmm. So naging independent okay. na sila since kinder pa lang sila. Pa may ara man nga ara day gastay ang ila nga mother nga ulaton sila. Mm-hmm. Pero kung nang ila nga nanay gapangita man ya sang ubra. So that is why nga idulong lang na sila then wala
1: mapuli
0: na sila
1: lang sila.
0: Mapuli lang na sila
1: so,
0: sir.
1: So sa training na
0: naging independent na sila. Na. So may ara man kami sir bata nga bisan wala siya yan nakatapos sa junior high school but I still proud of him nga wala siya nakatapos junior high school, wala man siya naka-ALS siya pero wala man siya naka-graduate but he gave proud sa iyang parents sa ilang sa barangay na and also sa aton niya province because nga nangin isa sa circa famous as a coffee grower.
1: Ay, okay. Wow. Sige. So in-recognize sa ang gobyerno
0: yes,
1: sang province.
0: Yes, in-recognize niya sir. Kaya daw nakadaog na siya daw second place sa region last year.
1: Wow, kadami. Congratulations.
0: So, hindi, ko na-prove nga hindi gali as a bachelor, as a degree ang basihan sang success sa isang kataw.
1: Skills also is
0: skills
1: important.
0: Skills also
1: important. Auntie Sinatanan, si Ma'am Melinda Liganad Avenido. Nagasiling, mayong hapon, watching from Antawan, Barangay Canlandog, Morsia. Ma'am Melinda, mayong hapon, ma'am. Upod mo ni, ma'am?
0: Yes, sir. Kaya actually, gachatay kami kagapon, nga masaka siya kay ma-friend. So, sa kunusang iyang mga lesson plan, tingambal ko, ibili ko lang ang yabi sa may tupad damon. Kaya siling ko, basi magabihan ko pulik. Actually, wala sila, Sir Kabalong, ari ko di subong.
1: Okay.
0: So, Ma'am Melinda, good afternoon.
1: Sir JJ, kaki 5 or Joy, amo nang ginahambal, balanga wala sila yaga overtime, but all the time sila.
2: Yes.
1: Maski Domingo, family time, no dapat ara sila balay, nagapaunayo-nayo po ng pamilya. Pero, ari, ang sampol, kag-ibidin siya nga si Ma'am Melinda, nagsaka dito sa Antawan para magpreparar siya para sa iya nga iklasi. Sige, kaki 5 or Joy, go.
3: Okay, so sa gapamati ko sa inyo, Miss, nakag-sir na ang na-learn ko gidyaguro para sa inyo nga. Despite all the situation, Miss, nang do, ang ginapaminsar nyo gidya ang positive side sa tanan. Nga, kung siguro, kung puros negative side lang, example, ang kakapoy, kagtantanan, hindi nyo gidguro ma-labot ang mga bagay nga nagaka-experience sa subong sa mga kabataan compared sa before.
0: Yes, ma'am, early choice. So, that is why, kung sa isip pa niya sir sa nalin sa pagsugod sa balabala ini si pa niya sir sa tumbana sa motor na mo siguro sir but lang kada hindi event sa namo niya that is why may upod kami niya sir yang mag every time sa una mapuli na kami sa Friday ma'am bala sa ma'am una hindi kamulang una. Ah. Kaya malas pa lang yan, sir. Wala lang sa salmon. Likod yung katumba na sa'yo.
1: Wow. Sige, may nabalaan pagit ko gani. Mga satong tagpalamati, satong mga kaupod ng mga teacher, siling gani ni Sir Galang, diri, oh, mabuhay ang mga manunudlo sang Antawan Elementary School. Mm-hmm. Kay pati na naton, yes. Kag ipabalo ko sa inyo, nga ang pliti sa Antawan is 250 pakadto. Dason, pabalik 250. Okay. Kung gapuli ka adlaw-adlaw, ang 500 pesos mo, kagamula pa lang. Pliti pa lang na. So, ang panyaga mo pa, kung ano pa dangin mo, dapat baklon, mga pika pabisapon. So, simple lang, nga, way labot nga mabudlay, magasto tungod kay yes. Ang pliti, 500. Could you imagine, 500 gastuan mo pliti sa kadadlaw? Mm-hmm. Pila laman ang daily naton ng mga teachers, no? Naka-experience ka man na, ma'am, nga, financial difficulty sa dira nga, ano, nga school?
0: So far sir ka gi makamuna kay sa unang kapuli-puli ko sir every day mo.
1: Oo, tungod sa pliti abi.
0: Sa pliti. Until such time nga I decided nga mas stay upod sa mga kapdanan ko. Kay sa unang sir kapuli ko is because nga sinanay ko nang wala bala upod sa balay. So that is why nga puli ko. Until such time nga ako na mismo nag-drive motor.
1: Ay tuod.
0: Nga sa time to sir 2016 2017 hindi pa na sir subong buldos ang dalan, makapasugata pa sa mga batong kamagadlagko. And then mayara siya kabudlayan nga magsasako during subo nga rainy season nga mag ano ka may banglid ka pa nga taklaron.
1: Ay tuod so.
0: So that is why nga daw ma'am balko blaser nga ang challenges sa dalan nga dumabatsagan mo daw next na nalipay ka nga daw nakapoy ka mabat pagabot mo sa eskwela. That is why ma'am balik ko nga happy kuya sa gihapon in despite sang kabudlayan nga kakapoy. Kay makita mo blaser ang mga bata nga nagsakripisyo man sila nga nagahulat sa imo nga makakuha sila nga leksyon sa imo so dapat imo man na sila kay amo na imo nga profession amo nang aton nga ginsumpaan
1: sige kanami
0: so we are going to repay them kay kung wala sila wala man tas will do yes.
1: So kanami isang term ni ma'am amo na ang aton ginsumpaan bilang teacher so although nga we need also money para igasto yes. Pero the first thing it is nanumpa ta nga ulik do naton tuluan naton ang aton mga estudyante. Sige Sir JJ, kay 5 JJ.
2: Ako lang ma'am no. What is your greatest nung ano gid nga inspiration aside from inspiration no motivation gajaya.
0: Siguro sir nga gusto ko gid niya ang mga bata sa Antawan no not, nga mangin isa sila ka mga successful someday nga wala bala sa may mabilin sa ilang wala kagi eskwela nga ang mga ba nga mga non-reader na moon maka-graduate sila sa elementary nga makagi sakon nga mangin isa sila ka a reader na gid kag ina blaster nga hindi na sila mahuya magkadto sa social, sa ubos nga mga socialization sila sa ubos kay mambas la ay nang slow reader ko gali hindi kuni kaya ang mga taga-ubos ng mga estudyante.
1: Ang takna alas 12:43 kag ari bla diri sa aton si Mama Gina Purano nagasiling mayong hapon lang kay sir kag kay ma'am kag subong man kaupod naton si Ma'am Jane Odango. This is correct Odango ma'am. Sinya good job Ma'am Janet. Proud of you. Kagaryo, kanamin isang pamangkutanon sa aton partner. Kaya mo manitani, ipamangkot na ako. Sige, good. Very good, good partner. So, may mga learning materials man bala kita nga available para sa mga bata as references. Kaga, we'd like also to ask kung kumusta na ang support sa district school naton o kung district office.
0: Okay, so subong sir, actually hindi na kami mabudlayan.
1: Okay.
0: Sa,
1: una, ano, kami kurinti na, may internet na, naman.
0: May internet okay. Na. So, we as a teachers, we are gapangita ay kami way nga para nga ang mga bata namon hindi sila masiling nga mangin pabilin lang nga asamon lang na sila. So may ara support sa subong district sa aton no may mga learning materials na ang sa amon kag may mga TV na kami every classroom which is magamit namon sa amon every day nga pagtudlo.
1: Wow ka nami. Sige.
2: I mean say kakipay Sir Ed no ang ilang mga kabataan subong niya are now on the kung ano pa bala, hindi na maging manual sa natawag natin ng mga technology.
0: Hindi na sila mamanual, sir.
1: Subot sila yun. Tungod sa present sang kuryente, kag internet sa sityo ang tawan.
0: Sityo ang tawan.
1: Na ang aton mga kabataan naging updated naman, yes, sa mga gadget. Mm. Antes magpamangkot o kung may i-share si Ma'am Kakipay Merjol Siling din ni Mama Imalin Cordova. Nagamonitor kami kay nagalantaw live diri sa Bukana Ilog. Mama, Mami Malen, mayong hapon kag manami gid nga pagpamati sa K5 News FM. No, sige. Sige, ma'am. Sige, Kakipay Merjol, go. Okay.
3: So, may pamangkot ko sa inyo, sir, na ang, as mga teachers, na ano ang isa ka lesson na ginapabilin niyo good for me sa hearts ng inyong mga kabataan?
1: Okay, sige.
2: Ako is, I would like to answer that first. Sige. I always remind my student, whatever achievements in life, stay humble.
1: Okay,
2: so, yeah, sige.
1: Mapainubuson, no?
2: Yes. Grades doesn't define your success.
1: Okay.
2: Yes. It's about your determination, your perseverance at the same time, no, arang ano gid mekanok sa Dios. At the same time, the quote that I always live with them is that do not ever compare yourself to others because at the end of the day, ikaw lang dapat ang masakitan.
1: Okay. Wow. Sige, how about ma'am? Sige, ma'am.
0: Ang ako lang gid always ang inabas sa ako ng mga estudyante is magtuon sang maayo, mangin matutom, kaya mo lang na siya ang dunang kumbaga ang kaalam ang hindi makawat sa aton.
1: Wow,
0: so, mintras sige, may kasarang ang ginikanan kang suporta, padayon sa pag-eskwela.
1: Okay, okay, sige. In addition sina, the character also matters. Mm-hmm.
3: Yes.
1: So, gatudlo kita, most especially, at we teaching by the heart, kag siyempre love and character. Mm-hmm. Sa character gin kita. Kag silinggani ni ma'am, ni ma'am Gina Purano, watching live here in Sunshine Valley Subdivision. Okay,
2: sige, ang sunshine.
1: Mula nang way kong mabalaan, kundi din ang sunshine. Si Ma'am Sunshine lang nakilala ko, kaya permi kuya ka pa mati. No, Ma'am Sunshine,
2: yes,
1: mayong apon. Okay, sige na, siling pagigani ni Ma'am Imalin Cordova, silinga, good afternoon. We are still listening here and watching live sa Bukana Ilog.
2: Oh, yes, ilog, no? Don't forget okay to ma'am to share, no, our live today. So thank you so much. Good.
1: Okay. Oy, sige, may oras pa kita. Sige, K5 or Joy, may something to ask.
3: May curious lang ikaw, sir, sa mga nga. Paano nyo, sir, i-handle ang mga students nga kabudla i-handle o kabudla ipalanggaon?
1: Oh, sige. Sige, paano natin i-handle ang kabudlay tuduan, kabudlay palanggaon? Siguro, tudluan kag palanggaon gyapon.
2: Right.
1: Sige, ma'am, basi may sabat si ma'am.
0: Sa mga amon at minister, no, sa mga salawayo, no? Sa, hindi mas nga salawayo. Ina sila, sir, kasik lang sila attention is because hindi
1: exactly
0: nila makita sa ila.
1: Exactly.
0: No? Sometimes, kati sako ang ila parents, papangita sa kwarta para sa ila mga buwang kalanon sa adlaw-adlaw. So, sa ako nga part is, gina-try ko na sila, nga ginahatagan sila attention. Kaya parang nga hindi sila bala mga bal. Ay, sa balay, amuman yung akon. Mm-hmm. To na, ano, tapos sa eskwilan, amuman yung yapon. So, I give them attention. Kaya parang nga makuha mo man sila, kag matuon na sila nga, ay palangga ko, galit ni ma'am.
1: Mm-hmm.
0: Daw sa kaamo sina siya nga time nga may gaamo sila attention.
1: Sige. The most important there is the attention.
3: Mm-hmm.
1: So kung
3: yes,
1: ang bata nagapasaway basi dito sa ila wala siya nga sapat.
0: That's why. Mm-hmm.
1: Siguro kung negative ang approach ng bata, do it with approach ka positive. Mm-hmm. Meaning hindi mo pagsapakon gid ang iyang hindi man namin ginahimo, but rather i-correct mo siya by showing a passionate actions. Mm-hmm. Also kaga dirigan ni umay ginhambal di si ma'am Yasha Milan. Good afternoon, ma'am, sir, always gapamati sa inyo programa kag relate man ko sa naagyan ni ma'am. Kaya ako bilang estudyante, nagalakat man kami 8 kilometers para lang makaeskwela, sulay sa ulan, bit-bit chinilas kag ulan kung magulan para hindi mautod kag hindi maanod suba from Escalante. Wow, sa mga taga Escalante dira, mayong hapon kag enjoy lang kita sa pagpamati sa
2: pagpaminaw.
1: K5 News FM sa especially on Ido Kalidad sa radyo. Sige.
2: So Sir Ed, I would like to add on lang na sa hambal ni ma'am regarding sa question ni K5 Erjo. Yes, of course, no, may mga kabataan kita nga they came from the different nga background. So that's why, no, we cannot judge, no, our learners, but somehow, no, kita nga teacher, no, kabalo kita kung paano naton isulod man atong kagalingon sa ilang wherein they could able to establish trust to us. Okay, yes. Because no, our students no is diverse na individual. Mm-hmm. So may kinalain no ang mga estudyante sa elementary at the same time sa high school.
1: Oo,
0: sige. Okay. Isa siguro da sir nga ma'am nga pwede na to mahimo mm-hmm. is to have a home visitation.
1: Correct. Kay home para visitation, makita isa na. Para maintindihan tagid kun ano ang nature sang kag history sang
0: yes,
1: bata,
0: yes,
1: no?
0: Sige, go. Nga nga home visit kami na kay sa bata nga amo na siya nga klase.
1: Mga kakipay, may ara na lang kita 5 ka minuto. Ay ang takna naton alas 12:50 na isa na lang gid guro ka pamangkot nga yeah. Aton pagasiran then siguro ma closing na kita no. So siling ni Sir Arian Nicola Estreba, can I ask something? What changes in education system would help student athletes reach their full potential both in the classroom and in competitions? Siguro Sir Arian, by next nga topic siguro amo nang aton pag-discussan yeah. Kay may ara na lang kita pila ka minuto. Pati na nalamon Sir Arian, would like to remember that always, then we will answer that in the next yes. meeting next Sunday. Sige, siguro Sir Ma'am, if you have something to
2: advice
1: or share sa aton mga manunudlo nga subong niya do katawhay lang masakay sa jeep, mag-grab, pag-abot sa plan. Puli na lang dayon. Sige, go ma'am.
0: Okay, so sa mga fellow teachers na pareho sa akon sa sitwasyon nung ara sa far-flung school, sa mambal ko lang is wala sa mabudlay nga dalan kag wala sa malayo nga eskwelahan. Kung ang manunudlo mayara sang dedikasyon sa pagserbisyo para sa mga kabataan okay. nga kinahanglan gid sang edukasyon ni aton nga igatanom sa ila pinaagi sa pagpanggas, pagpatubo kag sa pagkultibar, pinaagi sa kalidad ng edukasyon niya at wherein dra sila nakakuha sa inspirasyon para malabot ang ilang mga handom sa kabuhi.
1: Wow, magid no sang isa ka manunudlo no. Sir JJ.
2: Ako lang yan no to those nga mga aspiring yes. no nga mga teachers no whatever the challenges that you may go through kung ala na sa field, 'di ba? Accept it at the same time just enjoy yes. teaching. No, ako to tell you honestly, I'm not an education graduate. No, I am a pre-med, BS Bio, but siguro it's a call sa ako noon to ano man, to be a catalyst man kag at the same change, time, no? Yes, to be an inspiration kag gina-considered man as one sang mga motivational factor man sang atong kabataan. That's why no I can proudly say that I am proud to be a teacher.
1: Wow. Yes. Si Kaki 5 Erjoy, go.
3: So, I learned many things gid na halin sa inyo as an aspiring teacher man. Kag mabata gid ya nga ang teaching or ang mga teachers amo na ginaya ang ano, pinaka mother of all professions gid ya na. Amo ginaya ang pinaka ambal ni Sir Kagina, ang very backbone gid ya sang tanan. So, we cannot really nang maliiton ang amo ninga profession. So sa mga students, of course, let us give honor man and respect sa aton nga mga teachers kay hindi lang gina siya yanang basta-basta ang hinaubra nila kung ara sa aton nga sa ang classroom makita to sila nga grabe gid ba ang energy nila, but behind all that, behind all the smiles na ginapakita nila sa aton, of course damo-damo gid nga hardships ang ila nga kakaagyan. So very very proud gid kita sa mga teachers, takag salute gid ya sa tanan nga mga teachers and of course sa mga aspiring teachers man nang hindi lang gid niya money ang makuha tadi kay kabalo kita nga ang teaching, hindi gid niya makapamanggaranon gid ya sa aton, no? But of course ang manggad gid guro nga makuha tadi is ang lessons kag experiences naton halin sa aton nga mga students man. Yes.
1: Okay, subong kung nagapamating aton mga school division personnel, I'm sure masiling sila kay ma'am nga ma'am we salute you.
3: Yes.
1: Tungod sang gugma ni ma'am sa pagtudlo sa aton mga kabataan, the term is agwantan niya ang kabudlayan pakadto sa school. Kay kun wala si ma'am is really a living inspiration.
2: Yes, uh-huh.
1: Inspired kami ma'am, kag salamat sa kabuhi mo, kag madamo ka na buligan, madamo ka na hon nga mga kabataan, kag damo ka nga mga kabataan na inspired ma'am.
2: Kag damo pagid,
1: kag damo yes. pagid
2: oo, sa alam umaabot pagid nga pag sebisuhan ni ma'am no until the end.
1: Let us be quick, we have only 1 minute. Sige, go.
0: Sana ba nila nga malayo na pero malayo pa.
2: Yes, correct.
1: Sige. So, na natapos na ito ng isa naman ka episode. Kagsalamat kid si ma'am. Ini si Doc Ed Zayusa nga nagasiling magpamati sa Key5, magpamati sa Ido Kalidad sa radio. Sir JJ.
2: And of course, no, again, thank you so much, Ma'am Janet Barua, for your time. No, I believe, damo-damo gud na inspire. Ako man, no, I have so much learned nga, from you, gud, Ma'am Janet. And of course, no, this Sir JJ nga naghambal, no, edukasyon ang solusyon.
1: Miss Arjay.
3: Thank you so much no sa mga nagapamati subong kag I hope may damo man ka mga na learn sa amon and of course kami man diri sa studio damdamo gid nga na learn halin kay Miss Janet na no? So thank you so much. Eri si K-Pop Arjay nga nagahambal indi mga guwata nagartista ang iba nagama extra.
1: Mayong hapon.
2: Good afternoon and happy Sunday to us all. Thank you so much.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-tingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
21: Happy! Everybody is happy!
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
28: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
29: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go. Go with the flow.
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
32: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
33: Charmy,
34: let's go with the flow.
35: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, coferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
36: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
37: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
36: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
38: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: D3, Payo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisaki, kijakatama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
4: ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka ang butik.
4: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: Happy
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
27: let's go with the flow.
28: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: It's the best part of the day.

kag sa among Deputy Provincial Director for Operation na Police, Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kaga sa amon nga chief sa Provincial Community Affairs and Development Unit kag ginamuan ginapumnoan ni Police Major Binuman. Kag sa amon nga bag-o nga na-promote, no, well-deserved promotion gid, no, Police Major Judices Catalogo. Congratulations gid sir, no, deserve gid, no, ang bilang isa ka police major. Kaga sa mga kapulisan dira, no, sa bugos nga puwersa sang Negros Occidental Police Provincial Office. Mayong hapon kaga welcome sa Nokpo sa radyo. Kaga sa subong nga hapon, no, medyo mainit-init nga hapon kaga ka ang tiyempo subong, no, maulan, pagkadugay-dugay mainit naman ang mga ka K5, no, kag sa mga kabataan dira abo buwas, no, nga sa mga college students nato, no, nang bulan na sang Agosto magasugod naman ang klase sa mga college students nato na mga ka K5. Nga narisari nga bulutuhan na diri sa Bacolod City, no, magasugod naman ang mga universities, no, nga mag-abri naman sa nga klase para sa aton nga mga college students. Kaga syempre na mga naligad ya, nagsugod na ang klase sang aton nga mga elementary, high school kag senior high, subong naman iya naman ka mga college students naton. So sa aton nga mga college students, no, ang diri nagasalalay ang inyong potoro sa kabuhi, bilang ginatawag naton ang future naton diri, no, sa aton pag-eskwela sang college, no. Amo na gani nga mas nami gid nga ihatag mo gid ang 100% mo sa college life mo kay tungod nga diriga base, no, sa mga grades, mag-apply kita kung taas ang imong grades, no, especially kung working student kapag gid, at least may experience ka, and of course, no, sa mga working outside, no, like sa mga fast foods or ga call center, no, ini dako ng mga edge nila sa pag-apply pag plus man, no, sa mga regular students nato, no, mga pisa, no, tingwaan nyo gid niya nga sini nga tuig or sini nga college life ninyo, himuon nyo gid ang best nyo kay ti syempre ang grades nakatatak na dira sa inyo nga mga transcript of records, so isa ina, no, sa mga basihan, no, sa mga kumpanya nga gina applyan naton or apaga-applyan naton ang aton nga mga grado, especially kung na graduates ka graduate ka nga with Latin honors, no, so mas nami pagid mas dako pagid ang edge naton kaga syempre, no, ini pwede naton ma-convert, no, sa civil service naton nga mga nga certificate, at least mag-apply kita sa government kung may Latin honors ka nati, dako gid nga chance nga makasulod ka bisan wala ka pakakwa civil service. Kaga sa subong man, no, kagapon, sang Sabado, no, nagsugod ang examination sang criminology nga board exam hasta na sa buwas, no, sa Lunes, no. So good luck and God bless, no. Tingwaan nyo gid nga above 80 gid ang aton nga result, no, aton nga passing rate o kun result sang inyong board exam, magud dako ang aton chance makasulod sa PNP kay ti syempre ang amo na gani ang grades naton, ang passing rate naton, isa ina sa ginalantaw naton, kasi especially kung ikaw pagid na with Latin honor, so kanami lang sa mag-apply. So kung previously sa college life mo, medyo dungol ka, bawi sa subong nga board exam naton, mga ka-K5. COVID-19 ay ating iwasan, ipanalo natin.
Kaga syempre no ang mga muyo gid kamo iya i-offer nyo gid no ang inyong pagkuwasang exam sa Mahal na Ginoo. Agud maluluyon na siya. Maluluyon gid ang aton nga Mahal nga Ginoo. Iya tagya gid na sa imo kun para gid sa imo. Amo na ginaban na 1% perspiration kag 99% prayers. Muna pero ang iba naman niya 99% perspiration and 1% ang prayer. Pero nami gid ko na balance lang ah. Balance naton ang 50% no nga perspiration kag na 50% man nga pagpangamuyo kay ti syempre kun may tiyaga kun mo may nilaga

Yes, mga KK5, no, nagtakop na ang aton nga PCR month, no, sa naligad lang nga Biyernes dito sa Ayala Malls, no, kaga iniya bonggagid nga gin celebrate, no, sa nga Negros Occidental Police Provincial Office, no. So kita nato, no, sa nga dito sa Ayala Mall, no, nagpakitang gilas ang aton nga mga gwapuhon kagagwapahon nga mga kapulisan inino sa pagpamuno sang Attorney Snappy kag mapisan nga Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao. So nagtakop na nga aton 31st PCR month, no, dito sa may sang July 31, 2026 dito sa Ayala Malls Capital Central Bacolod City. Ini ang ginkadtoan, no, sa mga various mga narisari mga PNP personnel naton, aton nga mga chief of police sa mga narisari nga police stations sa Negros Occidental, syempre man sa first and second mobile company, and of course ka mga stakeholders naton and partners agencies across the province, no. The event, no, ang iniya ginkadtoan bilang guests of honor and speaker si Honorable Marilyn A. Ira, ang municipal mayor of Calatrava, Negros Occidental. Kaga syempre naman, no, sa part of celebration, ang Negros Occidental Police Provincial Office gin-recognize, no, ang aton nga mga LGUs and the community stakeholders. Wow. Syempre kita niyo sa picture, no, amo na si Police Captain Manyang, isa sa mga gwapuhon naton nga police dira sa EB Magalon na mga KK5. And of course, no, ang mga partners agencies naton gintagaan man sila pa si Dungog. And of course, the program also showcased the winning performance of a Sagay City Dancers Champion sila sa Safe NIR Dial 911 Dance Challenge, no. So sa mga K5 naton atong previous din again post naton, no, sang NOCPO sa Negros Occidental Police Provincial Office, nagpost kami, no, ang gin-share na o kon gin-share namon ang mga narisari nga saot, no, ang ginimuan naton pa contest, no, ang dial 91 ang aton nga Safe NIR Dial 911, no, dance challenge naton. So ang nagdaog diri mga ka K5 amo ang Sagay City Component Police Station nga ginapumunuan niya ni Police Lieutenant Colonel Flores, no. Kaga nagdaog sila, so congratulations sa inyo. And of course, no, ang gingaan man kita sang special performance man sang ni Police Staff Sergeant Dimar Rulian. Amo ni siya ang nagrepresent sang Police Regional Office Negros Island Region para sa Singing Cups naman naton. So nang isa ini siya sa pinakamanami nga nagkanta man didto, no. Kaga kita nyo mga ka K5 amo na ang aton nga mga gwapuhon nga mga naka-uniform nga mga police. Kita nato na from HPG, no, ang uniform naman sa mga HPG uniform sang ara sang forensic nato, no, SOCO naton sila na ang naman nga mga ka K5 sila naman yung from dental and medical unit naton. And of course amo na ang from CIDG, mga from national national offices na naton. Among uniform, that uniform is among ng SAR uniform na mon, kung may mga bagyo or duty dito sa may Bulkan Canlaon. May manta from PSPG, and of course, no, sa SWAT, and of course, ara sa aton nga naka-fixilized uniform na mon, mga nasa field bala mga ka-K5 naton nga mga kapulisan nga ga-duty. So ang diini, no, nagpakita lang, no, sang kun ano bala ang kapisan ang aton nga provincial director, no, nga ginapakita sa mga special sa mga kabataan sa mga guest naton ang exact togid, no, nga paggamit sa nga PNP uniforms naton. Kag di syempre, no, ang aton nga mga ka K5 gapamangkot na sila ti police na sa ma'am nga ala iniya uniform, no. Police na siya, ma'am, nga hindi ka mo parehos ano nang ngalan sang uniform. Kay tungod nga may narisari nga kita national support
offices, no, mga units na to, dili sa Police Regional Office Negros Island Region. Mayara, kita mo itong hambako sa PSPG, may own man sila nga uniform, and sa CIDG, may own man sila nga uniform, and of course, naamo naman na siya mga ka-K5, ang mga uniform sa mga officers naton nga iba ni uniform, no, and nakalaba ang ila ako or naka long sleeve sila. So miara naman kita mga kapulisan nga nakasuksok sang lain nga blue nga klase uniform. It is because no sari-sari no ang mga officers nang naka color blue nga suksok sang atong provincial director, only the officers can use that uniform. So amo na nga ginapakita gid namon nga para ma-identify sang aton nga mga ka K5 ang mga nari-sari nga uniforme sang aton nga mga kapulisan, especially sa mga SWAT naton kun ano kabugat no nga gina kabugat no magsuksok sang uniform sang SWAT ara naman kung duty naman no sa panaad. May naman kung ito nga alain ang duty, alain ang uniform ninyo mag duty kamo sa panaad, ma'am. It is because no ang patrol shirt naman na ya ang tawag naton. So subong no medyo gaulan-ulan amo na naka-SAR uniform ang iba naton nga mga ka-K5, depende no sa aton nga sitwasyon nga sitwasyon kung sa diin ang amo na ang gapa-represent sang amon nga mga uniforms. And kung may mga special occasion, may mga uniforms ang aton nga mga kapulisan nga nakalong naman siya na naka do parang do naka navy blue na do royal blue naman na siya ay niya sa kung may mga occasions ang aton nga mga kapulisan. So amo ina ang explanation kag syempre no miara naman kita sa police blue amo ni ginasuksok ko subong ini sa police blue once may court niya no it's ga identify na sila sang officer naton. And of course ang NUP na uniform personal naton lain man na ila uniform nga police blue and lain man ang ila uniform from Monday to Friday. So may mga uniform na sila. So yun ang ilang uniform uniform gid halin sa higher office asta diri sa aton. So amo ni na mga ka-K5 nga kisaga ka curious ka mo nga alain-lain ang mga uniform sa aton nga mga kapulisan. Yes, and of course, no, kasadya lang sa atong celebrations kay ang gintambungan man no sang sa mga nari-sari ng LGUs naton, ng mga stakeholders naton, and of course, dira tagid nakita ko na no gid na naton na appreciate no ang aton nga mga stakeholders dira sa Negros Occidental Police Provincial Office. At the same time no isa sa mga stakeholders naton ini ang K5 News FM nga almost 3 years na kami di nga gapungko diri sa Nokpo sa radyo.

Yes, mga ka-K5 man o kag sa naligad man nga Lunes, dugang sa para sa in celebration naman sa aton nga PCR month, no? Ang gintagaan man pasidungog ang aton mga PICA, the PNCO of Police Community Affairs and Development, PNCOs, no, during sa aton nga flag raising and awarding ceremony. So iniya sa pagpamuno gihapon sa aton nga provincial director Police Colonel Dennis Wenceslao, no, nagatag sa mga awards, no, sa mga narisari naton nga mga police station. Inino ang Himamaylan Component City Police Station, Kabangkalan Component City Police Station, Sipalay Component City Police Station, Binalbagan, Kanduni, Kawayan, Hinigaran, Hinubaan, Ilog, Isabela, La Castellana, and Moises Padilla Municipal Police Station. And of course, our first NOCPIM FC and second NOCPIM FC. So, gin-recognize ni sila sa bilang mga mapisa naton nga mga PCR, PNCO. Siyempre, isa ini sila ng mga frontliner ni sila naton in winning the heart and mind of the community. And most of them, no, isa ini ang mga gapungko man sa K5, no, nga gapungko man sila sa radyo, nga kung sa diin, no, mga game pasugtan man sila sa K5, nga makapungko man sa radyo, aguda maghatag man, no, sa information regarding sa Philippine National Police, and especially, no, specifically, there is a Negros Occidental Police

mga gusto maging kadete sa Philippine National Police, open na liwat ang aton nga application o kung aton nga para makapasa naman kamo sa requirements ninyo o kung na may mga palamangkutanan kamo. Excuse me. Open gid no ang aton nga ang Facebook page no sa Negros Occidental Police Provincial Office. Agud ang maghahatag sa inyo sa impormasyon, hinanungod naman isang application naman sa Philippine National Police Academy. Ni application period no, kandaan naton mga K5 is from June 1 up to September 30, 2026. So ano pang ginahulat nyo? Libre na nga pag-eskwela, well provided na tanan sa inyo kag pag-graduate ninyo no bilang isa ka kadete, isa na kamong ka police lieutenant. So inino para sa mga qualified naton nga mga aspiring kag gusto maging isa ka kadete, di ba? Maligad lang to no ang iban nga mga iba naton nga mga gin-interview sa Nokpo sa radyo naton atong gin-pag-interview naton sa Nokpo Ghost Live naton. Isa na sila sa mga police diri sa most of them no na assigned diri sa Negros Occidental Police Provincial Office. So isa na sila sa mga na-interview naton sa mga kadete pa sila sa Nokpo Ghost Live nga gahatag man inspirasyon no sa mga gusto nga mag-apply bilang isa ka kadete. Subong kaupod na naton sa kaupod na namon sa obra kag magaserbisyo na sa aton pumuluyong Negrosanon. Kaya

Kag mga ka K5, no, malapit na lang ang aton nga Safe NIR Dial 911 nga fun run, no. Excited na bala ka mo, no, sini nga August 22, 2026. Provincial Advisory Council, no, Negros Occidental Police Provincial Office Incorporation and Negros Occidental Police Provincial Office invited you to join the Nokpuran for Safe NIR Dial 911. Seen, appreciated. Health and Extraordinary Police Service on August 22, 2026, 5 a.m. at Camp Alfredo M. Montelibano Senior, Barangay Stefania, Bacolod City. Aton nga 3K, we have 3K and 5K run. So for 3K, for the early birds rate naton until July 30, ₱650, including na daang race shirt, singlet, finisher medal, bib, and snacks. Para naman sa mga on the day naman sila mag-register or late na sila sa July 30, tapos nagali, no? So wala pa, no, is ₱800, no, sa mga kakay-five na naton nga wala nakaabot sang July 30. Pero sige lang, no, ang join lang kamo gihapon, agoda ma-appreciate ninyo, no, kag makita ninyo maano yo ang amon nga gina-promote ang Nokpuran for Safe NIR Dial 911. Ang 5K 5K run naman namon is only ₱850 with the race shirt, no, kay duwa ni siya category mga ka K5 ang amon nga shirt, mayra kami singlet kag shirt. So sa gustuya nga hindi sleeveless, mayra kami gina-offer nga shirt. And of course, no, ang ₱850 include na da ang race shirt, singlet, finisher medal, bib, and snacks. Kag sa wala nakaabot sa July 31 naton nga register, July 30 na itong registration, magabayad ka mo sa ₱1,000. So, no, ano pa ginaulat nyo, no? Mag-register na sa wala pa kahabol. Kaga, syempre, no, sa mga intern na ito, sa manirisari nga school, din sa mga upcoming fourth year, pwede gid ka mo ka-join sa aton nga Nokpuran for Safe NIR Dial 911. No? So, ano pang ginahulat ninyo? No? Kaya syempre, kaupo din aton ang K5 News FM, no, nga nag-support gid sa aton nga

programa diri sa Nokpo sa radyo. So kaupod man naton ang K5 mga K5, so dapat madlagan gid ka mo, kilita ay kita didto, hindi nyo lang ko pagsuyaan kung mabilin ko sa dlagan mga ka K5 ah.

Kag-guess mga ka-K5, no, sa nga, sa aton nga mga mga masugod na ang klase buwas, no, ang mahatag lang kami sang safety tips, no, para sa aton nga mga kabataan nga kun gabi na bala magpuli. Siyempre, iba, no, ng first-timer didri sa Bacolod City, ang aton ginatingwaan gid, no, kagang aton nga mga kapulisan, no, mag-duty gid, no, lapit sa mga schools naton, kay siyempre, due sa mga nagakalatabo. And of course, bisan wala pa to yung natabo, ang kita nyo gid ya, ang aton nga mga kapulisan, especially didri man sa Bacolod City, kaga siyempre sa aton mga kapulisan man sa Negros Occidental nga may ara ga duty malapit sa mga school, sa mga bulutuan diri na bulutuhan naton diri sa Negros Occidental. Kaga syempre sa mga K5 mandira naton, hindi gid ka mo mahadlok, mahuya, mamangkot sa mga kapulisan naton nga ara sa gwa, gajuti, kung may gusto ka mo ipamangkot, kaga may emergency ka mo nga gusto ipabalo sa ila, ara gidang aton nga mga kapulisan. Kaya ang kaga, and of course, no, nami gito sa nga question sa isa kabata sa nga last time nga nag-close ang, sa nagtakop ang PCR month. Gipamangkot siya kung may ideas sa nga, daya asang safe NIR. Yes! Tungod mini sa social media nga ginapush gid yan namon, and of course sa mga tarpaulin na ginapamutang kay ano ang una mo nga tawagan kay in case of emergency ang sabat sang bata, just dial 911. So ka very good, no, at least ang aton nga mga kabataan diri sa Negros Occidental, no, ga kabalo gid na magbasa kag ga pamati, no, may purpose ang social media nga mag-encourage sa aton mga kabataan, inising na tawag nga dial 911.

Kaga syempre no para sa mga kabataan naton nga magapuli balakon gabi kaga syempre damo gini mga kabataan naton nga nahadlok gid bala excuse me yung mga kabataan nato nahadlok magpuli sa ila balay kung gabi no for example ini no mga ka K5 naton kun ikaw gabi ka nagapuli una best gid sa tanan ma-inform ka gid sa imong parents isa ina sa mga ginahatag gid namon nga tips no sa mga kabataan agud ang mga kabataan naton hindi sila bala no mabiktima sa mga kung ano-ano kung magpuli sila sa gabi so dapat kung gaboard ka lang di mapabalo kagi sa imo parents no report ka gid from time to time wala malain mag-update ka sa imo mga ginikanan update your parents no ma bago lang ko gali buhi so pag bago buhi at least na inform mo imo mama nga mapakadto na ko sa boarding house while go walk pakadto sa boarding house itaguon ang cellphone sa sulod sang bag nato mga ka K5. Hindi sagay balandra ang cellphone, no? Ang galakat sa dalan. Mga AirPods natun, ang mga headset natun, o kung ano pa nga mga kaanik-anik natun nga, for example, kung medyo dulo mga aton maagyan, no? Nang taguon, gid sa sulod sang aton nga bag, kagawok, gidya lakat, gidya sang mayang panilag man sa aton nga palipot, no? So, kung madamo ka mo, o kung ikaw lang isa, no? Amon siya. Pero kung damo ka mo, mas mayo nga may upod ikaw para pakadto sa inyo boarding house. So, kung pwede man lang masakay ang boarding house, masakay. Kung pwede lakton, lakta lang. Kag kung safe man lang, just ano, nang go lang. And of course, update sa imo nga parents. Kag ini ba lang masakay, ini ba lang sa mga masakay ikaw sa mga arab lang mga subong nga mga bago na mabooking-booking ka para agud makasakay ka sa salakyan i-screenshot ni gid no ang plate number o kun ang picture kay usually may mga picture na nada sa driver o kun ano nga salakyan na inyong pagasakyan and send to sa mga i-send mo sa imo parents nga maamo ni gili akong sakyan amo ni amo to so pabalogid kita mga ka K5 no pabalogid sa parents i-send sa parents kay para kabalo ang parents kun were ang were about sa mga kabataan. Yes, kay kag para man sa aton nga mga ka K5 no nga mga kabataan na masakay man sa motor, miara man subong nga motor gaangkas, ipabalo man sa parents nga amo ni imo ginsakyan na halong gid no sa pagpuli bala, amo to gani ang best advice ko kung mas mayo kung damo ka mo, mas damo kag isa pa gid. Kung hindi mo kilala or wala ka na nag-book sa amo na nga salakyan, please hindi ka mo basta-basta magsakay sa mga tao nga magsakay sa salakyan sa tao nga hindi niyo man kilala. Especially sa mga taga hindi taga Bacolod City, likawan ta ang magsakay sa salakyan sa tao nga sang tao nga hindi naton kilala. Kahit siyempre no hindi mo na kilala, kaga nga masakay ka dira, di ba? So, questionable gina katama nga apasakyon ni ka. So, good in case, good Samaritan lang man, go-offer lang man siya. Well, kuhaon mo iya contact details, kuhaon mong iyang, ang iyang, so, mas may na hindi na lang gid. Or pwede man, no, nga, kuhaon mo ang iyang, nga plate number ihatag mo sa guard kag ihatag mo man ang name niya sa guard pero mas safe kun hindi na lang yes kag upod ka sa imo nga mga classmates o kun na sin mga friends mo mahulatay ka mo agoda makapuli ka safe pakadto sa inyo balay. Kaga sa mga kabataan man nato no halong man kita no sa mga estudyante man naton halong kita sa mga ginapangkaon man naton no kaga syempre for kun as long as kaya lang man no magtigang sa boarding house kun sa diin da pero mas okay nga kamo na lang gagawi kiss ah pero kun gakaon kamo sa halong gid kita no hindi kita basta-basta magkaon sa mga kalan-an nga isa pananaw ta pa lang do kay
hindi na higko na kahit siyempre may ara na iyang nga mag-inspect sa ila no nga nakapasar sa standard nga kung sa dinatagaan sila permit. So sa aton nga mga K5 nga mga kabataan, halong kita sa mga ginapangkaon naton kiti kabudlay no hindi nato na kilala ang nagluto kagati siyempre sa mga gabakal kundi indiin halong gid kita kag tinguan man nato no nga ini ang atong baklan lapit man sa aton boarding house sa mga hindi bala taga diri. Kaga siyempre amo pagid nino magaling ka mo sa inyo boarding house, kung may mga personal belongings pa ka mga ginabilan sa inyo boarding house, i-lock gid, okay? Or kung may ara gid ka mga gamit, tinguan ninyo nga ang mga upo nyo sa kwarto, kilala ninyo, masaligan ninyo, o kung may lock gid ang mga cabinets ninyo. Kasi siyempre, no, hindi na malikawan kasi ang mga may temptation, ginatawag, nga may kwaon siya nga gamit nga hindi man na iya. So, sa mga ka-K5, dira naton, nga mga kabataan, nga pamati subong, dapat i-secure nyo gid ang inyong mga belongings. Kasi siyempre, uso gid niya, no, first day of school, madamo, ginagakalatabo. Pero, let us pray, no, let's offer, no, ang aton nga pag-eskwela, no, para sa aton mga ginikanan, kag, tingwaan tagid, let's try our best, nga makapasar kita, makaskwela kita sang tayo, yun, kay ini ang tsansa sang aton nga mga ginikanan. Kaga syempre sa mga kabataan naman dira nato no nga gaubaraman kung kaagahon kung kagabihon mangita kamo sang sakyan ninyo nga kilala nyo na kaga suod yun na bala nga kaupod man kay ti syempre no okon updates man gyapon sa aton mga parents kaga sa mga kabataan nga gaskwela nga while gaubra gaskwela samtang gaubra. So both no grabe ka proud gid ya sa inyo nga wala gid kamo ga reklamo para lang makagraduates kamo grabe amo ini sila nga mga kabataan ang aton nga maging inspiration no sa mga gitikanan dira no nga suportaran tagid ang aton nga mga kabataan nga gatarong gid sila eskwela para sila buas damlagag sa mga kabataan nga ini nga gaubra ga eskwela ga simba aga pakamayo no para sa ilaginikan ng may mayo gid ka mo nga puturo. Crime prevention safety tips naman sa aton mga ka-K5 nga mga kabataan para sa para malikawan ta ang physical injury, homicide and murder. Iwasan kuno ang makipag-away and makipagtalo o makipagdiskusyon sa sinumang tao, no? Especially kung gaagi ka mo sa dalan dira no may mga gailinom nga mga tambay o kon may mga gailinom hindi gid ka mo maglalis-lalis especially bag-o pa lang ka mo sa amo nga lugar hindi ka mo maglalis-lalis kon labutawon ka mo nila diretso lang police sulod boarding house kag magtulog manglakag magtulog magpahuway ka mo hindi na sa gigwa. Kadua, umiwas maglakad mag-isa, no? Hindi ka mo maglakad nga ka mo lang isa, especially sa mga kagamo, kag sa mga madulom nga lugar, kundi maiwasan, marapat na magsama upang may maalalay ka sa iyo anumang mangyari. So, kung hindi man gid ko na mapunggan, nga dra, mandampi inyo balay, no? likaw lang gid o kung pwede may upod ka. Kung may kilala ka man da, mapaupod ka. So, or hindi mo na lang gid ya pag-entertain, no? Puli ka na lang gid diretso sa boarding house, kag magtulog o kung diretso sa inyo balay, manyapon kag matulog.

Number 3, no, kilala nun mo ang imo nga ginaupod, no? Likawan mo ang mga tawo nga mga violente kag dasig mag-init ang ulo. Kung syempre, no, ang especially kung may close schoolmate ka nga bag-o mo pala nakilala, so kilala nun mo siya dani antes ka mag-upod-upod sa ila panimalay. Or update ka sa imo mama nga ma dito ko makaon sa balay sa akong classmate. This is in Shagid, no. Kay dopos kag sa kung bag-o mo lang kilala, kilala na gid dani kung ano gini siya klase tawo. First day of school pala mo upod ka na sa iya balay. It's a no no no mga ka-K5. And of course, na magkaroon ng control or limitahan ang pag-inom, syempre, bago pa lang nagsugod ang klase, inom na din ang sa paminsar mo, no? Syempre, hindi ina man namin mga ka-K5. Sulod sa classroom, pagtapos klase, puli kag magpahuway, no? Kung may duty ka pa, puli kapanyapon kag magpahuway. Kay may duty naman ikaw, kag may klase naman ikaw. So, nang likawan ta ni ang kung na may time lang, yes, kung may time, yes, go. As long as upod mo ang mga trusted people sa palibot mo, well, go. Pwede kagid ka enjoy as long as kaya mo, kag hindi man patama, kag may control, kagid dapat sa kaugalingon. Kag-ari ang pinaka-importante na ton, mga ka-K5, no? Likawan man ang mga tao nga may involved, no? O kung gagamit na nga daan sa drugs at iba pang mga illegal na activities, no? Likawan ini nga mga tao. Siyempre, no, iba, no, gakatimtar man. As long as makaya mo ang temptasyon, hindi gid. As long as makaya mo ang panghagad nila, hindi gid. Kag as long as, no, may mga muyo kagid, kag i-pray mo gid nga hindi kagid matimtar mga ka-K5. Kag syempre ini napaskwela ka mo sa maginikan ninyo, agud ang maging mayo ang buwas damlag ninyo. Kaga sa aton nga mga ka-K5 dira, magsugod na ang klase, kabay pa nagsulod sa inyong pamisaron ang mga safety tips ng ginhatag sa Negros Occidental Police Provincial Office sa inyo para sa palabuton nga pag-abis ng klase buwas, no? May ara na iban nga university nga magsugod na ang klase buwas. Aba, traffic naman ini buwas. Kaga may ara man nga mga iba naman nga school sa madaso naman nga simana. Pero ang good luck and God bless, no, sa aton nga mga ka-K5 nga maga first year sa Cebu nga tuig. Kasi syempre ini naga-start ang inyo journey sa college life. Imo nyo gidingin inyo best, no? Kag kung may scholarship ka, iti imo apagid ang best mo, magtaas imo grades. A good mas nami pagid pagka wala problema, bala nga ma-renew mo naman ang imo scholarship. Kag kanami lang nga may ara tawo, no? May ara nga mga instrumento ang Ginoo nga makaskwela kita. Kagama yung hapon ang dira sa mga solid fans naton nga gapamati sa subong hapon. Hello landa kay Sir Leonardo Sibilia, sir. Good afternoon dira sa imo, sir. Good afternoon, ma'am. Watching live from Valladolid, Negros. Mayong hapon, Mama Renemey Acedo Morente. And of course, sir, may hapon landa sa imo, sir. God bless sa inyo, sir. Dad Boy Mendoza, good afternoon. And watching live and monitor here at Guardhouse Santa Clara Subdivision Phase 2 Barangay Banago. Sir, mayong hapon na sa imo, sir. Basi kaloy ana maka-proctor taliwat sa civil service, sir. Makita ay tadaliwat, sir. Dad Boy, mayong hapon na sa inyo. Kaga sa ato mga ka-K5, ano, kapasalamat gid kami kay Doc Ramil Oy, sir, sa imo paghatag sa amon siyansa nga mabatian kami sa kahanginan. Like, kag follow ang Facebook page ng Negros Occidental PNP. Mga ka-K5, kita ay kita liwat sa madason nga Domingo, alauna tubtob alas dos ang hapon. Kaginiyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, magaservisyo sa inyo sa tampada. Kaga matutuod ang may hapon kag madam. Gid nga salamat, mga ka-K5.

0: Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: D3 Bio Health News.
1: D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Pamakal, sumagbuti ka. Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 amo hours to 10 hours. Din. Wala amo sang ni, bayad na yan.
5: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog doktor. Sila.
6: Mga doktor nga way bayad.
5: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
4: Nami na imo ditribayo, Sir Buyaw. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka ditribayo, nami imo tulog?
5: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
4: nga wala sa vitamin D3. Plain D3. Okay.
5: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
4: Meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio, may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay.
5: Himuson.
4: Himuson, buhi ang
5: good bacteria.
1: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, ka.
4: Now next!
5: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, alin na sanay sa serotonin. Pong ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan ni ga-promote si imutulog. Nga ah, magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay tungod, may MCTs.
4: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyaw. Pag inumos D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
5: probiotics.
4: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Patulog ka, dulum-dulum katama.
5: Dulum-dulum katama.
4: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria.
5: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
4: Masugo pa sa imo immune
5: masugo
4: system.
5: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
4: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong plain D3. Kay tagpila gan ni tagkatorsi tapos ang plain D3 noy bejes
5: gamay ka dito
4: paaman lang ni mo Sir Boy ang vitamin D3 sa kwan
5: ginapaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani no ginaupod ko siya sa extra virgin coconut
4: tapos
5: oil.
4: Take note ang rumat sang vitamin D3 hindi diri na alin ang D3 nga ara sa D3 Bio alin mo na sa US sinong Pilipinas gahimo D3 man wala BCO goro pati ko halin sa Pilipinas ang BCO sa US hindi man na alin to sa ila halin man sa tropical countries.
5: Oh.
4: Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, may Iraq man na, or kung diin na nga lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsar kapag inom dahil ni mo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no, mapromote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind sa amo na. Pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan.
5: Correct.
4: Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio.
5: Less.
4: The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
5: Paman pa.
1: D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi kakao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa muter na capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
10: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath.

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
5: Mabibili sa mga butika.

0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Why should we use alkaline vitamin C? Mm-hmm. Ang alkaline vitamin C, dapat kin sa atong lawas, first and foremost, nga ebidensya, ang aton cellula needs alkaline kind of vitamin C. Ascorbate ang ginausar sa aton immune system. Ascorbate ang ginausar sa aton mga cellula. Hindi ginatawag nga ascorbic acid, no? So, ang kind of vitamin C yung ginasulod sa aton immune system is an alkaline kind of vitamin C. Ang unang-unang ebidensya. Number two, nga alkaline vitamin C, nga mighty C, pure C, super C ang usaron. Cause, bioavailability-wise, anong ginatawag nga bioavailability? Ang mausar nga parte sa bulong mas dako kung alkaline vitamin C ginausar mo.
2: Ang comparison na, Sir Boy, is if acidic ang imo ginainom, it's only 25% lang ang bioavailability. Compare mo sa mga alkaline, 100%.
0: GTX 500.
2: 3 to 4 hours, mas stay sa imudugo, din ipagawa lang.
3: Sa ihi.
2: But ang mga alkaline nga vitamin C, it takes 10 to 12 hours. Meaning pa, sa alkaline nga vitamin C, pwede ka makainom at least 2 times a day. Para may vitamin C ang dugo, at least mga kadamo kay
3: every 4 hours.
1: Why?
4: I-replenish mo gid.
1: Nga aga dugay ang ginatawag nga ascorbate vitamin C, ascorbate nga vitamin C sa lawas, cause it could be recycled by other kinds of antioxidant found in our body, like glutathione. Ang glutathione has the ability to recycle oxidized ascorbate or vitamin alkaline vitamin C. Vice versa, ang alkaline nga vitamin C has also the capability to reoxidize. Tinloan niya liwat si glutathione. So partners rin ng glutathione. That's why gadugay sa lawas ang ginatawag nga alkaline vitamin C nga na sa mighty C and pure C. Ang formation sa ginatawag nga atherosclerosis.
0: GTX 500.
1: Paano bala ang alkaline vitamin C makabulig sina? Number one, ang LDL ay isa bad kind of cholesterol. Ginatawag nila. Ang good kind is HDL. But we need LDL. Kanlan sang lawas ng LDL.
2: LDL is not bad. Hindi gid man amugin na siya.
1: Kaka-bad.
2: So, because isa sa mga function ni bad cholesterol is magkuha sang sobrang cholesterol nga gingamit sa imo selula. Gabad lang siya tungod kay way siya pili. Kung ano kadamo ang gipasulod mo nga mga cholesterol, amo man kadamo sige hakuton niya. Ang gin-offer lang ni alkaline nga vitamin C, Sir Boy, hindi man buot pahangop nga hindi nagigamadotlan kabalatian.
1: Hindi
2: amo na ya. Ginalikaw lang niya ang grabe nga epekto sang imo nga balatian.
1: Correct.
2: Diri ka gakapatay mo. Ang grabe nga epekto sang imo balatian. Hindi man silingan nakainom na ka vitamin C, hindi nakapaghilanaton. Lanaton ka gyapon.
1: Pero,
2: tagi sa lang kadlaw. Instead, pito kadlaw ka may lanat, tagi sa lang kadlaw. Tagdwa kadlaw.
0: GTX 500.
1: Alkaline vitamin C is the lifeblood of your immune system.
2: Correct.
1: 20%.
2: 20 times.
1: 20 times.
2: Meaning pa kung ang cellula ni liver need sa isa kapsula, ang imo nga cellula sa imo nga immune system, hindi lang isa kapsula.
1: 20 more times.
2: 20 ka kapsula.
1: 20 ka kapsula. So, da ang direct effect sa alkaline vitamin C sa imo. So, what happens if your innate immune system, kiuna-una na ginagaan is ang innate immune system, if your macrophages, if your neutrophils, which is your foot soldier of your body, damo-damo, kibilyunis ni sila. Bilyunis ni sila for my infection siya, bilyunis minipatay si ila. Dali na ni ila, lifeblood, bali suicide warrior na sila ya. That's why your body needs to produce a lot of neutrophils. Di ang lifeblood na nila is alkaline vitamin C nga ara sa mighty C and pure C.
0: GTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
3: Subong pila na lang imo blood pressure.
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
6: Para malikawan ang katarata or katarak sa mata, maguntat, panigarilyo, magsuksok sang shades or sunglasses para malikawan ang UV radiation na makadamage ang lente sang mata. Untati or limitahi ang pag-inom sang ilimnon nga may mga alkohol. Kini si Dr. Glenn Machado, isa ka medical doctor, nagarekomendar sang DTX 500 nga makabulig prevent sang pagdevelop sang katarata or macular degeneration sang aton mga mata.
0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
8: Negros Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
9: Mayo adlaw, sumidores. Welcome sa atong programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sal Martigala, and this time, atong pagkasturyahan, well, kabalo kita nga nagsaka kita sang 28 centavos sa aton nga kuryente sa bulan sang Hulyo. Ano ang rason nga nagsaka ini? Siyempre, pag-asabton ina sang aton nga upod, pero tatingin na imbitaran kasi may mag-decrease man o may mag-increase sa aton nga electricity rate. Kaupod nato ng Energy Sourcing Manager sa Negros Power, Engineer Christian John Galiana. Hi, sir. Good morning.
10: Hi, good morning. Maying aga sa aton tanan, kag maying aga sa aton ng mga consumers ang aton ng Negros Electric Power Corporation.
9: Sir, diritso anay kita. Nga anag saka sang 28 centavos subong Hulyo.
10: Yes, that's a, well, on the part of the customer, medyo masubo, no? Kaya may pagsaka kitang 28 centavos. So, ang rate naton subong is 14 pesos and 13 centavos para sa aton nga residential consumers. So, kung hibaluan ta, ang primary gid nga rason nga nagsaka ang aton nga kuryente is kung way back nga May 26 to June 25, damo sa mga planta nga nagaladula, no? Uh-huh. Kung na-experience naton during night time, aton nga rotating brownout, may mga red alerts kita nga na-encounter sa NGCP, which triggers ang aton nga manual load wrapping.
9: Uh-huh.
10: Ang primary nga aspect is kulang supply.
9: Uh-huh.
10: Not only for Negros Power, but sa bilog nga Visayas area.
9: Okay. No?
10: So, ang ini nga pagdula sa kulang nga supply, nagsaka ang presyo naton, ang bili sa kuryente, sa uh-huh. merkado.
9: Uh-huh.
10: So, ang merkado, amo na siya ang wholesale spot market or ang WSM, no? May ara kita pagsaka nga sa from 10 pesos last month, nag 15 pesos la for this month.
9: Uh-huh.
10: May pagsaka nga 5 pesos. So ang pagsaka is ina nga nag-trigger man nga 20 centavos nga increase sa aton nga generation charge.
9: Uh-huh.
10: So sa ina nga bahin, si Negros Power nag hangyo kay ERC mismo nga nagpadala kita sa aton nga sulat pamaagi sa Energy Regulatory Commission para mapaprubahan naton nga instead kung implementa ni siya tanan, medyo mas mataas pagitani ang impact sa aton ng mga consumers. No? Ang impact, tani, kung ginfulta, is more or less 2 ka piso ng increase, no?
9: Na
10: tani, nga masaka. So, nangayo kita kay ERC sa abiso, nagpaprubar kita, nga ini nga pagsaka is implementar naton utay-utay for the next 6 months. No? So, that's why, instead of increase by 2 pesos, si Negros Power nag-increase na lang by 28 centavos sa subong bulan. So, ini naman, naging positive man ang response ni Energy Regulatory Commission sa aton, ginaprubahan, kag-inimplementar naton para lang medyo ma-suffer. Ang suffer sa consumers naton, hindi amo nakadako. Maging tagaan sila sang amuningan increase, but increase siya, but at least 28 centavos lang. Then, another 6 months term, ang pag-utay-utay naton sa pag-implementar man sang nabilin nga portion sang ini nga bulan.
9: Well, klaruhon ko lang yan, sir, no? Imbes nga 2 pesos, supposedly, ang saka naton, nag-ayo kita sa ERC, yes, nga utay-utay yun ta. So, subong, nag 28 centavos na siya.
10: Yes, tama.
9: So, can we expect nga within that 6 months you mentioned, may increase kita? Kay gamat-amat kita?
10: That's correct, no? Kung nibaluan naton nga mabalik ta na isang nagligan nga bulan. So, sang nagligan nga bulan, may pagsaka ta 2 ka piso sa aton nga consumers. It's because nag 100% implement kita sang bilog nga power cost.
9: Okay.
10: Kay nakita naton sa subong nga bulan, mas taas pagid ang maging impact sang kuryente naton.
9: Okay.
10: So, that's why na-project na naton as part of Negros Power nga magsaka pagid as compared sa nagligan nga bulan. That's why this is the right timing nga kinanlan ta mag-staggered payment. So, utay-utay yun ta na siya, kitungod mas masakit na siya on the perspective sa aton nga consumer ang pagbayad sang mas mahal pagid. So, nanghangyo kita kay ERC. That's why si ERC naging positive man sa response niya nga mag-implementar ta instead of 2 pesos hambang ta kay na Sir San Mark is 28 centavos na lang ang naging take impact sa aton nga residential consumer.
9: Well, nga nag-ayo kita no. Nag-ayo kita sa ERC paano ini makabulig sa aton kag sa consumers man.
10: So number one gid nga nag-ayo kita kay para gid sa aton nga consumers. Mabugat kay ina ang ginmention ta nga kung wala ta naghangyo kay ERC is 2 ka piso.
9: Oo.
10: So imagine 2 na ka piso in saka ta sa nagligad nga bulan plus another 2 pesos. So ang aton nga rate is 16 maging 16 kung wala ta naghangyo kay ERC. So ang ini para at least matagan man sang pamaaging hindi mabugat ang balayran sang consumers kada bulan. So nginubra ta instead of 2 pesos, so 20 pesos siya. Then amat-amato naton for the next 6 months. So, we're look into consideration nga ang masunod nga mga binulan nga aton nga balayran is more or less hopefully magnubo siya. Para at least ang aton nga pag-utay-utay man medyo hindi man ang sakit sa aton nga consumers for the next 6 months.
9: Well, sir, since last month do nagsaka kita sa kuryente, subong nga Hulyo nagsaka man. Do we expect na magsigi-sigi ini or ano ang aton ginatinguan man nga para magdubo ang aton kuryente?
10: That's a good question, no? Kay kung nakita naton dako ang pagsaka, damo planta ang nagkaladula, dako ang supply nga nadula for the entire Visayas. So nagasuffer ang aton nga mga consumers not only for Negros Power but for the entire Visayas area. So ang ini ang ginatan-aw naton nga sa mga sunod nga bulan kay tungod nga amat-amat na nagbalalik ang mga planta nga nagkaladula. So we're expecting man nga malesen na ang aton nga rotating brownout. That will correspond man nga at least more or less manubo man ang presyo nga balayran naton sa kuryente. So we're looking at consideration na mga sunod nga bulan sa by August, September, October. Hopefully, ma-normalize na siya. Masiling ta-normalize, medyo ang presyo ta hopefully mabalik na way before sa pag-amuni mga kalamidad. No? So, base in-expectan naton nga kung normal lang nga magbalalik ang mga planta, is way lower ng mga power cost nga ma-encounter naton sa sunod ng bulan. No? So, that's why kita man, ginatanaw ta ang pag-implementar sa staggered is hindi man amuna kadako sang impact sa kay consumers kay nakita ta nga base sa mga sunod nga bulan ibase magnubo ang presyo sang kuryente kung ang supply naton is sufficient lang kag sige-sige.
9: Well, sa mga other distribution utilities sa pag-obserbera naton kita lang gasaka or most or tanan gasaka manggit sa kuryente.
10: Well, for the data itself no makita ta sa Bugos nga Visayas nga distribution utility not only sa kay Negros Power may pagsaka gid no aton nga mga kaupo diri sa Negros even sa other nga mga electric cooperative like diri sa South kag sa North no mayara man sila nga gin announce nga pagsaka no I assume basing iban is more than 1 peso or maybe lower or higher so makita ta nga hindi lang siya unique sa kay Negros Power itself but for the entire Visayas gid kay tungod nahibaluan ta nga ang ini nga supply nga problem naton is whole Visayas area.
9: Mm-hmm. Well, engineer, kabalo ako sulit-sulit na no? Pero mas mayo gid siya nga iklaro tani sulit-sulit man. Kita diri sa Negros Power, makapagusto kita balayhan, you know, gusto na magsaka sa susunod nga bulan, mapasaka ko 2 ka piso, mapasaka ko 28 centavos. Makapagusto ta na, makapagwa ta sang well announcement as soon as possible nga mapasaka kami kuryente.
10: Sige, sa perspective ng mga paggusto no. So number one is hindi.
9: Hindi.
10: No? Ang aton lang control nga price is under kung nakita ta sa bill is ang NEPSI related charges no fix na siya why na siya gasaka until such time nga si CRC may mando nga may pagnubo or pagpagsaka sa mo nang rate ginaplayan na saya kay naproba na sa CRC no on the perspective naman sang pass through magsiling ta pass through amo sa aton nga generation transmission kag ang mga other charges like mga VAT no So ang ini ng mga charges nga ginmention naton is amo ni siya ang hindi control ni Negros Power. So amo nang ginahambal ta ang hindi rin aspeto diri ni siya gasaka aganubo. Nga mo nang hambal sa subong nga bulan nakita naton may dako nga pagsaka sa generation charge. So pass through siya i-implementar sa Negros Power. That's why dako man ang mag-impact sa kay consumer. That's why ang perspective ni consumer is abi nila si Negros Power, kapag gusto lang saka. Kay tungod, ang ginmention, takay na nga pass-through charges, is nagalain-lain or gavari siya in every month. Like, subong may pagsaka, so hopefully by next month may pagnubo. No? But in this particular aspect na pass-through siya, kung may pagsaka or pagnubo, is gina-pass-through ta kay consumer. Kaya na-implementa. Like, kung we are anticipating a decrease, example, by the following months, so ang pagnubo sina, is implementar naman kay consumers. No. So amo na sa mga aspeto nga dapat lang may tsindihan sa mga consumers natin.
9: Hindi tayo kabatumato.
10: Yes, correct.
9: Okay, wala nang ligad ng mga bulan na ning tuig sa so, makita naton ang Negros Power ang well ang mahambal ko man nga may pinakanubo nga pagsaka sa tanang distribution utility diri sa Visayas, no. Nga araso nga hindi parehas tanan ang pagsaka sang every distribution utilities nga amas nubo kita yung pagsaka. Ano ang mga aspect nga amo sina?
10: Well, that's a usual na to nga pamangkotato, no? So, every distribution utility, mapa Negros Power ka man, or mapa More Power ka man, no? Alain-lain ang aton nga kinanglanon. So, parehas na sa kung sa pang-adlaw-adlaw tangagiho, lain ang imo kinanglanon. Lain nga akong kinanglanon. So, based sa akon nga mga requirement, is may ara ko sang kakontrata nga ginakuan. So, maghambal ta kakontrata, may ara ta sang power supply nga contract. So, based sa power supply contract naton, lain-lain ang presyo nga gin-offer nila sa imo, lain ginatag nila sa akon. So, definitely, hindi nataparehas sa pala ng aspeto. Okay. So, number one, kung basic lang, kung daily na ito ng activity, kung imusakyan, grab, di ba, mas mahal ang imong balayran.
9: Balayran, oo. Oh, eh.
10: Kung ako yung mag-jeep lang ko, mas barato.
9: Oo, mas barato.
10: So, ginatag ta sa example lang muna, pero ang aton nga requirement is lain-lain. That's why lain-lain na itong presyo.
9: Okay.
10: So, every DU has its own uniqueness, has its own requirement, kag at the same time, lain-lain ang ilang nga kinanlanon kada oras.
9: Lastly, Sir Christian, well, madamo sa mga palungkutan ng daan, madamo gakabati natin sa, well, Facebook, especially may aray kita sa increase, and at the same time, may anak makita naligad gin-announce nga bill deposit adjustment. No, what's our message to our Negros Power consumers? Somehow, go ahead, sir.
10: Yes, no, sa amon ng mga consumers, especially sa aton Negros franchise area, sa Negros Power, gina hatagin namon sa inyo ang mga explanation nga may amoning incenses, may pagsaka, may pagnubo, especially subong, medyo may pagsaka naman kita. Nga, kabalo kami nga medyo sakit sa aton mga consumers. But please be assured nga ang aton nga kompanya nga naghimo gid sa mga tikang like pamaagi nga para lang at least ma-minimize ang burden sa aton mga consumers. Like subong ang inubra naton is para mas staggered ang payment sa pagsaka para hindi man dako ang epekto naton dire. So but still hopefully nga by the following months ang aton nga problema sa supply is maging stable na para at least mamitigate na naton kag we are expecting nga hopefully manubo na ang presyo naton sa mga sunod nga bulan once nga wala ta problema. So gina-appeal namon nga kabay pa nga kita is maging efficient kita gyapon sa aton paggamit. Tanan naton kung pwede ta makasave, please do so. It's because this is really happening sa whole entire Visayas area.
9: Well, saliwat, Sir Christian, thank you so much. Gani kung may mga problema. For example, be ang topic natin, electricity rate. Whoa, Sir Christian Villan, thank you so much for giving time sa ating mga kasumidors. I hope no, na at hagan kita sa explanation ni Sir Christian ang rason nga nagsaka kita sa 28 centavos sa ating electricity rate. Well, diri sa atin sa Negros Power, we're doing this platform para maka-explain kami mismo sa inyo. Hindi na mo makot sa pitupad balay mo da or sa mga FB friends mo da, kami mismo ang pamatii kaga ipamangkota. Message us on Facebook kung may mga palamangkotanan sa Negros Power official Facebook page. Saliwat, muda pong kasalamat sa pagtutok. Lagini ang Negros Power at your service.
8: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
11: P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang magdasi ka pagdiwula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Arjen, nagkanto si Lightis ang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
11: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Biotics. Clinics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
24: K5 News FM.
25: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
26: Mabibili sa mga butika.

0: K5 News.
1: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Let's go, go
0: flow with a flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with a flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy,
14: let's go with the flow.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
17: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Gah, mag-joyride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
7: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, mag-joyride na ta.
6: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
7: Siyempre, naka-extend ko yan.
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News.
12: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
13: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: D3, Bio. Gani ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang lapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
6: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
7: Gluterna Max. Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Number 1.5 K5 News.
13: K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
15: Mabibili sa mga butika.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
4: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
1: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX

0: issues, kag mental health issues.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
0: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
0: Energy booster.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend food supplement for men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News FM.
10: This song is brought to you by
11: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio.
10: Ang D3 na may VCO.
11: Ang VCO na may D3.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Why should we use alkaline vitamin C? Mm-hmm. Ang alkaline vitamin C, dapat kin sa aton lawas, first and foremost, nga ebidensya, ang aton cellula needs alkaline kind of vitamin C. Ascorbate ang ginausar sa aton immune system. Ascorbate ang ginausar sa aton mga cellula. Hindi ginatawag nga ascorbic acid, no? So, ang kind of vitamin C yung ginasulod sa aton immune system is an alkaline kind of vitamin C. Ang unang-unang ebidensya. Number two, nga alkaline vitamin C, nga mighty C, pure C, super C ang asaron. Cause, bioavailability-wise, anong ginatawag nga bioavailability? Ang mausar nga parte sa bulong mas dako kung alkaline vitamin C ginausar mo.
2: Ang comparison na, Sir Boy, is if acidic ang imo ginainom, it's only 25% lang ang bioavailability compare mo sa mga alkaline 100%.
0: DTX 500
2: 3 to 4 hours mas stay sa imo dugo din ipagwa lang
3: sa ihi.
2: But ang mga alkaline nga vitamin C it takes 10 to 12 hours. Meaning pa, sa alkaline nga vitamin C, pwede ka makainom at least 2 times a day para may vitamin C ang dugo. At least mga kadamo ka.
3: Every 4 hours.
1: Why?
4: I-replenish mo gid.
1: Nga aga dugay ang ginatawag nga ascorbate vitamin C, ascorbate nga vitamin C sa lawas cause it could be recycled by other kinds of antioxidant found in our body like glutathione. Ang glutathione has the ability to recycle oxidized ascorbate or vitamin alkaline vitamin C. Vice versa, ang alkaline nga vitamin C has also the capability to reoxidize. Tinloan niya liwat si glutathione. So partners rin ng glutathione. That's why gadugay sa lawas ang ginatawag nga alkaline vitamin C nga na sa mighty C and pure C. Ang formation sa ginatawag nga atherosclerosis.
0: DTX 500.
1: Paano bala ang alkaline vitamin C makabulig sina? Number one, ang LDL ay isa bad kind of cholesterol. Yung ginatawag nila. Ang good kind is HDL. But we need LDL. Kanlan sang lawas ng LDL.
2: LDL is not bad. Hindi gid man amugin na siya.
1: Kaka-bad.
2: So, because isa sa mga function ni bad cholesterol is magkuha sang sobra nga cholesterol nga gingamit sa imo selula.
1: Correct.
2: Gabad lang siya tungod kay way siya pili. Kung ano kadamo ang gipasulod mo nga mga cholesterol, amo mo na kadamo sige hakuton niya. Ang gin-offer lang ni alkaline nga vitamin C, Sir Boy, hindi man buot pahangop nga hindi nagigamadot lang kabalatian.
1: Hindi
2: amo na ya. Ginalikaw lang niya ang grabe nga epekto sang imo nga balatian.
1: Correct.
2: Diri ka gakapatay mo. Ang grabe nga epekto sang imo balatian. Hindi man silingan nakainom na ka vitamin C, hindi nakapaghilanaton. Lanaton ka
1: gyapon.
2: Pero,
1: lang galing,
2: tagi sa lang kadlaw. Instead, pito kadlaw ka may lanat, tagi sa lang kadlaw.
1: Sa lang kadlaw.
2: Tagdwa kadlaw.
0: DTX 500.
1: Alkaline vitamin C is the lifeblood of your immune system.
2: Correct.
1: 20%.
2: 20 times.
1: 20 times.
2: Meaning pa kung ang cellula ni liver need sa isa kapsula, ang imo nga cellula sa imo nga immune system, hindi 20, lang isa kapsula.
1: 20 more times.
2: Na. 20 ka kapsula.
1: 20 ka kapsula. Sina. So, da ang direct effect sa alkaline vitamin C sa imo. So, what happens if your innate immune system, kiuna-una na ginagaan is ang innate immune system, if your macrophages, if your neutrophils, which is your foot soldier of your body, damo-damo, kibilyunis ni sila. Bilyunis ni sila for my infection siya, bilyunis minipatay si ila. Dali na ni ila lifeblood, bali suicide warrior na sila. That's why your body needs to produce a lot of neutrophils. Di ang lifeblood na nila is alkaline vitamin C nga ara sa mighty C and pure C.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isa ka adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
6: Para malikawan ang katarata or katarak sa mata, maguntat, panigarilyo, magsuksok sang shades or sunglasses para malikawan ang UV radiation na makadamage ang lente sang mata. Untati or limitahi ang pag-inom sang ilimnon nga may mga alkohol. Ini si Dr. Glenn Machado, isa ka medical doctor, nagarekomendar sang DTX 500 nga makabulig prevent sang pagdevelop sang katarata or macular degeneration sang aton mga mata.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang Fortified nga Probiotics Clinica Spore Biotics.
10: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
1: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasi.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh, Available now.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold. Let's go.
0: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
0: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
1: Charmy. Let's go with the flow.
19: Cheers sa barkada nating
20: night shift.
19: OT.
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: hirap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: D3 Bio Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso mag D3 Bio ka ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas D3 Bio D3 Bio
2: Ako si Gabriel nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Bowex ko pala nga pag-inom nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo naglagamay nga akong nga buyon
1: D3 Bio ang D3 yung may VCO yung may D3

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa lisi, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Sport Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
3: Kadaragsa nga punggod! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katul-katul! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako isa man nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manitan.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito.
7: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Cherry Bio. Gali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
7: Charmy. Let's go with the flow.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, alas 6 na sa gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Different Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Nagkapalayag ng D3 Bio Evening News ka, sining nga Domingo, Agosto 2, 2026. Makita kag mabatian kita live sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Mabatian man kita sa mga radyo sa frequency nga 101.5 MHz. Sa mga headlines, igradulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, mananagat sa banwas ang IB Magalo na patay matapos mayguan sang kilat. Sa balita nasyonal, nagkalamatay nga Filipino seafarers bangod sang nagaluntad nga pagpangatake, nagsaka na sa tatlo. Sa balita international, Nepalese climber patay sa avalanche sa Pakistan. Kag sa balitang sports, sa EJ Obiena, gold medalist sa first international pole vault meeting sa Germany. Kag sa ito naman balitang entertainment, Kalye Serye magabalik na.
0: Ulat panahon.
1: Kag sa ito naman ulat panahon, padayon niya ginamonitor sa pag-asa ang bagyo nga si Luis sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR, nguli naman namataan sa kalayoon nga 350 kilometros na sidlangan sa Baler Aurora. Dala sining kabaskugon sang hangin ngayara sa 55 km per hora malapit sa sentro, kagpagmadlos nga tubtob 70 km per hora. Nagahulag ang bagyo paaminhan katundan sa katasigon nga 15 km per hora. Sa karon, apektado sang bagyong Luis sa pila ka mga lugar sa pungsod, kusa rin posible mga pagulan kag pagbaha. Sa isla naman sang Negros, posible nga manginmagal umo ng kalangitan nga may lakalaka nga pagulan bangod sang localized thunderstorms.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Kag sa turman balita lokal, nagareklamo mga vendors sa bagong merkado sa syudad sang Talisay. Bangod naman sa mahina nga baklinay kung sa rin suno sa ila, may iban sa ilang mga suki ang nagabakal paghihapon sa Old Market. Suno sa isa ka manugbaligya sa New Public Market nga si Melody, pigaw katamang baklinay kung ikumparar sa ila income sa dalan nga merkado. Dugang naman sa isa ka manugbaligya isda, apisar nga temprano pa sila nga nagapwesto sa bagong merkado. Mahina gihapon ang ilang nga benta bangod madamo sa gihapon ng mga vendor ang nagabaligya sa Old Market kag dito sa gihapon nagapadulong ang mga manugbakal. Bangod sini nagapanawagan ng mga vendor sa bagong merkado sa Talisay City Government nga kun tani atagan sang solusyon ang ilang nga ginareklamo bangod ga kaapektuhan ang ilang nga benta kadlaw. Nilakip sa ilang ginahingyo nga kun tani indi na pagpahanugutan nga makabaligya ang mga vendors sa Old Market kag magplastar na lamang sang bagong merkado bangod nagapangabuy lamang sila sang patas. Sa dugang pa nga balita lokal, ginapanawagan sang Land Transportation Office Negros Island Region nga magsungka na ang driver sang brown pickup truck nga wala sang plate number nga wala nagbayad siya ginpatugong sa isa ka gasoline station sa Barangay Alhi, Siyudad sang Bacolod. Nagabalor sang 7,800 pesos ang krudo nga wala ginbayaran sa driver sa tung Hulyo 17. Suno sa LTO-NIR, may 24 oras ang driver agud nga magsungka. Kung makilala ini pinaagi sa investigasyon kag wala inigihapon nagpadulong sa LTO-NIR office, pagadayunon sa mga otoridad ang immediate and permanent revocation kung ang pagkuha sang iyang driver's license. Pag-impound sang salakyan, kung sariin magapagwa sang apprehend on-site order, agud nga makita kag ma-impound ang salakyan. Magapangatubang naman ang driver sa mga kaso sa paglapas sa Republic Act No. 4136, ukod ang Land Transportation and Traffic Code bangod sa pagmaneho sang hindi erehistrado nga salakyan, theft kag fraud. Dugang man sang LTO-NIR, ang paggamit sang salakyan nga wala sang plate number ang hindi makaprotekta sa driver, kundi magadugang lamang sang pag-aatubangon nga mga kaso kag penalidad. Sa dugang pa nga balita lokal, EB Magalona may pagaymuon agud matap na ang RSSI. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
3: Ginpahayag ni Mayor Mark Malacon sa EB Magalona na mayara na sila sa bigang nga ginahimo agud matap na ang RSSI sa mga mangunguma sa banwa. Halin sang Enero, nagapakig-angot na sila sa tatlo ka mga ehensya, Philippine Sugar Research Institute o CONFILSURIN, Hawaiian, kag Confederation of Sugar Producers Association Incorporated o CONCONFED, kung sarin nagsugod na sila sa pananom sa isa kasa isang RSSI resistant 0371 nga gitanom sang local association sa Barangay Alicante. Dugang pa, moderate naman ang epekto sang RSSI sa banwa kung ikumparar sa iban nga mga lugar. Sa karon, nagapangabay si Mayor Malacon nga mas madamo pa ang ilang sustainable solution para sa mga problema nga tugas sang RSSI. Ini nga balita gradulong sa inyong DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, mananagat sa banwa sang EB Magalona patay matapos may guan sang kilata. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
4: Isa ka mananagat sa banwa sang EB Magalona, Negros Occidental, na iguan sang kilat, patay.
5: Mabayang isa ka lalaki naging kilala nga si alias B-Boy, 48 anyos, matapos may iguan sang kilat sa Purok Banagan, Barangay Tumongtong, EB Magalona, sang Biyernes ang hapon, Hulyo 31. Ginsiling ni alias Justin, isa sa mga nakaupon ni B-Boy sa Maroto, gay isa lang kadupa ang ilang-distansya nga duha sang iniya maiguan sang dako ang kilat nga nag-igo sa ulo sini. Suno pa sa kay Justin nga nakaangkot sang dako nga pila sa ulo ang biktima kag nasunog ang halos bilog niya nga lawas sang iniang naiguan sang kilat.
6: pagdagdag siya kilat, hindi ko ituloy yan.
7: Oo. Oh.
6: Dinapila siya?
7: Dinay, no? Nagbuo, dinay yan.
6: Wala man sila nga doon nasunog pa, Nidya?
7: Ara, hindi rin sa paagi doon sa diriyo. Nasunog man din.
5: Nagkaplano pa ang biktima nga magbalik sa dagat para magpanguha liwat sa Pasayan apang sagin preparar ang baroto sa igansang dagat diri nagpangilat nagdaiguan ang biktima. Nagpadala naman sang bulig ang IBI Magalona LGU sa magpanguna ni Mayor Matthew Malacon sa pamilya sang biktima agud may magamit sa makinanglanon sa pagpalubong. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Sa Balita National, nadugangan pa mga Filipino seafarers nga nabawian sang kabuhi bangod sa pagpangatake sa mga commercial ships sa kadagatan. Sunod kay Department of Migrant Workers kon DMW Secretary Hans Leo Cacdoc, isa ka Filipino crew ang ikatatlong napatay sang ginatake mga commercial ships sa Black Sea. Marapos naman nga nagdungka na sa puerto sa pungsod Ukraine. Gimpalayagman ni Cacdoc nga nakadalahig ang mga commercial ships nga ginasakyan sa mga Filipino sa nagluntad nga kinagamo sa tunga sang Russia kag Ukraine. Gingkumpirmar man sang opisyal nga 17 na ka mga commercial ships sukun barko ang ginatake sa kadagatan sa nakaligad nga 3 ka semana kag ini ang mga barko nga ginsakyan sa mga Filipino seafarers. Sa dugang pa nga balita national, naghingyo na sang 191.8 milyones ka pesos nga pondong gikan sa National Contingent Fund Commission on Elections agud nga mapatigayon sang special elections para naman sa ika-4 nga distrito sang Cavite. Sa memorandum nga napetsahan Hunyo 9, ginhambalan ni Deputy Executive Director for Operations Rafael Ullano sa COMELEC Chairman George Garcia nga hindi nila maabsorb ang regular nga budget agud nga mapatigayon ang piniliay matapos nga ginexpel si Cavite 4th District Congressman Francisco Kiko Barzaga. Apisar nga mayara sang lokasyon nga 11.19 million pesos sa idalom sang Republic Act 12314 para naman sa special elections ang ginalauman nga galastuhon para sa patigayunon nga piniliay sa siyudad sang Dasmariñas kag Magadangat naman sa 191.89 million pesos. Sa dugang pa nga balita national, gingkumpirmar sang Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga siyam ka mga baboy ang nagpositibo sa African Swine Fever o kon ASF. Sunod kay Dr. Jessica Maribuhok, head sang DVMF, ang mga baboy ang ginapanagiyahan sang isa ka backyard racer sa barangay Kyoto. Sunod sa report, 22 ka mga baboy ang una na nga record ginapatay, rason nga ang nabilin nga 19 ang ginpaidalom sa testing, kung sa din siyam ang nagpositibo. Gilayo naman nga ginpakul ang mga baboy agud nga malikawan ang paglaptas ng ASF apang antisiniginhimo na ngayoanay sila sang permiso. Ang natabo nga kontaminasyon ng tugas sang lokal nga transmisyon suno kay Maribuhok. Para yun naman ang pagbantay sang syudad batok sa ASF kag may mga ginapatuman na sila subong nga mga biosecurity protocols. Sa katapusan nga balita national, kabataan nga nag-vlog, kinahanglan na nga magkuha sang permit sa DOLE. Obligado na karon nga magkuha sang work permit gikan sa Department of Labor and Employment o kun DOLE mga kabataan nga nag-edad sang mas manubo sa 15 anyos kun magpakigbahin sa mga vlogs, live streams, digital advertisements, kagiban pa nga mga online content. Nakasaad ini sa Labor Advisory 12 Series of 2026 sa gin-issue ni Labor Secretary Francis Tolentino. Ang gin-issue ng advisory ang ginalakipan sang kabataan nga nagapakigbahin sa public entertainment o kon information activities, pinagi naman sa tradisyonal o kon online media. Ginpalayag sang DOLE nga ang advisory may katayuan nga proteksyonan ng mga kabataan, kalakip ng ilang kinamatarong kung sila ang magsulod sa industriya sang entertainment kag iban pa.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, Nepalese climber patay sa avalanche sa Pakistan. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
8: Nagtaliwan na ang Nepalese mountain climber nga si Nirmal Purja matapos matabunan sa avalanche sa Pakistan. Kilala ang 43-anyos climber nga si Purja matapos sinimasaka ang 14 ka pinakataas nga bukid sa bug-os kalibutan sa sulod lamang sang 6 ka bulan sang tuig 2019. Nalakip si Purja sa pulo ka mountaineer nga ginreport missing matapos ang nagluntad nga avalanche sa Broad Peak sa northern Pakistan. Nalakip man sa mga ginbawian sang kabuhi amo ang Omani climber nga si Nadira Alharti, Nepali climber nga si Pur Bahadur Gurung Yukta, kag US climber nga si Sarah Mallory Gish. Sa karon, padayon pa nga ginapangita sa mga otoridad ang iban pa nga climber nga nagkaladula sa nasambit nga insidente. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Kag sa ito naman balitang sports sa EJ Obiena, gold medalist sa first international pole vault meeting sa Germany. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranwes.
9: Napauli isang Pinoy pole vault star nga si EJ Obiena ang gold medal sa first international pole vault meeting sa Germany sang Sabado, Agosto 1. Iniang matapos nga na-clear ni Obiena ang 5.76 meters. Rason nga na ang konsiniang kadalagaan sa kompetisyon. Nadaog naman ang silver medal ni Saifeldin Abdel Salam sang Qatar. Samtang bronze naman ang naangkon ni Cole Walsh sang USA. Ginpatigayon ang pahampang sa Cathedral Square sa Germany. Ginpabutsyag naman ni Obiena ang iyang kalipay. Kaupod ang pila ka mga litrato sa social media. Para sa balitang sports nga gyadulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranwes. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
1: Kagpara naman sa aton balitang entertainment. Kalye serye magabalik na. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
10: Kibot kagin kalipay sang tanan nga fans sang Idol of Nation ang liwat nga pagwa sang tatlo ka lola kag ni Mengay sa ginhiwat nga 47th anniversary sang Itbulaga sa tung Sabado Agosto 1 tuig 2026. Ginbalik sang Itbulaga ang kasang ilang nga hit segment nga Kalye Serye kun sa diin ginabidahan ini sang tatlo ka lola nga si Lola ni Dora, Lola Tinidora kag Lola Tidora nga ginabidahan ng Daywali, Jose kag Paolo o kun sang Jowa Pao. Sa nasambit nga serye, nakilala ang love team sang Aldab nga ginabidahan naman ni Maine Mendoza bilang Yayadab kag ni Alden Richards bilang Alden mismo. Apang wala si Alden nagpakita sa ilang Kalye Serye entrance, nagpabutsya gihapon ang mga netizens sang ila kalipay kag nostalgia bangod hindi sila kapati nga halos 11 na katuig ang nagligad sang nagsugod ang Kalye Serye. Nagapangabay naman ang Aldo fans nga kuntani tayuyo na sa liwat ang Kalye Serye sang Itbulaga. Sa karon, wala pa sang detalye kung magabalik bilang love team ang Aldab o kung may chance sa gidman nga mag-upod ang duha sa isa ka proyekto liwat. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Grabe si K5 Lori, amo gining balita ang ginkuha niya kagina kay very fun gini siya sang Kalye Serye. Amo ni siya sang una ang ginapulawan, amo gini sang una ang ginabantayan no sang pila ka mga netizens kag te sa mga TV bala sang una amo gining ila ni Aldab no ang pagtabuay ni Alden Richards kag ni Maine Mendoza. Te pamangkot sa buong mga K5 kun mag-updan ay balaliwat sila ni Maine kag ni Alden sa Kalye Serye, kay tido pila nakatuig nga do wala sila nag-updanay sa isa ka movie sa ilang program sa noontime show na Ablahaw. And speaking sa mga movie na abala, kagapon to kadamo gito sa nagtan-aw mga ka-K5 sang Spider-Man. Isa gito ang taga-newsroom mo do. Ano nga rin ginambal nga no kuno anay, no to spoilers. Diba? Ako nakatanaw, nakamuhi po si Pusan Danay, akay miyara, pasang mga wala nakatanaw, kagbawal danay ang spoiler. And kagapon dito sa isa ka mall, grabe gitong tiyog-tiyog, ni, ay na grabe gitong libot-libot sa mga naka-costume nga Spider-Man, di ba? Grabe gid yang hype sang Spider-Man. Kahit ido sa diri nga movie sang Spider-Man, do hindi way na din nadumduman si ano mo, wala na din nadumduman si Spider-Man sang iya nga mga family, sang iya sini nga mga friends. Kahit ido may ano to gani man, do may spell nga gin pagwa si ano, si Doctor Strange. Wow. Mga AK5, muyadong dalago nga mga balita, subong nga Domingo, Agosto 2, 2026. Bantayan naman buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast. Bantayan man ang masunod nga programa ang Larga Vista, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang Men and Women sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang amon CEO nga si Dr. Ramel Uy. Padayon lang sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM 101.5 kag sa amon Facebook pages. Ako si ka-K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
19: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: ito po when part ang inig kong laboratory.
1: Isang una pila?
0: So, 35 kilo, 35 kilo. Ilawin nyo ang blocker na capsule, itipibog
2: nyo. Butrinamax capsule and Butrinamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy,
10: let's go with the flow.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Year 3, Red Horse Beer. Galikaw ka pala.
14: Manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

At exactly 30 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi banwa ining Larga Vista kagako si Julius Mariveles. Oh, wala. Okay. Ginpanugyan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ukon pag-asa nga magulugal umon nga panahon nga may lapta-lapta nga pag-ulan kagpag panaguob ang mabatsyagan sa Western Visayas kag iban nga bahin sa pungsod Pilipinas. Mayara sa ginabantayan nga Tropical Depression nga si Luis nga ginaburubanta yara pa dito sa Baler ukon off the coast of Baler Aurora kag padayon nga nagahulag pa kadto diri sa Philippine Area of Responsibility pero wala pa ha sa may ginbatak nga tropical cyclone warning o kon tropical storm warning signals ang pag-asa sa pagkakaron. Wala naman sang gin-report nga low pressure area o kon LPA samtang mayara pagid sang panugyan man ang pag-asa nga mag-uluandam ang mga pumuloy batok sa posible pagluntad sang flash floods o kon landslide tuga sang moderate tub-tub mabunok nga pag-ulan.

0: Gorgo Festo.
1: Sa aton una kag imbukada nga pagpangalagad karon nga bulan sa sining Domingo nga edisyon sa inyo para tuntunan una nga istorya sa aton banwa huna-hunaa. Humarin pa sa nagligan ng tuig 2016, wala na nakakita ang probinsya, labi na ang mga butante sa Negros Occidental, except of course ang syudad sa Bacolod bilang highly urbanized city, wala na kita kakita sang dako nga engkwentro sa pinakamataas nga halintang o kompalangakuan sa bug-os nga probinsya. Ginatumod ta ang gubernatorial post, wala na sang tuman nga engkwentro para sa sining nga pwesto mangudman sang alliance o kon pag-isa sang duha ka major political groupings

0: sang posibilidad nga nagutuhaw nga mayara sang posible para sa iban na battle royal nga magaluntad para sa pinakamataas nga panangakuan sa Kapitolyo. Pila ka mangalan ang nagatuhaw nga magapapili para sa pwesto sang pagka-gobernador bangod kiti may ara na sang bag-o nga mga political blocks labi na gid sa pagkadula sang anaya ambassador nga si Eduardo Dandiong Cuanco Jr. kag of course ang pagkadula na sang ginakabig man sadto nga mga political stalwarts sa probinsya sanday anay gobernador Alfredo Marañón and of course si former governor Joseph Marañón. Wala kita nakabalo pagid sang patod kun bala pag dayunon ni karon 3rd district congressman Javier Benitez. Si Congressman Javi ang iya sini ambisyon nga mangin gobernador sang Negros Occidental. Ang pamangkot sino ayhan ang mga bunggo sa iya, would it be current 3rd district congressman Third Marañón? I stand corrected, si Congressman Javi Gliya is of course the 3rd district congressman, and si Congressman Marañón is the congressman sang ikaduwa nga distrito. Would it be a showdown between Congressman Thirdy and Congressman Javi, or sin umandira ang sunod nga pamangkot sa sulod sang pila ka tuig, or in fact base dekada na gani nga wala sang inkwentruhanay ang mga politiko o kon kandidato sa pagka-gobernador, nangin isa na lamang ka areglo kung sino ang magabulos sa Kapitolyo. Ang pamangkot nga pinakadako would be ano gid bala ang bintaha nga naangkon sang mga pumuno? Has it led to better governance? Has it led to less corruption sa Kapitolyo? O kung may ara iban pagid bala nga kaayuhan nga naangkon o kung nabaton ang mga pumuno diri sa Sugar Landia? Sa pagkakaroon ng pamangkot would be inkwentro bala o kon areglo, ano bala ang makapamaayo sa mga pumuluyo? Ang aton siningagin pamangkot, isa sa aton gintalakay bilang political observer diri sa probinsya, is a former mayor sang Don Salvador Benedicto, isa ka abogado kag anay konsyal sang siyudad sa Bacolod, attorney Jomax Ortiz.
1: What have you observed in the past nga daw wala inkwentro for the gubernatorial seat? Subong may ara naman gatuhaw nga base may inkwentro. Now, what do you think? Is this good for the Negrense or not?
2: Mas mayo gid ya nga may inkwentro eh. How would we know kung ina siya? Rather than ang partido de na duha kabilog, istoryahon no nila lang nila. So ang guwaya, ang kung sino ang gobernador tadi ya galiya, istoryahan na lang.
1: Mm-hmm.
2: Kinanglan na may ara gid ya dapat nga may rival bala.
1: Oh.
2: Kay kung wala, magamuna, practically, ang political landscape in Negros Occidental will only be dictated by the political party.
1: Oh.
2: So, I think unfair muna siguro sa mga Negrosano.
1: Yes,
2: na
1: yes.
2: Ang political party lang na ang ka-ichindi, kagkabalo, magpalakataw.
1: Correct,
2: ang
1: correct.
2: Iba niya, why na chance? Otherwise, magamuta na karon. Pati karon na gindula tagani ang anti-dynasty bill dulaon. Katapusan niya, hindi madula ang political party nga mula nang dictate sang kwan. That's why may ginatawag sa Amerika nga to party system.
1: Correct.
2: Okay, ato niya multi-party system. Despite nga damo tani madalagan, arwi siya nga istorya na lang na sa mga politiko da, kung sino ng gobernador, why na kontra.
1: For
2: purposes lang dayon nga may kontrada, imo anila da kwan na lang inang dami candidate kwan bra. For sa naligan, in the case for example of Marañón, di sino to ang nagbunggo sa iya? Si Luis Trivaco. Pareho po naman nga medyaman. Okay, pagdalagan naman sa isa, a certain lawyer nagdalagan man, pero we all know nga to siya token candidate na lang to ya.
1: Correct.
2: He was not a legitimate candidate, although lawyer siya. Because na-istoryahan na to nila. Oh, so amo na ang

0: political landscape ng Negros Occidental.
1: Interesting, interesting. Ikaw, you've been mayor for pila ka terms kani isang DSB?
0: Naka one term lang kuya.
1: One term.
0: Kag one term councilor sa Bacolod.
1: Yes, yes. Pero sir, if we talk about this, always ang ginambal nga kung wala eleksyon, kung wala inkwentruhanay, ma-unite. Pero at the end of the day, over the past 9 years or so, ining phenomena nga wala inkwentruhanay sa pagka-gobernador, may nahatag gid man nga kaayuhan sa pumuluyo sang probinsya.
0: There are two sides of the coin, no? There are two sides of the coin. Ang punto is nga kon ginadikta na lang kag gina-appoint na lang kung sino da ang mangin gobernador, te wala na sang competition nga ginatawag. Ang in short, ang isa lang na ka bintaha is amone, no? Kon wala engkwentro, te wala siya sang gastuhon.
1: Okay. Mm.
0: Pero kon may rival nga isa ka opponenta, magastos siya kag magpadalagan ka gobernador. You'll be spending maybe butang tanda lang minimum 20 to 25 million.
1: Oh, wow.
0: So, ang 20 to 25 million, bawion mo, correct?
1: Oo.
0: Kaya nga, magasto kang hindi mo bawion.
1: Correct.
0: Kusilingon, ang mga wat kagid para i-cover mo sa imo gasto, ay manda siguro siyang pareho kay Mother Teresa, siguro nga panghatag mo kwarta nga wala balik.
1: Oo.
0: Kaya kung nagasto, for example, ang isang kakandidato sang 30 million, alang-alang yung man na hindi pagbayoon, bayoon mo gina sa mga projects.
1: Yes, yes.
0: Okay, so that's the only matawag mo positive side kung wala sang ikintro, kag-idikta na lang sang politika.
1: Yes,
0: pero
1: yes.
0: Kung may ara naman nga rivalry nga ginatawag, no? Amo na siya matabo, pero kung wala sang ikintro, wala sang kawaton ang isa ka politiko, except ni BB. Gusto mo sende, wala man it is too difficult.
2: Lorga Fiesta.
1: All right, si Attorney Jomax Ortiz, anay alkalde sang Banwa sang Don Salvador Benedicto, kag anay konsyal sang syudad sang Bacolod.
2: Lorga Fiesta.
1: Panugod pa lang ini nga pagtalakay naton because as I have said, normally kun politika gani ginapaygad ko ani makadali, but komo bag-o ini nga possibility dire sa probinsya amat-amatunta talakay ang ini nga balita.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Fiesta! Lorga Fiesta! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono na kasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Lorga Fiesta! Lorga Fiesta!
1: Ini ang inyong bagong atileman sa balita. Iba dokumentaryo karingawan kag matuod nga serbisyo publiko.

0: Lorgo
1: Fish. As always, upon sa inyo alagad sa mikropon ang wala sang iban ngayong anibag sa kahanginan magluwas sa kamatuuran. Wala sang may ginahalad sa imo, kundi ang akon katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Kristo. Nag-redeploy na sa iyang mga strategic bombers ang pungsod Russia dito sa Middle East. More on that karon dugay. Sa itong Middle East update.
1: Lorgo,
0: but
1: Fisto.
0: First, let's have K5 Berto Gakit Jr. At again, kantoan niya ang pila ka mga lugar nga masami. Ginabaha, ilabi na kung bunok ang pag-ulan. May ara, bala sa possibility nga nag-work o kanangin epektibo, bala ang pag-declog sang City Hall, sang mga kanal diri sa Dakban, wana batsagan, bala at the barangay level. Let's have K5 Berto sa iya una nga bahin sa report. Bert, good evening. Please come in.
2: K5 Julius, good evening sa aton sining mga K5.
0: Do ka kululbaan sang tingog mo subungaw?
2: Oo. Kabalo kang bago lang ko nang ayos sa paos. Sige na ginasama-sama ako subungang akon ding tingog.
0: Na-tonsillitis ka naman?
2: Oo.
0: Labot gid sa tonsils sa? Labot gid sa tonsils?
2: Odo pero okay na ko subong ah. Kay pinaka-umom na ko kagabi. Sang luya kagabi.
0: Bert, nga pangita kagid.
2: Ano?
0: Nga pangita kagid.
2: Pinaka-umom ganit ko kung gabi, luya. Oo, para maka ano man.
0: O, ginalibak ka naman din ni Adrian kag ni Rimuelo?
2: Mga panulay na
0: pero gusto Bert, gusto ni Adrian nga basahon kung ginasulat niya sa computer, oh?
2: Ano basaha? Kay pamimota kay Elgan.
0: Hindi na, hindi na. Base makabuno katawo, bla? Hindi na. Peacemaker ko yung adaan to.
2: Ano na?
0: Peacemaker.
2: Yeah.
0: Oo, kung hindi man lang makapaayo. Anyway, larga!
2: Ako peacemaker man ko pero diyan jacket kagibay ba Julius
0: kun
2: balita subong kay ti kapila kay so ita kabalong simpo may LPA may ara nga ulan-ulan
0: gani
2: no? Ti pila man ka adlaw sang tinalikdan nga mga inadlaw no ang pagbunok sang mabaskog sini nga ulan. That's why ti pila ka mga barangay kag kalabanan gid diri sa area sa pila ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod ang sa may barangay 2 kinatuan naton ang pila ka mga barangay which is dira ang barangay 10 no dira sa may Mambulok Creek kag barangay 10 gid mismo gabaha ginada no ang area Lacson baha na da Mandalagan Singkang especially barangay 39 pagid na interview tani si punong barangay Kapitan Dante Danoy
0: ginangko
2: tani siya
0: gamay lang nga background magambal ka barangay 39 amuni ang lugar nga dira nagalabay ang Lupit River indi bala
2: yes
0: amo sa tabok lang gina sang litsunan.
2: Yes.
0: Oo.
2: Kung ang again no, kanami isa nga ton sini nga interview kay Rogelio
0: okay.
2: Kay aside kang malantaw na ton kay ti ang syudad nagapatigayon sa mga declogging ni no. I don't know kung sila gid mismo ang gakadto sa mga barangay or implementation for the barangay nga magdeclogging. Pero suno diri sa barangay 39 hindi gid ni mambal na ton makabulig kun amo ini ang sistema bala kay Julius kay ang isang una nga mga pagbaha kun bala ang proyekto o kun ang ginatigayon nga declogging nagapanupo sang level sang tubig no o kun nagapatinlo hambal diri ni Kapitan Dante Danoy nga di same man si Gyapon namin ni ara man nga mga may mga ganubo gid man pero ti kung declogging kuno kay Kevin Julius mag declogging man ang barangay ang area kuno ta sa may Lacson no sa may Lacson nga tubig dito
0: okay.
2: Ga baha man to ga agi sa ila ti support man ang mga hiko nga
0: dalatang baha okay now interesting na Bert no ang iya paglantaw nga kumo ang drainage sa dalan Lacson barado Gyapon nagabalik Gyapon sa ila ang baha.
2: Oo, kasi man to.
0: Okay.
2: Butang ta magtaas ang baha kay ti Lacson mabaha ginamo.
0: Correct.
2: Ang magbaha dito ti labanan maagi sa ila ang mga higko dira agi Gyapon sa ilang drainage system
0: support okay.
2: Ang ilang ano so kung
0: interesting na Bert you know why Because ang sakop ya sang syudad, city streets, meaning ang pwede ya limpyuhan ining mga kanal nga ara sa dalan sakop sang syudad sang Bacolod City Hall both silingon. Pero iniyang sa national roads like Lacson and Araneta, ina yan national government na, meaning DPWH. But then again, that's very interesting. Proceed, Bert.
2: Okay. Sunod diri kay Kapitan Danoy. Well, why takabalo ko? Ano ginang iyagid nga punto? Pero tikambalya sini, posible sa iya, nga declaging mag-Japon, the same sa Japon pattern. Kaya tingatong ginamangkot kung ang syudad mag-declaging, makapanubo. Bala po sige tigin na declaging kag Rev. Julio.
0: Okay.
2: Maamat-amat nubo. Kaya kung sige mag-Japon, ulan nga ulan, the same pattern Japon, no? The same cycle Japon, no? Maulan, baha dira sa Lacson, madiklaging manang barangay 39. Ang ila Japon diri, maagi man to Japon, madiklaging naman sila Japon, the same pattern, no? Muning aton sila nga nakuha diri, kakibab Julius, kadungan ini sang asud-asud ng mga diklaging sa diklag sang aton sila nga syudad sa mga pila ka mga barangay, especially ining mga madalagan, barangay 10, barangay 39 Singkang Airport sa Kagmandalagan kay Fred Julius. Kumatian ta bala ang kabahin diri nga pahayag ni punong barangay Dante Danoy sang ma-interview naton sa barangay 39.
1: Wa sang mga basura nila sa ilang atas sa taksa nga lugar. Tapos parte sa among sa mga kanal din namon ginamintin mura namon ang among din nga
3: city. Kumusta ba di?
1: Ang baha kay usual ni Samon kay magtaas ng tubig sa
3: suba. Sige sa inyo, dira.
1: May ara porsyon din nga nagataas ng tubig.
3: Oo.
1: Pero hindi masiling totally nga nagataas sa kabilugan sa barangay.
3: Mm-hmm.
1: Kay bala mo nga, mo may mapamalay ka may ara kasi kasi suba mo. Ang nadalman, bla.
3: Kita mo sa ang inyo sa mong declogging, no? May padayon pa ka mag-Japon eh?
1: Sige. Sige, mo nga declog sa mga kanal din mo.
3: Oo.
1: Kag balo ka, sa mong madeklog ka, dugay-dugay ang mga tubig na halin to sa Lacson na nagasunod sa amo, din ka nagadala sa mga siok naman. Kaya mo naman na nagasubong-subong madiklag mo pagka-anod na nila, masupot-masupot dati. Masupot, pagkasupot na, hindi man sila nga mapundog itang tubig niya. Kaya pagkatapos mga kon, mapanaog mo lang. Kaya
3: anong notice sa, ano, sa city ni? Anong bas na city diri? May mga panibago nga mga paalinton sinyo din?
1: Obligasyon na ni namon ti kun dili lagi masarangan sang barangay ti ginagagawa sang assistance sang city.
2: Si Kapitan Dante Danoy actually ang ginambal ni Kapitan Kagibab Julius do ano ado do pare pare lang nga si declogging man ta Japon na basta may baha declogging no.
0: Oh.
2: Do amo na bang iya sini nga punto no.
0: Tigaling kiti I think logical man Bert because at the end of the day ang pamangkot amo ni. Declog ang tawo mahaboy man Japon basura eh.
2: Gani.
0: Di ba? Oh. So it's an endless cycle or process. May basura nga masulod sa kanal ukon sa drainage ti wala may memo. Diklag kag Japon kwaon mo Japon ng basura unless something could be done nga hindi na naabi matabo. I don't know actually now.
2: Kag ang isa pa din na lang tao diri sang barangay wala problema kung ang tanan madiklaging mo no.
0: No.
2: Kung tanan siguro ang mga basura to nga madala sa drainage sa barangay 39 halin sa Lacson. Hindi naman naguro tanan maagi to madala bala sa nga baha kung malimpyo ang drainage system
0: ang ginamin niya tanan nga barangay dapat madiklaging amo nang buot ya silingon
2: yes do amo kita pero ang sa city ang ginahimo sang city
0: na gina-report man ka city engineers nga part na sang ila ubra subong eh. Ang declogging. Pero agin kwanto yagin gin repair to yang pika-pika I would suppose kung hindi ko magsala no. Anyway balikan ta nang ibuhas. Pero ti ang pamangkot ang ila at the barangay level may declogging sila.
2: Yes, may ara sila
0: kag Mayo. Mayo.
2: Pika nga ti amo to ganito sa Lupit Bridge bala. Kay ko magtaas ang baha ti ilaban-laban the last ano gito eh, no, the
0: Awas Kid Sila.
2: Gito Awas gito Kid Sila. Ang barangay to kinatuan ta man
0: okay.
2: Baha man to. So nagdeklaging to na interview ta ni si apo kagawad Joshua Mendoza.
0: Okay.
2: Si sunod si Mana or subong si Mana gigani no. Makatuan to no to ni Congressman Albie Benitez.
0: Okay.
2: Para ti ma isa-isa to ang mga problema no sa ila sining mga drainage system man kay mm-hmm. mag ang barangay 2 abi kag River Julius magbaha dira ang tanan nga mga tigni ang alagyan pa sulod kagip ang footwalk dalasa gitaran labot ila balay mo ning problema sang pila ka mga residente nga aton man nga na interview the same time aton sining nga istorya nga kun magbaha ang barangay 2 tanan dito aling sa Lampirong dito baha gitanan dito sila sa area nila Kipper Julius.
0: Okay. All right. So, Dintos kapitan. Si Kagawad.
2: Although wala na no pero na-interview ta ni si Kagawad. Suno lang diri kay Kagawad ti amo na ino nagapadayon sila patigayon sila sing ila sining declaging at the same time kay tinabtan ta to Kakipad Julio, mm-hmm. si Kagawad Joshua. Pero subong si Mana matapos na nila kahit tinagalao man sila nga magbubo ang ulan. Kito subong tigululan maamat-amat na ano nga hindi na mabahaan man ang barangay to Kakipad Julio.
0: Okay, okay. Now, ang iba niyang mga lugar like Barangay Singkang Airport may mga purok da bird nga pagbunok sang ulan. If you can remember, tagali og yung tubig mo.
2: Oh, actually,
0: di ba?
2: Sa tubang barangay, gabaha na da mo.
0: Kagti isa sa Jutayan tumalunod si Troy Basa nga upod tadi.
2: Hmm.
0: Na.
2: Sa may kalong-kalong problema na da.
0: Na.
2: Ang may taytay na da going kalong-kalong, bala?
0: Hmm.
2: Kagi-Vibe Julius.
0: Kagang grabe, pag-Jabert Subong, nagsaka nga daan ng cases ng leptospirosis eh.
2: Hmm.
0: Ti kung may baha, ubog ka sa higko ng tubig, ti may itig na iya, o may taig na, I'm sorry to say the word, o kung ihi sang ilaga.
2: Hmm.
0: Bo Diyos yes. ko, kakululbaan, no?
2: Di ako si Kang Airport, ang Mars bala,
0: oh.
2: Si Vibe Julius.
0: Okay.
2: Sa Canada, I don't know kung ano to, sang nagligad ng mga binulan.
0: Purok Mars.
2: No, sa Purok Mars ginada baha ginada ang tanan nga ilang nga ano ang hindi kakadto ang mga tao dito sa ilang ano eh kay tunga-tunga gidya ang baha dangat sa tunga sang gym nila dira sa may Purok Mars kiti ang Mars abinada taytay na nada mo no sa dalom taytay na da kag Gina Julius kag makita ta gid kalabot na sa bubong na ang kiti dalom area ang ila. So,
0: ang Mars ang gani, problema, di na yon ang muning tabok sang Gaysano?
2: Yes, dira na da sa tabok Gaysano.
0: Oo.
2: Ano na, ang Mars.
0: Oo.
2: Mars na da, kagiba Julius.
0: Correct.
2: Taytay na da, bala?
0: Oo.
2: May, ang sa taytay na da, ang problema, isa sa mga problema nga nalantaw naton, kag pagpangosisa naton, ang pika-pika. Mostly, ang gakatabo diri, ang mga pika-pika nagakalaguba eh. No?
0: Okay.
2: Nagakaraguba, that's why gakadto sa piyak nga pader, no? Kaga dito ang pag buwak sang tubig halin sa suba. Kakipad Julius,
0: okay.
2: So ang problema dira sa may Purok Mars.
0: Mm-hmm.
2: Kakipad Julius, kaya ang drainage system nila, wala man problema. Ang problema lang din nila, kasi guba ang ila nga mga pika-pika. Kakipad Julius.
0: Kagti, saluyag mo sa hindi, ang fact da nga tiara sila sa kilid sang suba eh.
2: Ay yes, amo na diba? Problema da.
0: Why man ta kabalo kun dapat ni sila i-clear or whatever, ganin kiti ara na sila for the longest time eh.
2: Gani man kay pila ka balay siguro ta magsala siguro sobrang mga 15 man nga balay dira.
0: Ang sa kilid.
2: Ang sa dalom gid ya.
0: Nanubuan gid siya, Bert?
2: Ano?
0: Nanubuan gid siya.
2: Nubo gina sila yan.
0: Ti imagine na bala, ang tubig galing sa suba maawa sa pangpang. Ang tubig,
2: pika-pika.
0: Ang tubig galing sa Dalan Araneta posible maawas pagid pagkadto sa ila.
2: Awas gid.
0: Ha. May ara pagidalin sa Dalan Lacson.
2: Dalan Lacson.
0: Ha. Oo. May ruhas pagid. May dalan ruhas pagid.
2: Oo.
0: Agoy.
2: Dali ang tubig nila gaagi diri sa kung going ka pa south.
0: Mm.
2: Ang wala na da nga suba. Halina imusli ibandira sa may Lacson.
0: Okay.
2: Ang diri na right side nga Araneta.
0: Okay.
2: Ang dalan gid dira alin sa babaw sa Taytay.
0: Gani.
2: Ang mga balay dira sa dalom. Kung malantaw mong sistema do.
0: Do imbudo gwa ni Labert.
2: Oh,
0: imbudo, nanubuan sila eh.
2: Pero subong na sekta, kagipag Julius, ang pika-pika do hindi na kayo na. No?
0: Okay.
2: Kayo na ang pika-pika. Mm. O galing, hindi tama ni Gar, magtaas ang level sang tubig. Bisa na mo kataas ang pika-pika. Kagipag Julius, kung malantaw sa to, magtaas kisang level sa tubig, alabot dito ila.
0: Okay.
2: No, ang pa-derby, kung pika-pika mismo. Kaya Julius, kaya labot sila sininga pa ni Malay.
0: So, ang pamangkot da, I don't know, Bert, kung part pa ni sang National Clearing Operations nga program sang una, kag-remember, may disaster law kita nga nag-specify sang no-build zones kung tani.
2: Yes.
0: Na, but anyway, sige lang kay i-continue talang ininga istorya. Sige, Bert, balikan talang kakaroon. Okay. Confirm to,
2: hindi pa confirm kakiba Julius. Pero pwede ta ka reportan tatlo kabilog, hindi pa confirm kung mag-iloy ni sila.
0: Okay.
2: Pero pagbalik ko
0: anong sinaan, kinawat?
2: May mayon ining kinawatay naman ah, no?
0: Sang?
2: Sa may barangay Granada.
0: Anong ginkawat? Grocery?
2: Kakibot gani ko kay basi mga NPA ni Blau.
0: Nga ah! Nga ah!
2: Kay kape lang gizayla yung ginkawat ya.
0: Toon?
2: Meron nga nga presyo.
0: Pila?
2: 5 mil.
0: Ano, stick lang o country in one?
2: Stick kag 3 in 1.
0: Oh. Wala kalamay, wala na, no?
2: Why? Nga kung pwede madala nila to tanan-tanan ng mga bagay, ito kay damo, grocery mong stick lang
0: oh. Ati magka-ladayabetic gina sila?
2: Oo.
0: Magka-ladayabetes, I mean.
2: Pag na-interview tani ang ilak sa mga lugar, amin ng Granada, mga pumuluyo, especially barangay, hindi nila kilala ining tatlo ka mga lalaki. Dua babae, isa lalaki.
0: Ha? No? May babae?
2: Dua ka babae ni?
0: Uy, di wala man haya, lapit na?
2: Dira sa may barangay hall, di ba, wala barangay hall.
0: Oo.
2: Sa unhan may bread box na da at pabuks ang bread box may ara na da nga actually ano ni drug mart bala drug bulong ka grocery
0: dira
2: nawat nila.
0: Ay, okay,
2: balikan ko niya.
0: Sige, sige,
2: tapon sila nga pagbalik eh, para ma-play ta ang video.
0: Okay.
2: Sa CCTV sa papangawat.
0: Wow,
2: nila
0: katunto.
2: Sige, naton, balita subong dala sa kalusang D3 Bio Mighty C. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampanya ng balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Lorga Vista.
0: Ang atong pabukas kay mga balita ng komentaryo for tonight kinadala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang tagsaktag sang libre nga balita, ibalo kinaalam kag iban pa. Dire sa inyo para tuntunan kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan batok sa balatian.
5: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
6: They don't know what the hell hit them, right?
7: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.
8: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga mag-aubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pagkadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Sa nambal ko na nagligad pa nga mga edisyon sang Larga Vista, ining inaway sa Iran, sa Middle East, sa tunga sang Israel, Iran kag Amerika is more than meets the eye. Kung sa cartoons pa sang una, nga Transformers, bra, more than meets the eye. Hindi lang ni inaway sa Middle East, kundi madalom ang ugat sine, kag madalom ang mga implications. Meaning, nga katulad ini, sang isa ka domino, nga kung matumba gani sa puno, masigi na natumba tub-tub sa punta. Well, I'm not saying, nga ini nga inaway, o kinagamo would lead to another world war, which could be World War III. I'm not saying that, no? Pero, already, mayara pila ka mga analyst nga nagatulok sini nga possibility. In fact, some are even saying nga ari na ang World War III sa aton. But then again, inayaila na paglantaw. Why ko diya nagabalita para kulbaon ka mo, latnan ka mo nervyos, kag magsala-sala kita. Hindi, ang aton niya is to be fully conscious kung anong nagakatabo kay man. Lain gid nga nagapanglakaton ka sa kabuhi nga nagamuklat imo mata tigaylo sang nagapiyong lang ti hindi man pwede all the time nga ang aton lantawon mukbang lang, hindi man pwede all the time nga ang lantawon ta ang babaye nga nagapaligo sa bomba kag nagahulma ang iya dughan samtang nagabubo sang tubig sa iya lawas. No, because there are far more serious things in life, and this is one of them. Ano ba lang imuuna ton sa aton nga pagpangabuhi? Pero are, kadto ko anay sa Middle East, kay ang balita banwa, iniwala tanto na reporte. Ano ang isa ka latest nga itabo? Kag I don't know kung nano ang implications sini. Tungod, ang Russia, of course, ang Russia, isa sa mga superpowers, isa ka dako nga nasyon nga ginapatihan, nagasuporta sa Iran sa away kontra sa Amerika. Ang Russia reportedly nagredeploy o kon gina silo ang pila ka mga strategic bombers sini. Simple nga istorya, dalagko nga mga eroplano nga ginagamit sa pagpamumba, damo nga bomba ang pwede makarga sang isa ka ginatawag strategic bomber. Sa simpleng istorya, manugkarga lang ni sila. Kargador sang bomba nga. Kaiti, para makalabot ka sa imo kontra, kinahanglan mo dagko nga eroplano, nga damo gasolina, damo lugar para makakarga bomba. Aray pamatihan tang unang report tonight, nano ini, nag-redeploy ang Russia sang iya nga mga strategic bombers dito sa Syria. Roll tape.
2: That is what Russia did in the hours before this broadcast. 18 to 160s, the most capable strategic bomber in the Russian arsenal, each one
1: okay.
2: Carrying a payload capacity.
1: Ang ining Tu-160 amo ning ginatawag nga mga Tupolev 160, isa sa ginakabig pinaka dako nga strategic bomber sang Russia. Abi nga pamatian.
2: That dwarfs anything NATO operates in equivalent airframes, each one capable of launching KIA-101 cruise missiles with a range of 5,500 kilometers from standoff positions that place the launching aircraft entirely outside the engagement envelope of every air defense system the United States has positioned in the theater.
1: Justa.
2: 18 of them moving simultaneously in a coordinated deployment that Russian state media has described as a scheduled training exercise.
1: Ooh.
2: And that every serious military analyst on the planet recognizes as something categorically different. NATO's response came within 4 hours, and the specific nature of that response, what was scrambled, what was repositioned, what was said publicly, and what was communicated through back channels that will not appear in any press briefing, tells you more about the actual state of the alliance and the actual state of American strategic confidence in this theater than anything that has been said publicly by any government spokesperson in the past 6 months. Tonight, I want to work through four questions that define what this deployment actually means and why the mainstream coverage is missing the most important dimensions of what just happened.
1: All right, first, Ari Makadali. Ang pamangkot, ano ang significant sa pagpadala sang J-8 ka Tu-160 nga bomber nga eroplano sang Russia? J-8 kabilog. Ang very significant, makadala ni siya sang ginatawag nga cruise missile. Magambag ka cruise missile sa Amerika, amo nang ginatawag Tomahawk. Makapalupad sang missile. Ang Tupolev, mga 5,000 kilometros halin sa iya target. Now, nanong very significant sini. May ara sa ginatawag engagement envelope. Man ang Amerika, ang iya ginpasalig sa mga nasyon dito sa Middle East niya. Kung magbaligya ka mo sang langis, nga ang gamiton nyo dolyar, ako bahala sa inyo security. Amo nang ginatawag the petrodollar scheme. Baklon mo ang krudo sa Middle East except Iran, ang imo bayran dolyares. Hindi pwede nga butang tabi Jordan, ti may ara man sila ila kwarta. Hindi pwede nga ila kwarta ang gamiton mo para magbayad sa ila. Ang gamiton mo, dolyares. Amuning ginatawag petro dollar scheme. Amuning sikreto sang Amerika nga ang dolyar sige bakal nga bakal ang mga nasyon sa bilog nga kalibutan. Pero in exchange, ang siling sang Amerika, singa may mga kontra ka mo din, no? Yakubala magproteksyon sa inyo. And so, may ara sang ginatawag air defense. May mga Patriot missiles, may mga rockets, may mga surveillance systems nga ginplastar ang Amerika sa mga nasyon dito sa Middle East. Di ang problema, ang Tupolev pwede maka-operate nga hindi malabot sang missile sang Amerika. Di nga ginplastar sa mga nasyon sa Middle East. Tingsunod nga pamangkot, di masalig pa bala ang mga pungsod sa Middle East sa Amerika kung man ba silang waiwa ay manigali o hindi manigali ka proteksyon sa amon.
0: Lorga,
1: di mo dubanwang inaway, there is more than petroleum supply, more than inaway sa state of Hormuz, more than sang pinatsyanay. Hindi, ang away dire ang paggamit sang dolyar sa negosyuhan ay kag ang plano sang China nga ang ipasulod dia ang iya naman currency o kon kwarta nga ginatawag yuan.
0: Lorga Vista.
1: Di pero ini panugod pa lang ini adamo development subong. Pero balik kita gyapon sa aton sadsaran nga istorya. Ano ang epekto sini sa inaway gidyaman sa kalibutan? May ara ginatawag geopolitics. Halin pa na sang una. Away sang Amerika kag Russia. Away sang Amerika karon kag China. Ti, ano ang ato ni Moon? Ano ang posible matabo? Kag banwa, ari pagid. Ang pinakakululbaan, kung bala padulong na kita sa nuclear war nga ginatawag tungod ining mga eroplano nga ginpadala sang Russia, pwede na magdala sang ila atomic bombs.
0: Lorga,
1: basta na ginti ginabantayan talang ah. Huwag man tagambal nga matabo na ina. Ginabantayan talang kaginatunan carefully. Sa aton nga pagpanabalik damo, pakitaya istorya, may ara kita istorya mananagat ay kaluoy. samtang dito sa Iran inaway ang Amerika bumbahanay sa Iran dala Israel ay diriya sa aton ang away rice and fish o hand to mouth combat nga ang makita sang kamot isubo sa baba kapigaduhon gihapon ang aton istorya kag iban pa pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwain ako nakapoy.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Squalene Capsule.
11: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh, available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magadala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Pabalik sa atong nga pagpangalagad diri sa inyo para tuntunan Larga Vista. May gabi lang kay Ma'am Choli Nunez Culado, suman sa kay Edwin Cagfez Santibanez dira sa Barangay Filisa. Salamat gid sa inyo para nga pag-upod diri sa inyo para tuntunan.
0: Larga
1: sa aton mga kauturan nga mga Grab drivers nga padayon pa nga nagapangalagad tubtub karon, kay Mark Abadilla, salamat gid ha. Kaga mayong gabi sa imo, taga Moises Padilyang ining si Mark.
0: Lorga Vista.
1: Anay kami kapon, salamat gid kay paring Rocky Infante, sa kay paring Fred, suman sa kay Kidoy Tanlangit, sa kay Toto Nicky Boy Doria, mayong gabi gid sa inyo.
0: Lorga Vista.
1: Pero antes sinaaryo, antes ta magkadto karon sa dugang ng mga balita, ari may ara bala sang isda. Kabalo bala kamo nga may isda sa aton tinipik sang kinaalam tonight kag makatalanaga nga mga ihibalo? Kabalo bala kamo nga may ara isda nga nagalakat ya indi isda long tubig sa duta gidya? Yari, roll tape.
13: This fish can walk on land and breathe air. Meet the rainbow mudskipper. Unlike most fish, it spends much of its life out of the water. It breathes through its skin and the lining of its mouth as long as they stay moist.
1: Ula, amo to ang rainbow mudskipper. Pwede siya makalakat sa duta. Pirme sa duta ang iya tinerway ko balo kon na may ginatabo siya, may ginadate siya, I don't know, no? Pero amo nang balita banwa ining rainbow mudskipper. Pero nagaginhawa siya pinaagi sa iya panit kag sa lining sang iya baba. Kag ang very very interesting is that kadam-an sang iya panahon is on land, hindi kay ara sa tubig. Pero ang importante, moist in siya, ina balang nagabasa-basa. Ti amo na ang ginatawag rainbow mudskipper. I hope nga may ara kita sang napaambit sa inyo tonight nga tinipik sang kinaalam. Dire sa inyo para tuntunan Larga Vista. Amuyad to ang aton tinipik sang kinaalam. Dala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi. Maayo ini para sa mga may type 1 kag type 2 nga diabetes. Magluwas nga indi ka masal ang tarsier kay indi ka magmurarat matakon gabi bisan gabi ka pa nagapangape, tungod gusto lang ang iya sini sangkap nga kape, hindi pait, medium roast ang tirada. Ang maayo pa kay may ara stevia, meaning plant-based sweetener nga pwede magbulig stabilize sang blood sugar sa imo lawas. And most of all, may ari ini siya sang milagrosong uhong, ang Ganoderma nga makabulig bato sa kagaw sa imo lawas. Amuyad to ang aton tinipik sang kinaalam. Again, dala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, makabulig sa pagpakalma sang imo paminsaron, makabulig pa sa imo lawas kontra sa kagaw. DTX Premium Coffee. Karon dugay-dugay, pakilala ko ang iyang mga partner, DTX 500 kag D3 Bio.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ari katuan taning isa kaangot nga development dito sa Iran, ari at talalupang doon ini. Tungod may ara ginatalakay karon dito sa Amerika nga ang Iran gaplano sang ala October 7 attacks dito sa Israel, justa aring sadya. Nga, tungod kung basihan ta ang pagpang-atake sa Israel sa tong October 7, ang pamangkot amo sini, may ara bala suicide bombers, may ara bala Hamas, may ara bala mga terorista nga ara na subong sa Estados Unidos. Very, very interesting nga balita ini. Ari, pamatian ta ang report, paano nakambal ang US media nga may amo sini nga plano? Terror attack by Iran sa sulod mismo sang Amerika. Roll tape! Oh, why siya? Alright, sige, sige. Okay? Roll tape! Oh. Ang tabo na stuck up siya?
0: Larga Vista!
1: Oh. Sige, abe. Let's have it one more time. Roll tape! Nano ini ang plano sang Iran nga mag-atake mismo sa Estados Unidos. Now remember, sa tong October 7, kung hindi ko magsala, 23, dito sa Estados Unidos, uyala, gapilit ang video. Hala, Adrian, ano na, basi may Iranian nga hacker nga nakasulod sa imo computer. Okay, standby banwa ha. Istoryanta ini. Hatag kita na sa pinaka-importante nga mga pahibalo, balik kita sa aton balita gyapon. Parte sa Middle East. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
17: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
17: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiote. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kunakapoy.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Squalene Capsule.
20: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutin.

0: duwa o kung tatlo. Now, sunod sa iya, ang problem karon o ang natalupang dan sa Amerika, musini, may mga intelligence officials nga nagasiling nga ang Amerika mahimo magapangatubang sang isa kapag pang-atake gikan sa Iran katulad sang October 7, 2023 nga pagpang-atake dito sa Israel. Hamas ang nagpatigayon sa to. Given the fact nga ang Amerika nakaagi na nga daan na 10-11 atong natabo bala ang September 11 nga pag 9/11 attacks dito sa Amerika, di kundi nalutsan sila sang una. Suno sa report ang nagpatigayon to Al-Qaeda, ti ang nagmastermind Osama bin Laden nga subong nagreunion na sa ulod, pinatay gidya sang Amerika. Although of course I'm not sad anymore, no, kay ti number one, di man kami kilala ni Osama, wala man kuya plano nga mangin terorista katulad si iya. Yes, of course, ang una, I admit, nagaupod ako sa CPP-NPA. Pero subong wa inagid ko niya gana sa mga terorista. Ah. It's better to have a dead terrorist than a living one. Anyway, are. So, Amerika, are, padayon nun ta.
1: And we also had the attack on USS Cole.
0: Aragay.
1: So, if you ask the five-year-old, I'm going to say some words, and you find the logical sequences, what comes next? I say land, sea, and the five-year-old would undoubtedly say air. So that's what 9/11 was like. And imagine if you had asked the question of how real is this? How could we react to it? So, and the other thing is, you know, we also saw when the Israeli intelligence found the Jericho Wall booklet, and when the good intelligence officer, Israeli intelligence officer, reported that I'm looking at some unusual activities on the border, and then those women observers on the you know, the eyes on the border, they reported something unusual is happening here, and it was ignored. It was ignored. It's not a matter of being kind or unkind to IDF or the Israeli intelligence apparatus. No. It's just reporting what happened. What happened was he was ignored. That's the reality. And tragedy of October 7th happened. So somebody can accuse me of exaggerating, of imagining things that are not likely to happen. No, the Iranian intelligence is not going to work together with the regular army because they need the logistics, they need the know-how, they need the support. Whenever they do these kind of operations, they are plotting. They're plotting to somehow do an October 7 style on facilities, American facilities, take Americans hostage, take him to Iran, and then, you know, you say, "Oh, Bijan, come on, that's a far-fetched idea. They're not going to do that." Okay, if the world wants to sit back and say that, then expect the same results that happened to us, 9/11. In October.
0: All right. Ari ang talupang doon. Remember ang ginaistorya ni sang JNS nga reporter, Jewish News Service, si Bijan Kian, anay security official sang Estados Unidos sa idalom sang duwa o tatlo ka presidente. Sila niyang problema sa intelligence amuni. Sa isa kabahin ang balon kang pinalagpat ng istorya na wala na iya. Sa isa pagid kabahin, ang balon ka, exaggeration, yung ginapasubrahan mo bla ang sugilanon. Pero siling ni Bijan Kian, amo man ang problema sa October 7 sa Israel 2023, nga linibo ang nagkalamatay. May mga report nga ang Hamas may plano, pero te, gin-ignore, gin-bali, wala, why na iya, why na iya. Ti ang ending, nagkalamatay. Linibo dito sa Israel. Ang 9/11 sa Amerika mo man na, September 11 attacks, may mga intelligence officers man nga nagasiling mang atake di ang ano ni, ang Al-Qaeda. ibunggu nilang eroplano sa building amo ni amo to. Ti ang natabo mismo ang mga opisyal sa Amerika. Glyban, daban na yan, palupad na. Ti ang ending natabo ang 9/11. Subong ang hambal ni Bijankian ang plano niya sang Iran mang abduct. One is abduction of US citizens. That's number one. Dalon sa Iran. Kagway takabano kung anong to nila, kung kilawon o kung ilakot sa laswa, butangan, himuon, tulapu, unano, way takabano. Basta, ang intelligence report nagasiling nga magapang-atake ang Iran kontra sa Estados Unidos, not necessarily sa Estados Unidos lang, kundi mga ibang nga nasyon katulad sa mga imbahada, katulad sa mga military facilities sang Amerikano. Kung nano ang kapaturan, of course, wala takabalo, kay wala kami kaistoryanay ni Bijankian ining gina-interview. Yari, pamatian ta siya dugang sa interview sang JNS.
1: Tragedy, October 7th tragedy. We should not allow that. That's why people should not ignore it. There's too much politics to it, too much partisanships. A lot of people who don't like President Trump for whatever reason, and some of them they can't even tell you why, but you know they have various opinions constantly influenced by others. You cannot ignore that. So this environment is really not as pure, not as pristine as it should be. So that's why I think that's it. The question is, you ask, how possible is this plot? Well, same questions you should have asked before 9/11 and same questions you should have asked before October 7th. It is in their ability to do that. They've shown signs that when they come and say, we will take Americans hostage and collect $1 billion for each, take him seriously. Take him seriously.
0: Grabe, no?
1: That's what I'm saying. And if it sounds like exaggeration, you know, I don't know what to say. I'm trying to think left of the boom, really.
2: Now, for many years...
0: Are, ang hambal ni Bijankian, amune, nga ang isa, kundi nagligad ang gahinurong ang Iran sa State of Hormuz pa lang, hindi nila pagpalabyon ang mga barko nga may lulan nga krudo, kun hindi magbayad ang mga ini. Siya, gusto ka maglabay? Siya, bayad ah. Kaya kun hindi... Paruparan ka muna mong missile, so that's one. Subong niya, ang kano, pwede nila o kana, pwede nila kidnapon, dason ipatubos. Tag-isa ka milyon ka dolyar or whatever dira, no? That's one. Now, ang talalupang doon banwa mo sini. Tungod, ini, as I have said bala, hindi ta pwede lang tawon eh. Nga lapta-lapta ang mga itabo ng ang away sa Iran, wala labot sang away sa Taiwan. There is a connection. Nga ang away sa Ukraine, wala labot sa away sa Iran. Man may mga angot-angot initanan. Because kada hitabo, may superpower nga involved. Nga, sa Taiwan ang imbolbado, China. Sa Ukraine ang imbolbado, Russia. Sa Iran ang imbolbado, Russia kag China kag Amerika. Ano tanan ang angot sini? Away sa ekonomiya ining ginatawag AI o kun artificial intelligence economy. Of course, number two, away for resources. Nga, kinanglan sang AI nga ekonomiya ang rare earth or critical minerals nga ginatawag. Amo nang ginasulit-sulit ko dere sa larga vista. Ang away sa ekonomiya, hindi niya sini lang. May kaangtanan ini sa away sa ekonomiya. Economic dominance, military dominance is equivalent to world dominance. Man may mga nasyon nga gusto nila ya, sila ang hari sang kalibutan. That would of course include America. That includes now China. And of course, ang Russia. Ti ang sunod nga pamangkot, ang Pilipinas diin kita dire. As it is, ang aton treaties o kung mga kasugtanan is with Amerika. Ang nagligad nga administrasyon may angot man sa China. And who knows, possibly until now. Why ta kabalo? Pero ti ang pamangkot niya kita nga ordinaryo nga pumuluyo nano ang dangtanta sini. Pamatian ta dugang ang interview.
2: Through a distinction between the IRGC, the Islamic Republic, and Artesh, the regular Iranian military, believing that the army had remained a little bit more professional, perhaps less ideologically committed than the IRGC, you argue that that assumption is no longer true. So what has changed, and why do you point, for example, to Rear Admiral Habib Sayari as a symbol of how deeply the regime has compromised the regular armed forces?
1: Yeah, you know, this is very interesting. Let me just use this opportunity to say that's not the only thing that we get wrong over the years in policy formation. You know, there is a poverty of knowledge when it comes to understanding Iran altogether. When you talk about Iran, it's not just a country on a map. It's a civilization. You have to understand that. And if you want to know what that means, is it, Bijan, come on, you're talking poetry now. What civilization has to do with it? Well, I can tell you what it does. I'll take you to a little town called Abdanan. And in this town, people are hungry. They're suffering. They don't have enough money to buy food. And then what happens is when the bags of rice are delivered by the government, they throw them away. They throw them away. They don't accept it. That's unheard of anywhere else in the world. Look at when things like that happen. People would fight over grabbing one of those bags of rice, whatever. No, that doesn't happen. Second, we assume, as Vice President J.D. Vance just enormously, enormously funny what he said, is 94 million people are going to flee the country. That shows a lack of education, a poverty of knowledge. This is not the kind of people that would run away. They return. And I've been told, and I've been educated. And you know, let me just be honest, very honest, brutally honest. I cannot separate myself from that lack of knowledge. We're not experts. We don't know that history. We don't know the depth of that civilization that affects the culture, affects the behavior of a people. How could you go to war with a country not knowing their people? It's not a good thing. So now
0: Are,
1: we come to
0: the ang problema of- siling ni Bijan Kian again sa ulihin na mati diri sa aton, isa ini siya ka anay intelligence official sang Amerika. Siling ang problema sa away sa Iran amuni. Wala ta nagaaway sa isa lang ka nasyon. Ang ginaistoryanta isa ka sibilisasyon. Sibilisasyon meaning dugay na nga isa ini ka pungsod, may ara sang panggobyerno, may ara kultura, may ara ekonomiya. In fact, ang Iran is biblical. Dinag-un ini nga sibilisasyon. So di mudo, ang iya nga fighting will, ang iya tinutuyo kagkalig-un sa pagbato, bisan sa Amerika, hindi ini malahug-lahugan. Mismo kano nagambala, siling ni Bijan Kian, nga anay intelligence official, siling niya ang problema, amuni, there is a poverty of knowledge. May kapigaduhon sa nagakadapat o nagakaigo nga ihibalo parte sa Iran. Kag sa gira banwa, that is fatal. Inabalang kun kay Sun Tzu pa, know thy enemy and know thyself. Win launch 100 battles, win 100 battles. Meaning, antes ka mag-away, hibaloon mo kung sino imo kontra. Ti kung hindi mo kilala kung sino si Iran, ti simpleng istorya, pierde ka. And that is why, nga ginaistorya karon ni Bijan Kian, nga siling niya ini ang plano sang Iran, nga magsigi-away, hindi ini dapat lantawon lang separately. Hindi ini lantawon lang nga dito lang sa Middle East, inimay ka ang tanan. Mahingga BSM, inimay ka ang tanan sa inaway na ya sang Russia kag Amerika. Kay finally, ang ininga inaway o ang plano sang Iran kag ang iya kaisog kontra sa Amerika only goes to show nga may angot na ang Amerika kag Iran sa ila pag-away kontra sa Amerika. I mean, kaangtanan sang Russia kag Iran sa ila away kontra Amerika. And if I may say, ang akon ganiya lang tao, pati China may kaangtanan na sini. So meaning, ang iban nga nasyon nga kontra sang Amerika, although hindi taman mabasol kung kaisa, man ang problema sang Amerika, damo man siya ginpangtanom nga binhi sang kaakig. Oo, saluyag mo sa indi. Pamatay dire, panglusob dire, panglusob dito, pangpamatay dito. And so, it has spread the seeds of hate and resentment sa kalibutan. Amun ang Amerika, to be fair about it, and if we are to be objective about it, and to be honest about it, ang Amerika ang utok sang ila nasyon, sang ila gobyerno, sang una, hala pang atake lang nga pang atake, pang lusob nga pang lusob. Tikundi, natural, ang gut-gut kagkaugot kagkaakig ara ginaya na tanom sa tagipusoon sang madamo nga mga tawo.
3: Larga vista.
0: Di pero basta amo ina, bantayan ta kun matabo gid man ni ang ginsiling ni Bijankian nga plano sang Amerika o sang Iran mang atake sa Amerika ala October 7 attacks dito sa Israel. Pero bantayan ha, that is why ginasunod ta every night dire sa inyo para tuntunan. In fact, wala pagani igantalakay nagligad ang parte away Amerika kag China, ginatalakay ta na di eh, ha? Ginalantaw ta na kung ano bala ang trends, ang mga patimaan nga nagalala ang inaway. Because that is what a program should be. Magabalik ang inyong paratuntunan. Pagkaligad lamang sa praka importante nga mga pahibano.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabakal, sumagbuti ka. Ang pinaka the best sa kabuhi, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 hours to 10 hours. Wala amuni, sang bayad na yan.
6: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
7: Mga doktor nga way bayad.
6: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spent around 1/3 of our life sleeping. Kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, po, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
5: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
6: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
5: nga wala sa plain D3. Okay.
6: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
5: meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
6: Himuson.
5: Himuson, buhi ang
6: good bacteria.
3: D3 Dream Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
5: Now next.
6: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. Mm-hmm. A precursor for melatonin. Antes may imbento ang melatonin alin sa anay sa serotonin. Mm-hmm. Pong ang galinan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein himuson ni probiotics galingon-galingon himuon serotonin. Si serotonin i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amuna ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka, nakainom ka dito bayo, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Mm. Ula gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
5: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyaw. Mm. Pag inumos ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
6: probiotics.
5: Mm. Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. Mm. May sikreto ko, Sir Boy. Mm-hmm. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
6: Dulum-dulum ka tama.
5: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria?
6: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
5: Masugo pa sa immune
6: masugo
5: system.
6: Masugo pa sa immune system. Mm. Pero iniyan D3 bio, duwa.
5: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong pan plain D3. Kay tagpila gani tag 14 tapos ang plain D3 no ibiges
6: gamay ka dipa
5: paman lang ni mo Sir Boy ang vitamin D3 sa kwan
6: ginapaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani no ginaupot ko siya sa extra virgin coconut
5: tapos
6: oil.
5: Take note ang rumat sang vitamin D3 hindi diri na alin ang D3 nga ara sa D3 bio alin mo na sa US sinong Pilipinas gahimo D3 man wala BCO goro pati ko halin sa Pilipinas ang BCO sa US hindi man alin to sa ila halin man sa tropical countries. Abi nimo, regardless ni kung diin ginhimo, may US mana, ma-Iraq mana, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi islaya magpaminsar kapag inom dahin nimo sa ditribayo, nami din tulog. Sa parasis, hindi yan yung drugs ya. Kanami sa ditribayo, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan.
6: Correct.
5: Domino effect ang pag-inom sa D3 bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
6: Paman pa.
3: D3 bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ina akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 bio. Health. News DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kang prutas hindi na magkabalaka mag DTX 500 ka na ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals likawan ang baratian mag DTX 500 ka DTX 500 DTX 500 pasami kabalaan nga ugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw ini ang kabagdanan sang matasig nga pagtimulan kalaman ang abyan mag DTX 500 ka kaysa DTX 500 ang stress malikawan pagkamurigon Malimta DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C
9: Ako gali si Ariel Nagkantonsilitis ang nagligad Sikisakit kaya katama Tiyang basang tiyo ko Tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kaadlaw Tula ang sakit sa akong tutunan Salamat sa Mighty C
3: Mighty C Mabaka sa mga butika Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C
10: Ako si Anika Kulayan ko mangi Kay gali may UTI ko Ang tiya ko naghambal Try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day 1 a week lang Nag-ayo ng UTI ko Salamat sa
3: may TC efektibo. May TC! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi
13: sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
15: Pamasahang abutika.
14: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
15: Pamasahang sa mga abutika.
14: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
15: Pamasahang sa mga abutika.
18: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
20: Squalene Capsule.
21: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
19: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
20: Squalene Capsule.
19: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
23: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
27: KK5 News FM.
28: News FM.
27: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga panita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Standby na sa report ni K5 Berto Gakit Jr. sa hindi gid lamang madugay. Mayang gabi lang gali sa akun amigo sa kay Onyot Badaos Jr. Dala na sa iya tiayon nga si Connie. Mayang gabi sa inyo kag sa iya anak nga si John Paul. Mayang gabi man sa kay nung boy Ledesma kag kay si Onyot kay din pagitugan ni ginapatamyaw ni Toto Onyot man kay Black Disena. Mayang gabi sa inyo dira sa Hinigaran. Kag kay Jerry Helogo, kag kay Jubel, gapamati gid sila. Salamat, salamat kid ha. paring Alan Takapan, kay James Bornales, mayong gabi kay Raymond Alonsabe, dira sa Barangay Hill Montilla, si Palay.
27: Lorga,
0: kay nung Edmund Diaz and family, dira sa Barangay Tangub Dalasdas na sa iyang mga kapartidusan dito sa may Barangay Malingin Bago, kag Barangay Maaw. Aryo, makatalanhaga nga hibalo, mapati ka mo may planeta nga nakitaan, daw kapid sang Earth ang aton ginaluntaran nga kalibutan bala. Ari lang taon ta kadali, ha? Earth? Okay, ari.
1: Scientists may have found Earth's cousin. The planet is called Kepler-452b. It's larger than Earth and orbits in the habitable zone of its star. 1 year there lasts about 385 days, very similar to Earth's. The planet is around 1,400 light years away from us. If life exists elsewhere, worlds like this are among the best places to look.
0: Okay, ang ngalan sa to, syempre code name lang na sa dito sa Amerika, Kepler-4562. Shado ka similar kuno. Wait, takabalogin exactly kung may hangin to o may tubig kiti teleskopyo kabalo ka mo. Ang problema, ang iya kalayoon 1,400 light years. Ti pila ka bilyon ka kilometro ina. Magamba ka light years sa simple kaglaktod nga pulong ang takos amo sini. Ang suga o kun light ang kasanag bala. Kung ano kalayo ang iya mabiyahe sa isa katuig, i-multiply by animo ina by 1,400 years. So amo ina ang isa ka light year nga ginatawag. Now sa simpleng istorya banwa, layo ining Kepler-4562b. Pero ang uluanggid lang, ang kalawigon sang isa katuig sa sininga planeta 385 kaadlaw. Daw halos pareho man sa kalibutan diri sa aton 365 days eh. 365 days and a half kun leap year. So balantayan ini. Shado ka interesante nga balita. Yadtong tinipik sang kinaalam. Gindala sa inyo sa kalwan sang DTX 500 kag D3 Bio. Ang DTX 500 amo ining kargado sang antioxidants nga makabalanse sang free radicals sa lawas mo, inang latak bala nga nagatuktok, nagapatuktok sang imo cellula. The only way nga mabalanse ina antioxidants, duro ina sa DTX 500 kay may sugar cane extract gikan sa dahon o sa panit sang tubo, may ara pagidahon amargoso. So hindi magkalipat. Kung duro nga antioxidants ang imo ginapakita, dira ina makitaan sa DTX 500 and of course D3 Bio. Ang kargado sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani duro sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw. Virus, bacteria o kung fungus. Kung wala kagaw, wala ka sang baratian. Pasalamat ka sa D3 Bio. Again, ang akon mga partners kada gabi, diri sa Larga Vista. D3 Bio, DTX 500, kag DTX Premium Coffee.
27: Larga!
0: Ari sa iluanta ng balita this time with K5 Berto Gakit Jr. Ari ho, may mga kawatan yung nag-strike. Tatlo ni sila. Duwa ka babae, isa ka lalaki. Ambot na nung tabo, kapilang ang ilagin kuha dira sa Barangay Granada. Let's have K5 Berto sa detalye. Bert, good evening. Please come back.
2: Yes, K5 Julius.
0: Gadalom naman tingog mo. Do, duga panago, kanuyaw.
2: Kaya na singgitan, yun ay Brian.
0: Nga, yan ginaway mo si Toto Berto?
2: Ang bala niya ko yung atang
0: bahay. Hindi na. Berto? Ano gusto mong tingog ni Adrian Simo, doon ginaangga, ya ka?
2: Oo, oh, Arab lang.
0: Example, abe?
2: Dapat amon niyo.
0: Oo. Oh.
2: Bird, standby ka, bird. Daw mo na bala, do ka, no? Hindi nga, standby! Okay,
0: ay, ay, gusto mo, ikarin yun ka to?
2: Actually, ano namong,
0: ay, Berta! Guwapa niya Paris ni Adrian!
2: Gani,
0: ha?
2: Kinanaangga pa.
0: Ay, basta! Basta! Dibla, yan yan? Sweet niya si yan yan? Oo. Ginpadayaw, giniligad sa akin. Sige nga, kuyang dancer, sweet kuya eh.
2: Hindi, pero yan yan. Amigo, get dira sa K5. Bayaan lang ko sa iba, hindi lang si yan yan.
0: Nga, nga.
2: Kay Luwas ki IG, do ako na ako na yung kaduay ng pagpangapalangga. So, muna ang patibati ko.
0: Yan, tood na yan? Yan, tood na? Nga, after kay... Wait, larga! Nano na?
2: Sige. Kagibab Julius, tatlo diri ka suspect, tatlo kakawatan ang nakitaan sa CCTV sa isa ka drug store, no? Mga ba, drug store, may bulong, kag may mga grocery, magbaka na bulong, may mga grocery, kag Kagibab Julius, na adira ina sa may tubang gidsang bread box, sa may okay. Barangay Granada, Bacolod City. Lapit sa may ano, barangay gid mismo, Kagibab Julius, ano? Kahapon ni Natabo, Kagibab Julius, alas 9, alas 7, nibukas sang drug mart. Suno diri sa manager nga na interview ta, sang store ko nagabantay abigay nga nagahead sa ila kay kita ko na po man store kay Kevin Julius sunod diri sa iya alas 7 sila nagbukas ni alas 9 nagsulod ining tatlo sakay ang taxi dino ko ginarkilahan nila ini okay. O kung siya ba nila ning taxi nga makita diri sa CCTV makita ta na sumunga na iplate lang niya yan yan
0: oh arere
2: kita ta nagsulod ining tatlo ang lalaki, edad siyang lalaki, guro kakipa Julius, mga 30 taon naman. No?
0: Okay.
2: Pero ang duha ka mga babae, tito may mga tigulang naman. No?
0: Mm-hmm.
2: Gablibot lang na sila sa...
0: Danay Bert! Bert! Ang balita nga nag-arkila pa sila taxi.
2: Hindi sure nga okay. Nag-arkila. Pero nag-gulat na taxi eh.
0: Ay may nag-gulat. Babae yun. Oh. Kita kung bayi naka-green.
2: Oo, so posible kung saba o magiging pahulat nila. Hello?
0: Okay. Pero Bert, amo na ganing ginaribugan sang ulo ko, may salakyan sila pero ang ginkawat nila kapilang.
2: Eh, ang bot ka niya.
0: Okay.
2: Pagsunod nila, kaki-five, akalain, nagigit sa boses ko. Pagsunod nila, kaki-five Julius, si ang doa ni ka, ang actually, ano sila, ito, galuka, panay sila na tatlo. Parang ang una ko noon ba sa babae ni, ang una ko noon ni, nagabakal siya sa mga, nagapamangkot siya sa cashier.
0: Oo.
2: Kung ni amo ni, pero ang duha, galibot-libot. Ito mo, kat-store pili, kakalibot-libot.
0: Oo.
2: Nagdugay-dugay ko noon ni ilang nga libot.
0: Bali, ang guwag ginlingaw sang isa ka babae ang cashier.
2: Yes, posible okay. Amo.
0: Okay. Samtang ginalingaw ang cashier, ang lalaki kag isa ka babae, uy, amo ning pula ang ila sa lakyan?
2: At kagipan Julius, amo na eh, no? Malantaw na
0: ito. Di may auto sila? Wala sila inugbakal kape? Nano niya man. Grabe, no? Ay, Danay! Ang taxi nga puti, amo na yung ila nga ginsakyan?
2: Amo na yung isakyan nila nga taxi.
0: Ay, okay.
2: O, naara.
0: Oho. Ay, do kawatan gid ang tsura, ya Bert!
2: Oo.
0: Oo, tuklo, gid.
2: Ang kung malagtaw mo, kakita Julius, ang lalaki nga nakaitom na, na nakadaan do kart-kart na.
0: Oo.
2: Kakita ba, Julius, may babae nga naka-green.
0: Green, oo.
2: Green na babae na o yellow na bayo iya.
0: Oo.
2: Ipag niya siyang dala o rasa ako na
0: o
2: plastic niya kakita Julius.
0: Oo.
2: Kita mo nagduko-duko niya siya sa itira nga area, hindi makita ang CCTV.
0: Correct.
2: So, hambal niya.
0: Kag-ara mandang kape.
2: Ha?
0: Ara mandang kape sa ginkuot niya.
2: Wala. Ang mga actually nagkatong kita da sa area kay Inagid.
0: Okay.
2: Ang mga naka-display, naka-display lang tayo, mga toothpaste kag
0: okay.
2: mga
0: hapon.
2: Okay. So wala sila si iban nga nakawat base sa inventory sang drug mart.
0: Mm.
2: Kundi puro lang gitanan niya mga kape.
0: Ay nano ni. Kape lang gid ya Bert, ano nga klase kape 3 in 1 kag stick o kon stick lang tanan?
2: 3 in 1 ni kag stick mo kay tita mo damo 3 in 1 kag mga stick. Stick
0: pila ang balo, pila ang kantidad ang katumbas sang kape nga gintuklo nila?
2: More or less suno sa babae mga 4,000 to 5,000.
0: Bo grabe ba? Damo nga kape ba?
2: Oo.
0: Okay.
2: Ga-lukatanay sila. Ti ang basang manager sa interview tagina.
0: Mm.
2: Ay do, umul-umul ko sir mo.
0: Okay.
2: Mati na lang tayong taka segundo ang interview ta niya sa oh. babae. Yari pa matian nato.
0: Sige. Cashier?
4: Sabi no, ano mahambal mo bi? Sa mga tao to?
5: Ga-umul gito siya
4: sir. Ga-umul ka?
5: Ga-umul gito kuya sir. Kaluoy.
4: Oo. Pero gining tido amo lang gining nga do tatlo gid ka mga oo. Kag do amo ni kadamo gid. Ano yan kapito nga kape gito ila punta riyaman? Kung gusto nila pwede ba mga blot sa mga toothpaste dio?
5: Toothpaste or di
4: gani
5: mga
4: dilata. Oo. Okay, gani man kape gid no.
0: Hindi na pag-advising ka watana.
4: Wala sila nang kapit sa counter. May gin bakal be?
5: May naghapit sa counter sir ang tigulang.
4: Ano gin bakal?
5: Pero nagbakal siya siguro ang si Cherya siguro blan nakapati.
0: Okay. Oy, Diyos ko, ay kaluoy man. Tinanong matabo ni ang mamalayran ni ang cashier?
2: Wala sing limang kapatid mo may.
0: Pero siya maning tag-iya ang cashier o
2: hindi? Hindi. Actually, may tag-iya ginado siya lang ga head.
0: Bantay ay ahay. Ay ahay. Kaluoy man no.
2: Duging tao ganta ni ang pulis kadto tato tinablatay naman ni.
0: Ay, Bert. Salot ko lang may gabi lang kay Mr. Ernesto ni Pange. Dira sa Ervias 2, mayang gabi lang ah. Kay Mr. and Mrs. Jereos, gali sa Bakyas, Mansilingan. Mayang gabi man. Sino ganito mga amigo ta sa Station 8?
2: Station 8 or Station 5?
0: Station 8 or Station 5? Station 5, no? Ay, ahay. Mayang gabi sa ila tanan ah. Station 5, no?
2: Pamati, gito sila subong.
0: Ay, ahay. Sige, salamat gid may gabi sa inyo tanana.
2: Ang nalantaw kag nausisa tani kinatawag na si Kapitan Vito. Hindi sila kilala ang mga persona kay tikita
0: ang mga
2: mga tao dito sa palibot ni Mangkota kilala hindi gid nila kilala no. So posible sa iba ning lugar or posible amo ning ilang target kay tila mo man kipapatay. So amo gini mo dos nila no mangan
0: tiba si Bert kundi nagkuha sila kape dason may 3 in 1 may stick sila nga wala kalamay basi ang sunod to nga biktima ho nila gatas kag kalamay naman
2: isa-isa
0: ho nga kapiyar ka Bert ang pangawat subong dalapta-lapta no may ara to nga mangawat guma sang motor may makwa battery sang motor. May makwa tuyalain ba si makinitanay ning mga kawatan kag mahimo sila motor?
2: Tig granada man suryahan sa ahan. So kasubo man tuod pero ti amo ning natabo kagabi. Ang magyobyuhan ay lalaki kag babae.
0: Okay.
2: Ating Rita o kung goma sa tricycle asang salakyan. Mamo anong biga pag hinila? Nag-request sila sang mekaniko.
0: Ha?
2: Nag-request sila sang mekaniko. Ti mekaniko ay manika baloya kay ang banila ko no ilaman to slakyan.
0: Ay, te.
2: Ate, ang mekaniko nagtudlo di pinsa mo gulo ay kuya kabaloya sa yat. Ate, tinadakpan. Ang problema di ang lalaki pagdakop, ang lalaki naglagyo. Pinabayaan niya to iyang
0: Wait. Ang magnobya nangawat ano guma ka slakyan. Anong ila ginasakyan?
2: Wala. Actually, may taxi pa gito eh. May taxi man sila nga ginarkila.
0: Uy! Wala!
2: Taxi, todo dipinsa man to.
0: Okay.
2: Ang actually, sa sulod sang taxi, apat sila bilog eh. Ang ginarkila, ito nila nga, ano, yung request nila nga mekaniko sa isa ka bulkitan. Nga ti expert para da si Guy. Kuno kay tiyamba nila may ang amon to sa Providence nila tabo eh.
0: Okay.
2: May ara kami to nga kuluwao nung mga gumaw. Kay ti dalon na namon ni Silo namon kuno sa amon ni nga balay. Ti nagkarto man to ang mekaniko. Kagati kakipay Julius mo ito yung kabalo mekaniko hindi yung mga awak gili sila kaya pagdakop sila gulpiada lang nga naglagyoy ng lalaki kag ining nga babae na bilin te interview ta to ginang babae mangkot akong na bisita kasang imong nga ano love
0: oh.
2: Te manawa ay mati binayaan niya kuya ate mo ning sistema nilang nga duwa no mag ano get partners in crime pero te kung dakpanay siya lang isa ko no no binayaan sa nga iyang nobyo ining nga
0: ay wait Bert
2: babae gali
0: Bert may nag si Emily Raga panawagan no. Base may nakita remote sang PCX 160 na ano na siyang PCX 160 motor na.
2: PCX
0: 160. Oo. Nahulog kuno kapon dira sa South Bacolod Hospital. Hasta sa Royce Hotel nga parte sang dalan. Base may nakapulot ah. Remote sang PCX 160. But sige. Anyway, base pa lang ah. Base may nakapulot. Pabalalang si Emmy Lira. I don't know kung tuod yan yung ngalan. Pero Ems, kung hindi ni tuod mo ngalan, base mabudlayan ang magpangita sa imo. Anyway, sige Berta. Buwas ko na lang ni a motor nga kiles. Oo. Motor nga kiles. Galit na. Ang PCX 160. Oo.
2: 125 ng kagarusi, 150.
0: Ay, ang ako niya na andan pa yung mga TMX 150 pa yung mga 125. Ang mga malahalon, subong niya mga Adrian Gantalaw na eh.
2: Yes.
0: Oo. Gantalaw. Oo. Natural. Why, Kuya Kabalo, may mga remote na galiya subong gani is motor?
2: Hindi mga kabalo si Adrian mag-drive. Oh. Kasi Vibe Julius, balita na itong dalawa sa kaluan.
0: Sabi ko, asawin.
2: Perto Gakit, K5 News FM.
0: Ayos! Lorga! Hawaii na ko, Tiyempo, abwas na naman! Sa ngalan sa Amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalaw and Remel Alcantara sa technical side. As always, ang inyong alagad sa mikrofono, Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Lorga! K5 News FM. News FM.
7: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang kit sa
7: ako tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix.
11: O baka sa mga butik.
3: TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix.
11: O baka sa butik.
3: TTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
23: Extend food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: KK5 News FM. News FM.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
20: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
28: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
29: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lang ganit-carots.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
17: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Sa lingaw, mabalaan ni pang flowers nga damong probiotic.
20: Basta.
17: Ano tayong interval?
23: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
30: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
20: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
30: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di padugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kun tuma nakadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay kag it causes cirrhosis of the liver amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
20: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga detoxify gahimo sang bile to break down fats kag naga extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
30: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na.

0: cover ang imo atay.
1: Mm.
0: Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
1: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir JP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
0: Wow.
1: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
0: Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo ka bilog avocado sa isa semana, ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
1: Take note, ang avocado may glutathione man na,
0: wow.
1: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir JP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir JP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
0: Oho.
1: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imong nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
0: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
1: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir JP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
6: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sang DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein.

0: protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya gatingob ni siya sa imo kidney parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala gadite X500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation
1: to avoid cancer is to avoid the following attention hindi magpanigarilyo
2: agoy
1: untat inom alcohol
2: agoy
1: magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on fruits
2: Rustan palahubog
1: more on fruits palahubog i-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne if hindi gid malikawan pilion ang puti nga karne nakabalos ang
2: kabalos
1: white meat na lang ah is the manok no maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
2: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, termina mo ni ginakumpanya. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw or Pure C.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
4: 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old. Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
4: Namin nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas
3: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gani si Abigail Luzer sa estudyante ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon sakit ta na kon ulo ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C
7: kag subong kanami sa kon paminsari
3: Mighty C mapalit sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika kunayan ko mangi kay gali may UTI ko ang tiya ko naghambal ray ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C epektibo.
3: Mighty C mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap
10: sa mga butika.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Calibo Refendor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blanga permina mong ginakumpanya na dapat maligo gikadadlaw.
2: Dapat lang.
1: Oo, hindi pwede nga.
2: Kung maligo ka adadlaw, presko ang ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
11: para sa ilo,
2: di siyempre, klinika diyo.
11: Klinika diyo, fresh.
2: Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo klinika diyo, fresh.
0: Amon yung pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amon niya, ang makapipekto sinyo nga aki, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa VCO nga ara sa klinika diyo, fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
0: Ay, ba, simulatnan ka na? Sabang taas ka.
1: Nakapangapi ka na?
2: Of course. Favorito nga kape ni Cyril Jan, wala na sang iban.
0: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant, and of course may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
11: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Para sa diabetison.
11: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kapi sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
0: Mm-hmm.
11: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
11: may
0: ka pa.
11: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3 bio. Ang gusto yan ni Engineer Labaga, tindog tanan.
2: Kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
0: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami imo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selula sang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatlang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo selula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong halo black sini. Lipids.
2: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
0: pamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
0: Uy, ara na.
2: Ara na glutathione na. Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
0: may ga-repair man.
2: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sang imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sang gitawag cytosol environment.
0: Oy, kampiyon.
2: So, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na.
2: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksa.
11: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
2: Correct.
11: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
2: May pero may natumbatian sa unano, kaon mani.
11: Kaon mani. No.
2: Oh. Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
1: Oh.
2: Layo
1: lang.
2: Layo-layo gid ya. 100 times.
1: Isa mas lakit ang joints ng kaon mani, guro.
2: Hindi
1: ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
11: Diare ton loan mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
13: Nerve cells,
11: no? Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
13: No? Namunag natag sa D3 bio.
11: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
2: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
11: Oo.
2: Di ba gasiga-siga?
11: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagadya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga utok pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
13: Gabi, no? Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si mo cellula, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin,
13: monocaprin,
2: monocaprilin. Protektahan niya imo cellula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano?
13: Immune system.
2: Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada cellula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
14: Mm-hmm. Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man na sa ano, wala side effect, wala...
14: It's all natural.
2: Tana, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
15: cancer.
2: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
16: D3Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3Bio.
18: Ang D3Bio.
16: You my Vizio.
18: Ang Vizio.
16: You my D3.
18: Mabakas mga butika.
16: D3Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
16: D3Bio. Ang D3Bio.
18: You my Vizio.
16: Ang Vizio. Yumay D3.
18: Mabakas mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Nagin ako makabatsyag sang sakit.
16: Mighty C. Mabalik sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
22: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
25: Iloilo City.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City.
25: Atubang sa PLDT McKinley Street.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo.
25: Refentor Building.
24: Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique.
25: Wantyong Building.
24: Barangay 8 Bagumbayan.
25: Fronting kay Sun Mall.
24: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
25: Kulasi.
24: National Highway.
25: Kilid sang LBC.
23: Clinica de Alternativo Medicina.
24: Kabangkalan Branch.
23: Located at ACM Building.
24: Texas Street.
23: Corner Bread Box.
24: Kabangkalan Public Market.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City.
25: Radyo Bandera Compound.
24: Likod sang Pag-ibig Office.
23: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City.
25: Ernai Street.
24: Fronting Paglaom Sports Complex.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mera pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
14: virus,
2: no? Kinahanglan inom D3Bio.
1: Bisan dengue gani inom ko
2: ya. Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3Bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
15: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
14: Bacteria.
2: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3Bio.
1: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gud ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Doksam. So, kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D-train na siya nga daan nga dala.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayog gid sa madamo ninyo.
25: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
4: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: K5 News FM. News FM.
25: D3 Bio. Galikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
25: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
25: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
25: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butik.
25: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butik.
25: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
25: DTX Beauty Soap.
23: Mabakan sa mga butika.
25: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
25: DTX Beauty Soap.
23: Mabakan sa mga butika.
25: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
28: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
25: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
28: Ga! I-shoot na ga!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
9: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
9: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are of officially number one. Maraming salamat.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 and News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon. Kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number. 0928-611-2263. Sa ating Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Sa ating Globe number 0927-7448-940. August 2, 2026. It's a Sunday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5 Jirili.
0: Kumustang imong adlaw, Lo? Imong duwa kadlaw nga day off, Lo?
1: Well, so far, still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kumusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5 aton gid siya, wala unta sa pag-remind sa aton tanan. Importante siya bong. Bisan medyo piot ang aton pagpangabuhi. Importante nga hilwa kita sa masakit kag balatian. Aton gid pasulabihon ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang lawas ta. Subong man likawan ang mga matamis, mga masin, mamantikaon nga pagkaon. Minimize o kung likawan ang mga may preservatives, may mga artificial flavoring nga klase siyang ilimnon o kung pagkaon man. Hindi magkalipad magkaon siyang prutas kag utan, ha? Mga ka-K5 ang report subong sa Cebu. Grabe. Nagataas ang kaso dito sa dengue. Ang dengue, ara sa palibot naton eh. Nagatinir ang mga lamok sa mga stagnant water. Kung aton gid limpyuhan ang aton palibot, dako gid ang tsansa nga magahilway kita sa posibleng ihalit sa nga dengue, mga ka-K5. Sining bulan sang Hulyo, nagsaka tong kaso sang dengue. 381 nga kaso sang dengue infection sa probinsya. Suno ini sa Provincial Health Office, nagsaka ang kaso sa panahon sang tig-ululan. Kasunod nga sini, pinalerto na ang mga opisyal sang probinsya sa Cebu. Masunod among Toledo City, Bareli, Talisay City, Consolacion, Carcar City, kaga Medellin. So, diri sa aton, hindi man malayo kiti. Napalarihas malang ang klase sang klema subong may ara kita sa Cebu. So, aton na diri mga ka-K5 sa aton probinsya, ang mga stagnant water na limpyuhan tanahan. Hindi tanaya pag i patiniron pa. Ulaon na nato na, ha? Ang mga ara sa lata na, ara sa mga kalog, ara sa mga goma, kag iban pang akundiin may mga stagnant water.
0: para hindi maka-istar ang lamok kag makahatag sa aton sang problema pa sa aton ni kayong lawas tungod sang dengue. Subong man hindi magkalipad nga maga pabalhas gid, pabalhas, no? Ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sang aton lawas. Libre, pisanan mo lang ni. Kay tungod ang balhas nagagwa sa aton lawas upod ang mga toxins. Toxins nga nagasulod sa aton lawas man upod sa hangin, sa tubig nga ginainom naton kag mismo sa mga pagkaon nga adlaw-adlaw naton nga ginapreparar. So hindi malikawan ang toxins nga magadeposito kung magapundo sa aton sistema kag sa dalayon amo ining naghatag sang kalitan sa aton sistema kag nagresulta sa kunano nga sakit kag balatian, toxins o kung simple pahilo sa aton lawas. So sa kada pabalhas naton ining mga hilo o kung mga toxins nga pundo sa aton lawas ginailiminar sa aton sistema. So gani aton gid tagaan sa importansya kag panahon kag pisanan ta lang ang pagpabalhas para mabuligan ta ang maglimpyo ang aton lawas sistema nga hindi kita makaangkon sa masakit kag balatian. Isa sa mga ginatudlo pagin nga kabangdanan sa mga seryoso kag kalabanan delikado nga mga sakit among stress. Tungod sa stress mga kakifan, posibleng nga magtaas ang aton blood pressure. Tungod sa stress may nagaka-stroke. Tungod sa stress may nagaka-heart attack. Tungod sa stress nagatuluhaw ang mga cancer. Kag iban pa nga sakit kag kabalatian kag kadelikado. So aton ginbantayan likawan tagid ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress. Ilabi na gid likawan tagid si Judith. Puni lang malagyo. Kay balayra na si Judith mo. Judith mo sa kuryente. Judith mo sa tubig. Sa rinta siyang balay kung garinta ka. Judith mo sa turko sa utang. Mamo Judith ah. Judith sa imo balayra sa eskwilahan ay makapastress ini. Bulubalan si halang. Hindi pagpatami. Kag hindi magin magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Di buenas kita sa aton panahon mga kakaibay, may ara kita sa isa ka suplemento nga natural nga epektibo kag mapisan maglimpyo sa aton mahiko nga sistema. Ginausoya kag ginatultolya mga toxin deposits naton. Gina-eliminar sang DTX 500 sa aton lawas. Nga para hindi na makapanghalit pa. Kag para makaangkon kita sa sakit kag balatian. Mismo na sa pag-inom naton sang DTX 500, nag-aaktibo sa dayon sang panilhig, panglimpyo, pang sang aton sistema nga mahigko mga kakaifal. Kung sa diin, nagapalanago ang mga toxins nga nagtiner na sa aton lawas, iban malawig na nga panahon, dirili. Ginapala, ginapiko sang DTX 500 ang mga toxins nga para magwa sa aton lawas para hilway kita sa masakit kag balatian. Subong man ang DTX 500 ginarepair ang mga damage ng mga cellula kag mga tissues kag ginatagaan sa nutrition kag kabakon. Ang DTX 500 mga kakifab himo ini sa ampalaya extract o kun amarguso nga mapisan man maghatag sa aton sang pagbantay sang aton nga blood sugar. Importante si mong blood sugar mga kakipay, mintinado yung anubo. E kung maglapaw sa level, ara ka na sa posibleng delikadong sitwasyon na pwede ka makaangkon sang diabetes. So gani inom kita DTX 500 adlaw-adlaw mga kakipay. Kaya mo ini nagabantay sa atong blood sugar nga kung taas panumuon niya. Kag ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level, kag may epekto siya nga parihas gid sang insulin. Kag wala labot sa ampalaya extract, may super antioxidant naman ang DTX 500 nga halin sa tubo. Nga mo naman ini naghatag sa aton sang kabakod sa aton sistema kag proteksyon. Batok sa atake kay posibleng nga kahalitan nga pwede idulot sa mga free radicals. So adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng may tisye. Mga kakifay may bagyo subong. Kudo hindi nato di mabatsagan. Kido ato siya sa babaw sa Luzon sa nga bahin eh, no? Ah, si Bagyong Luis, no? Napagwa na sa nga ang pag-asa sa nga ilang tropical cyclone bulletin para sa Bagyong Luis, no? Ulihin nakita ang bagyo sa 360 kilometers silangan sa Dait, Camarines Norte. So no, sa pag-asa, ginpidalam sa storm signal number 1 ang Polillo Islands eastern portion sa Camarines Norte kag northern portion sa Catanduanes. Maximum sustained winds sa bagyo Luis ang yara sa 45 kilometers per hour. Kagastines o kung pagmadlos ang yara sa 55 kilometers per hour. Diri sa aton, sa Negros Occidental, mga kakifay, hindi na aton mabatsagan. Ining bagyong Luis, pero nakaexperyensyahan niya po naton ang mga lapta-lapta nga pagulan, pagpangilat, pagpanagoom tungod sa nga habagat kang may easterlies kita. So somehow, nagkapiktuhan makita sining weather system sa habagat, easterlies, prong bagyo hindi masyado kaya ito sa babaw gid sa Luzon. Ang isang pagigabagyo nga nakita mga kakifive sa aton kadagatan sa Pacific Ocean, inig si Tropical Cyclone Super Typhoon Sidolphin. No, international name niya, Sidolphin. Medyo malayo pagin siya sa aton teritoryo, pero subong according sa pag-asa nga makita naton sa ilang satellite image, daw nagapasaka na si bagyong Dolphin, no? Gato sagwa sa aton niya teritoryo. Now, I believe the next 24 hours magadirekta ini sa bahin sa Taiwan o kung Japan. Now, hindi siya makalandfall ining bagyo nga si Dolphino. Pero subong may bagyo, gigita subong si Luis. Nga ito subong nagalambada sa bahin sa Luzon, mga kakifay. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ano man nga panahon, may bagyo man kung siya wala, padayo lang kita inam sa gihapon sa mighty sea, ha? Ang mighty sea, pwede mo lang siya mainom, bisan wala ikakinadaan, blaya. Alkaline base siya, mga kakipab, that's why wala iya sa kahalitan o kung sakit sa tiyan kung makainom kini. Kaya iba nga vitamin C, hapdo sa tiyan mo, nag-sulab din yung tiyan mo, blaya. Mighty sea ka namin, yun, wala lang, ano? Tungod alkaline siya, kagkadasig sa matunaw, nga ma-absorb sang lawas naton. Wala usik gid ang aton nga vitamin C kung mighty C, ang alkaline nga vitamin C ang aton ginainom every day. Likaw kita sa tawag naton nga ubo, hilana, trangkaso, sipon. Kung may aragin man, lasig lang kita maumpawan tungod protektado kita sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga kabataan, painumaman sila mga kakifive sa Mighty C Syrup for Kids, ha? Para padayon ang ilang pagtuon nga wala sang sablag, kaga wala sang hilanag, katangkaso, sipon, o kon ubuman, o kon hapo, mga kakifive, ang mga kabataan. Tig siyempre, kung nara sa eskwilahan, adlaw-adlaw, kadamo sang ilang yung ma-istorya, kag matubang, o kung masugata mo. Nga parihas nila nga mga estudyante, no? So ang laton-laton sa trangkaso, mga bakterya o kung virus, kinanglan aton na naiya-piparahan. That's why kabataan naton, ha? Painumagin sila sa Mighty C Zero for Kids. Nainom ng D3 bayo? Mga kakifive, ang dengue, no? Ang kaso nga dengue sa Cebu, nagsaka na, no? Kagaini ang isa ka
1: virus man, mga ka-K5. Virus ini ang dinggi mo. Di kadamo na yasang aton yung nabatian nga diri sa Bacolod, sa Negros, sa ibang mga syudad, kagabanuhan, andri sa aton probinsya. We are very much aware about dinggi. Balanta ng dinggi, no? Hindi malahug-lahugan. Hindi lang basta yung pagbabayan. Kayo nga aman, kayo wala siyang bulong ang dinggi. Indextrose ka lang, iban sa una, nabatian na itong ginapapauli lang itungod hindi mangyapon magayo. Kag magabot ang tiyempo, hindi rin nagabot sa unang tiyempo, yung wala na yung mga hospital nga may nagabaton tungod sa kadamo sa pasyente sa dinggi, abe. So kamudlay kay way bulong eh. So kinanglan tagid ang bulig kag tabang subong sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo, mga ka-K5, mapintas. Basta dingging pagambalan, gainit ang ulo sa D3 Bayo na yun. Ginasaputiya ang virus na yun. D3 Bayo, mga ka-K5, simply lang. Ini siya ka extra virgin coconut oil ang iya panakot upod ang vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil may special ng elemento nga monolaurin. Gamo ini naghahatagid sa nga proteksyon sa aton cellular nga hindi kita basta-basta matake sa nga mga virus o kung dengue virus, mga ka-K5. Kag may ara sa sang super antioxidant o kung tawag naton yung vitamin D3. Nga mo ini naghahatag supply dugang nga kabakod sa aton immune system para dipinsahan kagkastigohon ang mga klase sang virus nga nag-aatake sa aton sistema. Sini sa panahon, mga ka-K5, nga may dengue naman ang aton nga mga neighboring provinces, no, just like Cebu, kita diri sa Negros, mag-aman kita. Subong pala nga daan, inom na kita, D3 Bayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy, DTX 500, MyTC, and D3 Bayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy nga saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy, sa mga suki ninyo nga mga butika ka farmasya sa inyong lugar, mangkutalang lihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kagong gusto nyo nga barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad. Oras naton, alas 10:05 na, mga ka-K5. Ay Agusto na gali. Daw iban bala nagkakubakubang dughan mag-Agusto gani bala. Magbulan na gani siyang Agusto dirile. Ang iban daw nagapalibog. Ang iban daw ginakulbaan. Kitungod daw na mindset na kita daw na kondisyon na kita. Nga ang bulan sa Agosto, tiguluto mo ko na iwat sa nga pangabuyan bla. Tigkiriwi. Pero wala siyang kapigaduhon, kag wala siyang panahon nga tigulutom. Kung ang isa katao sa determinado mapisan kag may relasyon sa Ginoo, wala siyang imposible, mga ka-K5. Iho lang bala, kag pangamuyo, gid. Kaya gagaan kag gid sa Ginoo, yasang kinanglanon naton. O tawag na kamo sa aton hotline story yata, ha? Anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema about sa paghigugma, problema about sa panimalay, problema parte sa imo kagalingon, nga daw hindi mo machindihan ang imo yung paminsaron kaga balatyagon, nabudlayan ka magdesisyon sa mga bagay-bagay, madubo ang imo yung kumpiyansa sa kaugalingon.
0: pirmi kailang ginaakigan, ginapabati-batian. Dawala ka sang pautosan sang imoy nga mga hibubunot. Tawag de kaga pautwasego ha. Istorya kita ha. Mga problema sa relasyon, nga daw wala sang solusyon. Pirmi lang nagalalisay, yutay singke ha. Inaway, daw may chance sana lapit na sa binulagay. Tawag di ha. O kung gusto mo lang yung maghatag sang opinyon, kagkomentaryo, parte sa imo yung mga obserbasyon, kagpang paminsaron mo sa palibot mabida, ilabi na gin nga daw madayo na gin ang barangay election. Kung may ara ka na sa mga gustong nga pamutiyag mga kakifive parte sa imo barangay, hindi lang pag-ngadli ang inyo na nga kapitan. O kung sino man, ang mga bagay lang bala, i-blind item lang bala. Istoryahan tayong mga bagay-bagay ha. Purong barangay at isimpi lawagon git. Pun don't mention the names lang anay. Para magkapautwas lang tayo bala. Tawag ka mong sa aton yung hotline 0928-611-2263. O kung sa aton nga globe number 09277-448940 ha. Mayong gabi na sa aton mga suki from Himamaylan City. Ara gid si Inday Mansing. Si Inday Amansha Intana. Aragi naga-wave-wave, Jerry Leo. Daiman siya mayong gabi na si mo, ah. Kagsatanan natin ng mga suki, ng mga listeners natin sa Himamaylan, ah. Mayong gabi na, subong man sa aton na nga mayor sa kay MRT, ah. Mayor Raymond Tongson. Mayong gabi na, mayor si mo, no? Kagwapong mayor. Daw si John Lloyd. Subong man mga ka-K5 aton mga suki from K5 News FM Kabankalan. Daw sadyang Kabankalan, subong. No, sadyang Kabankalan. Kay daw may aras sila sa ngudyakan. Kaganoon na silang ilan na ginano na. Daw maskaran kung sa Bacolod. Maskara, festival, piste. Piapiste, festival. Ang problema lang, ang munibla namin gina magsinadya sa dyan. Ang problema lang, mag-ulan, lang may mga musining ang mga happenings. Mag-guba na yun ang aksyon. Guba na yun ang aton nga kasadyahan. Kiti, mangita tas ang pasilungan. Ang problema man kay pasilungan ta nagatululo man. Ang problema man ang mga dalanon gamalaha man. Kasi hindi man ni naton gidya mapunggan yung chimpo mo. Oh, di bala? Ang aton malang yun ay sa Kabankalan is ma-enjoy kita sa aton nga mga celebration. Kay Kabankalanon deserve nga maging malipayon sa ilayang Budyakan Festival. Okay, good luck sa inyo na Kabankalanon. Naka-tune in man ang K5 News FM. Si Palay kag hinubaan. Hello na sa inyo. Mga suki natin from K5 News FM La Carlota City kag Hinigran. Hello! Sa kata sa kanlaon, K5 News FM kanlaon, may gabi na sa inyo da. Labog tanay sa dagat, anay. Kanto ta sa panay, K5 News FM, Rojas Capiz, hello! Kag siyempre taga Norte, mga ka-K5 naton, nga mga ka-K5 da, nga naka-tune in sa K5 News FM Victorias, K5 News FM Cadiz City, K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante.
2: Hello?
1: Okay, ah, sige. Tawag na ka mo sa atong hotline 0928-611-2263, ha? Kag 0927-7448-940. Tamyaw talang aton amigo da sa Canada ay ang aton nga kasimbanwa, legendary folk singer, fresh ang iyan nga mga ang iyang mga himata gini, ang iyang origin is mga disena da sa Kawayan. Si paring Tuto Harris Disena. Live nga nagapamati sa Montreal, Canada. Nami ni siya pakantahon mga kakipay. Misyan ano lang ni i-request mo basta folk song bla. Mga Amerika nga kanta, mga Eagles, mga father and son, leader of the band, mga amo na nga mga kanta bla, England Dan and John Ford Coley, Steve Perry, no? Ano pang mga kanta sina? The Journey Survivor, nga kanta masagani, Victims of Love, Lover's Moon, Glenn Frey, kakanta man siya sa nga mga Bee Gees. Kakanta man siya sa Shells and Croft. Machina and Luggins and Machina. Mga James Taylor, About It Mino Yagina. Ini mga John Denver. You fill up my senses. Mga dyan din, Bear. Ining anisong sa nakaabot niya kay dyan din, Bear. Abi, Bear, i-recall na kadali, Bear. Amuning kanta ni dyan din, Bear, anisong.

mo na mga tirada da ni Migo naton Harish de Sena. Ari pagid mga amo niho. Ganila gatik ang gitara yang importing nga kaperti ka mahal dirili. Ining iya kanta ni Dan Fogelberg ni bla. Leader of the band. Ni bla pa

0: Di ko ako wag ini ni.
1: How can I try?
0: Toto Harris di sina mga kakifime ma, magsya magpitag ni. Uwa yag ini. Ari pagido. I don't know ko na na inyo na ni nabtana. Ining na dirt band bala ni. Ari matian tabla.

0: 来。
1: Sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, call a coconut grove.
0: Dito sa Subong nag, ano ni, kagi mo sa pangayaw sa ibang nasyon as a folk singer na kapa-China, naka-Asian tour, kagi ibang pang mga nasyon as a OFW nga folk singer naton. Ni Subong, I think he's staying for good na siya sa Montreal, Canada. This is our good friend, Harris De Sena. Pero hindi yagin makaka sa sistema yung pagka, ano ni, pagka singer, kaga artist, jabi. Kag mahilig siya sa mga folk songs, kid. So, ginahimo iya kog may bakante siya mga kaka-K5. Nag-basking siya. Inabalang makita naton sa mga TV o kung sa mga pelikula nga sa kilid sa mga sidewalks. May nag-humlag dira iya nga suluddan sa gitara. Kag may nag-butang na sa ilay nga appreciation abing natawag o kung sa aton, hindi mo na limus. Kundi ang pag-appreciate mo lang, you put some money. Kag mamati ka na siya, no? One nga nagkakanta sa mga favorite songs mo, especially folk songs. Together with his guitar, kinakanta niya ang mga the best nga mga kind of folk songs sa aton nga panahon. Ari pagin isawa, Bertols and Nagubulo. I'm coming home, Jirili.

Academic kay Toto Harris Ginilis, no, sa kaduga yun namon niya ng pagkilalahay. Kung ano ang tingog siyang nagsinger, abi, maadya siyang tingog yun mo. Nina ba lang sounds like the same gidya bala parihas. The same gidya parihas ang timbre, abi. Mga kumagakini, Rodgers man, mga coward of the country, kuwa yaman. Mga horse with no names ang Amerika, kuwa yaman ang tingog. Batian nyo ng horse with no name. Si paring, ano ni gani? Paring Rex, guru, yung way ni kalabot niya, guru, kung wala niya ni mabtan ang horse with no name niya, guru. Na, nari yun. Hala, tigiling. Ha! In the first time of the journey,

0: Okay, di sige. Oh, thank you again pa rin, Haris, ha. Ginahulat-hulat ko niya mapuli siya. Kuno, mapuli siya. Sadya, gini ko mapuli siya. Kay lumsan ko gini sa Gina Seafood Restaurant. Okay, sige. More of that songs. Kung gusto nyo ba lang ang mga folk songs, mati ka mo sa 106.3. Click FM, ha? Sister station sa K5 News FM. Gusto nyo mga folk songs, mga amo siya ng type of genre o kon kategorya sa music, mati ka mo sa 106.3. Click FM. Iya man nagyapon sa K5 News FM sister station na muna. Gendra yaya, puro music lang itanan. Ang imo lagi na pahuway, mga komersyal nga kadali-dali lang. Wala na yung announcer, wala na yung DJ, wala na yung siya nga angkorman. Kundi music lang nga music, bilong at law, Jerilyn. Dali lang. Kaya may cooler kita. Basi si ano na ni Kenny Rogers. Hello, good evening. Hello.
1: Hello, good evening, Gilolo.
0: Si daw, Jerilyn, hindi siyang palibak si Tuto. Dali lang. Si Rex, gigali. Rex, may ang gabi na? Ha?
1: Mayang gabi man sa imo, Gilolo, kung si mo tagpalamakti.
0: Okay. Ati, storya ko gamay, aparte sa mga folk song. Nabtan mo ni Rex yung mga folk song na eh?
1: Amo gani, nakatawag ko, kaya agin patokar mo, gid, ang nitty-gritty, dirt band na paborito ko, gid.
0: Ay, aba! Gali ka!
1: Amo to, gina, ganda ko, di ka pamatay ko, ako ba, agin patokar, yung Gilolo, ako paborito ba?
0: Nano ini ang atun sudan. Poro na lang ini pinamalhan.
1: Pagabot sa Manila, ang kanta niya nga Bilmokon yun, Bilmokon.
0: Na, namo na si Fred Panopio.
1: Pero Gilolo, kabalong ako na nga kanta nga. Halid sa sugod, basta matapos, wala yung ginamita ng title sa nga kanta.
0: Simply Jesse, ah.
1: Ay na, gamadong ito na kabati.
0: wala igin ma-mention ang iyang title sa kanta. Ano na sabi? Ako na bala ko, Simply Jesse mo, no?
1: Ang Simply Jesse, dapat yan ko na pruwayo ko di para.
0: Iya, ang kanta sina si Rick Smith na iyang kanta, no?
1: Okay.
0: Pabati, dali lang. Para ma-sairan tangi, para ma-refresh kita, Simply Jesse. Okay. Are. Dali lang. And I don't know how I know it. Sa ano ni siya sa pelikula nga Simply Jesse, no? Iniwing imo yan nung naipapakot mo?
1: Hindi, ako yung nabalaan ko lang ang kanta nga... Alin sa sugod na sa matapos, huwag yung mamita. Ito yung patukar mo nga Anisong, isa na siya.
0: Anisong! Anisong!
1: Wala yung
0: mamitang. Okay, oo. Wala mong batian?
1: Batian ko ganun nga, mate ko. Dasal ikaduwa ko nga kabalo ko nga title, nga wala yung mahalbit lang hasta matapos ang iyang title, Exodus, ni Matt Munro.
0: Exodus? Ni Matt Munro?
1: Wala siya ng mga kanta nga wala malawag ang ina title hasta matapos ang kanta.
0: Ano na siya mo kabalaka? Kung sa mga artist, sa mga composer, sa mga singer, usually, ginaabangan natin ang title nga makanta along the way. Pero may mga artist na mga style nila, they have the title, ang bilog ng lyrics, amo nang gina-describe nila sa title. So, hindi natin mabatian ang title nga ginakantaya, nga part sa lyrics siya sa ginakantaya. Kundi ang title mismo, parang siyang Annie song, no? Inangakanta ginadedicate siya kay Annie. Oo. Sa, I don't know kung si Annie, ba? Sigurong bagong Annie, siguro nila humay na, no?
1: Pero, Ginolo, may ara ka na kanta na, ni Harry Belafonte nga man piyaba?
0: Ano lang gro, digiding digiding digiding ding ding. Digiding digiding digiding ding ding.
1: Yan,
0: tatak na ako ate. Mapapa, ulala. Big Bang. Sino tong artist mo? Sino tong kakanta?
1: Harry de la Fuente.
0: Harry de la Fuente?
1: Sila de la Fuente.
0: Ah, de la Fuente. Ah, okay, okay, okay, okay. Dali lang. I-try ko
1: ba? Mantiyaba. Title niya, Mantiyaba.
0: Arya, dali lang yun, ha? Ay, Tarzan maliman!
1: Ibabati mo na sa ila.
0: Amo manigiyaman ni Harry, Mila Ponte? Lila.
1: Hindi na mo Mantiyaba, ada Mantiyaba, ada Tarzan, Pulba, Kaliman, Grass. Bililirud, bulirud, bilirud, puh. Ang damimus, granis, klats, klats. Dami na yung
0: kanta. Grabe, no? Oo. Dali lagi, dali. Amo, sa ulo mo, ha?
1: Oo.
0: Aba.
1: Ang unay na, when I was a lad, just before 3, a certain question that asked to me, so I asked my father quite seriously, so tell me the story about the bird and me.
0: Amo ni siyang kanta, gina-play ko siya ba? Lain man na ya?
1: Hindi mo bate.
0: Dali lang, Arya. Lain man na yung banana boat?
1: Lain man na yan.
2: Work all night and I drink a rum.
0: Ano ni nga tuig? Ano ni nga tuig, abi? Scarlet Ribbon, iya man eh.
1: Basta siya na nakanta sa Jamaica, Farewell.

0: Jamaica farewell niyo? Oh, deo, deo. Ano mo na bla?
1: Lights are gay and the sun shines daily on the mountain top.
2: Ang Jamaica lang. I took a trip on. Where the lights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip to the sailing ship and with her with Jamaica. I made a stop for us. Oh. Got to say I'm on my way. Ano na yan, Jamaica, farewell.
0: Di amo ni siyang team song siyang makulod, maskara?
2: Ay na?
0: Oo. Oo, ni Bla. Daw ini siya daw gin-combine ni siya ni Lobo. Ang kantabla sa nga kantabla sa How Can I Tell Her, Bla ni?
2: Oo.
0: Gin-combine ni Lobo ang banana boat kang ining Jamaica farewell.
2: Dami, no?
0: Oo, si Lobo, Bla. Kilala mo si Lobo?
2: Oo. How can I tell her?
0: Lobo bla, mayroon akong lobo. Lumipat sa hangin. Tingin naging kumina na ni Lobo ng kanta ni Harry Belafonte. Ti ano ni siya nga tuig, i-refresh tabi, Rex, be? Ano nga tuig ni sa 1960s?
2: Hindi lang. Mga 76, 77.
0: At iway pa ko na yung matao, Rexia. Di siya mga... Di siya mga amuni, Rex, nga gahit ining mga farewell, Jamaica farewell, iyan ni Harry Belafonte. Ano ka ni? Chultiro ka na ni? May uyab ka na ni? Ay, wala pa. Tingnan.
2: Wala pa ako, guro. Mga 15, guro. 14, mga
0: ganyan. Okay. Ting nagasinultiro kagali. Ting nanoningan na siya ulo. Magin, paborito mo, gen?
2: Hindi, nabalo ka alin siya una. Pag-usog, iba lang sa mga quadrosunik na mga nagbakal sa balay. Ubra kong pamati. Nang pamati, wala maugalin sa balay mo.
0: Quadrosonic. Siya unay may quadrosonic daw, tikalon ka na, no?
2: Ay, papa, pagkuduwa na sa tupad balay mo, nag-expand.
0: Magambal ka quadrosonic, apat ka bilog speaker.
2: Oo, apat na.
0: Oo. Kaya siyang una, mga kakay-five, puno lang mo. Puno lang yung kag-radyo. Radyo lang yung una, radyo. Ginabutang sa tunga, siyang baylihan. Kagina siya utan ang radyo.
2: Ang ka... Tapos niya, wala akong eskwila, ang amo. Gia nga lang niya.
0: Oo. Di karon.
2: Mga pulang, tapos itong mga pinapabakal na plaka.
0: Mga chimpo ni Diana.
2: Diana, mga muna. Tonight, my love tonight, Diana.
0: Mga O. Carol.
2: Ayan, ano.
0: Neil Sidaka. Oo. Tipo lang ka, you mean everything to me, no, sino na, Neil Sidaka, mana yan, no?
2: Neil Sidaka, mana, oo.
0: Put your eggs on my shoulder, ya?
2: Pulang ka.
0: Sinay man siya, guro ka, kabalo ni guro mo, put your, ano kanina?
2: Put your head on my shoulder.
0: Dali lagi mula. Ano pa mati o na sila bla. Na daraw. Oh, dakop, kamo bangaw dalaga, patunga mga sultiro. Sige na.

0: Trini Lopez.
1: Di amo ginayang maskaraya festival di Trini Lopez di. Amo ginayang gina kabaluka ining Trini Lopez. Doon ako gini siya siyang recall. O, nadula si Rex, no? Nadula si Rex. Ining saot sa maskarablan ni siya una. Nga kasami na ito, mabatean di sa K5.
2: Maybe.
1: Are. Ding ito? Nan. Ining mga ka K5, no? Iyan ni siya ni Trini Lopez, no? Nga damo ni siya mga kanta, mga If I Had a Hammer, Lemon Tree. La, la, la, la, la, la, la. Now karon, sa nga chimpo sang una, guro mga late 80s or early 90s, no?

maging edit ni siya ng something ano, hindi na related sa Bacolod. So si I give Chris credit, no. I don't know kung di na subong amigo naton si Abby Red, no. Isa ka spinner technician sang una sang Magic 103, no. Isa ka FM station diri. Pioneer, I think, no. Ikaunang the first FM station in Bacolod City, I believe, no. Ang Magic 103, kung di ko magsala. I like to be. So ini siya ginkeri ni siya as mascara theme. Nalipat lang ko nung tuig, basta somewhere in late na 80s or early 90s maybe, no? So ina siya tungod sa effort sang aton amigo nga si Abby Red sa liwat sang una sang Magic 103, ha? I know a boat you can get on. I was there sang gina-contemplate ni sang na-discoveryhan niya gali nga may ari sini sang Midli ni si Trini Lopez. Nga daw ka uyon gid sa aton nga maskara daw Maldi Gras Blast style. Nga daw ka happy kagadjali pamatian nga nagauyon sa timas ang maskara nga para magwa kita sa kasubo kagka piot sang sitwasyon. Kaya nabuo ang maskara tungod sang tuman kagpigaduhon kagya trahidyang pagalunod sang Don Juan na nabunag ang maskara festival. Ang una gin nga team song, as I believe, as I recall, mga kaka-K5, no? Amunang iyan ni Harry Belafonte nga midliman.

0: gotta be traveling on.
1: Okay, ari gidyano ang mo gini yang una yang nadumduman ko nga song sang maskara. I think 1987, 1988, no? Somewhere, no? Ang morning first song, gid. The Caribbean Disco Show.
2: Here are songs everybody knows.
1: Na, namor tong hambal ni Rex Kagina, si Harry Belafonte.
3: Mi se de, oh.
1: Ah, ang morning first song sa maskara, gid.
2: Caribbean Disco Show.
3: Work all night.
1: Sang una na dumduman ko dirili,
2: daylight come and we wanna
1: nagaparade ang mga kumpanya sang diri sa Bacolod. Iya sang Coca-Cola, San Miguel, Lopez, tanan nga mga lagko nga mga establishment
3: Bana.
1: Na nagaparade giniya kung magmaskarado do parade lang.
3: Come Mr. Tallyman.
1: Ang samtang yan nagatukar ini ang Caribbean Disco Show. Sang una dito pa na sa plaza, wala pa ni isang straight dancing yun. Dito pa na sa plaza, yung waswasana sa hotel.
3: I sail on many seas, but yours will always be home.
1: Ang nagaparada, so na mga float lang yaya. As I recall, the first mascara.
2: By my father's hand. All my days I will sing.
1: Amoning first theme song sa maskara. Diri sa Bacolod City. Tapos, the amoning the song ang next song mga kakifay mo. Hindi ko magsala amon sa isa sa mga nadumduman gid sa nagtatak gid sa mga Bacolod nun. Sa amo ini nga tuig, amo ning team song,
2: la, la, la, la.
1: Grabe, puno-punong Bacolod, dirili. Hamakon mo sa unay sa Bilong ng Plaza, daas ta mag alas 5, alas 6, sige ininom piyang tao, wala gamom.
3: I'll take you back to the old days.
1: Nagapanaog dyan, dirili, yan nagarilod yung mga kiosko sa plaza. Sang San Miguel Birbla.
4: Come on everybody.
1: Tag isa duwa ka track ya si Ginelo. Ding alas 4 sang aga mo.

Wala yan. Amuning tawag nilang Beer Month. The Beer Festival. Doon nabutang to gani siya record yun ilimo. Nga wag grabe yung imnanay siyang beer sa amo sining team song siyang makulodo. Kaya doon ay believe doon amo manigan nito na ganyan sa San Miguel. Nga nagpatuko din sila sa ilang planta. Kaya doon diri grabe na mayong tubig diri. At the same time, doon amo dito ilinom siyang beer sa una, San Miguel beer. Sa ako lang so far nga madumduma na kag maitsindihan. Nga nagabaha man ang inasal nga manok. Samtang gina-play ni tanan sa halos tanan nga mga kiusko. Kagkada 20 meters may sound system nga nagadagoob. Nga nagapalibot sa plaza. Kag isa na dira si aton amigong Abi Red ang nagamando sa isa ka natawag nila nga Magic Disco Machine Mobile. Subong may arang Japon niya Magic Disco ni Bla si paring Junior na silalayagin na si paring Abi Red kanay Eddie Tapulgo na sila naginupo na sa una kami na. So sa pag-produce ini nga kanta nga ganhimo nga para maskara theme. Isa ako to nag-witness kung paano gin proseso ni Abi Red.

0: Dalawa siya tayo mansa sa bungo. Ginakopya na yung yasil higag na span. Nagasaon.
1: Oh, sing it pretty.
2: La la la la la la.
0: Ay, kasadyang yung sa kanta.

0: Sa ulihin mo ba tiyan siya sa mga dump truck na bla? Kakunaga, nagapang kulikta basura? Pariyusip. Ate, okay. So much for that, mga kag-A5. Okay, di, sige. Tiyan mo na nga ton, yutay ang mga lingaw-lingaw kadalian. Nanoni, sinoni, 5730, anoni, kapangayok bulig, nanoni, nadula postiso. Please help me, basi may nakapulot ng mga listeners sa K5, anoni nadula haw? Abi-abi tawag kami, 5730, anoni problema mo? Manawagan ako, Tani J. Lolo, anoni na manawagan mo? Mas parihas ba ito sa panawagan sa unangan, batian ko nga. Nya, manawagan ko Tani Sir. Nya, no Tani niya, kaya nadula lang sawa ko. Nya, tiabi, nadula ang misis mo. Nya, oo Sir. Nya, manawagan ko Tani. Nya, sige ah, panawagan da. Nya, ginapanawagan ko kung sino nakakita sang akon nga asawa bali ano ni siya ng putot itom-itom kulong-kulong buhok tapos sa napailong o nga bon nga lihog lang kung sino kakita nga inyo lang na makul mo na dulay asawa panawagan siya. Yan ang asawa ko ngayon. Describe mo lang putot. Tom-itom. Kulong buhok. Ungabon. Sino makakita? Liyog, imula na. Abi ko na, sino kakita? Liyog lang ko nulong niyo. Hindi ganyan, sino kakita? Imula lang na. Oh, nanone, sige, good evening, J. Lolo, listening here in Bago City. J. Lolo, mangayol ako tani pabor. Pwede paki-announce, basi may naka, ano ni, may nakitaan silang remote sang PCX-160 nga motor. Remote, ha? Ano ni siya, PCX-160cc nga motor. Remote, may remote, ne? Nahulog kahapon ng adlaw Saturday dira sa may South Bacolod Hospital. Dira yun yung area ko, no? Hasta sa may Royce Hotel nga dalan. Please help ko, J. Lolo, kay kapila ko na magbalik-balik kahapon sang pangita. Wala gid sang... wala gid ko sang may nakita. Kagabasi may nakapunod pa, please buligi lang ko. Okay ko sino nakakita ni bala sang ano ning i-describe abe, i-describe mi sir. Pwede ka di katawag 5730. Anong tsura ni siyang remote man do ano siya do? Do paya nano ni man. Nano ning tsura siyang remote do TV nga remote. Kanyo ano koloria? Pwede ka katawag dali lang. Kiti importante ni kag ano ning epekto sini ko na wala na remote ang motor mo hindi na ni magandar hindi na mapatay. Ano to nakatabid sa iyang ano ni can you describe it pa specifically kung ano gina sabi ano na siya ano kadako anong color. Adali lang, are. Okay. Hello, sir. Good evening.
1: Hello.
0: Ay, babae. Sorry. Oh, dali lang ginay. Hello, mayong gabi mo. Ikaw ni ma'am? Ikaw ni nadulaan siyang bana? Bana? Nang remote?
1: Yes, Lolo. Balik kahapon na siya. Ang Saturday siyang mga 5 PM, bala?
0: Oo, alas 5 siyang hapon.
1: Ano na... Nagabiyahe ako kay going kami sa Bago Hospital.
0: Okay.
1: Kaso, nagkainulan ba na ako? So, pagkuha ko siguro sa cellphone ko, basi naupo to, wala ang remote sa ako na motor, wala ko na notice, nahulog siya.
0: Ah, okay, oo. So sa imo man madumduman man, ma'am, amo din na yung area be, para at least sa...
1: Oo. Bali, tira na siya sa South Bacolod, and then nag-stop ako banda dira sa Royce Hotel. Royce Hotel, oo.
0: Kag dira ka nagpundo, nagkuha ka sa cellphone mo.
1: Oo, kaya ang sa left side, may bulsa na siya ang PCX nga motor. Ginko ang cellphone ko. And then, ara man po ang remote. Pero kay gainulan, though gadali ko balahaw.
0: Ano ning remote, ma'am, ang para mag-andar ang imong at motor?
1: Oo, dito no. Kaya kung wala siyang remote, hindi na siya mag-andar. Kailangan orderance online.
0: Ah, okay.
1: Okay, patapos
0: mahal daw. Kailang lanon mo eh.
1: Kung may nakakita, bala.
0: Ah, ano na yung tsura eh, ma'am? I-describe ba eh? Ano na siya kadako man? Ano na siya be?
1: Do same lang siya sa may, sa mga salakyan na mga remote or iyas ang Honda Click.
0: Do mga mga kahasang pusprobi kadako na muna.
1: Smaller lang.
0: Lalaba siya.
1: Oo, tapos, ang ano na siya, ang remote, may ano na siya upod na black mo daw, na may palawit siya, balahibos ang...
0: Karabaw?
1: Something sa mga hayop na bala, ang...
0: Basi dinosaur. Basi dinosaur, ma'am. Di
1: sa circle, sa mga book.
0: Okay, sa okay.
1: Balhibo, kung hikapon mo namin na siya.
0: Oo.
1: Naamo na siya ang nakapalawit dito, nakaupod sa iya.
0: Okay. Anong color siyang i-remote mo na, ma'am? Itom?
1: Oo. Itom. And then, ang sabitan niya na silver na hook.
0: Ano may ngalan to, ay?
1: Why? Di ngalan, nalipat ko butangan.
0: What I mean may ngalan, something na print na PCX yun na, no da? Why la? No play na siya?
1: Ano na, sabi mo, hindi na na siya original, valid duplicate. Ang nakabutangan man to is Honda lang. Kaya ang PCX Honda na siya.
0: Ah, okay. So sige, may balahi. Anong balahi mo ito, ma'am, ng lagba? O lagba? ano kolor siyang balahi mo, ma'am?
1: Black man siya. And the keychain lang na siya balahaw.
0: Ano black man? Ano siya ang kulong? Hindi man?
1: na siya lang daw balahibo. Bala siyang... Naglamaghikap kasi daw mo na siya.
0: Daw foxtail ha? Daw mo na?
1: Oo na. Mga
0: galing gamay lang.
1: Bilog siya yan.
0: Bilog siya yan.
1: Oo,
0: okay.
1: Gamay lang.
0: Ah, sige. Kung sino nakakita na siyang blahibo. siyang remote ni ma'am niyo, idol only palihog siya K5, baka ipaklaim talang kay ma'am. Ma'am, isend mo lang forward sa ako ng imo yung name. Kaya hindi ko lang, kung may mga magdulong dire, dulong ko lang ng malahibo. Yung remote. Mariusip, oo. Panawagan bi ma'am.
1: Sige. So, may hanggap isa ka na, no? Sa mga avid fan, kabilisin na ni si Lolo. Tani, mabuligan niyo ko kasi nakapulot kami sa remote sa Honda PCX na motor. Dira banda sa South Bacolod and hasta sa may Royce Hotel na road. So, pagbiyahe ko hapon, hulog siya. Kagula ko na notice tungod nag-inulan. Na feeling ko bigya na ano siya na tulot kay how many times na ko pabalik-balik na ubos na ganyan sa kabar sa akong na motor. Wala akong bigya nakita nga may naalapakan bi or napusa something ano na. Kay kung may ara tani, ara lang siya sa dalan. So kaya naisip ko basi may nakatulot. So tani kung nakita niya buligan ako nga mabalik sa akon kay para magamit ko akong motor kay ako mabulig ang motor no kay kung mag-commute ka good life.
0: Sige. Kaya ba si, pero ba si ma'am, anong pwede ko itawag si mong ngalan ma'am? Ma'am Ems lang, masisinyo balay daw wala mong makakitan?
1: Wala. Ay, gaya biyahe, gigaya ka dapon. Tapos ang, wala ng PCX na, though, ano na siya mo, program, sabi lang ang motor, how naka-program siya kapag once na madula ang motor, or like, ay, what I mean is, ang yabe, kapag layo sa iya, ma-show na ito sa dashboard, na wala na siya yabe, or remote.
0: So, kinanglanon. Okay, sige.
1: Makita mo na, nga, may nag-show. So, may something wrong. So, kung flat man yung motor, ma-show man na siya nga. Hindi good condition. Kaya daw, naka-program, balahaw.
0: Yeah, the show must go. The show must go on. Ma'am M, sige, pangabay ta lang sa mga nakakita, no? Kung pwede, pwede nyo rin madulong sa K5, kaya para nga mabuligan na si Ma'am Ems. Thank you again, Ma'am Ems.
1: Siguro, thank you, man. Salamat, Gil.
0: Ate, sige. Okay. Sige. Dali lang mga ka-K5, kay mag-commercial break tanay, ha? Kadali lang. Don't go away, this portion na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix, ang kampiyon ng kape. Nakakapi ka na, nag-detox ka pa. Don't go away, we'll be right back.
2: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit
2: sa Apo,
3: salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
11: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatyag.
10: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
12: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba'y nasaktan?
19: Naintuan nila ko sa nobya ko.
18: At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolita! Ah, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we got 12 minutes after 11 o'clock in the evening. Patay ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na doon na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
2: Sa wala pa nakagamit siyang DTX Beauty Soap, tingin nyo ah. Kay man simple lang ni mga kakipayb, habonan ni prodako ining epekto sa aton. Sa aton mental health, sa aton balatyagon, kag nagahatag inisang dugang nga kumpiyansa sa aton kagalingon. Kay man mahubin kaliwat talukon, jirili. Ang mga wrinkles, kag mga yaya, mga panit, especially si imuguya, amat-amat nagahugot. Ang mga linya dasagtang muda sa ibang bahin sang guya mo nga mga wrinkles nga lukot-lukot, hindi nahil mo nun. Sa may mga pikas-pikas, alap-up, may mga blackheads, may mga whiteheads, may mga punggod, may mga buho-buho ang guya, garage, hippie doon sang DTX Beauty Shop. Dulaon sang DTX Beauty Shop, tanan nga klase nga baho sa lawas ta. Sa may mga problema, gid-release sa tawag nato, nagapalang atol ang lawas, blab. Especially kung may edad-edad ka na, kung kaisa dumatsyagan mo, dumay nagakama nga subay, nga waay man. Habuni lang bala DTX Beauty Shop, blab. Frisco pang imo pamatsyagan kag especially patyon na dulaon niya ang mga kagaw nga gayab o kag mga oil nga nagatiner sa aton panit. Dasig magpaputi sa panit nga wala sang hapdi. Sa may mga handumgid nga magputi ang ila tuhod, ang ila siko, kag ila binagid ang ila nga ilok. Amo na ni DTX Beauty Shop ang gamiton naton nga habon. Para gid sa bilog nga pamilya. Sarang mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre, wala siyang bayad. Okay. Hindi nga bahin man lang naman sa aton losang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo inaman ini sa shark liver oil. Isa ka klase siyang magis nga ang iya atay madamo siyang mineralis dirili. Nagintunan, kag napamatunan nga may maayogin nga epekto sa atong ligayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, oil-based ni siya, isa ka soft gel. Kung inumuni mo, dasigla sa madissolve o kung matunaw sa atong lawas. Kag nag-upod siya sa sirkulasyon sa atong dugo. Kag ginadugangan niya supply oxygen ang atong selula. Subong man sa aton yung brain, no? May ginadugangan niya oxygen ka sa aton ugat. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayugid sa paglimpyo sa aton dugo, sa aton atay, kag sa aton kidney, para hindi kita magka-problema kag magsakit, no? O kung magkaangkol sa balatian. Sa may mga psoriasis, sa may mga mayoma, ginapakupo siya. Psoriasis nga kampawan, dirili. Subong man sa may mga dysmenorrhea, irregular menstruation, menopause, sa may mga problema sa ilayang tawag sini, mga arthritis, no? Ginadula ang ngot-ngot, ginakupos ang manog, kag ginatunaw amat-amat ang mga uric acids na nga deposito. Kagina, tunaw yung mga bara sa ugat naton. Para likaw kita sa kung ano mga problema nga makaangkon kita sa high blood pressure, heart attack o stroke. Adlaw-adlaw, inom kita, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Available sa halos tanang mga butika at farmasya sa inyong lugar na sa Kabankalan, sa Valladolid, San Enrique, diri sa may La Carlota City, Morsia, Ibi Magalona, Talisay, kag halos tanang mga kabanuhan at kagkasundaran diri sa Negros Occidental, kag bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? 17 minutos nakalipas sa taknang alas 11. May flash report kita. Halit sa aton nga K5 Hilux Patrol with ka K5 Berto Gakit. K5 Berto Gakit, please come in, come out. Di na siya? K5 Berto.
3: Mayong
2: gabi, Gid.
3: Yes, may gabi. Breaking news na kita, no? May do flash report na kita subong. Ari kita subay barangay Punta Taytay subong sa barangay hall nila. Kunta diin na isa di ka bata, no? Ang rescue sa aton sini nga mga katapo sang barangay. Walo ni katuig nga bata. Walo o konsyam amo ning ginabulobanta nila. Nagadalagan ini kag nagahibi sa baybay. Hindi nila nikilala Jay Lolo ang bata ngani kag posible nabilin sa isa ka resort o kung posible na I don't know kung ano ning sistema sa bata ngani kay hindi ta ni Missouria subong Jay Lolo ining bata kay nagkatulog kung mabugtaw ni siya gadalagan ni siya no taton sini nga mga ka K5 datoy kinatuan ta ni kag nakupo ta ba sa bong no live direktamente diri sa may barangay Punta Taytay si Sir Jade Lolo bati ano ko
2: yes go ahead proceed lang
3: si Jade sir mayong gabi live kita sa K5 si sila ning nakasapo kay ina basi Jade Lolo ikaw na lang direct duro interview sa iya
2: good evening Sir Jade
4: hello
2: yes sir ano ning bata ning nakita ninyo da sa may Punta Taytay can you please describe kung anong sitwasyon.
4: Yes, sorry, sir. Bali, sir, pag sang nakita na mo ng bata, bali, nagpasumag, may muna nyapon, may blaho sa Jalibe.
2: Oo.
4: Tapos, pagpapuli namon, bali, ang relatives nga pamilya ni Cap, nakita namon sa gate sang Shilpon Beach.
2: Oo.
4: Tapos, sa muna ay magabante na namon pag pagkagtuan namon sa barangay, sa may... So may unan sang bilyais ka pag sa simbahan may nakita ko nga bata nga para sa likod auto.
2: Mhm.
4: Tapos pag nakita ko sa grabe ang yahibe lang yahibe grabe gedo gapala marok na matay sang ibe.
2: Okay.
4: Amo to nag ano ko kay Jilen sa upod ko nga nanyapon nga balikon ta kay base na nung bata.
2: Mhm.
4: Pagbalik namon, pag-u-toy namon, pag-agto namon sa likod sang auto, di ba mangkot ng bata kung naano siya? Gulpe lang siya na dalagan sa piyak dalan. Kag-gulpe lang na dahil, nag-nguy-nguy ko sa kusog.
2: Okay,
4: kagtapos,
2: okay.
4: Kagtapos nagambal sang nagsabat siya pero hindi lang may chimbihan. Tapos naman na sige-sige lang sa Japon, ibe.
2: Ano ni siya lalaki?
4: Oh, lalaki, sir.
2: Ano iyang, can you describe kung anong nasuksok niya sa bong bayo yan? Naka-short niya siya, naka-largo, abe?
4: Ang suksok niya sa bong, sir, sa pagdulong ni Kap, naka-jersey sa sir nga black and white, kag naka-short, sir.
2: May ngalan ang jersey ni siya. Ano sleeveless nga jersey?
4: Oh, sir, do, walang ko idea kung may pangalan. Sir, may ito nakita kay Dubali, kay Kap Clip ni sa halin, sir mo. Si Kap ni siya na katipan doon sa Shilton.
2: Oo, ti ano siya Ilunggo, siya Bisaya, saan ano, maghambal?
4: Ilunggo sa sir, pero doon nabudlayan, doon lang maghambal, si Rao.
2: Kay sige, si Ibe, okay. So, wait na pa makuha ng alam niya, Jade?
4: Wala pa, sir.
2: Ati, sige.
4: Kung storyahon mo sa sir, gapalagyo sa tao, sir.
2: Subong aras sa subong sa barangay, abigin hold nyo na sa anay.
4: Oh, sir, rin sa subong, sir, na nakatulog sa subong, sir.
2: Okay. Sige, dala sana for the meantime, ma-wait na the further notice kung anong desisyon ni Kapitan Dira kung i-turn over niya sa DSWD kung sa police, no?
4: Oh, sir.
2: Okay, sige. Thank you again, Jade. Thank you again. Salamat again sa imong report, no?
4: Yes, sir,
2: Okay, kay Pemberto.
3: So si Jada. So actually ari yung bata sa sulod. Wala mi lagin pakatuan to kay mabugtaw gani lugawara sa lo kon tabo sa bata
2: nga ni. Basi may trauma ng bata na nalagyo na kay gi kastigo.
3: Amo man ka ning ginambal diri una sa barangay kay na trauma mo ni ambal na trauma ang bata eh, kay ko sino lang makita ya. Do matsagya do aswang law kahipi lang. So isa man ni sa gatag man na kakugmat sa barangay kung anong natabo ni siya. So, ari di sa subong, duging panyapunan nyo man doon siya, no? Nakakaon man siya kay Inadere. Ikap ng panyapunan. So, again, palinton ng dira sa nagpamati subong. Basi may mga bata, kamo nga doga edad 8 to 9 years old, ari di subong sa barangay po tay-tay kung ari makamangkalabot pero ninyo sininga himata kay FFJ Lolo.
2: Barangay Hall sa barangay po tay-tay.
3: Barangay Hulos ang barangay po sa Taytay.
2: Okay. Dito. Sige, sige. Okay. Thank you, Gilbert. Abi, may ano ka na? May live kasi na sa ato nga page.
3: Nag-live kita. Nag-live kita. Makita dira sa may ang picture sa bata. Ramanda, no? Para at least makalang tao ko si Puno Nuraan sa bata. Dira.
2: Sige, sige.
3: Sa ato sining page ng K5GSFM. Search nyo lang sa Facebook. K5GSFM Bacolod 101.5. Mga ka-K5. Balita naton si Lolo, dulong sa aton sa kaluan sa niya DTX 700, D3 Bio, may DTX Coffee Mix. Direktamente diri sa may barangay hall, sa barangay Punta Taytay. Ako si ka-K5 Berto Gakit para sa kanto nga balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Thank you good, K5 Berto Gakit. Okay, kapisa kay Berto, siyang gabi na nagahatag sa ato siyang balita. Okay. Tiya mo na, no? Sabi mga nadulaan da, okay, nga himatabi bata ni lalaki. Estimated age niya is between 8 to 9 years old. Okay, para pagit sa inyo nga dugang nga ni Talia B, no, kanto ka mo sa Facebook page na ton, kaya may interview na si Kifay Berto Gakit Subong. Ara nang ang picture kag video sang bata gina-interview. Kanto ka mo sa K5 News FM Bacolod 101.5. No? Okay. Kag pakiangot talaga mo kung ninyo ni himata na yun, ha? Kay kung ano ni natabo sa bata ni nga nagahibi ni. Kag saliwat man panawagan man sa ato nga mga tagpalamati ilabi na gid somewhere dira sa may area sang Bacolod South Hospital in between sang Bacolod sa Bacolod South Hospital kag Royce Hotel sang kagapon Sabado between mga hapon na abi kinagainulan na may isa ka motor nga nagabiyahe kag si Ma'am Ems, no, ang nagadala sina. Ang problema niya kay nadula o kung nahulog o nawigit ang remote control sang iya nga motor nga may ngalan nga Honda nga may mga balahibo kuno iya nga daw hampanganan para makaptan lang balahibo aw mga balahibong mga ang control PCX-116 na siyang motor. So remote control ito mang color kung sino nakakita mga ka-K5 somewhere in South Bacolod Hospital Kagros Hotel ng area. Makipag-angot lang abi sa pwede niyo man mauli na sa station na ano na station 9 o kung station 8 nandira, no? Sa mga backup stations naton. O kung diri sa K5 News FM, ha? Sa liwat sa nakakita sa remote control sa motor nga may ngalan nga Honda, no? Iya ina ni Ma'am Ems, no? Palihog lang ko i-uli kagabuligan na siya, okay? Thank you again. Okay, oras na to na alas 11:25 na mga ka-K5. Good evening, Jirili J. Lolo. Tamya ko lang akon kasi, no, si Mando Agravio. From Lorna, sang sumag, pamati gina siya sa programa ninyo. Thank you, good Lorna! Lorna si, Cervantes ni siya mo. Pila na edad mo, Lorne? Ako, Lorne, ano ko, Lorne, tipo.

no ka dako sang bulan sumbungaw. Puno gid dugay ma chimpong hindi mo naman siya makita tungod may galom kita. May mga panganod kay lagko yang aton yung mga galom sumbong. Kay padayon ang bagyong si Luis, no? Nga nag-apekto dito sa may bahin sang northern part sang Luzon. Sa may mga baler, blani. Somewhere in upper part sang Luzon. Diri sa aton, hindi kita di masyado apektado direkta sining bagyong Luis, no? Ang aton niya nga ma-experience yan, ti amoy niya nga habagat, eh, no? May mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpanag-uob. So, halong kita, no? Okay. Alas 11:27 na ari ang problema nga aton na pagkabasahon subong gabi.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May problema ako, lo. Actually, lo, hindi ni akon problema. Problema ini siyang akon mangho, Jay Lolo. Gusto ko lang tani mangayo sa imo advice, no? Nag-obra siya sa isa ka company. 2 years na siya ganarbaho dito sa Manila, Jay Lolo. Napabusong niya ang ila cashier. Napabusong siya manghoja ko ng ila cashier, no? Napabusong niya ang ila cashier. Jay Lolo, nahadlok siya nga mabalaan sang iya ama. Kay kung mabalaan sang ama niya, pahalinon gid sila nga kuno nga duha. Nahadlok siya kuno sa nga mapahalin sila kay kabudlay kuno sa sining panahon madulaan siyang trabaho. Wala siya makantuan kung matabo man ining madulaan sa siyang trabaho, Jay Lolo. Lumang ko na kulo, may rason bala ang ama niya nga makapahalin sa iya, sa ila trabaho? Basta-basta lang kay wala man SSS, wala man PhilHealth, wala man benepisyo, Jay Lolo. Okay, napabusong lang palinon, Jid. Sila man na yung mga buhi. Okay, anyway, siguro ang the best ni naton yung advice para sa aton yung letter sender sa iyang manghon, makadugit siya sa libor, bla? Sa niya dole. Mangusisa sa ako na ano ang iya yung mga benepisyo kag rights, sabi. Bilang trabahador sa duha ka tuig sa sinaga kompanya nga wala man sila PhilHealth, wala man sila benefits or SSS, inkaso nga pahalinon giman siya. No? Inkaso giman nga pahalinon siya, dangop siya sa sa DOLE, Department of Labor and Employment. Para makaangkot siya sa isaktong hibalo kung ano nga mga tikang nga para mabalaan niya kung ano mga pwede niya mahimo nga mga pamaagi, no? Nga may baluan kung ano mga benepisyo niya kaga kinamataron niya bilang empleyado nga nakatener dira sa trabaho for 2 years, ha? So, mumulan na dapat niya himoon, ha? Puti, istoryahon niya lang ang ama niya, eh. Kag-willing man siya nga tindugan ang iyang hinimuan nga napabusong niyang kasir. Ginsigurado yung ginang kasir. Ito yung kasir na kakakwarta na kaptana mo. Ito may mga employer man niya nga daw bawal. Ami daw, hindi sila yung conformist sa mga musina. No? Di ilan na yung mga internal policies, no? But anyway, tiyan mo lang na kung pwede mo malang ma-istorya, kaga madala mo lang sa istorya, beti, mas mayo, no? Kung yung kasong yung palinon kagid, ang option mo na is either mangita kay ibang trabaho or magpakanto ka sa labor just to inquire. Mamangkot ka lang niya kung ano ang mga posible remedios nga pwede mo may baluan nga makahatag man sa dugang kalaman si imo, eh, kung ano ginman ang plano ni mo, okay? So, good luck si imo na nga brother, ha? Nasun din siya mapa, busong niya, kasir na. Ang ama nalang pabusungo niya.

Ako man, Jay Lolo, may problema. Na-inlove ako, Jay Lolo, sa isa kalalaki nga may asawa na. Para naman eh. Nga ka na mo, damo, yung may laban niya sa may asawa, kagidya mo. Ari pa man kami nga mga soltero. Gano'ng ginaya siya may mga asawa, nga way siya mo now? Kay kuno jirili ko may asawa ng lalaki. Experyensyado, I mean. Kamalo siya mala siyang, sa mga kinanglan siyang babae. Nga para maproteksyonan niyang iyang balat, iagon. Kay parang no, matured abe, no? When it comes sa mga relasyon, ang mga lalaki nga may asawa. Pero te, hindi pwede kay may asawa siya eh. Bisang isa pag abe maghingabot sa imo, nga may asawa siya kakunabalaan mo may asawa. Likaw kagid. Kay man ang asawa, yan kapariha mo man na kababayi. Nga kung ibutang mo man abe sa lugar yabi nga ikaw tong asawa, ibindo toon nga sekreto kagway sa kabalo, puno ka lang ay sa gihapon sa imo konsensya, di ba? So, na-inlove ini siya sa isa ka lalaki nga may asawa. Ari ho, ang rason niya kuno nga ako nung nga na-inlove sa kuno sa isa ka lalaki nga may asawa. Kay tungod si Lolo, wala siya ginaatipan sang iya asawa. Oh, sus nagpati ka man. Ang rason na jirili niya bago sa lalaki niya, wala yagi ko ginaatipan. Wala yako ginaamuma ka ginahimo yang iya obligasyon bilang asawa. Kung wala siya ginatipan sa asawa, yeah, ikaw matipan, no, na naman. Nagpadala-dala ka man, no. Mayo, giniguro mga tipan ang letter sender tayo. Mapatipan man ko, biya. Tipan naman ko, day. Kagi na pabayaan lang siya, J. Lolo. Aha, hindi paluiluoy ang style. Wala na siya kuno ginatipan ng lalaki, kagi na pabayaan lang kuno sa asawa. Isakto ay hanga maluyag sa lalaki nga may pamilya na? Hindi eh. Kung nagpamangkot ko sa akong kung naisakto ni nga maluyag ka sa lalaki nga may asawa, may pamilya, hindi ganyan mayuday, hindi ganyan saktoyay. Kay mantiang mo nagani bala, nga kung ibutang mo ba ng imo kagulang,

dah. Keridang gua mu. Ha? Keridang ke mu. Mu cilingonya indika legal. Saya may kontratan ato. Di karon kung magbayular ining lalaki ni kag iakusa sang babae ni iya bana, dalahi kagid. Dalahi kagid. Tingyang konsigihon mo ni posible na ang lalaki hindi na makakonsentrate sa iyang mga responsibilidad sa iya panimalay. Ihatag yan ang chimpuya si imo na supposedly ihatag yan sa iya kamataan ang pagpalangga sa iya kamataan kag asawa nagtunga kabala sila. So, ang posible is maguba ang pangabuhi nila tungod nga sa imo presensya. Kag mapiktuhan gid ang asawa, kag ilamin gid ang mga kamataan tungod sa imo nga pag-intervener. Naara ka naman sa sakto nga edad, ka malaan mo naman at tama at mali. Sakto kag hindi sakto, pero still nga nag-engage ikaw kung nakipag-relasyon ikaw sa sinagalalaki nga may asawa. So mo inang pwede matabo iha kag ikaw inang sa kadako nga kabangdanan kung ining mga kabataan mag mapiktuhan, no? Hindi na sila kakonsentrate sa ilang pag-eskwela kag sila pagtubo, they are mentally disturbed na. Ang balatyago nila apektado tungod sa posibleng matabo. Abi, for example, nagbulag, kaya giniginikanan nila. So wala na sa may gasuporta sila nga tatay nga maghatag sila sang imahin nga pag-giya abi sa ila pagtubo bilang amay. Tungod nga mapunsi mo kung mabulagay sila sa asawa yan, di ba? So ang pagtubo sa bata, kamataan nila, hindi na kumpleto ang iyang kinanglanon. Tungod ang amay, kang iya iloy, nagbulagay. Tungod nga ara ka na abi, no? Okay. So, posibleng bata doon matamad naman mag-eskwela. Kag pasikong sila pinsar, basi mag-rebuilde sila kung maging malaing mga bahin sa atong komunidad sa Pilakadlaw, magdako sila because sa ilang experience nga trauma na tabo sa pagbulagay sa ilang ginikanan, kag ikaw naging kabahin nila sa kabangdanan kung nga ina posibleng matabo, no? So, sa atong letter sender, sa subong palang nga panyimpo, kung pwede lang ha, maluoy ka. Gabuta. O gabuta. Unta ta. Maluoy ka sa mga bata, maluoy ka sa mga posible matabo, kag maluoy ka man sa kugalingon mo eh. So, sa liwad, nagapangabay kita sa imo letter sender, ha? Palihog lang. Gabuta. Untata. Untatina na, ha? Tama na. Sakto na.

Grabe, ginman magpalangga, may shawa jelly. Nga wala ko ginatipan sa shawa ko, na mabayaan niya lang ko, no? Ito, o, kadali din yung plagaon na kaya. Libla? Mapadala-dala ka man sa mga amon na kasugilanon sa lalaki. Kailangan presence of mind again? May presence of mind again? Kay man ang mga lalaki, madiga, ginaiyang na nablang pagkabalo nila, sultiro, kumugili, may shawa. Hindi naman siya prangka siya may shawa. Hindi may shawa ko, pero bayaan niya lang kuya ya. Wala ko winatipan. Inuward ko ni Colin Tani na shawa ko. Tipan nun, magiging ko yung matyaga. Ikaw palang gaon naman ka. Bausos kay gali. Giriliho o. Nadala sa mga matamis ng mga sugilanon. Kinanglan niya yan.

0: nabalaan mo na kaya may asawa, may pamilya, i-avoid mo na, i-distansya mo na ang kagalingon mo sa mga bagay nga pwede ka ma-inlove, sa mga komplikado nga mga sitwasyon, o kung may relasyon nga tao. Kay man kung gramusyon ka gani siyang asawa da, huwag kagit. Kung nakusaron ka man siyang asawa da, mahuyaan ka. Kang hindi lang ikaw, pati nang imo pamilya, ginikanan mo. Mabantog sa inyo lugar. Kasi siya muna mula nagpakirida na siya. Galakad ka lang sa dalan, galiya damo-damo, nagalilunang ang imo ya tsura sa ilang mga sugilanon. Nga, nagpatol siya sa may asawa. Huwag isa nagunahuna yang sa mga kabataan, sa mga pamilya na, bisa ano pa yaka kumbinyo sa lalaki, kung ikaw yung nga babae, hindi ina iya matabo. Kay man, ginapaminsar mo ganyang konsekwensya, bla? Ang maging resulta. Hindi, bla? So, gani siya liwat for the third time, day, ha? Unta tinay na. Baluoy ka. Gabuta. Sakto na. So, good luck si imo, sweetheart, ha? Mayong gabi, J. Lolo, may problema man ako daw kadasig sakon mag-init ang ulo ko. Gamay lang ang diferensya, matyagan ko daw wala na ko tsansa. Kay daw tanan ko nga gina-applyan nga trabaho, wala ko na baton. Ngayon lang ko tani advice, J. Lolo, kung anong una ko ilampos. Mangayon lang ko tani ilo advice. Okay, problema ni siyang third letter sender nato mga kaka-K5, no? Kadasig sa kinumamahin nun, yung mangaki ko, no? Kasi kainit ko nun ng ulo, yung gamay lang ko nung diferensya. So, kinanglan, kontrolon mo ina, kay i-manage mo na iyang timprano. Because, ina ka mga pamatasan, no? Hindi makabulig si mo, eh, no? Kinanglan, may patience ka mo. Masinsyoso ka bala, kang determinado ka sa imo yung tinutuyo nga makangkon ka sa trabaho. So, wala ba kaya na baton? Okay lang, apply lang yapon nga apply. May aragin eh para sa imo. Hindi lang madulaan sa pag-asa kay may aragin eh nagahulat sa imo. Kay confirmi nagainit ang ulo mo. Hindi klaro ang mga desisyon nga posible nga pagkahimuon mo. Kagkalabanan, no, magahinulsol ka mula kung magtahaw ng kainit sa ulo mo. Di ba? Amo nagkakatabo ng kalabanan kung nagadesisyon kita nga init ang ulo naton, no, ma-realize naton later on kung magtahaw ng sitwasyon daw, hindi ko ito dapat ginubra sa lato. Mahinulsol ka mula, no? So that's why is may ginahambal sa English, Jirili. Anger, wala ko di ko nakika, anger ina. Sa English, anger is a letter away from danger. Ang anger ko no, isang ikono kalitra ang distansya sa word nga danger, letter D lang. Dibla, ang letter D, ibutang mo sa puno sang anger, kundi danger. So kung nag-desisyon ka kang permiinit ang ulo mo, delikado na, pwede ka mapahamak mo, pwede ka makaangkon sa desisyon ng pagkainulsulan mo kung makahalik ka sa parihas mo. So anger is a letter away from danger. Letter D lang ang kulang sang anger para mag-danger mo. Di ano ng letter D? Demonyo eh. Devil? Demonyo. Letter D. Ginademonyohan ang ulo mo kung gainit ang ulo mo. Ginadong ginademonyo ka. So ang demonyo nagahatag si Imuya sang kahalitan, pagkaguba sang Imuya pagkatawo. So kinanglan i-master mo na yung Imuya nga paminsaron. Oops! No, nagainit ang ulo ko. Kalma, kalma, kalma ko, kalma, kalma. Kinanglan madisiplina mo na kagalingon mo. Matunan mo makontrol inang Imuyang kainit sang ulo. Ha? Hindi gani ko nit ulo mo, bubui tubig na yun. Doon kainit ulo ko din itong kabuo man. Mano kao niya mumubo ko tubig, kainit ulo. Mayo mo na, ligo ka. Pero seriously speaking, kailan nanti amo ina, pero may kainit ang ulo mo, you cannot handle sang pressure. Hindi ka ka-handle sang sitwasyon, gusto mo right there and then. May matabu o kung ang gusto mo, ara na yun. So may mga bagay nga kinanglan niya yung gina-testingan ka mula sang panahon. Kung din ka ginasta, kag ano ka ka-determinado, di kinanglan mo na yung mensahe man ina kung kaisa mo. Nga mag-angot ka sa Ginoo, nga tagaan ikaw sang paminsaron nga matawhay, kag kaalam, kag oportunidad kay siya tanan ang source sang tanan nga blessing sa aton kabuhi mo. Siya halin sa iya. So kung kaisa hindi naton niya makaya through sa aton niya nga kaugalingon niya nga pagpaninguha. Pero sa Ginoo wala sang imposible kung may ara kita sang pagtuo sa iya. So isa pa na ina ka maayong paghimuon mo letter sender. Try mong mag-connect kag magkipagrelasyon sa Ginoo naton. Kay may mga bagay nga hindi naton niya nga isa kontrolado. Pero may ara kita deserve sa aton tagipusoon, may luya kita nga paghimuon. Kaya gusto naton maguhon sa aton pamatasan, kaya sa aton ugali. Galing ko kaisa gaka-timtar kita kung gakalipat kita. Pero kung may ara kita sa nga presensya sa Ginoo sa aton tagipusoon, siya na bahala mag-arrange sa aton niya nga palabuton kasi mga bagay nga aton kinanglanon. Okay, sige. Good luck, Simo. Alas 11:50 na mga ka-K5. Hinga gawta na yan. Mga ka-K5, mag-commercial break kami anay liwata. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. bag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Pumaka sa butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga po nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
1: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: What is love meant to you?
15: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
14: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
16: Bored lang. Sultiro ka to.
0: Mga ka-K5, kulang na kita sa panahon. But before we go, reminder ha, ang kasag sa Gina Seafood Restaurant adlaw daw gabukid gid. Nga daw, wala katapusan nga kasag. Oy, tutoy balutoy. Tingalin pre. Kumangkalan. Ginong daog? Kumbirage team naton sang K5 News FM daw with the direct June o Gapong. Siya to nag-maneuver sang linti, sang kamera, sang K5 ha. Okay, mga ka-K5 no. Ang kasag pag-abre sa Ginas, may aligi. Adlaw-adlaw mga ka-K5, arad na sa Ginas, pwede ka mong kabakal na hilaw. Lutoon nyo sinyo bala, hindi gani dalon nyo mag-picnic bala. Hindi gani mo tangan mo higot kagawin giyo doon. Pero seriously, pwede ka nakapaluto, pwede ka nakakaon sa Ginas da. Pero kung kusunada mo yung mabakal ka hilaw, baligyan ka man sa Ginas ha. Kagkasigurado kayang ano ni nga kalidad blaya, may mga aligi kag mga blue crabs da nga laki nga kasagda mo kanamit diri. Galaway naman ko basta kasag istorya. Didugangan tang laway ta pasayan. Pasayan ka muda. Mga kakipay pasayan sa Gina Seafood Restaurant, the best. Kay nagdako sa dagat blaya. So sa wild gid sa natural habitat gid sang Pasayan, nga ang sabor dili lain gikong para sa puno nga nagdako nga pasaya na. Da mo gain madiskubrihan kag maeksperyensyahan ang mga luto nila sa pasaya nga butter garlic shrimp. Baw, perte. Galaway, may butter, may garlic na jirili. Baw, perte ka namin. Ano pagin makita sa Ginas na diwal? Gusto nyo diwal? Baked diwal o kung grilled nga diwal jirili mo ka namin man ho. May fried garlic man, may butter man. Woohoo! Gamang rungkab, kumahaw. Pi ang ilang bestseller, ganyan sinigang kang tinulang isda, palapalas tal nga pagluto. Tanana priska, ginayang magong dakop, ginagang mga isda da. Kang tapos, may araman sila sa mga tawag naton nga lukos. Hinog ba nga lukos nga nabot ko nga lagok namin? Kalamaris, pagit, mauragoy, ahara na. Te parisan na lang dayo na sisling manumbok kag kinilaw nga tangigi para tapos ha. Mga ka-K5, tanawan nyo sila Facebook page, balada, no? Mga pagkaon nila, mino, ang mga videos and pictures sa mga vloggers. Kag siya nag-post dira, no? Ikantuga mo sa page ng Ginas. Para sa kompleto pagkain kag detalyado nga mga impormasyon nga gusto naton mahibaluan. Katuwin nyo, no, sa inyong mga Facebook na i-type lang Ginas Seafoods Restaurant, ha? Buka sila everyday from Monday to Sunday. Alas 10 ang aga, sugod na kinananay sa Ginas Seafoods Restaurant, mga kakaybaib. Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upon sa amin ni J. Lolo subong ng gabi. Kita na kita, boss. 9:30 in the evening to 12 midnight, dali lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay nag-overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are of officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: Campeona na radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit karot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano tayong interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay kag it causes cirrhosis of the liver amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga detoxify gahimo sang bile to break down fats kag naga extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na Sir GP ang gitawag cortisol hormone. Nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinaka-namis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
7: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustard,
7: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: sa atay, no? Like avocado do Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
7: na,
3: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Sip tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
3: Mm.
7: Ang atay sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kana blang papahuwayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
7: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
0: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
0: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
0: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
0: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
0: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya gatingob ni siya sa imo kidney parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation
3: to avoid cancer is to avoid the following attention hindi magpanigarilyo
7: agoy
3: untat inom alcohol
7: agoy
3: magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on fruits
7: ngrustan lahubog
3: more on fruits and vegetables i-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne if hindi gid malikawan pili on ang puti nga karne nakabalos ang
7: kabalos
3: white meat na lang ah isda manok no maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or Pure C.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas DTX 500.
6: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Kal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas
1: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
9: Ako gani sa bigay loser sa estudyante ka problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon sakit na akong ulo ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C
10: kag subong kanami sa akong paminsari
1: Mighty C mapalit sa mga butika Mighty C alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika kulayan ko mangi kay gali may UTI ko ang tiya ko naghambal try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C epektibo.
1: Mighty C mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
13: sa mga butika.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gikadadlaw.
7: Dapat lang.
3: Oo, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas. mas presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
13: para mapares kina may pares.
7: Di siyempre, klinika dio.
13: Klinika dio fresh.
7: Damo yang ano hindi ka sao sa iban nya deodorant. Try nyo klinika dio fresh.
8: Amo ning pag-asa nyo no kun dugay na way gay pekto deodorant nyo ammonia ang makapaepekto sinyo nga aki kay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sang imo ilok ginapatay gid sa BCO nga ara sa klinika dio fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
8: Ay, basi malapinan ka na. Sabang taas ka.
3: Nakapangapi ka na.
7: Favorito nga kape ni Cyril Jan, wala na sang iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si mo silula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga dua ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
13: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
8: Para sa diabetison.
13: Nagkamplituhon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
13: may
8: ka pa.
13: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Pagkay puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
7: Kung aga, napakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
8: Oy, kampiyon. Anyway, naming extend ka namin imo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
14: Talk ni Doc!
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang ng, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
8: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblocks ni, lipids.
7: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Napamati sa aton.
7: Napamati sa aton. Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
8: Uy, ara na. Ara na, glutathione na.
7: Nga ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
8: may ga-repair man.
7: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
8: Uy, kampiyon.
7: Sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
8: Kulang na.
7: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam. Mm.
13: So importante na ang good fats aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
7: Correct.
13: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: Oh, pero may natubat yan sa so, ano? Kaon mani.
13: Kaon mani. Oh.
7: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga nga anong ara sa mani. Oh. Oh, diba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
14: Oh. Layo lang.
7: Layo-layo, gidya. 100 times.
14: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
13: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy,
14: nerve cells,
13: no? Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
14: No? Na natang sa D3
13: para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Mm-hmm. Amo man na ang aton nga
7: try nyo ba lang mga wire nga live i wala putos.
13: Oo.
7: Di ba gasiga-siga.
13: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang katungdanan kung nga adasig ang ginatog pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag-malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sang impulses, no, sang aton nga uto pagkadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
8: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka an energetic nga a, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attraktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Anong ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na nga aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano po silingon sina? Kung gaditi bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si imosilila, which increases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilila. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
7: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero na mo na balik-balik, monolaurin,
8: monocaprin,
7: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mangayo ya bulig sa imo ano? Immune sa imong immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy.
15: Isa lang.
8: Mm-hmm. Every 8 hours.
15: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man na sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
15: Tana, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang
7: cancer.
15: Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
16: D3Bio with Physio.
17: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3Bio.
18: Ang D3Bio.
16: You my Physio.
18: Ang Physio.
16: You my D3.
18: Magabot ka.
16: D3Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
16: D3Bio.
18: Ang D3Bio.
16: You my Physio.
18: Ang Physio. Yung
16: may D3.
18: Mangabuti ka.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
16: Mighty C.
18: Mabalik sa mangabuti ka.
16: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
22: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
23: Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City.
22: Atubang sa PLDT McKinley Street.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
23: Kulasi
22: National Highway,
23: kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina,
23: Kabangkalan Branch,
22: located at ACM Building,
23: Texas Street,
22: Corner Bread Box,
23: Kabangkalan Public Market.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Sagay City,
22: Radyo Bandera Compound,
23: likod sang Pag-ibig Office.
22: And
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Bacolod City,
23: Ernai Street,
22: fronting Paglaum Sports Complex.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mera pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
15: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
8: virus
15: no? Kinahanglan inom D3Bio.
14: Bisan dengue gani inom ko
15: ya. Di ba dengue subong grabe ang kwan. Da mo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag D3Bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio ginator niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
8: Patay sila.
15: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
8: Bacteria. Sang
15: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3Bio.
14: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gud ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D-train na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo.
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron at law-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
2: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants, mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron at law-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag-law. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX DTX 500. Aga, undo, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi. Kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katama.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
26: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang hapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
28: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapani. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
28: Ew! Yucky!
29: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
28: Nestor! Ang sinaing!
30: Luto na!
28: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
30: Naplanta na!
31: Ganito ako!
30: Tigasi!
31: Tigalapa!
30: Tigasay!
31: Tigaplansa! Sa araw si misis ang masusunod!
30: Sa gabi!
31: Ako ang bossing!
30: Dahil kasangga ko!
31: Ang Extend!
30: Supplement for men!
31: Lourdes!
30: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
31: Extend Food Supplement for Men.
30: May maca
31: at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
30: para sa tigasing performance.
31: Extend Food Supplement for Men.
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
33: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
4: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, mag-joyride na ta.
3: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
1: Kakitiya?
3: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga driver, extend, love.
6: Extend! Supplement for men! Yeah!

0: 3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike, kumso?

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Last 4:42 na mga K-5.
2: Balitang K-5 sa umaga.
3: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang King 5. Areglado mga ka-K-5 sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati. Nakapulo pa bala sa kamatik basa ng ilok nyo. Bay pa nagbasa ng ilok, muntong kaduga yun to.
4: Basa eh.
1: Amutong kalawig sa itong balitang King 5 sa umaga to. Hindi magbasa ilok nyo. Basagi ni ilok eh. Hindi lang ilok ka nga. Hindi lang ilok nagbalasa ko na to. Areglado. Balitang King 5 sa umaga. Luzon, Visayas, San Mindanao. Sa atong sininga pagpangalagad mga ka-K5. Tantong sa malabutan sa atong sininga pagpangalagad mayong aga. Sa isintos uno tanan ka mga kabarangayan sa probinsya sa Negros Occidental. Lakip na ang 19 ka mga kabanuhanan, 13 ka mga kasyuderan, plus 6 ka mga congressional districts sa probinsya. Welcome diri sa siyudad sa Bacolod, sa Isintay Uno, tanan ka mga kabarangayan. Welcome. Welcome na. Totok na ka mo, totok na.
4: Totok na.
1: Hindi ka mo magtuluto karun.
4: Welcome man ang 195 ka pungsod sa bukos ng kalibutan.
1: Grabe nga welcome man, nine na ito.
4: 195 countries in the
1: Barack
4: world.
1: Barack Obama, Barack! President Barack Obama.
4: Yes.
1: Damo pa rin tid eh. Damo pa rin tid, kikinakandaan. Batian ko gid ng... Batian ko gid sila nga dua.
4: Oo.
1: Nya Obama, Obama.
4: Tingala ko dilid-dilid kay gamay kay.
1: Obama mo.
4: Tingala ko dilid-dilid kay gamay kay nanilag ka pagalit ng Obama.
1: Ah. Tiyan mo lang na yan. Oh. Dilid kay ganing aray ka di slapit. Kupang layo.

0: Sir Bonson.
1: Ntar saya tahu dia.
0: Geraldo Sibila. Sibila. Sige na.
2: Banat.
0: Trabaho, trabaho. Kapag sa inyo mga lagad, Kaki Five Babes, ganda lang.
2: Panamahan si Kaki Five Robert Picardo.
0: Sa mga balita lokal, mga Kaki Five, sa atong sinang mga top stories of the day, mananagat na kilatan patay. Natabuhin na sa may banwasang Ibi Magalona.
2: Amtang ni Gross Power, suportado ang pagpanubo sang sukot sa kuryente.
0: Mga vendors nga nagsaylor sa new public market sa Talisay, nagareklamo bangod sa mahina nga baklanay.
2: Lapnagon nga RSSI, ginalauman sang taga Ibi Magalona nga matap na na ini.
0: Jeep nga wala nag sunod sa red light sa ginserbihan, Shoko's order.
2: Bakulod maskara, hindi na makahampang sa MPBL.
0: Padamon sa mga nagabusong minor de edad sa Western Visayas, nagtaas.
2: Tantang sa piyakabahin, tricycle, kag motorsiklo, nagbungguanay sa isa ka barangay diri sa sudad, Chang Bakulod.
0: Normal lang na magbungguanay diri sa Dalanon, kaya rin sa Dalanon na. Ang lain lang kung magbuongguanay ang aeroplano kag ang barko.
1: Oo, oh, delikado na.
0: Eh, lain na lang yung balita. Kaya normal na lang yung bungguanay sa Dalanon niya.
1: Do pariyo lang na imposible ka kipe, babe. Do pariyo lang na sang langit ka, lupa ako. Langit at lupa.
0: Langit kag lupa eh.
1: Oo.
0: Sabat bagisan. Narito ako.
1: Sandra di sonaro garik ek aga pa. Agadi di ex coffee mix mga kakipay.
0: Areglado. Sige. Nanong mga dalag ko nga mga balita karon nga aga diri sa inyo pala tuntunan. Ang mga balita karon nga aga mga kakipay, ini may angot sa aton sining update ha. Unahon ta ang update sa aton lakat sang panahon. Nga wala naton ginahuna-huna mga kakifay. Kag dere sa siyudad sa Bacolod mga kakifay. Medyo mayo maayos lang ah. Kag why problema ang weather naton dere ha. Ah, kay although may makita kita nga magalumon nga kalangitan. Makita mo yang mga clouds, mga kakifive. Ang mga panganod sa ibabaw sang kalangitan, mga kakifive. Nga nagapatimaan, medyo damo lang panganod eh. Nga ito magalom. May posibilidad nga sa nga pag-ulan. Kag pagpangilat, bawalin din pangilat yung mga muning pangilat ya. Mamuning pangilat, mga kakifive, may daton nga pag-ahuluhambalan. Dira sa mga Ibi Magalona do may naki may naki may naigo tuya sa kilat mo.
1: Ano yung English ang kilat? Ano iligay nun sang kilat?
0: Ha?
1: Ano ang iban ni hiligay nun sang kilat?
0: Ang hiligay nun sang kilat?
1: Iban pa. Lin. Hindi na, hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na.
0: Linte. linte to.
1: Anong ginaputang sa mata?
0: Oh, linte na. Hindi ka kakita, bla. Lintihan ang mata mo. Lagi na itong linte ito. Partly cloudy, mga kakibab, gamay nagpakita nga may posibilidad kapag ulan o may pagtupas ang ulan kapag pangilat, mga kakibab. Pero sa Gyapon, dari sa aton, ang temperatura naton yara sa 27 top of 32 degrees Celsius. Nagahuyop ang hangin sa southwest sa southwest mga kakibayb. Huwag makanay-kanay lang tubtob mabaskog ang hangin na. Agosto 3 kalon nga da nga karon nga adlaw Lunes. Sagam sama na naton mabatsyagan naton ang medyo kapaang may gamay nga posibilidad nga magulan mga kakibay. Basta mapaang gani ang busilingon maulan na. Was kadlaw, medyo mainit man ang panahon. Nagmanubo nga tsansa sang pagulan mga kakifan. Agosto 5, Miyerkules nga adlaw, mainit ang panahon mga kakifan. Wag may posibilidad nga pagulan sa hapon. Mga tol-tol naman na yung ulan sa hapon, mga kakip sa aga, medyo paang ni. Ha? Medyo may gamay nga pag kwan, ano na, medyo magalugal umon ang pakalangitan. Pero ti ang silag sang haring adlaw ara sa gihapon makita mo man. May mabasko nga pagulan, pagpangilat, kaga mabasko nga hangin nga ginapaabot sa syudad sa Bacolod. Kaga pila ka banwa sang Negros Occidental, Bago, La Carlota, Pontevedra, Valladolid, Pulo Pandan, San Enrique, Candone, kag La Castellana. May may pandam diri ang pag-asa mga kakifay sa sining flash flood kag landslide, posible sa kabukiran kag palibot sa mga kasubaan. Ang pandam mga kakifay ginanglan maghalonggit sa biyahe labi na sa hapon kagabi. Likawan ang mga lugar nga mabudlay mag-agi kag prone sa baha mga kakifay. Monitor lang mga kakifay sa sunod nga advisory sa pag-asa. Matil Andrea sa ato na sa K5 News FM Bacolod, kaya gaan ka mo sa kompleto ng mga detalye mga K5.
1: K5 babe, siya latest sa ato nga linog nga nagluntad diri sa Pilipinas. Halos tatlo na kadlaw nga asod-asod nga linog sa Sarangani kag sa Eastern Tamar. August 1, alas 10:42, 4.5 sa Sarangani. August 1 sa gihapon, ginbalusan sang Sarangani 4.3.
0: Aha.
1: Grabe gini ang Sarangani kag IPB sa monitoring, no? Sa ginlutsan ini sa Davao 4.2 sang August 1 alas 11 sang gabi. Ginsundan pagid sang Eastern Samar.
0: Aha.
1: Alas 2:59 sang Pizza 2 Agosto 2 kag IPB. Kag subong nga Pizza 3 naman humalin alas 12 kaina sing kagahon. Nagluntad naman ang linog sa Eastern or sa Sarangani kag IPB. 4.7 ang linog nga nabatsyagan mga alas 12:26 kaina sang aga.
0: Grabe
1: na puro Sarangani kag IPB.
0: Aha. Grabe Sarangani sa Sarangani province.
1: Matil lang muli sa balitang K5 kay mamonitor ta ang linog sa diin man nga bahin sang Pilipinas. Hindi lang ang sasulod sang inyo kwarto.
0: Na.
1: Oh.
0: Hindi lang kamo na mamati.
1: Hindi do hindi kami updated
0: da. Sa linog da sa inyo kwarto.
1: Oh.
0: Bad na. Dire sa probinsya sang Negros Occidental ayo pa tong election pro ginahuluan bala na mga kagibay may mga plasteranay na no.
1: Oo, plasteranay na.
0: Grabe ah. Dire sa Negros Occidental may pangalan nga si Bading Escalante, maglagan gobernador. Tingon na di hindi abi niya ma hindi ade ma arrange ni mga kakipag
1: ano hindi background ni Escalante ni?
0: Background ni Escalante ni ang mayor sa Cadiz bla. Nga ti outstanding man, mapisan man, kag chairman sa nga Uni Gadris Negros Occidental. Mga kakifay ti una-una to kay Manti Kabalokas ang nagligad to arrangement nila kinanglan tapuson kaya ang termino sa nga to sining gobernador ang vice governor nga si Jeffrey Ferrer ang muto tanay mabulo sa pagka-gobernador galing kaya naga-laga sa pagka-kongresista kaya man niya pagbuyaan ang 4th District mga kakifay. Si ang madalagan, nagdalagin butang na nagdalagan si Jovin Alonso, amo ng Vice Governor Subong, mga kakifay. Tibong goon madalagan si Bading Escalante, sila nila, kay kinahanglanon gid ang Uniga, plus ang kwan kamatiya sa ang nagdalagan ligad to, Love Negros mo, amo na si Bong Lacson, Love Negros na. Kinanglan sa dason, magbailuanan naman sila, Uniga naman. Tipo galing daw, Dini Marins, kaya daw nagapurma git si Jabi Benitez, madalagan git gobernador mga kakivay.
1: May tendency, Escalante Benitez ang magabungguanay sa pagkagobernador?
0: May posibilidad kung ma-desider na si Bading Escalante, mga kakivay,
1: dapat mariglo ni kakivay babes para natawhay ng politika.
0: Kung di mariglo ni mas mayo magani para may kwarta ta.
1: Partihanay. Kung di mariglo mapilitan ko maglunsar sa pagka-gobernador.
0: Sila yung iba, mas mayo magani magkikontra. Nice lang. Kaya matabo sini mga kakibay, puro kwani, puro love negros. Kaya si Chiding Alvarez, ang congressista, ang congresswoman sa 6th district, ti sa idalo man sang love negros, dati puro love negros madlagan sini, Jabi Benitez kag Chiding Alvarez, sa pagka vice governor.
1: Sadya ni.
0: Sadya ni.
1: Undi ni sila mariglo, kumadlagan ko.
0: Lagan ni bala. Di por mas nami, gid ko, antes ka magdalagan, hinom ka gidana, isang DTX 500.
1: Yes, of course.
0: Kaya para at least mayo ang imo panikaisikay. Kag-condition lawas mo, kinanglanon gina naton. Para likaw kita sa mga balatian, mga kakifay.
1: Para hindi ko malipatan ka kita, babes, ang akong ginainom mo DTX 500, always na iya sa bag ko. Oo, kay gusto ko nga kadakaon ko sang rice, may panangga dayon ako kay grabe ang sugar sang rice.
0: Nan.
1: Carbohydrates, dapat may panapat sa dayon nga DTX.
0: Correct na, importante na mga kakifay. Mangin ang lalo ginato ng nutrition kag supplementation sa aton lawas mo. Ha? Paano nga paano ang probiotics kag enzymes nga makabulig sa aton lawas mga kakifay? Amo ni ang kinanglanon naton nga mga ibaluan ang gut health mga kakifay, importansya asang healthy microbiota asa overall nga kinanglanon sa aton lawas. Ang ka-healthy na ito, mga kakifay. Preventive health, paano ini makabulig sang makabulig ang supplement sa paglikaw sang digestion, bloating, kag stress related digestive issues, mga kakifay. Amo na ang kinahanglanon na ito, magkabalo ka lain-lain nga magsiling kita enzyme, mga kakifay. Ang probiotics kag enzymes may lain-lain nga papel sa aton lawas. May kanya-kanyang may kanya-kanya silang trabaho,
1: responsibilidad,
0: responsibilidad. Pero pareho sila nga nagasuporta sa maayo nga digestion kag overall health mga kakifay. Ang enzyme nagabulig sa pagwasak asang pagkaon para sa absorb sang lawas, para ma-absorb sa gilayon sa aton lawas. Samtang ang probiotics naman nagabulig man mga kakifive sa pagbalanse sang good bacteria sa aton nga tiyan. Amo na mga kakifive ang DTX 500. Ang D3 Bio Food Supplement mga kakifive, vitamin D3 nga nagabulig sa aton lawas nga mas nga mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Nagapugong man mga kakifab sa osteoporosis sa aton nga mga katigulangan, sa mga kabataan, kaga ginapabakol yung aton sining immune system, nag-regulate sa immune cells para sa epektibo nga makabato man mga kakifab sa infection. Makabulig man sa paghagan-hagan sang respiratory infection. Amo lang kinahanglanon naton, vitamin D3 nag-stimulate sang muscle protein production, nagapahagan-hagan sang rest sang muscle weakness kag falls sa tigolang mga kakifay.
1: Clinic D3 Bio mga kakifay, hindi gid pagkalipatan kay adlaw-adlaw nagaatubang kita sang mga mikrobyo nga gadala sang hangin kag magasulod sa aton lawas. Dapat may pundo na kita nga Clinic D3 Bio
0: na
1: kay antimicrobial siya mga kakifay, mas labi nga ginapanami niya gid ang imo pagtulog. Kay iban brado hindi ka katulog kag kundo malipaton ka na pirmi, kay may edad-edad ka na, mag Clinic D3 Bio kag manami ang heart bit mo, kay ginabuligan sang virgin coconut oil at the same time gapapagun sa imutulan kag ngipon mga kakifay.
0: Amo na mga kakifay, kurang lano na to. Good vibes, good vibes!
1: Sa ato niya, good vibes, sinadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Yari ang pinang-training namo ni Kakipay Babes sa pagsaot. Ginapakita namon, bugal namon ini, ginatudloan namon sila. Subong ipakita namon ang chacha na amon gintudlo sa ila. Nagapasalamat kami nga ginkopya Manila sing eksakto. Kipay Bitan?
0: Aber?
1: Na. Taot! Na. Muna mangin na pang training namon.
0: Mga stepping again daw.
1: Na.
0: Ah.
1: Uha! Na, okay na, kipaibitan.
0: Ang stepping niya daw, stepping ni Boss Manuel Ramos.
1: Oo, oh, tiyo mo nang naging tudlo sa ato ni Boss Manuel Ramos. Naging pang tudlo taman sa iban.
0: Naman lang tudlo. Grabe,
1: buwas ha, basi may chimpo. Ako naman masatsatsadi ha.
0: Daw si Manuel Ramos, kaya si Jumel Ramos ba?
1: Oo.
0: Grabe nga, mga stepping nila, no?
1: Hmm.
0: Pamatay.
1: Five first. Montesino Arroyo, Bongsaw Salumaino, Mayang Agas Andradison, kag si Jeanette Heveler, si Raymar Galino, kag Maria P. Sobirano, kag monitor kag Kipay Babe, si Roldan Tibaba. No? Cecilia Banson, Kipay Bitan, sa pagid. Ining mga babae, bala, para hindi ka mo pagsinggitan sa inyong mga bana, hindi gid ka mo magkadto sa ilimnan, kag gisagad ka... ginasugat mo gid bala inyo bana. Muhian ka mo sina mga kakibibe. Pabayin na lang ang bana kung nagainom. Kulat na nga magpuli kag dito istoryahon. Tikundi na huian di ang isa kasawa kakibibe babes. Pero tapuson ta gid ang paglantaw sang video. Sige
0: kakibibe. Ber.
3: Nae buto dai di magre di lulo da.
4: Pare, kabuto si Mario.
5: Tanawin mo kung napasapas? So, gaya nung minum mo, kamal ba nita yung napasapas ko mo? Muli ito, pule. Ay, hindi mo ko pag-ianan kayo.
1: Kundi huyan? Hindi nyo pagsugaton. Areng sugpon.
5: Tende ko pang pule?
1: Labador man lang yung katapat niya.
0: Lagtok na yun. Ay! Galagting man ang labador sa ulo ba? Yan, ikan pole!
1: Ay! Astig siya primero, bro.
0: Grabe, no?
1: Trauma na inakakipay, babes, sa mga bana, ang mga labador. Hindi ko may labador ng hambal na hindi ka magpuli, magbuka labador sa imo. Pareho lang to. Report ko sa kuna sa pakistasyon. Siling ko, itiribihon, tanayan si mami. Kalmay. Nang labador to balaga hulat sa inyo balay. Tiwai ko na lang yung interview, eh. Huwag ko na lang interview. Guwapa, tanito interviewon ko mo. Tigali hambal sa ang kurman, siling niya, hindi na lang napagkwa isang reaksyon. Kaya ang labador to sa balay nyo, gahulat. Siling ko, hindi na lang. Trauma na niya kakipay, babes, ang labador.
0: Ako ma dapat gigit bala mahadlok sa labador.
1: Humbot nga do truman ani sa mga bana ang labador. Pagambal nga labador, agsala puli dayon. Hindi bala ma'am Ruina Bilieran Erbito. Na.
0: Ang labador siguro do kamula na gor may kasaysayan sa labador.
1: Ulala bala, hindi bala magi-tagu-tagu abla. Kaya mo yagi at mugid na tadi sang labador. Agyan ato eh. Malain kagid balaya. Malain kagid. Mugid ng problema. Oo. Hindi mapare... Pwede nga lalangayin lang tatanan. Kaya makomersyal tau. Una
0: di
1: da.
0: Hindi man po.
1: Kaya kung hindi ka karoon niya mag-iako. Karoon. Hindi ta magkomersyal. Oo.
0: Makomersyal ta.
1: Sige. Okay na.
0: Ako ana judge. Ako ana judge. Makomersyal ta mga kagiba. Balik kayo kita matapos ni.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang aton lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatiya. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, tikog buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, babakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, babakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik-ed ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
13: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
14: Tapos si Pimbilido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Butyrnamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
15: Butyrnamax capsule and Butyrnamax coffee blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend. Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
6: K5 News FM. Itang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Lasa 5:08 na. Alas 5:08 na mga kaki-5 karon nga aga sa ato sini nga pagpangalaga dinhi nga Baydolo sa Kaluwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Importante mga kaki-5 maka Dr. Pinoy Squalene Capsule kana ha, importante gid sa aton lawas. Aga pa kinanglano naton mga kaki-5 para maproteksyonan ang aton sini nga lawas. Lawas Aptek Permen. nag-activate sang white blood cells para sa mas mayo nga kag makabato sa infection sa kag virus mga kakifab ha. Nag-neutralize man sang free radicals nga nagadulot sang oxidative stress, nagapahaganhagan sang aging process kag cell damage. Mga kakifab, nagasuporta man sang moisturizer. Moisturize ka, mag-moisturize ang imo sing panit kag elasticity sa panit, nagresulta man sa mas malumo kag hydrated nga skin sa imo sing panit mga kakifab. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Importante gyud mga kakifab, Dr. Pinoy Squalene Capsule, kampiyon sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, available sa Silay kag Talisay nga mga butika, available pangitaal Andrea. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Last 5 years na.
1: Sa mga kausuran tanga, nagkapi kun agad. Bisan din lang kaki babe, sikat na ang DTX Coffee Mix. Ang kapi nga healthy, kapi nga naka-detox ka pa. Pero may ara kita nga gina-offer sa inyo ang DTX Premium Coffee. Ang mga banduri ng sugar mga kaki 5. Kag kung diabetes ka na, gusto mo pa magpangape, ari ang sabat. Kag ginpatami sinis ang stevia, hindi niya kalamay nga halin sa tubo. Kundi stevia, may mushroom extract mga kaki 5. Manami ang sabor, mananam kag wala problema kung boundary na ang sugar kag ikaw diabetes kaki baby.
2: Tukib sa K-Pie! Tukib sa K-Pie! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuha ang sangkaalam kag ihibalo diri lang sa Balitang K-Pie sa umaga. Tukib sa K-Pie! Tukib sa K-Pie!
0: Ato naman pagatukibon mga kakifay, pilag ang mga pangalan sang lugar, especially dire sa siyudad sang Cadiz, makabalo ka. Sa siyudad sang Cadiz, may isa gid nga barangay dire nga ang pangalan Jerusalem. Barangay Jerusalem. Paano ay naging pangalan ang barangay Jerusalem? Do ka biblical nga pangalan, no? Sa sing barangay mga kakifay. Tapos ang iyasi nga mga purok, puro man yung mga purok, Bethlehem, Saturn, mga something, madaw ka mga biblical nga mga pangalan sa mga poroks, mga kakipip. Nanong ginjablang ginhalinan ining sa barangay Jerusalem? Anong istorya sa likod sining barangay Jerusalem? Paano ini nangin biblical ang pangalan, mga kakipip? Are, ang barangay Jerusalem sa siyudad sang Cadiz, mga kakipip, isa ka-urban nga barangay nga may population nga halos 6,000 ka mga butante dira, base sa census sang 2024. Ini nga lugar kabahin sang 22 tanan ka barangay sa siyudad sang Cadiz kag kilala bilang isa sa mga nagadamo nga komunidad sa siyudad. Ang kasaysayan sang Cadiz mga kakivibe mismo naga tuhoy sa pag-uswag halin sa sugarcane industry kag pangisda malani ang main supply lihod sa siyudad sang Cadiz. Panagat, pangisda, kag katubuhan. Kag barangay Jerusalem, isa sa mga barangay nga nagapakita sang urban growth, kag madamo sang pumuloyo mga kakifab. Anong kasaysayan? Early settlement, unang ginapoyan sang mga negrito o ate, antes sa nagabot ang mga Visayan settlers. Spanish era sa panahon sang Spanish era sa 1861 ginaporma ang Cadiz bilang formal nga banwagin ngalan halin sa port city sa Cadiz sa Spain. Kabahin naman sang economic growth mga kakifab ang pagsanyog mga kakifab nag-uswag ang sugarcane industry kag pagisda nga naghatag sang kabuhi sa mga pumuloyo. Sang ulihi, nagsyudad ng Cadiz sa sitihod ng Cadiz declare nga syudad ng Cadiz kag kilala subong bilang City of Wales tungod sa kasaysayan sang mga balyena nga naglutaw sa baybayon sa syudad sang Cadiz mga kakifab na. Ang populasyon mayara sang 5,984 base sa 2024 census, isa sa 13th largest barangay sa Cadiz City. Ang classification urban barangay, may mataas nga density kag build up, land use, mga kakifive. Bang Barangay Subong, ginadumala siyempre sa aton sa idalom sa ni punong barangay Ronald Villanio Leonoras. Halin pa sa 2023-2026, mga kakifive. Halin sa 3,249 nga populasyon sa 2015, nagdugang ini mga kakifive, kag plus 84% na mga kakibab. Growth sa sulod sang siyam katuig. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Isa sa mga barangay nga nagasuporta sa urban development kag ekonomiya sa siyudad sang Cadiz. Mga kakibab, ang kabuhi, ang ekonomiya, kadamaan nga pumuloyo, nagadepende sa ila sininga pangabuyan sa siyudad sang Cadiz, sa siyudad, kag siyempre sa sugarcane industry. May mga urban housing, eskwelahan, kaga barangay facility nga nagasuporta man sa pumuloyo. Kabahin sang dinagsa festival nga kultura, mga kakifive, nga ginasilibra sa Cadiz City nga nagapromote sang unity kag kultura sang mga barangay. Amo ni ang Cadiz City kag ang barangay Jerusalem.
3: Tukib sa K-Pay! Tukib sa K-Pay! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sa kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-Pay sa umaga. Tukib sa K-Pay! Tukib sa K-Pay!
0: Ah! Areglado, sige!
1: Okay. Ah. Ay, baluan nyo lang. Isa sa mga gimpitsyo na muna nga barangay. Sa Cadiz, diri naman kita sa balita naton sa Mercado Bantay. Presyo sa Mercado, kung sa Mercado Publico, diri sa siyudad sang Bacolod.
4: K5 Bantay Mercado.
0: Tokibo naton mga ka-K5, mga aton nga mga ang Libertad Public Market, Aradra si Erwin, Kapada mga ka-K5. Alhamdulillah, papang!
16: Alhamdulillah, kakipay babes, kakipay Robert Bao, kanami. Oy, ginatamyaw na ito yung kakipay babes, ha? Barangay Dulao, Bago City.
0: Barangay Dulao, Bago City.
16: Nan Pukatod.
0: Sa Purok, Pukatod.
16: Sila ni Ricky de la Cruz, na, kakipay babes, sila ni Ma'am Ria, mayang aga dira sa inyo.
0: Ricky de la Cruz, Ma'am Ria Contever. Sino pa?
16: Da motoran yung agin pangatag mo pang kampiyon, kampiyon.
0: Kampiyon na.
16: Nagadala sa inyo mga kuno mo na mga kauturan na modra sa may Pukatod, Dulao, Bago City, K5. Kabay pa nga na inom nyo na ang inyong mga DTX coffee mix dira. Samtang nagamonitor ka mga K5 babes, K5 Robert Siringa, aga mga K5 ba. Ang aton mga kauturan dira sa inyo, kamusta ang presyo anay sa baboy dira? Hindi nagdamo nagkala matay man ang baboy kay Kipay Babes sa mga nayon gid kalabanan ko na nagkala matay kay Kipay Babes.
0: Nayon gid to?
16: Sa time tong ASF kay Kipay Babes, Kipay Robert. Ito yung subong ang amon presyo dari bisan na papano 250 260 ang local pork na itong mga kakipay ba. Dari sa Melbourne Public Market, ay Barangay Sumag, sa Panukoy, makita mo ito 40 to 50. Pero dari sa may Melbourne Public Market, 250 to 260 ang kilo sang local pork na itong konti. Kumaysa rin kita imported naman niya na kakipay babe sa isang papano.
0: Mahal yung baboy, no?
16: Oh, mahal gay kay Kipay Babes.
0: Mabibi na lang ta.
1: Kay karne karabaw, may karne karabaw da.
16: Ni ara kay Kipay bro.
0: Ara eh.
16: Ni ara, ni ara.
0: Karne karabaw baka baboy.
16: Ay, Kristin ta ang baba. Kag ang karabif na ton na mga naghamboy goro 360 350 kay Kipay Babes.
0: Dito ka lang tayo bakal kay Fritz Carbaw sa Tos Mansilingan, no, sa Kansi di Mansilingan.
16: Oo.
1: Kay no lakal lang dayang baboy, no, ang baka ang karabaw, no.
0: Lakal lang ay baboy, karabaw baka.
16: Oh,
0: may araman nga kabayo.
16: Nan, correct, correct, kakipay babes. May araman. Ati, kung magpulo pa mangkot ka, Dracon Sweet Home na, ano na sa karabaw o baka. Timbrihan ka muna sa mga migo. Kada, ari ka lang, dari ka lang sa amunay.
1: Yan barato, baboy kung awo baka kung karabaw.
16: Hindi, karabaw ko rin, kakipay babes. Kakipay Robert.
0: Medyo bulo barato ang karabaw.
16: Oo, bulo barato ang karabaw.
0: Pero kung sa live nga, sa livestock pa, ang live mo baklon medyo mahal. Karne na medyo barato.
16: Dari mo na mahal.
0: Blessed God, no?
16: Hindi amo.
0: Ama ka wasgasa na si Fritz Carbosa.
16: Nan, kiti kuan gere ka kay Fritz. Iya ginahampang niya. Amigo to. May nga gadra sa inyo sa ato na kon sing itere kay Fritz. Kag pa rin news itere. Amo lang presyo na nga ginadulong sa inyo sang power trio nga wala undang, wala untat nga ginapainumdom sa inyo ni Kaki Pebabes, Kaki Pebrobert. Kang mag-inom kita sa wala pa nakatumadrabaw, ang heavy blood, hindi ganyan ma-garan Kaki Pebabes. Sure klase nga masakit, no? Kunti, kung magtaas ang imodra nga sugar, para sa imula, waspa o Kaki Pebabes, ara na gatinaas man ang blood pressure mo. Kaki Pebabes, ang iban nga mga sakit nga komplikasyon, na Kaki Pebabes, hindi mo lang mamulalungan, ang taas ang imo sugar, may ara nagaburo ng imo mata, pilasan ka dra, Kaki Pebabes, taas ang sugar mo. Budlay, gid labi ligi sa tiil sa aton mga tudlo dra, budlay. Ayuhon mga
1: kakipay. Oh, boss na ano nang ginahakop na
16: ang kwa na ulo ka dragon.
0: Ulo ka dragon.
1: Ubus na o, ubus na o. Kinkumpra, kinkumpra.
16: Kinkumpra ni mama. Kasi ano siya, ga-asal lang kay Pebibs. Ga-asal siya kung hapon.
0: Ay, gali.
16: Grabe.
1: Kung tabi si sir, kung may stock pa to siya, natundo,
16: ubus na. May stock siya pa to, sir. May stock siya pa to. Amor na niya.
0: Ay, ay!
1: Daw buhutan daw. Daw buhutan daw niya.
16: No, kung braon mo man.
1: Di na, itong paldo na tayo, paldo na.
16: Paldo na siya,
0: paldo na.
1: Ang munang kampiyon. Kay Precioso Mercado lang na yun. Pati abinta ka, mga tao na kinapamanggot mo pa. Dong matabo.
16: Binta, binta, sir, binta. Pinala binta, sir. Initial lang, initial. Binta, binta. Pinala binta, mama.
1: Do mamurtin to kaway mo yan.
16: Sige, plano naman ulam. 20
1: na lang kay Pebabes. Oo, tiyo, paldo, paldo.
16: Paldo na siya, sir, pawala. Ano mo na siya nagiyang kay Pebabes, o? Handa ko matahon na blara.
0: Abaw.
16: Ito na. Ano, magutan na,
1: ang balon mo, ang balon mo, ang balon mo na. Ito na pa, sana all na lang kami ni K5.
16: Sana all na kami, sir. Paldo ko na, aga pa.
1: Sana all.
16: Ano naling inakafe na, sir?
5: DTX.
0: DTX.
16: Mga maging inom ka DTX kay Pebabes. Mga labay ka talaga sa inyo sa din niya tatlo.
1: Ang mula na mo
16: na ginakonsume mo yan mo.
1: Pero paliyog lang ah, untati na nga pinamangkot sang binta.
16: Tumiplano.
0: Magbaro. Nabatsa ka may plano ka kini.
1: Okay, balaan ko na nakunan nung sugpon mo pila kadla. Kung tigis giyon tani. Balaan ko na sugpon mo. Kabalo ka ko na no?
16: Ano, no?
1: Pila binta mo, yung 20 ata. Sugpon mo, tiwa yung tada.
16: Power trio sa wala pa naka kwandra na wala pa naka try dra. Try yung power trio sa may aras sa may pormasyon yung mga Kaki 5 kag sa mga store dra sa may barangay Bilomonte, dra sa may Juliano store, barangay Sumag, Shira Trading, dyan yung Talabahan, ara mga Kaki 5 babes, kag sa may Jimber Marketing mga aga kay Jumel Ramos, Jumel Ramos, kag sila ni Nick Barca, Kaki 5 babes, Toto Frias, ara mga Kaki 5
0: babes. Toto Frias, si John Montefalcon.
16: Sila ni Gaspardra, Cornel Taugi, sila ni Tagi, Jimber Boys, Jimber Nuggets, mga kakipay.
0: Sikat na sabong si Taugi, no?
16: Hindi na pag tukibangis,
0: si Gaspar Cornelia, libre lang ah, libre.
16: Ang kay Taugi, hindi na pag tukibangis, kaya mabalda. Mga kakipay barata sa may Jimber Market.
0: Budlay na ako mabalaan ni Kwan, mabalaan bala ni Sir Erwin Kapag.
16: Tignan tingog siya na baskog kay Kipay Babes. Tunog-tunog.
0: High P hits nga dito.
16: Take pa lang yan.
5: Ayaw mo lulugol ka naman.
16: Sige lang ha. May ngaga kay Sir Erwin na kapada. Dala na yung lugar. Nagalang biyong ekipe, babe. Sir Sir Libertad Public Market. Sila ni Giovanni Cordero.
1: Bintaha ko na rakada. Kaya ka kaubos niya. Barigya ka manog-mano ko. Ano na lang. Uy, nabili na.
16: Uy, kita ka, Sir.
1: Sige, ano itong pan?
16: Itong mga sila ni Giovanni Cordero, tamiyong wala na yung mga amigo dahil kay Pibibs, ha? Kay Pibibs, ang itong amigo dahil Giovanni Cordero, yung friend niya, kay Geraldine Evelyn, sila ni Ellen, kay sila ni Mama Delphi, matek na lang, sila ni Ron Ron, yung Mel, kay sila ni Oscar Green, kay Pibibs, arami sila ni Giovanni Cordero, sila ni Boss Rulin, kay sila ni Boss George, arami sila ni Nanay Siloy, nag-monitor kay Pibibs, sila ni Mergen Ortex, Mergen Chavez, sa Kobe Store, kag sa Gin Store, dun sa May Libertad Public Market Cooking Store, kag sa Tatay Gideon, araw man nag-monitor kay Kipay Babes, sa aking mga kotoran nga, Del Mar Del Pin, aton Maninoy, Mani, pila mo kay Kipay Babes, Maninoy ng Bayan, Maninoy, Mani, pila mo mga kakipay na tondra, kag sa aton mga pariente, si Toto Kenneth, oy mga kakipay ba, may nga gada pariente sa imo, Little Busing, may nga gagamonitor sa Kakipay Babes, Kipay Robert Setslide, si Sir Ed Ganson, sa May Forest Park, Kakipay Babes, sila ni Consing Itari, sa liwat sila ni Vicky, Ma'am Norme, Ara Kakipay Babes, sila pariyo si Itari, Mamikit Itari, Flora Itari, mga nakutob sa mga Itari na ton, may mga GTX nga kape, mga Kakipay, available mga Kakipay Babes, Kipay Robert.
0: Ari, sige, ha, kampyon, ari na mo.
1: Falling in love with you. Oh.
7: Only fools rush.
1: Oh, Elvis Presley, falling in love with you.
7: But I can't help falling in love with you.
1: Pagkatahon sang lunchbox Kings dala Libertad Public Market. Libertad Public Market. Ang Can't Help Falling in Love with You by Elvis Presley sang 1961. Kipay Vincent.
8: Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you?
1: Nagakadlaw diyang nagakilos ang manok mong kutanay.
0: Ato lang nagbalik. Ato lang nakapote kang nagdala sa bag. Nagbalik yung kisay. Kaya lang ginakumo dyan sa
1: bag. Agakilo. Kay mama, happy birthday na ito nanay. Mama, happy birthday.
16: Happy birthday na mama.
8: Darling, so it goes. Some days are meant to be.
1: Kira-mintet. Kalma, nay, kalma, bla. Kalma. Atong kakilo, sapyak. Atong kakilo, sapyak. Ano, atong kakilo. Mangkota. Dapat mang makwartahan ng pang.
16: Mangkwartahan. Ate, ano mo kwartahan ng pang? Te, kuwala to kamo. Kag maglibot sa
1: alimentado. Pang natin, pang matawag kagabahid ka binangon mo na.
0: Ang nakadlaw ako tulad naglabay si Mokile dya. Nakapute, nagdala bag. Ato na sa zona, nagbalikid bagi siya. Ano may ginakumo dyan si niya?
1: Nakakat sa tin siya.
16: Abot ko na to. Okay.
8: Sometimes are meant to be.
1: Kampiyon. Dosti Elvis Presley. No, dopo.
0: Pero in fairness, ha, siya ni ang nag-grabe entertainer nito sa dulaw.
1: Oh.
0: si Kaki Five Vincent.
1: Gani daw.
0: Kampiyon na, kampiyon na.
1: Daw madulaan, takapangabuyan na yan.
5: Okay, man. Okay, man.
1: Tinatan pila premium mo, pila ka kilo nga da
9: didugan. Isa kilo.
5: Isa kilo.
0: Like a river flows surely to the sea, darling, darling, so it goes. Something are meant to be. Take my hand, take my whole life too. Why can't thou falling in love with you?
5: Campeon, Kaki Five Benz!
0: Oh, okay!
5: Ayos! Sa patrol, Kaki Five Carla May Defensor. Rene naman si Kaki Five Benz. San Coraldo para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM! K5.
1: Grabe, ganyan kadlaw yan ang managbaligya. Doon si Bastog ko pala si K5 Vincent na mangkot nga makwartaan man. Bastog niya, bastog niya. Wise ang abilidad niya makapare sa imo, K5 Vincent. Dinatuhaan mo na mo ni K5 Vincent na mailog puro na indigid, indigid.
0: Hello. Si Vincent daw si Elvis Presley.
1: Oo, ano-ano. Humoy mo na yaman.
0: Hindi si Mia Ragon mayang aga. Diyan ni si Jane Montesino Arroyo, Angie Aloy, Gina Purano mayang aga lang. Si Jimita Hibaler, nalipatan ko dalada, sorry, good be, sige.
1: Gisoler Relatos mayang aga.
0: Uh-huh. Si John Ro Aguirre Angelis. Why good tada, mga idol?
1: Why good eh?
0: Oh, why good eh? Si Don Luis Gantalao, mga Kaki Five, para siya. Check ta na mga Kaki Five, si Kaki Five, Carla May Defensor. Saya sininga mga natipon nga mga balita, mga Kaki Five. Ang POB driver sa Bacolod, ngunod ginsirbihan sang Shoko's order. Bangod sa wala magsunod sa traffic lights, mga Kaki Five. Aber, dapat striktohon gini mayo mga muni. Kaya kadamo nagin sa mga drivers subong kapin pa kung wala sang traffic enforcement. Hindi na ginanglan na traffic enforcement kung nag-operate pa lang yung mga ang kwanda, ang traffic lights. Hindi na ginanglan nga may traffic enforcer. Ang lain lang, kaya kung wala sang traffic enforcer, lusobo, nilang lusobo. Nila, bisa nag-green pa o nag-pula pa. Mga kakifay, matabukid. Why na ginabalik? Why na ginarespeto ang traffic lights? So, dira mga Kaki Five, nagkakatabo ang pagbungguanay sa intersection. Kaki Five, Carla May Defensor!
22: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
10: Good morning, Kaki Five Babe. Sa Kaki Five Robert, isa ka viral subong sa social media. Isa ka POJ nga wala nagsunod sa traffic light, Kaki Five Babe. Sa Kaki Five Robert. So ini siya kumikam kumbaga, no? So ini nga POJ ang inserbihan sa nga Shoko's order, Kaki Five Babe. Sa Kaki Five Robert, sa LTO Negros Island Region, no? Sa nga tinalikdan nga Hulyo 31 sa isa operator sa nga public utility vehicle ang yasini nga drivers area sa nga barangay Mansilingan, KK5 Babe sa KK5 Robert. I think nakit Andre sa isa ka viral video nga red light ta kumbaga ti stop inisya KK5 Babe sa KK5 Robert. Pero nag-traverse sa gihapon.
0: Oh, why gid na pati ni mga ining mga traditional nga mga salakyan eh, mga driver, why gijay ga pamati, kag why gijay ga respeto sa traffic lights, no?
10: amugid gani gagana na ginagani nga hindi pag hindi masunod ang ini nga traffic light. What if kung may ara sa salakyana nga nagabagusbos pag hindi at hindi na naman si Eugenie at kakifabib sa kakifa Roberta panigurado damo ginini may ara eh makita na tondere nga may pasahero ini siya kadamo sa iya sini nga pasahero kagabudobuta gani iya sini nga salakyan kakifabib sa kakifa Roberta. So iya sinadiringan na violate amo ang beating the red light na kikifa babe sa kikifa Robert. So mo ni ginatagaan o kindigin dagdagan ini siya sa nga show cause order kag di atin man iningay follow up sa LTO NIR kung kung inibala i-revoke niya sininga license so may penalty bala amo ni ngaton sininga ibalo o na sa aton
1: sininga sa lihis no
10: so far subong kadamo subong sa mga nasabihan sa show cause order bangod nga nag-violate sa nga traffic rules naton diri sa syudad sa nga Bacolod kakita babe sa kakita report sa tinalikdan nga mga sinimana gani
0: do sa lihis ni no sa lihis o do sa lihis na nga dalan?
10: Hindi ko familiar kay K5 Babe.
1: Kay pero, may gusto rin na handa ang yeah, intersection. Ang ginahimu ko na kay K5 Babes, kung nagamotor ako kag naka-red light, gasulod ko anay sa may gusto rin. Galiko ko sa to.
0: Mm-hmm.
1: Para hindi ko mabayulate ang red light. Tapos tulod ko sa gasolinahan, kaya maglusto to sa gwa. Di ba? Galing kay jeep ng iyay.
10: Sige. Pero amo na siya, kagti nakabato na inisya siyang show cause order, kagati na to na kung anong sambat niya dali sa show cause order, kung anong iya, sininan, penalty kay Kisa Baby.
0: Dapat sampulan kit siya.
10: Dapat yun, na sundon na to, ang traffic light, hindi igid pag, hindi pag baliwalaon, kay amo niya ang nag-guide sa aton, nga dala noon, na dali sa syudad, sa nga Bacolod, kay Kisa Baby, sa kay Kisa Roberta.
0: Sige day.
10: Yes, sa Kikifa Babe, sa Kikifa Robert, report, nagkikan sa patrol, kagini nga balita, nagdunong sa yung sang DDX 700, Mighty Seekers, D3 Bio, kung sa patrol, Kikifa Vincent Coralde, and sa Kikifa Carla, the professor, para sa kampiyon nga balita, sa Revisyo Publiko, kagalingawan sa Negro, sa K5 News FM.
22: K5 News FM, kampiyon pa,
0: 5:36 sa mga Kikifa, gato na to ng report ni Kikifa, Red Salgado, salamat gid Kakifive and I Carla may defensor. Sa imo sining report pa nga Kakifive. Ini mga pasaway nga mga drivers dapat sampulan para mabalaan nila ang ila sining kuan kan nagpinagusto na lang ni. Daw silang haris dalan mga Kakifive. Bisan gutok hala dasok. Sumagay normal man na ang gutok idasok. Di ka na kinanglan pa nga magdasok.
1: Kung hindi naman na kinanglan ni
0: Daso,
1: kung ligwa lang man.
0: Sige. Ari, oh. Dire kita man mga kagibay, pabusog-busog kita. Hasta magbuting-ting chanta ni. Ang Sabado nights mga kagibay. May unlibro crabs ko nun eh. Dinindini na yon. Bawad nagalit sa EB Magalor sa Janay Dereno. Ang batay ko dira sa Maybe Magalon ang sikat malandaya sa Blue Crabs ang kinitawag na ang kay Mayor Malacon, Marvin Malacon. Abi check na to si K5 Red Salgado. Kay ayawan gid siya pang kaon tuya sa mga kasago. Blue Crabs.
22: K5 News FM. Kampyon report.
0: Papang Red.
9: Good morning K5 Babes and K5 Robert kag sa aton sining mga followers kag mga tagpalabati sa balitang K5 sa umaga. Nangin madunalagon ang ipatagayon nga Sabado night sa Eat All You Can Blue Crabs dira iya sa may banwa sa Ibi Magalona sa nagligat nga Sabado Agosto 1 kusinin K5 Babes sa madamo sa mga nagpadulong dira sa may plaza sa Ibi Magalona. Kinabulubanta gani nga kapin isa kalibok ang nagpadulong dira nga mga pumuluyo gikan sa mga kalain-lain nga mga lugar diriya sa Negros Occidental. Kaga unang statement ni Mayor Matthew Malacon sa Imi Magalona nga sila ang nagpreparar sa 400 kilos ng mga blue crabs apang tungod sa madamo ng mga tao ang nagpadulong dira sa mga public plaza. Ini sila ang nagpadugang kag naglampot sa 800 kilos sang mga blue crabs sa gikan sa mga coastal areas sa Banwa yasang Imi Magalona. O galing kiti madamo pagit sa gihapon na nagpadulong kag madamo sang wala nakatilaw. Sunod pa sa kay Mayor Matt Malacon nga ilang iga-improve ang ilang sininga serbisyo kabatid ni Cafe Babes Cafe Robert magalawig inisang isa kabulan every Saturday sa bulan yasang Agosto. At isang madumduman nato sa nagligad nga bulan sa bulan sang Hunyo ginban sang punsod Estados Unidos ang pagpasalod sa mga crab products gikan sa Pilipinas. So naapektuhan din mga trabaho sang mga crab pickers naton sa Banwa sang Imi Magalona kabangdanan nga naghimo sang tikang ang Imi Magalona LGU sa magpanguna ni Mayor Malacon agud na buligan ang mga crab pickers dra sa Banwa kamating presyo sini nagpanaog yara sa 120 pesos tubtub 150 okay. Pinaagi sini tigin bakal ini sang LGU 300 pesos ang kilo bisken papaano nabuligan ang mga crab pickers naton dira iya sa Banwa iya sang Imi Magalona. So ang masunod nga Unli Crab or Sabado Night sa palabuto naman sini nga Sabado ila sini nga iga-improve ang ila sini nga serbisyo agud na madamo sa makakaon liwata sang manamit nga kasagdra sa may Banwa sang Imi Magalona.

0: Isyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 Balita
1: FM. Para mga kasalamat ka K5 Block Reds Red Salgado. Kada Sabado ni Galia, mga ka K5 oh, damo gid man niya mga kasagda sa IB Magaluna. Alos mga kasagda lang ano sa tao no. Blue Crabs Mel Red Villa. May dagay, may aga dira sa medyo ni Meritita, may aga.
2: Cecilia Banton, Jag Maria Elnora Machilia Siasat.
1: Aha. Areglado, sige. Dire na kita mga ka-K5 sa atong sininga K5 kamustahan. Ma-check na kita sa atong sininga mga sister station. Iloilo Ruas Antiki kag Kalibo. Mga ka-K5, aran na sila. Atahan sinong naka-standby. O una-una to na nga itong sininga Iloilo mga ka-K5 sa sininga mga tinion. Iloilo sa itong sininga K5 kamustahan. Hola, antike.
3: Good morning, Daddy Babes and Sir Robert. Ang mga mahamota nga mga anchorman dyan sa Negros Island Region. Nakapuro pa nga, pirit kami dyan kang ano ah. DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon namon nga aga. Happy Monday ka rin dyan, Daddy Babes, Robert.
1: Salamat, good. Tambalang ni Smart, Sir Nestor, and Sir Milmar, mga kaki-five, dira sa Antique. Katuan na to ng Iloilo. Kunara ng Iloilo, Iloilo.
4: Nagapakapina sa klinika DTX Coffee Mix upon kay kaki-five Jobert Lago sang Capiz, no? Mainit ang amon sining aga subong. Kay mainit ang mga grasya nga nagasulod sa amon mga kapatid.
1: Amon na. Amon na bintaha da. Basta may grasya, may init-init ganyan mga kaki-five na. Salamat, Ged. Sir Ray! Katuan na to, mga kaki-five, ang antike. O kung ang Capiz, Sir Jobert Lago Capiz.
5: Good morning, Sir Babe, Sir Robert, Sir ABP, kagang mga kaubanan na itong sabahin sa probinsya, kagang tike, Sir Milmar and Sir Nestor. Maayad-ayad nga aga sa tanan-tanan kay Tisubong Adlaw. Una, ang Adlaw sa bulan sa Agosto nga nag-irimaw kita sa kahanginan. Aga pa naka-mighty si kag DTX Coffee Mix ng mga taga-Capiz. Bastog signal sa Bacolod. Back to you, Sir Babes.
1: Salamat kay Sir Jobert Lago sa Capiz mga kaki-five. Gwantuan na to na nga itong sininga Kalibo, Sir Michael Kalibo. Why pa?
5: Wala internet
1: sa Kalibo. Sige. Check na to mga kaki-five. Okay, gari lay lang sa internet to. Oh, sige, katuan na to mga kaki-five ang Capiz, Sir Jobert Lago ng mga dalagong mga balita sa Capiz, sir.
5: Good morning once again, mga kaki-five, Sir Babes. Mga nagapanguna nga balita kag impormasyon diri sa amon sa probinsya sa Capiz. Masubo nga balita, isa ka pamatanon mga kaki-five ang nagpatigayon sa pag-jogging halin sa Barangay Manika pagkato sa Baybay area sa tinalikdan ng adlaw. Pagkatapos ang ining biktima mga kaki-five na nagdudalagan sa Baybayo na mondari sa siyudad sa Rojas, ining si alias Angel nagsulusan di ay mga kaki-five sa isa ka bakante nga lute nga may balay mga kaki-five sa kilid nga may aras ang ginatawag naton babwire. Masubo diri nakatandog siya sang babwire nga may ara nga live nga kuryente mga kaki-five. Wala gid matabangan kay wala tawo mo, wala sang iban mga utod naton malayo-layo ang iban nga jogging. Siya sa mga pila na ka-round, imagine alin ka sa Banika pa bye-bye malayo nang lugar ang imong gidalaganan. Siguro mga after pila ka minutos ini siya nag-uy-uy na gid lamang. Matapos nga suno sa report ni former kapitan Atel Artillero nga may live wire ang isa ka pader mga ka K5 dito na ibaluan nga madugay nagrigi na reklamo sa mga pumuluyo dira nga dapat kakason inang live wire dira sa ginbutang nga may ara nga ginbutang ang aton sini nga mga tag-iya o kung nagbakason nga pumuluyo tagiya sining area nga ini amuning rason nga ginkapatay sang senior high school student ka babae nga si alias Angel. At ginpanginwala sang tag-iya o kung bantay sang balay mga ka K5 kag sang lute Apang suro sa report mga K5, madugay na ini nga gin reklamo ang nasambit iya nga nagapanag-iya sa nasambit.

0: nga lugar. Ay, why? Malami na nga bangkay ang bata, mga ka-K5, sang mabuligan, kagmakatuan sang aton sining nga mga pumuluyo, mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, diri sa amon sa Capiz, nagwa na. After pila kasimana, antes malubong si Police Captain Ampuyos ang napatay dito sa Pontevedra, mga ka-K5, sa video kihan. Kaligad ngadlaw, nagpagwa na ang Capiz Provincial Command kag ang Pontevedra PNP sang CCTV, mga ka-K5. Nga nagapakita nga nagtambag ang ining nasambit nga pulis sa nag-inaway nga mga grupo o galing dito nagbato ang isa ka suspitsado samtang ginapasipay ang pagbinaisay, mga ka-K5. Ining si alias Boy, amo ining at large sa karon, amo ini sa nakitaan sa CCTV nga nagbira sa nasambit nga pulis, mga ka-K5. Amo nang latest update diri sa amon sa Capiz. Back to you, Bacolod.
1: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Capiz, mga ka-K5. Kaduha na to lang Iloilo, Sir Reyes Pia Umala, Iloilo.
2: Babe sa Gantalao sa mga nagapanguna ng mga balita na Monterrey sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, maghahatag sa 20% discount ang Iloilo City Government sa RPT. No, sa aton sining mga ka-K5 o kon sa real property tax sa mga panimalay nga maga-install sang solar panel, maghahatag sila sang 20% nga diskwento sa sining mga balaydan sa real property tax sa siyudad sa Iloilo. Ini ang isa sa paagi sa pag-inganyo sa Iloilo City Government sa mga panimalay na mag-install sa ilang solar panels agad makabulig sa pagpanubo sa bill sa kuryente. Sa idalong sa City Regulation Ordinance Number 2009-358, inahatag sila ang 20% kadiskwento sa basic real property tax o kung RPT para sa mga kwalipikado ng mga homeowners na mag-install sang solar panels. Samtang sa dugang pagidnaton sinig ka mga balita, padayon ang investigasyon sa Police Station 2 sa pag-investigar sa kamatayon sa isa ka-biktima nga gingpiro patay, mga ka-K5, samtang nagkatulog. Sa investigasyon sa mga kapulisan sa gingtalitan nga adlaw sa mga sa barangay Banuyaw, Lapas, alas 12 ang kagahon, natulugan ni sa lamisa ang biktima nga ging kilala kay alias Sunny, 49 anyos, tungod sa ila sini nga pag-inom-inom upo ng iya sini nga mga kopdanan. Apang naging kakibot lang sa iya sini nga mga upod sa makita ni sa aga nga wala na ini sa kabuhi at may igo sang bala. Sa ging review ang CCTV footage, nakita ang isa kalalaki nga nagsulod gikan sa likod gabahin sa garahe, nagpalapit sa biktima nga nagkakatulog kagintiro ini. Sa karon mayara na sang person of interest ang kapulisan sa suspect nga nagtiro patay sa kay alias Sunny gamit ang ginapatihan 45 kalibre nga armas luthang. Amo ning mga balita namon diri sa may siyudad sang Iloilo. Balik sa inyo na ka K5 Babes Gantalao.
1: Salamat gid Sir Reyes Pia Umalay sa Iloilo. Katuan na to ng antike ang tambalang ni Smar Antike.
3: Pag natalalupang doon namon nga balita dyan sa probinsya sa kadyang weekend, grabe sako ang aksidente jak namon no. Kay sa may panwa kang San Remedio, patay ang diyang driver kang top down ng empleyado kang sang LGU Jas Provincia. Matapos siya makabunggo kay 5 Western Visayas sa kasugalaw ng motor. Gabi, iya na tabo, ti kunon kang kapulisan, uragay tisulo ang top down kag nakainom pa ang diyang nasambitan nga driver. May na-aksidente man nga si Man Lamharon pa, 28 anyos, naglapaw sa karsada. Sus na lapos gid sa bato ang anak kadya nga ulo rito sa may bahay naman kang si Balem, patay man ang diyang siman.
4: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, nagatubang kang damlaglang sa sangguniang panalawigan ang management kang Antique Electric Cooperative Incorporated o Kunanteco agad sa pagpangayo kang suporta sa pag-aprobar kang prangkisa sa Kongreso. Sa diin suno kay Engineer Neil Peter Binegas ang General Manager nga mag-expire ang 50-year franchise kang Anteco bilang electric utility provider sa probinsya sa prabuton nga tuig 2029. Sa diin dyan, gintok lang ang prangkisa katong December 10, 1972 mga kasimanwa nga nagaserbe sa 16 ka mga banwa sa Antique.
3: Moja so far mga balita na Moja sa probinsya. Balik ka ni Moja, Daddy Babes.
1: Salamat kay Antique. Tambalang ni Smal, Sir Nestor, and Sir Melma, mga kakifad. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Mga balita na aton diri mga kakifad. Ginapapanaoga na mga kakifad sa Shukos Order. O ang nagpagwana sa Shukos Order ang Land Transportation Office Negros Island Region. Mga kakifive kontra sa isa ka public utility vehicles nga wala nagpundo apisar nga red light mga kakifive sa dalan alis Morsa sa may barangay alis mga kakifive. Ginaserbe sang LTO NIR ang Shukos Order sini kon kahab sang ligad nga adlaw Hulyo 31 sa opisina sang operator sang jeep sa barangay Mansilingan. Nasunod sa LTO NIR peligroso ang ginhimo sang driver kag nagabutang sa mga pasahero kag motorista sa katalagman.
5: Good news para sa amon sa Negros Occidental, ang Negros Power magamat-amat na sa pag-coordinate sa Department of Energy para nga panubuon o kung untato na ang ining system loss charges sa ilagi na sukot sa mga bill sa mga pumuluyo o kung konsumidores. So no, sa kay Engineer spokesperson Engineer Liu Mel Tambanillo nga handa sila nga magpatuman sang regulasyon nga ipagakuha o kung ipagagwa sang ahensya.
1: Aha, amon ang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pagibalik sa inyo daw ginakulabos sa pito sa panahon, may panahon pabrun din na aton. Salamat gid Iloilo Ruas Antique kag Kalibo. Salamat gid mga kakifab sa kaindang Lado Sarad, Gina Purano, Jenimere Tita. Mayong agalan dahil sa inyo ah. Kay Lira Olmido. Si Mera Luna Rivera. Mayong agalan dahil sa inyo si Jan Roa. Salamat gid sa inyong pag-upod si Maria Elnora Mochilla Shasat.
5: Junabel Maglantay Laos, mayong aga.
1: Aha. Salamat gid mga kakifive sa Marian Store dira sa May Paglaom Village kagay Sunny Store si Mr. and Mrs. Sanita Viniegas.
5: Maria Luz Rica Plaza kag Machubi Liserio Tumlo sa Adila midagay kag Dadboy Mendoza maayong aga ri Sindiko.
1: Aha. Maayong aga kag dira sa May Talok Bago City. Available ang ato sining mga products mga kakifive dira sa Norma Store sa Talok, Bago City. Dira sa Phoebe Store sa Salong Dulao, Bago City. Mayong aga. Kag dira sa kay Rico Varanal. O sa kay Jodeth Medina. Dira sa Sumag, mga kakifive. Available ang aton product.
5: Sa talaga na nagpamati, ngayon din namon matamyaw. Pasinsya lang gid. Wala ta chimpo, buwas naman.
1: Buwas naman ah. Mabawi kami, buwas. Sige. Ma'am Mary Rosling Gaya sa Totong Store. Araman mga kakifive si Mr. George Lauza. Sa aton sininga mga tricycle kaga mga security guard dira sa Dika Homes. Ang mga nagapangapoy dira sa Totong Store mayong aga. Pwede kita panahon na. May panahon pa rin din na aton mga kakifive. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with kakifive Colin Cobiain sa Roman Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Ramil Oy, ako sa K5 Babes Gatalaw.
5: Ako naman si K5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
6: 3. Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
6: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
17: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
14: let's go with the flow.
21: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
23: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: It's the best part of the day.

0: Tiyansang tropa! Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Lunes, Agosto 3, 2026.
4: Makita kagabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa atong mga pangulong dinalan.
1: Alitang Regional.
2: Mananagap na kilatan patay sa Banwas ang EB Magalona.
4: Pito ka drug personality na dakpan sa syudad sa Bacolod.
1: Alitang
2: Duha ka lalaki patay matapos nga nagamit sang explosive device sa pagpangisda.
4: Kabataan nga nag-vlog kinahanglan na nga magkuha sang permit sa dole.
1: Balita International.
4: Hamas nagsugot na nga mga disarmahan sa idalom sang ceasefire plan ni Trump.
1: Balita Sports.
2: Alex Ayala ginluto si Naomi Osaka, Pinay sulod na sa Mubadala DC Open Finals.
1: Balita
4: Entertainment. Nagpa-miscarriage.
1: Balita Negros.
2: Kag Negros Power suportado ang pagpanubo sang sukot sa kuryente. Sa detalye sang mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Mananagat na kilatan patay sa Banwas sang EB Magalona. Patay ang isa kalalaki matapos nga maigo sang kilat sa Banwas ang EB Magalona sa Negros Occidental, Biyernes nga adlaw Hulyo 31. Ginkilala ang biktima nga si alias B-Boy, 48 anyos nga isa ka mananagat. Antes sa insidente may plano pa si B-Boy nga magbalik sa dagat agod manguha sang Pasayan habang samta nagahanda ini sang iya baroto. Gilayon lang nga nangilat kag siya ang naigo. Suno sa payag ni alias Justin, isa kakaupod ni B-Boy sa baroto nga isa lang kadupa ang ilang nga distansya sang gindakop sang kilat ang biktima nga nakaangkon sang dako nga pila sa ulo kag halos nasunog ang bilog nga lawas.
4: Pito ka drug personality na dakpan sa syudad sa Bacolod. Arestado ang pito ka drug personality sa linsanag kalain-laing operasyon sa kapulisan sumugod sa Hulyo 31 tuptob sa Agosto 2 sa syudad sa Bacolod. Nakip sa mga nadakpan ang isa ka high value individual o kon HBI kag anong mga street level individuals nga nakumpiskaran sa may kabugusan nga 143 grams sa ginapatihan Shabu nga ginabulubanta nga balor sa 972,000 pesos sa Hulyo 31 alas 3:41 sa kahapon. Una namang inadakpan ang 35 anyos na street level individual sa barangay Sumaga. Ginsundan ini sa 39 anyos na ginagkabi nga high value individuals sa barangay Singkang Airport. Kagduwa ka SLI nga nagaedad sa 44 anyos kag 32 anyos sa barangay 8. Duha naman ka SLI ang nadakpan sa kapulisan sa barangay Banago kag barangay Takuling sang Sabadong Adlaw Agosto 1. Samtang sa barangay Pilisaman nadakpan ang 22 anyos nga SLI sang kaagahon sang Agosto 2. Yara naman karoon ang mga suspetsado sa kusuriya sa kapulisan para sa nagakaigo ng disposisyon.
3: ATX 500 Morning Newscast.
2: Samtang estudyante ginaga-jogging sa Rojas City, Capiz, Batay matapos makuryente. May balita si KK5 Roldan Villarreal.
3: ATX 500 Morning Newscast.
5: Wala makasalbar sa kamatayon ng isa kababaeng minor de edad matapos ini na kuryente sa gadsang baybayon sa barangay Dumulog, Rojas City, Agosto 1 sang hapon. Ang biktima ginkilala kay Elias Angel, isang estudyante sa senior high school kag residente sang barangay Banika sining syudad. Suno sa mga residente sa lugar, nasapo na lamang wala na sang kabuyang biktima samtang nakasandig sa kudal noman sa barbed wire. Ginapatian wala sini may baluan nga may kuryente ang kudal, rason nga nagsandig ini agud kun tani magpaway sa pagjogging. Suno naman kay anay punong barangay Mario Artillero, makapila na sini ginpandaman ang nagabantay sa lugar nga hindi pagbutangan sang linya sang kuryenteng barbed wire bangod peligroso. Ilabi pa ngayara inisigad sang baybayon kag madamo sang tao sa among lugar. Tuma naman ang pagpalanangison sang pamilya ni Elias Angel sang ilang maybuluan nga nakuryente na ini kag napatay. Naglisensya lang suno sa mga imbiktima nga magjogging pasado las 3 sang hapon gikan sa Banika. Sa karon padayon pang imbestigasyon sang Rojas Component City Police Station sa insidente samtang nadala na sa funeraria ang bangkay isang biktima. Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag dalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: ETX 500 Morning News.
4: Top down kag motor nagbungguan ay sa San Remigio, isa patay, duha pilason. May balita si KK5 Jimmy Gregorio.
3: ETX 500 Morning News.
6: Mga KK5, binsindihan kang kandila ang patakang dugo kasunod kang natabo nga disgrasya kagabi kung sa diin ginbawian kang kabuhi ang jang driver kang top down.
7: Dead on arrival sa ospital ang driver kang top down matapos nga nakabunggo sa kasubalaw nga motor ginabanta na sa I-50 sa gabi i Agosto 1, 2026 sa National Highway kang Barangay Nasuli sa Banwa kang San Remigio. Ginkilala ang napatay nga driver kang top down kay Julito, 57 anyos, kasado isara ka local government employee kag residente kang Barangay Funda Dalipe, San Jose. Samtang ang driver kang motor amo si Emmanuel, 25 anyos, residente kang Barangay Baladhay, ang kas nga babahi 14 anyos, residente naman kang Barangay La Union, San Remigio, Antique. Sa pagpakigaangot kang K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalan, ang acting chief of police kang San Remigio manay sa papalas station na agabiyahe paadto sa San Remigio ang motor nga ginadara ni Emmanuel kang nagkawa sa anang linya ang kasugalaw nga top down nga ginadara naman ni Julito nga nagresulta sa pag head on collision. Bangod sa impact na kaangkon kang samad sa ulo ang tatlo ka mga sakay kong sa diin, gilayon nga ginpangdara sa ospital apang ginbawian kang kabuhi ang driver kang top down samtang pilasan naman ang darwa ka mga sakay kang motor. Nagagwa sa investigasyon kang mga kapulisan nga wara tisulo ang top down kag ginapatihan nga nakainom ang driver. Sa tilagin forward sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang mga sakay kang motor samtang ginahulat pa man ang mga kasungtanan kang magtimbang nga bahin.
6: Balita halin sa Barangay Dasuli sa Banwa kang San Remigio, K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kang kalingkawan sa Antique, ang kampiyon nga sasyon na K5 News FM.
3: ETX 500 Morning Newscast.
2: Samtang lalaki na sapuan patay sa sunod sang manhole sa Angat, Bulacan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
3: ETX 500 Morning Newscast.
8: Kang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpo ang wala ng buhay sa loob ng isang manhole sa barangay San Roque, Angat, Bulacan, madaling araw ng Hulyo 29. Batay sa ulat na nakarating kay Brigadier General Jeff B. Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, bandang alas 3:30 na madaling araw nang matanggap ng Angat Municipal Police Station ang ulat tungkol sa insidente. Agad na rumisponde ang mga pulis at sa kanilang pagdating ay natagpuan ang bangkay ng biktima na nakalutang sa tubig sa loob ng manhole. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki, gayon din ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Isinailalim na sa investigasyon ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang pinangyarihan ng insidente, habang nagpalabas na rin ng police flash alarm ang mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at malaman kung may naganap na foul play o kung aksidente ang insidente. Patuloy naman ang isinasagawang masuting investigasyon ng pulisya. Balita mula sa Bulacan Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon ng Impinan. Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning News.
4: Dagdumalas ng drug den, arestado tatlo kaminor de edad na rescue. May balita si K5 K Buscaino.
3: GTX 500 Morning Newscast.
9: Timbog ang tagapamahala ng drug den at na rescue ang tatlong minors. Nasamsam ng PDEA 10, katuwang ang iba pang operating units, ang tinatayang 34,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang drug bust operation sa Phase 1, Riverside Villa Trinitas, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Bukod sa shabu, nakumpiska rin ang drug paraphernalia, mga lighter, straw scooper, aluminum needle, foil strips, walang laman na pakete, at by bus money. Kinilala ang suspect na si Roysal, 52 anyos na umano'y drug den maintainer. Samantala, nasa pangangalaga na ng Social Welfare Services ang tatlong minor de edad na naabutang bisita sa nabuwag na drug den. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
10: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang duha ka mga mangingisda, ginrescue sa Coast Guard sa kadagatan sang Capiz. May balita si K5 Leonard Viray.
3: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
11: Matinilagon nga naluwas ang Coast Guard Substation kon CGSS Dumangite. Ang duha ka mga mangingisda, gikan sa may barangay Mandong Batanaclan. Matapos ang report nga na dula samtang nagapang isda sa baybayon sang Ivisan Capiz sa tong Agosto 1, 2026. Gilayon naman nga naghimo sang search and rescue operation ang CGSS Dumagite matapos nga napaslawan ang mga mangingisda nga makapauli sa Ilapuloyane. Nakitaan sila sang rescue team nga sakay sa ilang fishing boat ginasugid sang PCG nga nakaangkon sang problema sa makina ang duha ka mga mangingisda rason nga na stranded sa baybayon sang Sapian Capiz. Pagkatapos makumpirmar nga luwas ang duha, ginguyod sang Coast Guard ang ila sakayan pabalik sa luwas ng lugar agad nga makaupod ang ilang pamilya. Liwat nga nagapahinomdom ang Coast Guard Station na Clan sa mga mangingisda nga siguradohon nga yala sa maayong kondisyon ang ilang sakayan kag magdala sang communication devices antes nga magapangisda agad nga masiguro ang ilang kaluwasan. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning News.
4: Kapini sa Kalibo ka mga pumuluyon nagpadulong sang Sabado night sa Only Blue Crabs sa IB Magalona. May balita si ka K5 Red Salgado.
3: GTX 500 Morning News.
12: K5 madamog sa mga pumuluyon dinas sa Bacalhau ug Bacalhau sa Occidental ang nagpadulong sa banwa sa IB Magalona ang tinawan ang manamit ka Blue Crabs sa gitpatigayon nga Sabado night. Tapos sa mga pabuluyog, gikan sa nagkakalain-lain ng lugar sa Negros Occidental na nagpadulong sa IB Magalona na nag-intra sa Sabado night sa Eat All You Can Blue Crabs sa Sabado Gadlaw, Agosto 1, ang ginpatigayon sa Public Plaza. Wala pa naglambot alas 5 sa hapon, madamo na sa mga pabuluyog ang nagpadulong para magpila para tilawan ang manamit niya kasag sa IB Magalona sa kantidad ng 300 pesos Eat All You Can na. Ginsiling ni Mayor Matthew Malacon nga 800 kilos sa kasag ang ilang ginagpiparar. Agud madamo sa mga pumuluyo ang makatilaw sa Anli Kasag na naghatag naman sa 350 mil pesos gabenta.
13: Sa cheaper alternatives, pero ang pagkatlo sa mga bisita din natin sa buong sabano sa IB Magalona na-raise natin ang presyo sa Blue Crabs. Kags kina-emphasize mo din tanan nga proceeds madiretso gini sa mga Blue Crab na fishermen natin. No in, no revenue gini ang banwa, bali.
3: GTX 500 Morning Newscast and it's K5 Red Salgado para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang liga ng mga barangay sa Iloilo City nagapanghanda na para sa annual Liga Day. May balita si K5 Jenny Kauyonan.
1: GTX 500 Morning Newscast.
14: Ginapanghanda na sa karon sa liga ng mga barangay Iloilo City ang pagpatigayon sa ilang annual Liga Day 2026. Sunod kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong, highlights ng ilang aktibidad ang mga pagpatigayon sa Rescue Olympics nga magpaindis-indis ang pito ka distrito. Samtang ginpahagman sa natunggan nga posible naman mabato na sa mga barangay ang ila 200,000 pesos nga cheque halin sa bawat barangay makikinabang program nga programa sa national government kung mag-abot na ang deed of donation halin sa Malacanang. Naibaloan nga hiwatan sa Agosto 15 ang Liga Day sa Iloilo City. Samtang nagpanumdumara natunggan sa mga barangay officials na dapat kompletuhon na ang mga kinahanglanon ng dokumento agud makuha ang cheque.
15: Report na gikan siyudad sa Iloilo ni sa K5, Jenny Kauyunan para sa kampanya ng balita sa Bisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo.
1: K5 News.
4: Palawan 2nd District Representative Alvarez na promisa nga tapuson ang pasakit sa sukot sa kuryente sa mga Pinoy. May balita si K5 Ray Almodan.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
16: Tiniyak ni House Committee on Energy Chairperson Jose Chavez Alvarez ang mabilis na pag-aksyon ng Kamara sa mga prioridad na reforma sa enerhiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng mga hakbang na ito na mapababa ang singil sa kuryente at mapalawak ang abot-kayang enerhiya para sa mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Alvarez, handa ang komite na isalin ang mga direktiba ng Pangulo sa mga konkretong batas sa lalong madaling panahon. Kabilang sa mga isinusulong na reforma, ang pagbuwag sa paniningil ng systems laws sa mga consumers upang hindi napasanin ng publiko ang mga gastusing labas naman sa kanilang kontrol. Sinusuportahan din ng komite ang panukalang Sariling Kuryente Act na naglalayong alisin ang mga komplikadong regulasyon sa paglalagay ng mga rooftop solar panel at battery energy storage systems. Sa ngayon, nakasalang na sa deliberasyon ang mga panukala laban sa systems laws habang binubuo na ang pinal na bersyon ng Sariling Kuryente Act. Naipasa na rin ng komite sa ikatlong pagbasa ang ilang mahahalagang batas tulad ng Waste to Energy Act at Biofuels Act. Binigyang di naman ni Alvarez na ang abot-kayang kuryente ay hindi lamang isyong pang-ekonomiya, kundi usapin ng pagpapabuti sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
17: Balitang National.
2: Sa balitang national, duha ka lalaki patay matapos nga nagamit sang explosive device sa pagpangisda. Nagkalamatay ang duha ka mga mangingisda sa probinsya sang Pangasinan matapos nga nagamit sang explosive device o kung dinamita sa pagpangisda. Naglunta ng insidente Sabado sang hapon Agosto 1 sa kadagatan nga sakop sang Dasol, Pangasinan. Sino sa Pangasinan Provincial Police Office, lunsay residente sang probinsya sang Zambales ang mga nagkalamatay. Ginsaysay naman sa mga mangingisda nga nagkasaksi sa insidente nga hinali ilang nabatian ang mabaskog nga sigabong antes nga nakita ng tatlo ka mga manging isda nga lunsay mga pilason. Gindala sa ospital ang tatlo ka mga biktima apang gindeklarar ini nga mga patay na.
4: Kabataan nga nag-vlog, inahangla na nga magkuha sang permit sa DOLE. Obligado na nga magkuha sang work permit gikan sa Department of Labor and Employment o kon DOLE. Ang mga kabataan nga nag-edad sa mas manubos sa 15 anyos kon magpakigbahin sa mga vlogs, live streams, digital advertisement kag iban pa nga mga online content. Nakasad ini sa Labor Advisory 12 Series of 2026 nga ginisyo naman ni Labor Secretary Francis Tolentino. Ang ginisyo naman ng advisory ginalakipan sa kabataan nga nagapakigbahin sa public entertainment kon information activities pinaagi naman sa traditional o kon online media. Ginpalayagman sa DOLE nga ang advisory may katuyuan nga proteksyon ng mga kabataan kalakip na ang ilang kinamatarong kung silang magsulot sa industriya sa entertainment kag iban pa.
17: Balita International.
4: Hamas ang nagsugot na ng mga disarmahan sa ilalim ng ceasefire plan ni Trump. Formal na nga ginanunsyo sa terorista nga grupo ng Hamas sa Biyernes nga adlaw nga ila na isungkang ilang mga arma sa Palestinian Government Committee, kabaylo naman ang gradual nga withdrawal ng Israel Defense Forces kun IDF sa Gaza Strip. Ang pagsungka sa mga arma sa kabayan sa ceasefire plan nga ginduso ni US President Donald Trump nga sunod sa iya isa ka mayor nga milestone. Wala pa sa official nga anunsyo ang Israel, may awat naman sa anunsyo apang ginpayag sa isa ka reliable source nga wala sa may matabo ng withdrawal sa IDF, top-top nga makita nila nga seryoso ang Hamas nga madisarmahan.
17: Balitang Sports.
2: Alex Ciala, ginluto si Naomi Osaka, Pinay sulod na sa Mubadala DC Open Finals. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
18: Ginluto sa Pinay tennis star nga si Alex Ciala ang world number 13 nga si Naomi Osaka sa Japan agud makasulod sa finals sa 2026 WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington DC, USA. Nagdaog si Yala sa scores nga 6-4 kag 6-2. Pagkatubangon ni Yala ang world number 3 nga si Jessica Pegula sa USA para sa kampiyonato. Madumduman nga naluto si Yala batok kay Pegula sa semifinals sa Miami Open sa tinalikdan nga tuig. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
17: Balitang Entertainment.
4: Rose Martin nagka-miscarriage. May balita si K5 Ivy Cordova.
19: Kinabigbahin sang social media personality kag entrepreneur nga si Rose Martin. Ang iya sini nga journey sa pagbusong sa iya ikaapat nga anak sa bana sini nga si Jerome Pamulaklakin. Sa Facebook post ni Rose Mar, makita ang iya paghibi kaupod ang mga litrato sang iya ultrasound. Ini matapos nga nahibaluan niya nga nagka-miscarriage siya sa iya ginabusong subong nga anak. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
17: Balitang negosyo.
2: Sa balitang negosyo, Negros Power suportado ang pagpanubo sang sukot sa kuryente. Suportado sang Negros Power ang inisyatibo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapanubo ang balaydan sa mga konsumidor sang kuryente. Sunod sa kumpanya, nagahulat lamang ang mga ini sa opisyal nga pagsulundan halin sa Department of Energy o kon DOE kag Energy Regulatory Commission sa kon ERC agud mapatuman ang direktiba nga pagkakasang systems lost charges. Ginpayag ni Negros Power spokesperson Engineer Liomel Tabanilio nga handa ang kumpanya nga magduman sa regulasyon nga ipagwa sa mga ahensya. Dugang pasinipadayon nga makigangot ang kumpanya sa ahensya sang gobyerno agud gilayon nga mapatuman ang tikang nga tuyo masiguro nga mangin mas barato kag masaligan ang serbisyo sang kuryente sa publiko. Mga ka-K5, mamuyato ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy birthday sa aron nga kaupdanan din, ka-K5 Frangie Herminado. Happy birthday! Ako, si ka-K5 Zyro Vanelbar.
4: Kaga ko naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: K5 News FM.
20: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
20: Mighty C! Babakang abutika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
20: Mighty C! Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
24: So na,
23: magid ako sa akong body odor.
24: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
23: Pero subong,
24: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
23: Kag
24: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
23: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika.
25: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal!
20: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Cheers sa barkada nating
33: Night Shift,
32: OT,
33: Breadwinner.
32: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
34: Let's go. Go with the flow.
35: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
34: go with the flow.
35: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
34: Charmy,
36: let's go with the flow.
37: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
38: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
39: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
38: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
36: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
40: It's the best part of the day.

0: lang siyang sangroba.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: 101.5 K5 News FM. Alas 6:30.
3: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
4: Kaghimay-himayon! Standby!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
3: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
4: Subra!
5: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
3: Diretso naton kay may balawan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: De, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
4: Ay, kanami! Karon lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With KK5, Aljan Castaño, and KK5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos!
2: Isa ka, may nag-boring sa ato naman, mga suki ka, mga palangga ka, mga tagpalamati. Well, kamusta ka mo tanan, mga KK5? It's a beautiful Monday morning! Matapos ang atong sining rainy weekend, grabe ganyang ulan. Binubuhanay, as we always mention, the rain is so fateful every afternoon. Grabe. Ibang ganito, hindi na fateful, pero ang rain niya, fateful ganyan kada afternoon mo.
8: Sana all rain.
2: No? But anyway, sa ato naman yung mga utod kakipabiyari, karigopong karungad law, dari sa siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bilog ng Negros Island Region, Bilog ng Pilipinas, Bilog ng Kalibutan. Good morning, world!
9: Morning, Foro de los Pueblos!
2: Well, kami gyapon na inyo, power do every morning. Ako naman si K5, Aljan Castaño.
8: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
2: Well, kami naman na inyo, riding in tandem until 9 in the morning. Kung mga angangamon bugtaw ni Kakipay Eric Subong, daw nga medyo may katuyo ka jutay, kaya grabing pulaw na mong sampang ni Alexi Alas sa semifinals.
8: Ay, ko pa, ka
2: nga. Ako mga gin-alarm ko nga akong Riloto 30.
8: Okay, bugtaw
2: ko. Tapusan na delay bakod sa away ni Pigula kag sang iya-inkwentro sa semi sa Piak. Igo sila ka-start ng mga more or less, guro, mga 3:30. So pag-start yun na, tapos grabe. But, you know, it's worth watching kag Kipay Berik.
8: Grabe.
2: Nakaka-proud gali umag Pinoy ka nga sa first time in the history of WTA, World Tennis Association, isa ka pure-blooded Pilipina, nagsulod kag hindi lang-lahog ha. He is the go, siling nila, the crowd drawer, the favorite, ano pa nung nila, the darling of the crowd.
8: The darling of the crowd.
2: Kabalukan, tanan halos. During the earlier part pa, on the round of 16 pa lang, ginambal sa organizer sang Mudala DC Tennis, o panawag nila na WTA 500, kaya kipay meri.
8: WTA 500.
2: Na almost 80% of the ticket sales and reserves, ang ginapamangkot ko sa nagbakal ticket, ang ginaparesirbahan nila yas ang ticket nila, kung saan o ang date kag oras na hampang ni Alex Iala.
8: Grabe kita. Grabe kita.
2: Even ang iya mga competitor, Pigola, Osaka, Gasiling, nga why pa sila kasalapo, nga may amunin nga klase isang tao, nga grabe magdalasan nga crowd sa tennis. It first time ni kuno sa tennis na do halos puno permi ang venue kung magampang.
8: Pagka-pierde ni Osaka sang nagligan nga daw pinamangkot siya niya, how was the game? Ang hamba niya, si Alex, si Iala is a great player. She will have her day in WTA. Hamba niya.
2: Kita. Kay si Osaka, siya ang nagperde kay Serena Williams mo.
8: Kag si Osaka, kita mo
2: she was 18 years old sang naghampang man siya.
8: Kag Japanese man siya nga nagpa-Amerika. Parehos lang
2: na istorya nga duha ang ginikanan nila nga work hard para lang mapadayon ang ilang hampang, ang ilang passion sa tennis.
8: Sa tennis. So,
2: yeah, that's good.
8: Kita yan. Kita mo sa mga mall, subong, sa mga isa ka brand sa sapatos, bla, tennis. Aral na yung picture ni Osaka. Ang iya ni Iala, replace kidid, gamay pa lang.
2: Oo. Pagkatapos sa kampang.
8: Imagine, tiyo, pero aray nga po, imagine na muna ng status. Yan, ang si Iala, yara na. Way pala ka-champion.
2: Kag si Iala, yung is very young. No?
8: Tapos ang bal pa ni Osaka, oh. Yeah, she will have her day in WTA. Tapos ang puntahan ba niya? Oh my jeez. The crowd. Silingan mo lang ba? Oh my jeez.
2: Kabalo ka, Bishop Kiel. Break ako na muna ka damo nga crowd ka tanaw. Can you know, ililoglaw ga? Why man siyang dapat na pamatudaan si Osaka? Because 4 times Grand Slam na siya kakipag-break.
8: Hindi Grand Slam winner ka na mo.
2: Four times na? Back-to-back
8: na.
2: Grand Slam champion siya. 4 beses.
8: Back-to-back na.
2: Kaya ang pinakanotable yung inkwentro is in 2000 something. Gimpier Diaz si Serena Williams, the championship.
8: Another darling of tennis.
2: Oh, galing, Williams. Subong naman, ginatanaw nila is
8: Alex Iala.
2: Alex Iala. Mm. Si Alex, bla, gusto siyang kalabanan, subong siya ma-champion. Kagkabalo ka, mind subong ni Alex, na-notice niya na, ngang yung weakness is super excited siya kakipay biyari kung makabansi sa kontra.
8: Gigil na gigil, kakabuha
2: ka. Susubong, ginahold niya nga ang iya sinitanan nga gigil nga ginatawag mo na. No? Ang iyang aggressiveness, ginahold niya to do and ginapreserve niyang iya energy sa ustong ampang. Kag na-notice mo, before siya nakalabot sa semifinals, during the quarterfinals, 1-5 ang score. Sa second set, kaya ang first set, perdi siya mo. No. 1-5 first set, ubo siya gigil straight sa quarterfinals. Sa quarterfinals, ang kontra niya is atong taga-Ukraine, no? 1-5. 1 si Alex, 5 ng kontra, isa na lang.
8: Lagas.
2: Grabe, offset na, no? Na-offset siya ni...
8: Come from behind.
2: Kag dito nagsugod ang grabe nga
8: nag-rally
2: feedback. It's not all about tennis. Damo mga tao nakarelate, Gasling, in life, kakipabirik. Sometimes down na down ka, but never give up. Ginimo nila si Alex nga isa ka example, nga bisan ano ka down, just continue pushing your goal and your dreams in life.
8: Focus lang.
2: So amo ning natabo ka kay Pai Eric at the end of the day, di nakalabot niya sa semifinals kag ang kadalagan ni Alex sa semifinals 2-0 ya kay Pai Eric mo.
8: Ang semifinals siya kakululban. Ang score niya is 2-5.
2: Ang problema, 2-5.
8: Nakalaga si
2: Osaka. Because of the aces ang i-serve.
8: Sa ace nga, lima na ka-ace.
2: Grabe mag-serve si Osaka.
8: Sa uli daw ginakulbaan ko kay 6 na siya, 5 si Osaka. Dumalagas pa, nakabansi pa si Osaka. Pero may batasan galing si Iala nga kung daw perdido siya. Ang iyab lang nga mag-swing-swing, mulay gahulat.
2: Gahulat.
8: Kanami isang pang. Pero kung nabansi gani siya, gakumpiyansa siya.
2: Correct. Grabing focus
8: may kapangilay sa kilid, abi.
2: Agali ka?
8: O, may isa to ka-audience, yung ginalawag sang announcer. Sinya, stop winking with the player. Kaya ginapangilayan niya si Yalan, siya punta, ito lang ito kagwapo nga nakakachina.
2: Banta ko, guru, ginagubay ang konsentrasyon ni Alex Yala.
8: Si Yalan yung kinikinding man.
2: Tinatural. So, natabo, dali mga kakipaib, abuni. Subong, natapos ang first, nakampang sila first set.
8: Yes.
2: Ginstop na delay almost 6 hours, dali pa kainang ang monitor ko kay Fiberic. Why di mapadayo ng hampang? Because of the heavy rains dito sa DC, Washington. So, ang tanang streaming subong utod, and daw gina-contemplate ka pala yun ng hampang dito na sa Toronto. So, ginatanaw pa subong kay Fiberic. So, matabo, di bisan mag-stop. Ang game, kung anong score, amo lang nagyapon, no? I-continue lang galing.
8: Pero kung mag-change venue ka, wala ina na si Real dyan.
2: Oh. So, amo lang ginatanaw, kaya na mo itong ginaistoryahan sa mga, kabalo ka, guru ba si Toronto, may covered court sila yung hampang muna. But you know, damo mo itong ka-comment, sige hindi, hindi lang, pamalon talaga yung ulan. Grabe, bahagi dyan kang ipabiri kang ilang halampangan. Soak with rain, grabe, kay 6 hours sobra ng ulan.
8: Hindi kaya ang tennis, abe, mayara kita nga clay.
2: Hard court niya subong.
8: May simento kita. Subong. Hindi, kung subong, grass.
2: Hard. Ang grass nila last time.
8: So, nag-hard siya, nag-simento siya. So, damo na. So,
2: damo nga klase, no?
8: Di, subong nga kung hard court ka, kamag-ulan, di, siyempre nga, danaw ginaya eh.
2: Approve na sila na yung magmala, masabsay lang na dayon, no? Budlay ginaya yung grass kagang duta.
8: Ang grass, slow ball ginaya. Basta sigurado, grass ganay, slow ball.
2: Kag ang hindi mag-bounce masyado ang bula?
8: Slow na siya ang hampang. Amo na kung grass, ang bula, dalaing klase.
2: Alin sa Pilipinas?
8: Yes, lasinger nga bola ginagamit nila. Slow ball na siya. Tapos ang ilang rakita, if you will notice, ang rakita nga ginagamit kong grass,
2: mailis
8: na sila racket, kay slow ball, kahinay ginaya. Maski na ano mga spin, doon hindi magdiyog.
2: Gali ka?
8: Doon hindi magdiyog.
2: Subot siguro ang hampang ni kong kaisa, depende man kundi ang training sa mga players.
8: Anong
2: kundi
8: orientation
2: sila,
8: mo?
2: Si Yala is grass ni kag-hardcourt, bato niyo sa iya.
8: Hindi kayo sa Pilipinas ang hampang mo din.
2: Ang sa Pilipinas, siya siminto sa basketbola na ginampangan niya, kita mo sa gamay siya. Kampag siya sa, wala magtitiniscourt yung formal mo. No, ang iban kung bago ka, basketbolan, butangan lang net.
8: Butangan lang net, ya, muna na siya. Si Tataya sing una sa ga-obra din sa Victorias ba? Tataya, nakawagi obra sa Victorias mo?
0: Yes,
8: ma'am. Oo. Sa nag-dressing una ang tatay niya, titinis, may tiniscourt na mo.

0: takod ano ang matabo sa first set. Nagdaog si Pigula 6-4.
1: Uh-huh.
0: Duha lang naman siya. Pigula na perdiyan ni si Alex sa semifinal sa French Open.
1: Di mo man siya usaka, pinirdiyan man ni si Alex.
0: Subong bumaho si Alex.
1: Istudyuhan ni Alex yung mga hampang nila.
0: Na-notice mo kay Paverick, ang iya subong journey, subong nga game, subong sa modala, tanan nga mga top seeded players, inubos si Gid Pamirdi. Mga gold medalist sa Olympics, inubos niya.
1: Ang subo lang galing Dresel dyan, if Modala will win, if Pergola will win, she will be bringing home $25,000.
0: Mm-hmm.
1: If Alex Iyala will win, she will have the trophy but she will only get $2,500.
0: Mm-hmm. Amo lang iya.
1: Kati unseeded siya mo. Seeded tong isa mo.
0: Seeded tong isa. Itanong na ito niya. Ah, kung sabagay, si Alex, okay naman lang nawala. Kaya ang endorsement talaga, taga lumapaw naman eh. Tapos ang ginapalingwaan nila na Daya Sampang, actually is the seed. No, importante. Abikon, pag siling ka-seed is the ranking.
1: Ranking mo.
0: Si Alex, ang highest ranking is 25 pa lang so far kay Paverick. Ti si Pergola, naka-number 1, naka-number 3.
1: Si Osaka.
0: Si Osaka, number 1 to.
1: Baldaman. Ginaisadyuhan niya, pinirdi man siya ni Osaka.
0: Actually, ang strength ni Alex, sabi mo ano kay Paverick, ang speed niya bala magbalik-balik sa court. Kay dapat balance ka mo si Alex ano, hindi siya ka ni-balance. Sige, lagan sa to sa piyak side. Kay ma-open wide ang imo court kung maglagan ka sa piyak, pwede ka nuton to sa piyak mo.
1: May hanot siya nga birahon siya sa piyak nga kabanagin mag-forehand, halin siya sa backhand, pagbalik niya, hindi siya kabalik dali. Ang inidiyan niya, pag hanot niya, pagbalik niya sa bula, kakabalo siya ibalik to, i-drop niya. Pag-drop niya siyang bula, i-drop niya, diri sa forehand siyang kontra. Kaya katuong kontra, wali siya mo.
0: Di mo mga best friends ang bata, mga si Kurt, sino gani? Sino ganing bata mo? Si Kurt?
1: Si Kurt?
0: Ang upo niya sa bullying to, na istorya ko to. Namatyan sa nga kong, ano, siya, pag-regard ko na kay papa ni Kurt, ha? Kay gampang siya bullying, no? Sino nga lang niya to? Si Nonoy, si... Pero damo to sila, tatlos lagi pakilala sa akong friend ko. No? Mayong aga lang sila. Oh, kagay pa yung Eric Sato naman, diba kung nabantayan tara karon, ha? Excited kita.
1: I hope na mabdan tatani, no?
0: Ginapangitaan ko gani, pero subong kagay pa yung Eric, wala. Pwede nyo na ano yung matanaw sa YouTube kung nagagona. Kaya wala abi. Wala abi, naga... Why subong kay ginungtat kay grabing ulan niya kagipay Berik, that's the problem. Mga Amerikano to, sa ning isang Amerikano nagka-comment sa YouTube nga kano. Ya gay mi mo kala sa gulan, no buta ka mo lang sa defects. Ulan sige hindi ka ulan gid.
1: Gaulan.
0: So, sa mga utod nato, let's pray for Alex. And you know, ang inspirasyon lang na dala ni Alex Ayala is not only for the Filipino people but even to the lain young girls, pang, no?
1: Kita mo Pinoy yan. Tingnan si una, nagtatanong ka pa ng puwala, nag-cheer ta si una.
0: So una yun, hindi kaya pwede ka-cheer.
1: Kay Williams.
0: Wala yung gahod yun sa una sa badminton, bawal.
1: Kuna na yan, relax.
0: Palakpak lang na, pagtapag-sobi, hipos ka gin.
1: Ang tennis, sabi, kundi bumanay, mabali sila. Marali, manawag marali sila.
0: Marali.
1: Pag-rally nila, pagtapos,
0: relax. Wala na dayon. Sang nag-aral na si Alex Ayala.
1: Tirahin mo!
0: Subong ilay na. Hindi nila mapunggan masiagit yung mga fans sa tunga-tunga sa ngampang. Kag, actually, ang pagsiagit kay Paverick, na-notice ang organizer, nagpa-excite man sa players, kag nagpasadya sa crowd.
1: Nasadyahan sila.
0: So, doon na-notice yan nila. Doon nagbago ng rules because of Alex Ayala.
1: Nagsingit pa ito nga. Alex, tirahin mo. Andito, taga-tundo. Pilipino. Tundo yung
0: ibang klase yan.
1: Ibang klase yan.
0: Kaya ginapasugtan niya si Alex magatag final message in Tagalog. Do it in your own language.
1: Hindi ka mag-amuna nga, tasun nga, ang imo nga gate puno.
0: Grabe. Kaya nga, hindi lang Pinoy, kaya yung Pinoy, hindi ba nakabuta mo? Even Americans, ibang pangarasa, gusto mong tanaw ya kay Alex
1: siya. Siya yung
0: very popular yan. Pamangkot ya. Pati subong ang ano, dodo kita lang yung kaba, pay-per-view. Alex siya, lagasaka. Anyway, sa mga utod natin, no? Di ba ka mga bayan sa kalibutan, di ka mong pagidlawon sa mga balita ni sa Bacolod. Ilabi na sa Negros Occidental, pagi naman sa ating official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. And of course, ang ating naman YouTube channel, kag sa area, ang nagasaga ng signal sa 89.7 dito sa Sagay. And 102.9, no? Dari sa Kabangkalan. Sa Bacolod, ara kita sa 101.5 FM. So sa mga utod natin, ha? Ano mang inobrang nyo abroad, kami ni Kipa Mary, karagatamyaw sa inyo sa More Night. Good morning, Kaguna!
2: Mga mainit na issue at usapin ng bayan.
0: May klase ka, Kipa Mary, Monday. May klase, may opisina.
1: Yes.
0: Ay ibang nga nagabarikotot, patara dyan. Yaman nga katurog, patara dyan. Pagbarang, hundo ka mo dyan. Himos, duka mo, kagmagpararigo!

0: Alexandra Iala continuing to wow the fans
1: Osaka
0: as she gets her first win over Naomi Osaka and books a spot into the Washington D.C. final.
2: Mga ka-K-5, this is the proudest moment sa Dabo ka Pilipino dito sa DC because masulod na si Iala for the finals. Actually,
3: hampang
2: sa subong. Ang problemang ulam, tigi amo na nga mag-ibutang ni ka-K-5 Eric because we want you to feel. No? Kung anong bala tiyagod sa mga utod natin dito sa Amerika, bla?
3: I was stuck sa game.
2: Grabe! Ako during that time, ako sa gahigda ko sa pulukuan, gabangon ka kagaplakpak, nubuang kang isak lang, iti kagawon mo kagipay.
3: Chihuahua na
2: dupon. Chihuahua na dupon ko. Gagangamon nga, no eh, no? Askal to sa gawa. But you know, it's very nice. Kag nakaka-proud. Imagine mo sa world stage, isa ka Pilipino, no? Siling ganit nila, the next Manny Pacquiao is Alex Iala.
3: You know, we have Manny Pacquiao. When Manny Pacquiao was playing boxing, ka-proud ga may Pinoy nga, ra?
2: Correct.
3: Di blaga, why ganit ka ubra mga tao?
2: Ugata na. Kag nanotice mo, zero crime. Oh, every zero time nga may hampang kay nga, ang tanong ka tanaw kay Manny Pacquiao.
3: Nadula na to, why na si Manny? Nagpaway na. Dason, ari naman, Alex Iala naman. Hmm. Alex Iala is not that, boxing is not that popular as tennis, kahit yung tennis, naka elite nga. Pero kadamo, gadyaki.
2: Subong ya, tanang regardless, pigado, imol, pagampang ni Alex.
3: Kakilala nila.
2: Kilala nila ya, Alex Iala, no? So, nakaka-proud si
3: pero
2: Alex Iala.
3: Pero may kapamangkot, kipemil dyan, trivia ni sa tennis. Nga ang tennis player, nga mga babae, ang bulag, inabutang na sila nga daw panty.
2: Why na sila ya, bulutangan mo?
3: Why sila bulsa?
2: Ginaipit lang na.
3: Ginaipit sila bulsa? Ginaipit lang na. Nga ang nagaipit bula ang tennis player, mga ka-K5, two things. One, after mag-serve siya,
2: ay kwaon siya dayon.
3: Kwaon siya ka next ball. Kag nga ang tag-apat ka bulag, kapili siya, kung kabalo siya magpili, it's called the lucky touch. Ang panawag na sa tennis.
2: Amo na gili. Apat kinatag siya, isa, duwala na ginam.
3: Duwala kwaon, ang isa
2: niya lang
3: doon.
2: Isa mo na i-serve niya.
3: Isa i-serve niya, after correct. Tiraho niya na. It's the lucky touch. Ma-feel mo kung anong imubulay.
2: Correct.
3: Amo na kung nga ang tennis player, mag-amo na. Para daw,
2: grabe, no? May jutay lang mga idea, no? K5 Eric na. Sa naman ka mga pa balita sa mga daw. Nano ato mga top stories of the day. Amo to Iala 1-0 aban si Pirgola sa iya, no? Na stop ang game. Tanuwon ta kay nga the way I understand is race to 3 ni kag ipadala, no?
3: Kay
2: championship ni, no? To tanuwon ta kun ba makabawi si Alex Iala. Actually sa second set si Alex Iala is already 4-2. One pa lang ang score ni ano
3: Pergola.
2: Ni Pergola sa second set na. Because kinanglan race to 6 na kag ipay break mo.
3: Race to 6.
2: Kung sino na makabot sa 6, siya na ang madaog sa sinang set.
3: Sila sa 6 plus 1 plus 1 plus 1 as na
2: correct, correct, correct. So subong aban si Pergola 1-0. One set ang first set na daog ni Pergola kag ang second set aban si Alex may 1 point. No?
3: Kag sa tennis gali kay Pavelian, wala sang 0 nga score. Love. It's called love.
2: Ahali, masugod ka sa love.
3: Love, 15, 13, 14.
2: Then,
3: pag 40, pag patas, panawag siya na, hindi nga draw, kundi juice.
2: Juice. Then, pag nakasunod ka, muna ng one point mo.
3: One point mo.
2: So, ganggwa niya, hindi ka kaskuro automatic kung para sa volleyball niya, pag error sa kontra, score point yan. Mo. Sa ilaya, kinanglan, maagi ka pa sa love, zero.
3: Love.
2: Una mo na nga tira, that's, una, zero ka na. Pag score mo, 15. Pa another score mo, 30.
3: 50.
2: Another score mo, 40. 40. And then, another is 1 point. Grabe, limagli ka basis ka mag... Ano?
3: Muna nga kapoy ang tennis. Kapoy. Tapos kung mag-netball or hindi ka makapasulod, 2 times na. Pag first mo nga haboy net or why nagsulod, another try or nag-wrong court.
2: Ano pa nawag na fault? Foul.
3: Fault.
2: Oh. Ang fault, in my example,
3: net?
2: Mambalis na yung net kung na-touch mo yung net.
3: Ang fault ko naglapaw ka sa kuret. Kita mo na may kuret na daw gato.
2: So kinanglagali ang first serve mo, hindi ka maglapaw sa kuret.
3: Sa front square tawag nila.
2: Front square, duha na kabilog eh. Left kag right.
3: Front square facing the opponent.
2: Pero right after the serve, pag gusto ka na kundi mahaboy.
3: Kundi ka mahaboy.
2: Magali na.
3: Kag pwede maka-drop ball. Pwede ka drop ball, pwede tanan.
2: Magsiyang drop ball inang ginadlagan ni Alex. Ginayon lang da, no?
3: Kalabanan sila, gina-chop mo ng bulat. Chop, pagtiyog, counter spin. Drop ball.
2: Pero notice ko, ang drop ball hindi effective sa mga champions. Tanda sila maglagas.
3: Si drop ball mo para sila ni Iyala nga nagalin sa kay Nadal ng mga eskwela.
2: Ang ginaluparan niya nila.
3: Why na, splitan niya nila.
2: Sa Gyapon, ang ilang pinag-Gyapon is the power attack Gyapon. Ang poor sa ang backhand ang ginasiling mo.
3: Ang kusog kay Pamir Jan, actually, tuntun lang, mas kusog ang backhand. Maskin sa ping-pong, mas kusog ang backhand.
2: Notice ko si Alex Aprasado because tanawab lang yung
3: body. Ang stance niya?
2: Ang iyang paa, lagko. Ang mga butko niya, lagko. Though made for what tennis, gitsi ka kay Pamirik.
3: Kaga ang mga pusog-pusogan sa mga tennis player.
2: Tandaan siya ginakapoy. Ang muna ginalibugan, ulo yas ang mga kontra niya.
3: Ano ba kapoy sa kay nakamaitisi siya?
2: Ah, galing kayo. Paino mo sa DTX?
3: Ano na? Nakamaitisi ka
2: sa iban pa ng mga balita, mga ka-K5 sa ato naman, iban pa ng mga balita sa Bungadlaw. Masobra 800 ka makalun doon, nakabaton food assistance sa inalom sang walang gutom program. And, poste ko no sa kuryente tubig ang nagagwa sa aton mata sang K5 subong aga. May mga vendor sa New Market sa Talisay nagreklamo bangod mahina ang bintahan sa mga vendor sa Panibot. Sang Old Market, ginahingyo sa LGU ang palinon ko sila. Okay. Amo na lang may sagwa kasi may gabariga pa.
3: Amo pa na.
2: Pero and may mananagat sa ibig magalona patay matapos mag-iguan sa kilat. Muning malas man. Pag-commercial break kita K5 Arica. And then istoryanta pamulitika sa Negros. Bawad na nagtipon-tipon mga politiko sa First District ng birthday ko nung Tony Congressman Jules. No, yan ang istoryahan nila to, ha? Kinong gobernador kag vice gobernador.
3: Jackson.
2: Bantayan ta na. Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 55.
3: Standby.
1: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties. No? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sining nga mga combinations ang fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid. Nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
5: Asthma.
3: Or hapo.
5: Ala nang parmasya no kinambal nila pati asthma makabulig akon si D3 Bio. Dok Sam,
6: yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo no kabudlay ko may ari kasi ni pero kung naka-klinika D3 Bio ka malikawan mo ni nga sakit tungod sang iyang gallic acid isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain no so ang ginatawag substansya nigra sir boy kun nami ang function sina malikawan mo ni ginatawag Parkinson's disease ang budlay substansya bla? Nigra
3: no
5: ang burog ka? Why ka na control sang imo mo ang imo motor neuron wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para mag hindi lang magpagiyo gli ka papugong no. So kun may Parkinson's ka na may damage nang imo substansya negra, why ka na
3: amo na nga kami ni Sir Boy gayon gimi D3 Bio kay gali kami sina nga balatian. Kabudlay kong amay mo kanang balatian Sir Boy no.
5: Gakurog ka permi.
6: Gakurog ka hindi makontrol ang imo.
3: Gusto naman nga magabot mi 80 gaisil pa kami di.
5: Oh. ba?
2: Oo.
5: Grand lecture.
2: Amen. Oh. Amen.
6: Tis ang yung substansya ni Gram, mabuligang gini ko nakatumarka sang natuag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio tungo sa iyang agalik acid, Sir Boy.
7: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hondo po, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga
9: sa mga naka-experience, Sir Boys, ang brain fog bla? Mm-hmm. Ano ng brain fog? Inib lang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo. Nga doon ka ka-black, kakuan ka, mental black.
5: Cloudy decisions.
9: Doon ka-cloudy. Doon ka, hindi, may yung functions ang utok mo sa mga estudyante da. Mm-hmm. Uy, mag D3 bio ka mo because signs ina ang mental fog. Sang, tawag na ton nga, our brain fog. Signs ina sang poor metabolism. Ang D3 bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imo nga metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makantos imo utok and then well nourished ang imo nga brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 bio kadadlaw.
10: Lain na gid ang mga masakit subong no. May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system mm-hmm. or ginapa-overreact ang imo immune system. By mm-hmm. doing so, ang imo baba, ang imo lawas, helpless gid. But by taking D3 bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas no even though you have a weakened immune system kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system kay basi lain man basi makalabot mag what do you call this mag cytokine storm mag D3 bio ka kay D3 bio is the most potent natural antimicrobial no coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio! Health News! D3 Bio! Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na! Ang D3 Bio! Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio! Adlaw-adlaw! D3 Bio! D3 Bio! Senior citizen ka na pala? Kag medyo nipato na? Ibalik! Kag protektahan ang memorya! Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio! Nga isa kasahi ng brain food! Kag gantinlo man sa aton uto! Rason! Nga gandami ang memorya! Mag D3 Bio! Adlaw-adlaw! DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra! Nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Dati, gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Pigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka, kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: I Care Gold.
22: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
23: Happy
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift, OT,
29: Breadwinner.
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
30: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
31: Let's go! With
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
31: go with the flow.
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
31: Charmy,
26: let's go with the flow.
33: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Magdasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtub 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
34: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
35: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
34: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
36: It's the best part of the day.

panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: detox ka ba?
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: 101.5 K5 News. K5 News.
5: Oras sa K5 News FM Philippines. Mga ka K5 plus 7 13 sa aga. Well, kana nagsinjas ng technical. Isa po mag tibong pag hindi kang mainom sang DTX coffee mix mo.
6: Danawam nun lang ba?
5: Kagi 5 Eric, gamit kin mag-inom DTX coffee mix.
6: Ang chia siya, siya kita anong ginom?
5: Na, Puchia, on top of the energy nga ginahatag niya, kaya yes. Provide energy si Chia mo.
6: Yes.
5: Manggara, nun sa fiber, kakipaberik, kamo na nga, ang ako mag-inom ka DTX Coffee Mix, doon hindi ka pa dali ba gutumon la? And, gaserbin niya sa fluid sa imutinae, nga ginawash out niya, kakipaberik, ang Chia seeds.
6: Ginatinloan niyang
5: gut. Natinloan. That's why, amo na nga ginambal lamo ni kakipaberik, why ka lang niya nakakape? Nakapaglimpyo ka pa. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang tirada da, no? Yeah. Ita mo si Dr. Ramil Oya, maglakat na sa opisina. Tisa maglakat na ka DTX ko, Pemix na na.
6: Tila ingin man niya ko maka DTX. Eh, subong pang duwa ko na ni.
5: Iyota kayo.
6: Magbugtaw kayo nga aga, isa.
5: Kaya nga aga, itiplahan ko ni Mrs. Rachel Castanyo.
6: Siya
5: pa na. Abo tulog itong radyo sa balay, no?
6: Mamay nga aga na, ma'am.
5: Yeah, gala na
6: belated ma. Ang happy anniversary.
5: Oo.
6: Ano ito yung kanta mo ni siya?
5: Ha? I Will Always Love You by Michael Johnson.
6: Ang gabag niya.
5: Good morning nila.
6: Ay.
5: Balo. Basta mo to ah. Basta.
6: Nabi si Timsyong mo no?
5: Oo. Oh, ang nami galing ko lupang lakan mo mga extra rooms.
6: Nasa tindog ko malaga ni Wainak Marto.
5: Salas lang. Isa na lang.
6: Salas lang malaga. May droga mo. Dot com lang.
5: Good morning lang da.
6: Now. Ay, by the way, kay Bible dyan, tangyo ko lang kadali. Belated happy birthday sa cousin-in-law ko sa Silay, kay Christina Villan. Dayten, belated happy birthday. Cousin-in-law ko, cousin sa side ni Gina.
5: Galing ka. Diba yung agada, birthday. No? By the way, pwede ka muna comment na kabuda, no? Mamangkot kami ni Kakipay Eric sa inyo, no? Kung happy birthday kay nung Franji. Oy, si Guard!
6: Ang atong Guard?
5: Oh, kay Franji, ah, Herminado, happy birthday.
6: Happy birthday, tingalaw kayo na kapagbukas sa gate sa akong kagahon, gamban, sa lutsal. Ikaw naman yung mudot, ha?
5: Oh, nag-ilis na subungang, kwa ko si Anakis ba, si si Dads, Bomb Granada, isa kalupok. Subong damo ng kalupok, Herbalite ng ginawiyatan niya. Na 45 lang.
6: Kagkun magtiro siya, sure ball.
5: Tanda kami yung teleskopyo ko, no?
6: Tatlong isda ng magasin mo.
5: Grabe. Di, subong na ginabala ko na gani si Itan. Di na siya magluglahog kay, ano?
6: Si Unang, ang tagline ni Boom, si Unang, sa program.
5: Isa ka lupok. Subong niya paarak ang lupok.
6: Hindi, lain.
5: Ano na?
6: Subong niya lain.
5: Anong baliya?
6: Napakitlooy na.
5: Anong baliya?
6: Tiruha ko, Boom.
5: Ayo, amo na lang bago subong.
6: Tiruha ko, Boom.
5: Ay, kasadya lamang mga K-5, no? So, grabe ah. So, this time around sa atong program mga K-5, you check tala si K-5 Wilson, no? Sa atong trivia karon, di mo na nagaling ng tinaga nga orangutang. Ano, orangutan?
6: No, orangutan.
5: Hindi mo na, it's another...
6: Species by...
5: Species ang amo.
6: Aman, amo.
5: Monkey amo.
6: Mga
5: si pingpungko. Kaon banana. Doon na sa bata ka. Saging luto. Amo na karon ng trivia ta. Trivia ni sabot orangutan, no? Sa mata sa K5, we check ta si K5 Wilson. Tutukan ta rin subong aton mata sa K5. Bisitahan niya din isa kapuste na doon nagagawa ko rin yan, tubig. Si kung miracle na, ano na, may pambansang bubon ang iya kalibertad mo.
6: Tapos na si pambansang bubon.
5: Thank you, Gitsa. Ang office ni Mayor Greg nagbulig to. No? Kaya gibisitahan Manila. And
6: naman ni saya.
5: Ha?
6: Lain naman hindi na ipababa. Di ba ba siya bubot to? Itong nibuliga mo siya.
5: Ah, naman, more pa, negros power.
6: Hindi naman niya ako ni poste.
5: Oo.
6: Mahiwagang poste naman eh.
5: ang mahiwagang poste. Ngayong, ngayong, ngayong.
6: Ha? Tanawang itong mahiwagang poste naman.
5: Check namin. This time around, si Kipag Wilson Villana naka-standby na sa line number 1. Ah, nanungod naman sa mata sa K5 sa mahiwagang poste. Kipag Wilson, good morning.
7: Good morning, John, at Kevin Eric, may hagag, you know, but hindi kita na makalay. So, kay going sa may Bacolod City Government Center kay launching sa buong Bacolod City Film Festival. But, mayara, kita
5: sa... Ano sa buong launching, sang?
7: Sang Bacolod City Film Festival. Kay five,
5: ah, may film so, festival ang siyudad sa Bacolod. Diba, yung si Berto hindi mag-intra? Ido director naman eh.
7: Ano, ano?
5: Director man sa pelikula, si Kipay Berto, hindi siya mag-intra.
7: For Bacolod, no, residents? Ini sa
5: Kipay Taga Bacolod naman si Berto?
6: No, Bacolod din.
5: Taga Sumag. Paborito yun, ang nga lugar katambayan. Gin Sumag.
6: Sumag.
7: Singkang Airport.
5: Singkangle, no? Singkang kag Sumag.
7: But anyway, Kipay Berto, no, ang ipadangat naman sa aton, ining isa ka reklamo kay tapos na tsakto gina no nakita ginaton ang maayo ng mga
6: sigibitan
7: na 111 problem at a time ta kay FFL dyan na after ma-resolve naton ang Libertad Public Market isa naman ta problema ang pagadalo naton sa
6: mga private no? I like kaya this man, one
7: ining ginareklamo nila nga poste kay FFL dyan diri ini sa bahay nga may murko sa likod sa 88 Balato
6: may wagang poste sa Danny Wilson
5: on ginapakita mo sa buong by the way sa tagpalamati ta ang gina-report ni Kikipay Wilson na mining mahiwagang poste tumurang sa dalan.
7: Poste sa kuryente pero hindi kuryente ang gagawa tubig
5: sa babaw yung kuryente sa dalam yung tubig. Gura, do, so yung sinaw sa tubig kay Kipay Berik kagkasulog pa sulog pa
6: ang panawag siya sa mga tigulang gaarimbukad
5: gaarimbukad gid.
7: Sige na reklamo, ina kayo pa dyan, kaya nag-akos ina sa sambaha, masagyapon, sa area ng ina.
6: Sa diin ni Dapit Man?
7: Sa may likod, sa tubang, sa Lamart, kung ano, no, tubang, sa Lamart.
6: No, diin Dapit ning Lamart, Lamart ni.
5: Diin sa may barangga, pakanto sa Nobla, barangay 10, sakto na?
7: Yes.
6: Ah, okay, nang gamay na nga ang bayan.
5: Nabla kundi halin ka bisa provincial hospital. Maduro-duritso, kakakipay, Berek. Pagtabog mo sa gas. Hindi pa kakalabot. Pagtabok, kundi haling ka provincial hospital, may stoplight.
6: Okay.
5: Pagtabok mo stoplight pa kanto sa reclamation, amuna da ang letter L na, no?
7: Gatuslaw, Burgos.
6: Okay.
5: Diyan, sang sanu pa ni kuno nagatubod ka kay Paiba Wilson?
7: Base sa aton, sininga reklamo.
5: Budlay ni kayo, hindi pa meri. Kaya kaliyon mo ni Apuste. Kuha ni konsenta.
6: Pambalik na yung butler.
5: Iyan na yasang negros power.
6: Yan nga po sa pusong bala. Yan ang budlay niya.
5: Kaliyon mo ginigaling
6: Apuste. Yung mga pambalik na bubulong ba yun nila na yan.
5: Pero anong duda nila? Yaman ni ka, di nagaling ng tubig sa gripo o sa tubo kung base sa kanal po galing sinaw o sunaw?
7: Nagyagin sa tubo kay Pabeljan
5: kay reklamo sa Kipay Berik ikaw nga pusa-pus ng bala
6: pusa-pus ng bala kasama sa inyo budlay na niya budlay alam mo pusa-pus lang ah
7: Kipay Berik ang pamangkot karong kung sino nang mako si Negros Power bala or kung si Pasibang Pre Water
5: ang natabo galing nag-ilis puste halin sa kahoy nga puste inilisan nila sang simento bala konkret natandog ro nila ang kwan. Ati sa dyan na dito luan na yung
6: natandog ang bugay.
5: Liga, ako ka pamunong day kay kundi gamay ang puste. Ato yung nakoto base mo. Lampas ko ng tubo.
6: Yan, natandog ang bugal ng tubig.
5: Nagpuswa ko.
6: Ang hapusa-pusa.
5: Ang akong suggestion, Tani.
6: Wilson, kabutlay siya eh. Kabutlay.
5: Pag amunitari ka kay Pabiyari, kung nagpatindog ka, kag may tubo, tawagan mo si Basiwa para at least mga proteksyonan da.
6: Di kay hidugay pa na yan. Gadali kami yung kontraktor kami mo.
5: Ha? Hindi, ati tanawa na sa buko. Grabe. Dutuburan bala son na gapuka-puka ko sa mga isda pa.
6: Gapuka-puka.
5: Gapuka-puka lang tubig so, no?
6: May hitbahay siguro sa parbala naman siya puka.
5: Oh, galing ka?
6: Ay na ano, di ka muna yun eh. Wilson, paano ni Sulbaron?
5: Paano na nakalabot sa atensyon sa mataas ng K-5, son?
6: Son? Kabudlay sini ang hapos ng bala. Nagigati ang mga postigay hilay ang posto. Mga tubi, mga pamansang bubo na poslan to ya Wilson.
5: Son, paano ni siya naka, pa, sino nakapanugin si Tonson?
7: May residente lang si El alias Junjun kaysa sa dyan kaysa sa ere. Nadira man sa palibot, wala nga nagkatine. Yung kinakahangawa niya kay Pati po na magdalata ng tuwang kuryente, baladira sa tubig kaysa sa dyan. Never man siya, never man siya nag-dare kaysa sa dyan nga tandugo na kay Pati wala tuhod pa.
6: Di ba, bundlay niya Wilson sa abas.
5: Bigay niya kagit. But si ganun subong, nagdubli ng negosyo kani gross power, luwa sa kuryente, may tubod siya tubig sa dalong.
6: Ang masubo si Nicky Pavel dyan, na kung magpadayon ini tubod nga tubod ang gatahos ang tubig.
5: Mahuyang ang pundasyon sa puste, matakilid naman eh.
6: Na,
5: kure-kure, dako nga punto. No?
6: So this should be addressed ASAP.
5: Duwa nga, tuntaw, ganiya. Oh. Negros power, because ma-endanger ang puste nila, ang punto ko ba sa mga ginatanong na tanong sa kontraktor, kita nang ginadamay linya, katubo, ay ginapagalungan.
6: Masyado gani, kikontraktor kami yan.
5: Gadali.
6: Gadali kami yung tapos ni.
5: Kaya itong ipakita ni, tani pakita balatan, before ini siya napatindog, amun ni kitsura, sa kwa no?
6: Atong before, bitanang before na itan, before na yung before. Atong blag sa map, ara.
5: Ara.
6: Di siya dapit, tani.
5: Ara mo nang naman. Ara.
6: Amo na oh.
5: Ara ka kay Pabirik, kung ginislan, no? Oh. Ginislan.
6: Natandog ang buga.
5: Idikit mito tan.
6: Napit-napit-tablo tan.
5: Sige, mitan.
6: Na, amo ni
5: before. Ati, amugid siya.
6: Amo na siya. Ang before, amo ini. Subong, nagtahos ang tubig kay ginbutangan sang dako nga poste nga bag-o nga siminto. Natandog ang buga.
5: Pwede, hindi ara pag yapo ng isa kakahoy nga tupad niya nga poste. Yes, pero ang isaging kakasya to, siya na niya guro sa mga telco.
6: Telco niya kay gamay.
5: Ara na bilhin pa ng gamay, oh. Pero inisla itong taas babaw.
6: Tikin ang gabok. Inisla na tandog ang bugal sa tubig sa dalong.
5: Sini nga, nagayang kukuit ko, nabasa ko. Amo na ginabasa, hindi ko halakoti, kay gabasa ko. Tiyan mo na nila kutihan sa'yo bumasa.
6: Kutihan kin bumasa siya, tandogin bugal yan.
5: Tudka.
7: Nakita ko man na gani kay Pabel Jan, actually pag-light na ito sa
5: lahat. Ang sugila, amo na blagin ang balbla, nga ako ng imo bla. Ang ako, di na di pagilabti. Yakot-kot ka lang imo na yan, tasok ka lang sa imo.
6: Pero kay kaysa, lain man.
5: Sige nga, lain si mo, pag tasok mo, dala kaya pang uhit ni sa iban.
6: Hindi, lain man si Banya. Sige, imo na akong naga, kaya kumakon hapon. Pagkagabi, patulungin na pamahaw. Di mo na nabudlay da. Di mo ni guwaya ho.
5: Ayo, pang klase, no? Wala pa rin naglinong? Tison, ano ang matabo sini? Do, ano na ni Kalawig, gamon yung sistema, di?
7: So no, di sa ato, sino nang nagreklamo kay Fabel Jan, isa pala magkapulan ng si Fabel Jan, kay Fabere, kagali na kay Pitigil sa blabag there nga magtantog na kung may kurinte, wala, amo mo lang na kinakahawaan, inaasay pa dito sa nabaha, kagali na sakto na kay Fabel.
5: Pero ang volume sa tubig, son, kamusta gamay malang, o baskog man?
7: Baskog, kaya kaginaukay niya ang balas kay Fabel Jan, kay Fabere.
5: Di magdugay kay Fabel Jan, mauubos na nakalkal ang balas, mauubos na ba?
6: Kay Fabel Jan, ang isa sa problema sa dang area, ang mga carwash boys, wise ang sag-uban sa tubig.
5: Ha?
6: Punong-punungan talang danay para magdamo-damo. Butangan ito doon, tab lang. Para nga dra lang mga carwash boys. Kaya mga badyaw, at least may mga mababansang paliguan naman kita.
5: Pero naglubot na malaki pa. Balik tanong ablaw, nag-itom ng kwan sa tubig ko. Binula na.
6: Sinabi mo, bras.
5: Di basta, no? Sa mga friends natin sa Negros. Ang aton mga friends sa Negros Power, friends naton sa
6: Prime Motor.
5: We're just bringing you this report para at least makalabot man sa inyong atensyon, no? Nanungod sa inyong problema. Sige, son, tanawanta ko na naman tabo diya, no? Tanawanta ko, bala, day one ta subong, tanawon naton kung pila kadlaw ka makalabot. Ang imuon mo gidya, son, basta mayam mo ni, bisitaan mo gidya ang basiwa, picturean mo kagipakita sa ila. Para at least may resibo, tabla ka nagbisita. Tato karma, magbuno sila. Ang key niya, lalangyak balita. O, ganyan din kanto sa opisina.
6: Si Bal po sa atas, may bago nga.
5: Ano naman ang bal niya?
6: Nga, amuning nami sa aton, double purpose, kuryente si babaw, tubig is dalom.
5: Okay man. Di man malain, ha? Ang, ang lain lang di galing kay... usikan ta tubig blaki pa Berik. Kay kada mo sa mga utod naton ga super kulang tubig mo. Di ba grapo sa labas atin na nagrig ni usikan ta lang, ha? Son, thank you, balikan ta by tomorrow, son.
7: Sige, kay Fred Aljan, mo na dani ato sini nga mata sa kipa, but they still no sa ato sini nga mga nagapamati, na basi pagpaliko-liko, tira iti kinanay, kay basi magkirik, tira kay Fred Aljan, kay Fred Eric sa dalong sa puste, bala. Buti, ang ginakahangawaan din sa karoon ang matabo ka volume sa tubig, kundi hindi lang ni isa, no, madamo pa sa nga tahos, no, sa tubig sa siyudad sa Bacolod, na siyempre kinabaydan, mangyapon sa tag sa konsumidor, dili sa siyudad sa Bacolod, kay Fred Aljan, kay Fred Eric. So, yung nga balita, ginadulong sa inyo sa Kalwan, sa Mighty Sea, D3 Payo Cab DTX sa Coffee Mix. Supunta so, ton sa K5 Vincent Coralde. Dino naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News sa Fair.
5: Thank you so much. No? Check talaga nyo guys, K5 Red, kung okay na. Halin sa tubig na nag-iilig sa punong kapusti ka ng Gross Power, ang mahiwagang pusti para wag lamon ni Kipay Berikson eh. No? I hope that magaan yun yung atensyon because kalugun sang tubig and obligation man ni Abby sang ano ah, no? Sang mga utility provider ta, public utilities, nga i-maintain nila properly ang ilang facility. Kaya nag-apekto ni Kipay Berik sa pressure sang tubig mo.
6: Apekto sa pressure and it could affect even the integrity of the poste.
5: Ang poste. And the other hand, it can even affect sa billing ng tao kahit mas anon talang no water revenue mo.
6: Ang na-miss ni siguro kung anong mahimo, basi kung pwede rin makutkuta ni promoter, pero ma-assist ni dapat si More Power.
5: Kung ganita ni, si Negros Power.
6: Negros Power.
5: Sa panahon niya ginapatindog nilang poste, wala naman ang lamilinya katubig na mo. No,
6: nag-hinay-hinay.
5: Nagpanawag sila sa kwansi nga, pero iba, anong himo, tari pa rin din naman matandog.
6: Kaya ba siya, isa alagyan?
5: Ang pananaw ko, naigo ni.
6: Naigo. Natandog ang bugal niya.
5: Aha?
6: Natandog ang bugal niya.
5: Eh, hindi mo natandog nga sa aga.
6: Namunay.
5: Namunay. Sa aga.
6: Sa aga
5: dispatsadora. Sa gabi, siya ay bunggang-bungga. Do, aning batong bakal.
6: sa aga, kuritan mo, pagkagabi, pustihan mo. Tingin
5: tapos,
6: mo
5: nagoaya, dito ba siya? Bagtubod tubig.
6: Dito, ba sa akin?
5: Tingnan may dulong pa yung pamahaw nga aman to. Kabla. Maglinong ka na.
6: na, tapos na.
5: Tapos na niya.
6: Tapos na,
5: now,
6: tapos na.
5: This time around sa aton, sa nga pagpangalagad mga ka-K5, halin sa posti, may huwagang posti. At least we open this matas ang K5, ang first episode, ang una naton nga episode na nungod sinisa problema. Sa posti ka nagatubod ang tubig.
6: Yes.
5: Now, sa iluhanta naman, ari naman na nagap, I don't know, kaang kabuhi sa tao, duwak bagay, K5 Eric mo.
6: Okay.
5: Di buenas, di malas.
6: Okay.
5: Ang nagadalaog sa luto, di buenas na.
6: Buenas na.
5: Ang mga nakajakpat, buenas na.
6: Buenas na.
5: Pero kumiguan ka kilat, pamagtan, malasan ka, gayon ka kipabiri.
6: Pero may iba siya, parang kumiguan ka kulos ang kilat, di buenas man, kakapin pa kung makuha mong trabong ko.
5: Agli ka?
6: May ang balanon mga tigulang.
5: Nga, mga trabong ko, kayo mo yung nabalanda.
6: Kaya mo lang, tigulang, pag igo kulos ang kilat, kung may igo ka, kundi ikaw ang end of the line.
5: Te.
6: Tanawon mo kuno ang punta sa inaiguan mo kay may trabong ko.
5: Abi ko, ano yung end of the rainbow? Yung miyara na golden teapot?
6: Amo nang inakanta ni Robert Pacardo kay Ines Aga?
5: Nga, no, kuno?
6: Kaya nagka-parkay sa slungan
5: ng talan.
6: Nag-video sa ko na ano ka na ang pawan ka na. Hindi ang rainbow bla. Nag-video sa rainbow. Tunga dalan din sa kinaw. Kung ano ka, kung nakisuka dalan, dalasa ka na kung sumaslakyan.
5: Amo ginamasubo-subo.
6: Di, may trabong ko, pero may naigo kilat. Disgrasya nga na ko.
5: Grabe, no? So i-check ta si Kipa Brad Salgado, nanukon sa rin isa ka mananagap, no? Gakon sa rin na samta nagapangisda, ini siya ang naiguan sang kilat.
6: Lain niya nung umigo kay Rani.
5: Ha?
6: Lain. Ti igo siyang kasag ng hiyaya.
5: Blue crab.
6: Igo siyang kasag.
5: Pero dalon ta na niya, duwa hunta ni, no?
6: Okay.
5: Naiguan, sa banwa, duwagin mo ang ibi magaluna, subong niya ga... Gakuriit ang mga blue crab, panawag tani?
6: Mga catchers eh.
5: At the same time, industriya sa blue crab nila, piktado.
6: Piktado.
5: Naging cut niya sa Amerika ang pag-battle sa supply tao.
6: Because last year, at one point in time, na-document, kasi ang panguha sila blue crabs, may nakuha sila ng dolphin. So, nangakit si Amerika.
5: Okay.
6: Ngayon, hindi niya pwede. So, you violated the blah, blah, blah.
5: Ah, muna. So, as a result, subong, nagapangita pa maagi ang LGU sang, sang Ibi Magalona, paano nila mabuligan yung mga apektado naton, yung mga... blue crab fishermen. Yeah. Ano panawag ito na? No?
6: Oh, nga blue crab catchers na ito.
5: Oo. Nga paano mo sila mabuhay? Kasi una yung kadasig sa industriya. So mong naginay, ano brand na lang nila is nag-eat all you can sila?
6: 300.
5: Pag gusto ka na kaon.
6: Oh, tapos sa, sa kilid, kung may eat all you can to sa
5: kaon,
6: sa salon, may mga drug company rin si Guadio.
5: Mm.
6: Pag-atay para, ang pool.
5: Hindi ka kayo basi kung may blood sila na sumbrang kaon.
6: Pag-atay rin sa pool.
5: Nga, kung niyo, hari si Lulo mo. Lain mo si Lulo mo, sartan.
6: Hari niyo. Mga ka-K5, hindi gid magkalipat ang aton DTX 500.
5: Mayubig, no? Makamulig, hindi para makamintinar sa ibo blood sugar.
6: Sa ibig magaluna.
5: Galay ka? Because of, check na si K5. Unahon tali yan, yung nakilatay, yung napatay ng mga ngisda, na naman yung swerte, yaman. Kag, ano natabo to sa blue crab nga it all you can? K5 Red, good morning.
7: Yes, good morning kay Kipay Miao dyan. Kay Kipay Eric, kayo siya atin sila makatag palamati sa programa ng For the Los Pueblos.
6: Pasumura na
7: po nila sa Gabiernes, Gadlao, Julio 31, dira kita kapasado las 3 sa hapon sa isang abunalagat ang ginigo siyang kilat sa Kipay Miao dyan na Kipay Eric. Dini sa haga, sunod dyan dira kita patulungan nato. Actually, ang plano mo lang nato is tanawon kung may ginabaligya dira kakasag sa may barangay Tumungtong. Kaya sa tawag pagpapangkot kita kina Meljana may nakuha kreasyon nga may naiguan sa kilat ang balgari sa mga tao dira ya do malas naging kimanti sa isa kalibo guron di para maigo sa kilat ang isa katawo pero
5: iba niya nagdaog sa luto siya niguan ka kilat.
7: Kag ang impormasyon nga nakuha nato dira kina Meljana ang kadakoon sa kilat do amo-amo kuno kadako sa puno, blasang lube. Ako na kadako. Ang iba nito mga ugat na kadako eh. Pero ang pagsaysay sa aton sa mga tao nila, amuamong ikadako isang puno, isang lube.
5: Sunugin yung tao? Sunugin yung naigo?
7: Oo, sa ulo, ganyan na iguan. Kinamil dyan. Kag sunog na isa ang nagasakay nila sa Maruto, tatlo sila eh. Ito si alias B-Boy. And then may duwa ka tao pagid lalaki, isa ka minor di edad kag isa 18 anyo. Kag ang tupad lagi ni alias B-Boy kay KML Jana mo si alias lagi edad ini ka si anyos ang distansya gordo mga isa lagi ka dupa kag naiguan ini sang kilat si alias B-Boy grabe ko nga pala mahulay.
5: Yawas na may yawas na maapektuhan.
7: Nagkuhan man sa kundura ka batsag man sa ka doon nagpanigaya sinigalawas pero maayo lagi niya kay wala isa maiguan sa kilat kay Mel Jack wala wala sa doon ugat ka makalabot or makakonektara sa iya sinigalawas kay mati sa maiguan din sa kilat si Alice B-Boy
5: di na yun natabo na sa tunga lawod o kundi si God
7: sa may higad na sila eh kay nagasakay sila sa Maruto ga plano na kuntani kay Mel Jack
5: ano oras na tabo kuno kay Five Red
7: dira sa aton sila nga ginapakita dira ka bakaw di kayo ML dyan dira gid na tabo ining pagpagilat
5: ining may nagapanampu ay ni dira na yon.
7: Oh dira dampi nga area ka kayo ML dyan sa aga nakakuha na sila sa Pasayan mga sobra palabang mga isa ka kilo. Kaya kila sila nga trabaho kapag-uwa sa Pasayan, kapag-uwa sa Kasag. At kung isa tiba may makuha, ba sila nga isda. Pero ang ila sila nga priority is makakuha niya sa Kwan KPML dyan, sa Pasayan, kag Kasagid niya eh. Kaya daw hindi kinabakal, ito ang isda, ang Kasagid, among numero uno, dira. Pero galing ito during that mga pasado na stress, nagbalik kini sila ng tatlo sa laudog na tulod na plaka nagsaka, nag-iya sa may Maruto o motor bangka, kag nagwa ining kilat kag FML dyan. Grabe, kulba sa mga tao mo. Pagka palatito nila, nakita nila kasunog ang lawas, ang bayo, sila siya gabik, diba? Kasi alias ni Boy kay KML dyan, 48 anos, residente, madra sa lugar. Sunog ang iyas sinigidugan. Sunog ba ng iyas sinigatiel? At the same time, ang iyas sinigulo ng gitong gila kay KML dyan mo. Nagtiskog yun siya. Nagkireg-kireg ito ga bula malang yasin ni Gababa tungod guro sa ituman kataas ni Multahe tungod kilat ang nag-ilo sini sa iyaki kilim Beljana so nagin sa palang pamahaw pero nag-ilig ang yasin ni nga utok sa kilid sa sa nag-igoan sa kilat at kilim Beljana so ari pamatingan at pamatingan ito na bayan sa payag ni Rolando yung abyan sini sa biktima sa nag-igoan sa kilat sa Gabiernes Julio 31 dala sa may banwas ng inimagalona yari
8: ano pagkakita mo sa nag-igo sa sang kilat sir?
9: Tumbasa dyan eh.
8: Tumbasa? Ano pa na kilat nga nakitaan mo?
9: Wala man ko siyang nakita. Pero basta pag lupo ka lang, pagka-igo, tumbasa dyan eh.
8: Di ka muna saan time nga nagpag-igo sa kilat?
9: Ari kami sa kilat, bye-bye.
8: Mag-estimate mga pila ka metro na ang distansya, mga 10 metros, 10 metros?
9: Mga dyan sa tira, kura sir eh.
8: Pero sa gin-igo sa isang kilat, matupad siya nga bata.
9: Oo.
8: Waya na igo?
9: Wala.
8: Balik pala sila kami lugar sa Maruto.
9: Tatlo.
8: Tatlo? Mga oras kayo at tabo nun?
9: Oo, mga last stress sa nga po.
8: Pagka-igo sa kilat sa iya, kinpalapitan niyo tayo, wala pa?
9: Wala, eh kaya nagpaigad sila, tapos nga muligan, nandiyan sa namon tuwang para dalon sa, ano eh, sa service, para dalon sa hospital eh.
8: ano nakita mo na pila sa lawas siya?
9: Ang nakita ko na pila sa sunog ang lawas siya kag may ano di may buslot ang ulo eh.
6: Uy.
8: Kung amo posible nga ang kilat ito git tumupa sa ulo niya kiti.
9: Siguro eh or sa lawas siya siguro sir eh. Kay sunog mo way na ni bayo, way na ni sunog ni tanan.
8: Sunog pati mga bayo.
9: Oo.
8: Wala bang silinga do ang magkaibit na dula ang paano nakalimutan na makita
9: mo? Wala na. Kay pag-abot siya din, namirsa na lang sa gamma, namirsa na lang sa gamma na lang tugurong last bit siya man.
8: Doon nagpanik na lang lawas.
9: Oo. Oh.
8: Pero kita niyo pa nga doon gabato pa sa?
9: Oo, oh, namirsa pa sa mo. Eh, last bit siya na tuguro. Ito, simpre blama. Sino mga tao mabuhay nga buslot ng ulo mo?
6: Kirig yan ang guro to.
8: Balik kung baga pa do, segundos lang ang dulaan sa kabuhay tayo.
9: Oo, oh, segundos
8: lang. Kilala, puro sa naikos ang kilat. Ano na pangalan ni ganit?
9: B-boy.
8: Lugay na pala siya na nagpanagat.
9: Lugay na eh. Gagmay pa kami. Ano nung panagat na nasa?
8: Kumbaga pa do, alin siya pagbata. Iadrigid siya sa, ano nga purok niya?
9: Banagan.
8: Banagan?
9: Oo. Oh.
8: Lugay, dirigid siya kibubad.
10: Kibubad siya kibubad. Kabayag di Alex Rolando.
6: Grabe no?
10: Look, kibubad siya ulo. Yes, kibubad.
6: Sakam-sakam gin siya K5 Red gali.
10: Sakam-sakam
5: gid saya kada sila ay kaluoy man ikuno sakam ang impact sa akin pabrik tresado na kayo
6: ang kuryente
5: taas butay na
10: yes sir. Kaga sa informasyon nga nakuha ba naton, ikaduha na nakunong insidente. Kay ang ula, dira ka natabo sa itong 1994, 1995, taki kay K5L.
5: Dugay na.
10: Balod, lawig na siya. Dira po, ganyan kayo dito yan sa may lawod eh. Bali, nagapanguha to sila yan sa kasan dito. Mga 1994 pa to yan mga tuig. Kaya iguan man sa kilat, patay man to ang K5L dyan. So, mga masobra naman 20 years. Ang natabo, iniluwat, inipagpagilat. Pero ganyan kiti, damo na sa mga tao na eh. Sa muna, jutay pa lang. Pero sumang tingadamo na mga tao.
6: K5 Red?
10: Ay, pinapahanugdom. Yan si K5 Eric.
6: K5 Red, K5L dyan. Ang kilat na mag-strike sa iyo. Ang isa ka kilat nga mag-igo, nang kakakurit, kitsa blang. That's 300 million volts.
10: Wow.
6: Ang haboy niya. 300 million volts or about 30,000 amperes. Amo nang iya nga power sang lightning kon mag-strike siya inang gakurit gid. Ti kon may maigo nga tawo amo ginang kilat nga gakurit ni bla. So that's more or less 300 million volts kay 500 ang gaigo ang dalas nang boltahe.
10: Yes, correct. Dari pag kita meri, kinig minor ding edad, kitro si Anios, kaya natin, kasi isa na kadupa, sa Manila, grabe yung pagpangamuyo, kasi isa kondlayo, kaya kay 5 Eric, kaya kung may ara, lagi di siyang daw ugat, di nga kilat, kaya nalabot ni ang kitro si Anios, patay mo na eh. Kung masigan ni ubo sila, kiting isa, dito lang dapis may punta, pangin siyang baruto, ang ginaposisyonan, sina isang biktima, malapit sa makina siyang pampot si K5L dyan.
6: Dugin amag.
10: So, siguro, dito ginguro yan, target sini sa kilat, dyan sa makina siyang pampot. Oo.
5: Natabuan gin siya K5L. Actually, kung si Wilson, pa based on study, mas dako pa chance may guan kilat sa manawag kasuluto.
10: Pero galing kiti.
5: Importante yan sa ato, nakakaunt na block club.
6: Inasubra pa na si kilat.
10: Ingat.
5: Oh, subong ti ano may kabataan pa ni siya kaki 5 Eric. Kaki 5 Red.
10: May duwa ni siya kakabataan mga gagbay pa ni amo nang masubo kay ti nag-eskwela pa mga minor edad pa ni kabataan ni kadua kabilog ti ag iya si ni kasawa nagpadulong man sa may inimagalo ng LGU nakapadala naman sa bulig ang alkalde Mayor Matthew Malacon na kitang Aljan. Dalikiti ang babae ni kabataan ang asawa ni Goro magatinguha yun pangabuwi ang iya si ni kabataan kitang Aljan ni 5 Eric.
6: Doikan man may mos na.
10: Ang party niya sa Madunites pala, Eat All You Can, Blue Crabs. Madabo sa mga pumulo yan, nagpadulong dira. Kagati siguro more or less, mga isa kalibong, hindi mga tao, nagpadulong dira, mga crab lovers.
6: Sa diingin butang kay 5 Red?
10: Dira sa may public plaza, dragin butang ni Mayor Matthew Malacon, upod man si Vice Mayor Marvin Malacon, dira sa plaza. Una, 400 kilos lang. O ganay kinakita, nila nga doon kadamo, sa'ng tao mo nagpalagas. Mga 800

0: sa dokumento, siguro nagpasalig man sa ato, nalambot mo naton si board member, Attorney Bambi Di Pasuka, 3rd District, na board member sa probinsya, na nagpasa na sa aksyonin sa resolusyon eh. Nga good to ti pamangkuton kung ano pag ina mga dokumento ang kinanglanon iya sa probinsya nato na good makakomply kay Kitan Eljan, kay Fine Eric. Kagatik magbalik na naman sa Sabado, ining Sabado nights.
1: Paano ni kay Five Red, mapungko ka, bayad ka 300, tapos may galibot lang ang mahatag si mo kasag. Ano ang patakaran? Kay kay Five Red, dyan gintiksan ko si kay Five Red. Hindi ko ano dang blue crab. Gintiksan ko sa ulaw na, balusan niya ko la city, si kami, niya kasaban si mo, ganamo kasag, di pus mala. Niya ano, putsanta na lang kahaw. Niya kasaban, no kay pamangkot, kay Five Red, ano yes, ang patakaran kung mag-intra ka na, kung mag-kwan ka, mag-unleave
2: the club ka? Every Saturday na kay Five Red,
1: kung sa sinila na? Dyan da.
2: Pasi, kay isa lang ni Guru, pasi sunod, why na?
1: May sunod-sunod pa na eh.
0: Actually, sinigid lamang bulan sa Agosto, sa next Saturday, ni Ara, pakikita ni Eljan.
1: Di malakadto kami ni kay Five Eljan, paano? Ano yung muna mon?
2: Pa-register kami, ano, mapa-online kami, may online registration, or kinanglan namon, magpa-reserve ka ba, pa-booking lamisa?
1: Kinanglan, kikidalon?
0: Kung matapunan ka sistema, yeah, basta gano'y KFML dyan, libre na yan kay Vice Mayor Marvin Malacon, basta K5, yeah.
1: Bumahuya, matami dala pa kami ng plastic bag, malibre pa.
2: Mabayad lang yan
1: kami. Mabayad lang kami, yeah.
2: Okay na niya kami, yeah. Total bulig tabalin sa mga mga isda mo. 150 kay K5, Eric, 150 ang ako, okay naman. Pero pwede kaya rin, ang imuamot sa amon, gatong, mas mahal yan, gatong, ang mara sa blue crab.
0: Gambal kita dahil si Mayor, gabas na K5, libre.
2: Morning Mayor ah.
1: Kaya ano patakaran may pag-abot mo sa gate mabayad ka lang 300 then you go inside and everything is free.
0: Bali pagbayad mo dira sa gate 300 pesos mangita ka dira pulukuan tapos ikaw dito makadto sa ila sinaga crab station.
1: Okay.
0: Only ang kasaan pero mabakal ka dito rice and soft drinks. Do abo na siya ma kasi El Jati ko maubos na ba na kasaan gabalik ka naman dito sa ila nga crab station.
1: Okay.
0: Kuha ka naman to sa paper plate kaya nagaulod sa kasaan ka mga tambok kasi El Jana.
1: Okay. Ano ang tambok ang kasago ko nung tupad mo to ng ligad nga gabi?
0: Ang kasag
1: kayo, sa patanay ay
2: wala pang ibutang sa rin siya lang
1: hindi kayo tupad siya ang tupad siya mga midya sa bakulon bla tupad niya si Carla
2: hindi mo patama mo naman si Carla si Xena ya
0: basta nga ito hindi yung mga kasag niya matambok ito gambal ito si Mayor Malacon nga
1: nami
0: katulad to may ginapagluwas sa Macaon mo dalang katimawa na take out may ara dira sa ginabaligya ka mga do large size naman na yung mga kasagat ni Five Elja 300 sa kilo na luto naman siya so ang presyo karoon actually mga 150 to 180 do dira sinapurang ni Mayor ibaklo na sa 300 ang good makabulig ban sa mga crab pickers na
1: daw fundraising nalang lidayon
0: yes sir daw mo amo gina so malipayon bitong mga crab pickers kumanti biskay pa paano
2: crab pickers
0: ang ilas kining benta kagati may mga estudyante pa ng iba nga mga nagapanguwa sa kasaga kita ng Eljan at kita ng Eric eh. So dito mga
1: abi mo Red naman, no? Sa kalawig din namo ni kay Five Eljan this program lang subong pa lang kami nakaistoryahan ay nga pasigihon kung tayo namon report malakat kami na isa sagwa kaya daw ginagutom kami sa tanaw sa kasaga
2: sige dumapas na lang ko ito gani
1: dumapas kami na sigmo
2: galing kami ka na sa badom lang ni sige, Red. Ang yes, punto di wala pa sa pamagi magluwas sa Amerika. Wala na sang ibang yung pwede baligyan sa Blue Crabs tao. Dapat tani, ang may arang kita in charge sa marketing sini, no? Just like kung nagbaligya tas ang turismo, so why not sa ibang yung mga nasyon kung sa Amerika hindi mabaton, mas sa ibang pwede ni?
0: Well, sila yung dapat hindi magtinuwa. Ganit yung email dyan ang aton yung sila yung national government hindi. Kaya ba't nara mga nagkalapituhan sa Mindanao kag parte man sa lower Luzon area kag kita yung email dyan.
2: Mala lang sila na yung masako pa. Masako pa ang national government.
0: Ganit ba't yung email dyan? So,
2: yeah. Guru basi kung may padala mo ng emisaryo ng administrasyon o no, ang gobyerno para matutukan kaya mabuligan mas na market sa kasagta na makaluluoy man sa mga tao.
1: Hindi, yeah, pero modesty aside, no, kung ano, maling sitwasyon na sa kasagta, kung ano, I like this idea kay Fabelian. At least, no, makita po lang ito ginapaminsaran man.
2: Hindi, actually, may mo ining initiative sa local government unit. Because, why gid sang pa why na sang pangwa si ni Bladu ay paliwansan para maligyaan ang aton ni ma. Why na?
1: Ayaw man na.

0: So in yes, order kami sa papano ka income sila pila 150 sa isang gabi. Hindi naman malain na para sila.
1: Oo. Nami man.
2: Kaga ginagot-got ba din siyang LGU kay Bante, ining mga karantikers na ito, nag-supply siya kasag sa mga Pilipino man, yung muli siya nagadala dito sa mga Estados Unidos. Sa nag-abot na ang krisis, yung problema, gobyerno na lang, wala na mga negosyante or kapitalista dito sa kasag.
1: Ati normal na, don't expect them to join the misery.
0: Ang maluka kay Five Ren. Sa yuhum-yuhum niya, sa Johnny, damo na.
1: Damo na.
0: Pero kung sa mga ka, mga piot na mga kuriit,
1: misery na gani, kaula na diya isa. Mugin na iyang pag-uwi.
0: Nakuha mo kay Five Ren, kaluluoy man sila.
1: Kung kalipay gani, ara na siya, pero kung
0: kasubo
1: na gani, nung buna na, wala na na, wala na isa, hanon ka lang na ya red kun ina nice ok
0: sa da mo ka ba ka rin kembali ki Pam Eric na sige ada
1: pero kay Pam red na mered da red na mered I like the idea no nga may amoni nga mga initiative at least blada makita mo nga daw ginapaminsaran man maski gamay lang
0: magluwas ini magluwas ini initiative ano isa lang ni subong lang ni Agosto pagka September why na
2: Well, actually, ginatunaan pa na karoon sa Aton sinig Ibi Magalona LGU kung padayuno ni sa Kakipin Eljana. Pero,
0: hindi talawa nila na kung wala pier. Di kaya Ria showcase pa lang ni masyadok barato. Gide. No?
1: I think ang ila sa report ni K5 Red na sa Eljan, siguro ginbakal sa gobyerno ni sa Manugkasag, luto na 150. Pwesto. Ibaligya nila 300 sa promotion nila. Buhinan siguro sa gulogasto na nila. Kagsa ko na, no? Ang sobra
0: ihatan sa actually, explanation ni Mayor to, ay may isa kakusing sa proceedway ay kwao ng LGU.
1: Aso, hatag sa crab pickers. Iatagil
0: sa crab pickers. May organisasyon sila ka K5, Eric, K5 Red, di ba mo na?
2: Yes, correct. May ara sila sa, actually, may grupo na sila sa LGU agad ma-identify kay LGU kung dito sila ka mga area, coastal areas sa Ibi Magalona, agad na nung ilan sila yung problema. Kaya may ara man sa mga crab pickers na ito, nga patayin sa Yapo na kasupply o galing lokal, nagit kay LGU, eh. At sa pagdito ang ating supply ni nadako-dako nila si Ricky na ginigap but this time di ko rin na daan ibaligya isa mo nang sakit na kayo na barat sila malaki ng Eljan kay Kitin Eric dako mas dako pag inansang dudalman kumpara sa mga crab pickers natin na naga pangatubang sa delikado sa kilat sa pabaskog kabanod di pag inansang nila di amo ni nga why sila sa choice kundi ibaligya sa barato ni kasagabakuha nila Kitin Eljan,
1: mostly kay Pebred, taga diin ang nagkaladto ng mga tao dito, isang Sabado, taga Bacolod or local?
2: Ang pinakadamo, Bacolod, ginguro, kay ang kasagdi sa aton, mahal, di Bacolod, tapos kay ang narapan dante, mga kaiting like Manapla, dumiara pa sila mga kasag, narakakunuhaan eh. Ang damo, hindi ito Bacolod, sila'y kagatalisay, kalamana, nagpanulong.
1: Makadto ka sa Manapla, kaon ka kasag, nag 300, barato, ang kaunon, mo isang lang nakakilogin ang pwersa mo. No? Gasolinahan mo, abe, bali, 600, 800, gro, okay naman na, no?
0: Bawi naman na.
1: Bawi man na.
0: Oo. Hindi naman blind na.
1: So very good, Rada. Good. Very good, very good.
0: Ang atol niya pasalamatan si Mayor kay Gapangita Pabagi. Paano yan man mabuligan mga tao?
1: The idea is good. We like this one.
2: Yes,
1: the idea is good.
2: Yes, correct. So dito, ati, kamo naman sa next Saturday, kay Pemel Jan, kay Pemerik, Pemberian.
1: Para naman pala rin daw, nagsugod ka naman. Masunggod, lagi kami na ni Pemel Jan sa imo karon.
0: Hindi, dili na bla.
1: Ato bla.
0: Okay na kami ah.
1: Saan o to?
2: Saka na una, ka nag-PM, ka nag-PM, kay Merrick, at tapos na may tumungsong atong naging kilatan.
1: Oo. PM ko siya launa, bulo, saan ako na siya. Nga pamuyong ba lang? Ginapusa ko pa ding aligi, ho. Hindi ko kayo sino na aligi. Nga kasagan, eh. Kasama.
0: Grabe.
1: Pamuyong na na yung bala. Hindi ko sige, ah.
2: Arabi ko, nagkasag dito, may naigo sa kilat, gali. Abay lang, yato, to, may hatos tumungto, may naigo sa kilat, gali. Pero na ginakasubo, ginatonto, ang si Alex Timoy, nga sa kanamuon sa pinito paan sa kilat, sa git ka kay Pag Aljana, kay Merica.
0: Kaloy. Sige, thank you so much, Kipa Brad.
1: Very good, very good. Magamukas
2: salamat, kay Pag Aljana, kay Merica, katon siya ni Balita, dulong sa ato sa Power Trio, katon siya ni DTX 500, Mighty Seek, and B3 Bio, katon man siya ni DTX, Beauty Soap, and DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakakapika detox ka pa. Kaupon si Patrol K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Delgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News.
0: Kalamag, K5 Red Delgado. Nice. Bisan pa paano naghihimotikang ang lokal ng pamanuan sa niya, Ibi Magalona, para babuligan man ang aton yung mga crab pickers. Sabo na gali. Nga, hindi ba sila matamaan? Si Kenneth yung kukulbaan ako magkaon kasag kay Gapang Katol ko. May allergy kay Guru Sir Kenneth. No? Pero sa mga utog tanga iban, nga doon normal, why not kung gusto pala kaon ka mo bisitahin yung Ibi Magalona. At pari kami, may mga schedule na kung kaisa, no? O mga every quarter, gakanto, tuna sa tumungtong, kung gusto mo lamang kaon si Foods, kay Barato, gusto siya actually. Kung dali kas bakulo, nag-imoy ya order nga, munik dako, abon yung baydan mo. Pero sa dito ya, amon yung ginabaydan mo, lumdamo na makaon mo. No?
1: Siya, matagaan ka, anli mo. Namit naman na, na it's a good idea. Ang tae sa kabilog tao, hindi ka ubo sa kilo ah. So kung bahay ka 300, 150 ang cost, at least may proceeds nga makuha.
0: Correct. Baka kag ang proceeds, kinabalik ini sa mga sa asosasyon sa mga blue crab pickers. Nga bisan pa paano makasustainer sa ilang mga kinanglan nun. Lakiti, nadunaan na sila market kag ipabiyarik.
1: Ang guay do dinner for a cost ah.
0: Oh, do dinner for a cost. Guay do kabulig na to sa mga utod ta, no?
1: Ari makabulig ini kay Pabil dyan.
0: Kay?
1: Reminder lang.
0: Mga commercial
1: break ka? Hindi ka muna magtugong gasolina. Subong buwas lang kay manubo ang gasolina. Diesel by maximum of 1 peso. Manubo-nubo na siya buwan.
0: Ha? 17 pitot. May pitot. 17 pitot pa sa kap. Pitot na pa na ako. Isang mga kapitla kami. Sige, kay Pabil dyan. Napitot na pa na ba?
1: Pitot-pitot.
0: Nga, 17 pitot sa kaligad. Tapos nang panubo, may pitot na lang.
1: Hindi, maximum na ba? Sige, distinta lang ganito.
0: Diyos mo, kalipay na ko tani. Masin ko ba, 5 pesos na, okay na ba?
1: Pitot
0: na. Ayo, ma-pause kami commercial break when we come back, mga ka-K5. Hatagan tani, ito na pa ako ni Van Pang, mga balita. Kay K5 Carla, yung mga vendors nato sa Tarisay, gareklamo sila itong sitwasyon na sa Marigyanay nila.
1: Good news, okay.
0: At the same time, ang ining pagbukas ng Bacolod Film Festival. Sino naman yung trader? Anong tema sa mga tuwing? Muna nga itong atutukan ang oras na sa inyo sang Mighty C Alkaline nga Vitamin C, La 753.
1: Stand by.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing dash. 2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ang imo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
6: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sa inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
7: Dayon gid man no adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag no, palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. Mm. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas ka gid sa cancer kung adlaw-adlaw ka ginom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500.
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dami nagit sa akon nga mata.
8: DTX 500.
11: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
12: Usto,
7: no? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Mm. Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
8: DTX 500!
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na dynamic na gitsa akong nga mata.
8: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pag-inom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga buti ka. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka,